0: kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
1: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
0: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
0: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
0: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027 dahil sa matinding init na kaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
4: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Bangon, Bayang Mahal.
10: Bangon,
9: Bayang Mahal.
10: Pag-uusapan,
9: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Tatalakayin,
9: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
10: At sasagutin,
9: mga isyu at sulyaning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
8: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, 14 ng Oktubre, taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM sa Manila at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, radyo publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Makasama, makakausap po natin ngayong araw ang may kinalaman po sa sektor ng edukasyon, partikular na sa mga oportunidad at trabaho at scholarship. Makakausap po natin para palakasin ang ating technical skills. Kasama na din yung mga binibigay po na ayuda ng ating gobyerno. At paano nga ba sila mag-re-responde sa mga sakuna, lalong-lalo na po ngayong mayroong very strong El Nino. Kakausap po natin si Executive Director ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA Planning Office, walang iba si Charlie Bustimante. Magandang umaga po, Sir Charlie, si Chris, si Ma'am Charlie, si Christopher Tirambulo ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa program sa Radyo Pilipinas Manila.
11: Magandang umaga po, Sir Chris, at sa ating pong mga tagapakinig o tagapanood sa ating pong programa.
8: Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon. May katanungan lang po kami, kaugnayan po ito sa Philippine-ASEAN Chairmanship 2026. Ano po ba ang papel ng TESDA sa pagpapalawak po ng educational opportunities, skills development para sa mga Pilipino at sa buong ASEAN region? Go ahead, ma'am.
11: Okay. Maraming salamat uli, and on behalf of our secretary, Kiko Benitez, nagpapasalamat kami sa inyong pag-imbita. So, sa pag-upo po ng Pilipinas at bilang chair ng ASEAN ngayong 2026 sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together, so ang TESDA ay nangunguna sa agenda ng Rion para sa skills development. So, ito po ay under sa People Empowerment Pillar. So, ginagabayan po ng ating tema din na sub-theme na tinatawag namin ngayon, yung ASEAN Skills for the Future. So, ano yung papel ng TESDA? So, unang-una po, we are on policy. So, pagbabalangkas po ng mga regional policy frameworks. So, ang pangunahing platforma po natin dito is yung ASEAN-Tibet Council or ATC. So, malalim po ugnayan ng Pilipinas dito dahil tayo po ang sa konseyong itong ASEAN-Tibet Council, dahil ang TESDA po o ang Pilipinas ang nagpunukala ng itong platforma ito na ASEAN-Tibet Council noong 2027, nung nag-chair din po ang Pilipinas ng ASEAN. So, although sinimula natin ito noong 2027, formal natin itong inilunsad noong September din noong 2020. At ang Pilipinas po ang kauna-unahang inaugural chair ng ating pong ASEAN-Tibet Council mula noong 2020 hanggang 2022. So, layunin ng ating ASEAN-Tibet Council na pag-isahin ang mga inisyatiba sa Rion tungkol sa technical vocational education and training, tugunan ang mga pagbabagong pangangailangan ng Rion sa labor market. So, ngayon pong tayo ang chair uli ng ASEAN. So, we would like to really strengthen yung role po ng ASEAN-Tibet Council at ang visibility po nito sa ASEAN. So, bilang main platform ng ating skills development sa ASEAN. So, it's aligned or it works as aligned with the work plans po ng ASEAN education and labor, as well as aligned din po sa mga ASEAN community vision. Pangalawa, ang pagsusulong ng inclusive at future ready na Tibet, yun din ang malaking role na ginagampanan ng TESDA, and inaangkop ng TESDA ang ating po mga programa na sa mga pagbabago katulad po ng digitization, yung mga AI at yung green economy. So, we ensure na wala pong maiiwan sa ating mga programa, at kabilang po ang syempre mga disadvantaged sectors including women, hindi pa pang sector po na kulang ng access sa training. Pangatlo, ang pagbabalangkas din ng or ating pong pagpapalakas ng ating pong mga pakipag-ugnayan sa ibang bansa din, both bilateral and multilateral collaboration. So we're working with other ASEAN member states as well at ating mga development partners sa pamagitan ng meron po tayo ngayon sa ating pong mga support din from German government, from the ADB, World Bank, among others, so that we would be able to learn about best practices at mabigyan ang mga Pilipino po ang ating pong mga manggagawa, skilled workers, at ating mga mag-aaral para sa mga kung ano ni mga makabagong pagsasanay at edukasyon.
8: Yes, ma'am.
11: So ngayon, ma'am, sir, siguro dagdag ko lang din. Siguro to promote na rin po, last point na lang po. Siguro, paano namin ito isinasakot para ngayong taon? So we're hosting a series of policy dialogues this year as aligned po sa ating mga activities sa chairship. So ito po ituloy-tuloy na proseso ng ating pag-iipon ng mga recommendations or mga evidence, researches na para makabutay ng mga polisiya at a high level commitment. So we have already done our first technical policy dialogue ng August. This is on green. So tinalakay po natin dito about digitalization, digital transformation, the future of skills, at particular po kung paano magbabago ang Tibet sa harap ng mga automation at AI. Pangalawa po, Sir Chris, sa ngayong araw po meron po tayong mag-i-start today until tomorrow. Meron tayong regional knowledge sharing forum on women in Tibet. So ito naman po ay nakatuon sa mga pagtugon sa mga gender gaps sa skills development at trabaho sa pamagitan po ng mga sharing din ng mga best practices sa gender mainstreaming. So magagana po ito today hanggang bukas. So may mga in-host na mga experts from other countries as well as yung ating pong mga delegates po. Meron po tayong yung ating pong darating din pong October 19 to 20, merong ASEAN Green Jobs Forum hosted by the DOLE, in which nandun po ang session nung nandun lang yung ating policy dialogue on green skills. So nandun din po ang TESDA and will be part of that discussion dun sa isang session po on the green skills. Lastly, sir,
8: yes po.
11: Yung ating po magtatapos po itong series of dialogues na to with our ating regional policy dialogue, a high-level event, and the ASEAN-Tibet Council commemorative event, at ang pag-host din po ng ating 6th ASEAN-Tibet Council meeting. So that would be on October 21 to 22. So dito po pagsasama-samahin lahat ng mga napag-usapan, rekomendasyon, sa mga naunang dialogues, at inaasahang pagtitibayan po ito ng meron po tayong joint statement na gagabay po sa mga cooperation ng rehiyon sa mga susunod na taon. So, sa madaling salita, hindi lang po tagapagtupad ang TESDA, ngayon chairship, nangunguna din po tayo pagdating sa skills development. So, ginagamit natin ang pagkakataong ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers or learners ay align po sa mga requirements ng ating sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
8: Okay. Ma'am Charlene, matanong ko lang po, kung halimbawa ako ay gusto ko pong mag-apply ng scholarship, training, ano-ano particular po na scholarship at training ang inaalok po ng TESDA para rin po sa ating mga kababayan na pwede rin sila magtrabaho sa mga bansa na kasapi po ng ASEAN. Go ahead, ma'am.
11: Okay. Siguro ang gusto nating malaman dito, sir, no, marami po tayo, particularly sa TESDA, talagang meron tayong scholarship programs. Ito po ay talagang tumutugon para sa access ng ating pong mga kababayan. So, ang ating pong mga programang ito is really it's offered basically for us for our mga kababayan sa mga Pilipino para magkaroon sila ng specific na mga competencies, skills na naaayon sa mga requirements sa ibang bansa din, although we were also working for syempre ang ano natin dito yung ating domestic market din. So that's how we are in this thing. So ito is, sir, ang ating scholarship for our Filipinos. Basically, ang intent is for access and of course for them to have the competencies required as in other countries as well. Kung tatanungin din po, there are initiatives across ASEAN, ito man at the regional level, na ang atin pong pinabibigay ng atin pong mga partners din ng ASEAN. So nandyan po na mga, may mga, siguro may nakikita kayo minsan na mga youth, yung mga SEAP, youth, and ano. So yun yung parang ano din na at the regional level, marami ding mga opportunities na pwedeng pag-anihin po ng ating pong mga learners and workers alike. So may mga partners din po ang ASEAN. So in some cases, it would be with, for example, meron pong OS for ASEAN. So ito po ay mga programang mga some programs on skills development, may mga master's program din po yan. And there is also, in some cases, meron itong at the bilateral level, yung ating ASEAN plus with another partner na merong mga programa. May mga list yan, and yun yung mga opportunities sa atin. So internally, TESDA could provide scholarship that could lead them to jobs. Syempre yun po talaga ang ano po ng ating secretary na training na nag-lead sa trabaho, hindi lang basta nag-train. Kasi it's aligned to the requirement of the labor market nationally, internally dito sa atin, and at the regional level at sa iba pang mga bansa.
8: Ma'am, tanong ko lang po, meron po ba kayong limit yung pag-apply po ng training and tsaka scholarship for the whole year po ba? Kailan po ba magsisimula yung application? Kailan ba magsisimula yung scholarship? Paano po ba yung sistema po nun? Ano po ba yung requirements kung gusto po mag-apply ng isang ordinaryong Juan de la Cruz mula po sa Visayas, mula po sa malalayong lugar sa Luzon or sa Mindanao po? Go ahead, ma'am.
11: Yes, sir. So, ang ating po scholarship ay available po sa ating mga priority sector. So may mga identified po tayo na ano. At ito ay pwede po silang mag-apply through our district, provincial and regional offices. It's also available din po online yung ating pong application. You could access po yung ating website and you could see kung nasaan, kung ano-ano po yung pwede nating applyan. So basically, dahil po ang TESDA ay located sa lahat ng regions at probinsya, so very accessible. So you could just go to the nearest provincial office para po mag-apply ng isang scholarship. But just to ano rin po, ang scholarship po natin, ina-align po natin yun sa mga area-based requirements din ng isang lugar to ensure na ito po yung demand at ito rin po yung pwede, parang ensure na meron silang talagang mapupuntahan na trabaho.
8: Oh, maganda rin po kasi, Madam, na yung ating mga kababayan pupunta rin po sa mga TESDA accredited facility o mismo kahit sa TESDA main office para alamin kung ano yung mga offers na services, na mga training para at least mapag-aralan po nila o kaya makapagbigay po ng payo mismo yung mga trainer natin sa ating mga kababayan kung ano po ba yung swak na swak para sa kanilang talento, kaalaman at para din po sa mga minimithi nilang trabaho kung sakali mang gusto nilang magtrabaho sa abroad. Ma'am, matanong sa kabuuan po, paano man po makakatulong po yung ASEAN cooperation sa edukasyon, sa skill training at labor mobility upang makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan at technical vocational graduates. Go ahead, ma'am.
11: Oh, basically ang inaano natin dito dito yung kabuuan, paano siya nakakatulong. So, syempre ang ASEAN cooperation in education, yung skills training, labor mobility. Talagang it would create opportunities for Filipinos, no? So, especially po sa youth, sa ating mga TVET graduates dahil binibigyan natin ng access. So, kabuuan po. Siguro masasabi ko tatlong bagay ang paano yung ASEAN cooperation nakakatulong sa atin, no? So, pagkilala, so recognition, quality, so kalidad, at mas malawak na opportunity. So, siguro, sir, masasabi ko lang in terms of recognition yung pagkilala dahil naka-reference pong ating Philippine Qualifications Framework sa ASEAN Qualifications Reference Framework. At dahil din meron tayong mutual recognition arrangement, mas madaling mauunawaan at tanggapin sa ibang bansa ang kwalifikasyon or yung qualifications po ng isang manggagawang Pilipino. So, para sa isang tech for graduate, so ibig sabihin nito ay may halaga ang kanyang national certificate, hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang rehiyon or sa rehiyon o sa ibang bansa. So, second po, sinabi ko, kalidad, quality. So, sa pamagitan po ng ginagawa po ng test ang isabi para din po mapalakas yun. So we're doing benchmarking, yung ginagawa po natin ng adapt and adapt strategy. So that's basically adapting kung ano nang mga existing standards na pwede nating i-adapt na hindi na natin uulitin, that's also being used in other countries. So that's how we develop our standards, so the adapt and adapt and strategy. And yung atin pong mga ginagawa nga pong nabanggit ko rin, mga bilateral cooperation. So, para ding mapatigting o mapatas natin yung ating training. So, natututo tayo sa best practices ng mga karating bansa. Nakikinabang din dito ang ating mga trainers, yung atin pong mga, at yung atin pong mga facilities at atin pong curriculum. So, because of this, ang atin pong mga kabataan, hindi lang aalis ang bansa ay nakakatanggap ng training na pang-international po ang pamantayan ng ating standards. Pangatlo, sinabi ko rin na mas malawak na opportunity. So, yung mga youth mobility programs po, yung mga exchanges, internship at skills competition, so nagkakaroon ng kabataan ng karanasan. So, at least they're confident at may ugnayan sa labas ng bansa. So, kasabay nito po yung siguro mas maayos yung labor mobility because of this, because we are reference to our standards is reference to another country. So, hindi rin ito, kaya nga ako, hindi lang abroad nga. So, kapag mataas yung kasanayan ng ating workforce, mas naaakit din yung inan din natin at ano, dahil siyempre strengthen po yung ating human resource development. So, mas may pupunta din dito mga investors o mamumuhunan para magtayo ng negosyo dito sa atin. Kaya, para dumami din yung trabaho dito sa ating bansa. So, mahalaga ito lalo na po sa mga TechWalk graduates. So, matagal na panahon din kasing lagi na tinuturing na parang second class pag TVET graduate ka. So, I think with the help of the ASEAN cooperation, so, ipapakita natin ang kasanayan ay isang qualification na kinikilala. So, recognized. So, may malinaw na pathway at may katumbas na dignidad at kita. So, sa huli, ang layunin po ng lahat ng ito ay bigyan ng mga Pilipino ng tunay na pagpipilian. So, magtrabaho sa ibang bayan o dito mismo sa ating bansa. Handa sila. So, kumbaga, they have all of these competencies. So, kinikilala at kayang makipagsabayan sa ibang mga ibang mga workers din.
8: Apo. Ma'am, kasi sa bandang huli naman kasi yung mga Pilipino kasi may nakakausap din akong mga kababayan natin, sad to say, graduate lang po ako ng TESDA. Actually kagabi sinabi ko, bakit hindi ka mag-TESDA kasi kaysa naman hindi ka nag-aaral, nagkakaroon ka ng sideline job, mag-aral na lang tayo sa TESDA. Huwag mo sasabihin lang ang TESDA. Kasi ito, merong ginagawa ang gobyerno, may ginagawa ang TESDA, hindi lamang para tumaas yung ating training, yung skills natin, ha? Pati yung technical education, kailangan natin mapag-aralan na yan. Kasi yan yung in-demand. Once na nakakuha ka ng national certificate, ang taas ng sahod niya, ha? Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad, lalo na sa abroad. Ha? Kasi may ginagawa din yung TESDA. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ma'am, meron din itong allowance habang nag-aaral ka.
11: Yes po sir, meron po tayong binibigay na training allowance po sa mga scholars po natin.
8: So hindi ba nito talaga lugi, no? Meron ka ng natututunan at meron ka pang baon kapag nag-aral ka sa TESDA. At hindi na ito TESDA lang graduate, kundi TESDA graduate na ako. Maraming salamat po, Ma'am Shirlene Bushimbaste, ang Executive Director po
11: ng TechWalk.
8: Bushimbaste. Medyo ang tricky na ang apelido mo, ma'am. Ang Executive Director po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Planning Officer.
11: Maraming salamat po sa on behalf of our secretary. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa inyong program.
8: Maraming salamat, ma'am.
12: Ray Sampang. Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal.
9: isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
10: Bangon, Bayang Mahal, kasama si...
8: At yan po ang Bangon Bayang Mahal. Magbabalik po kami makatipas ng ilang paalala.
10: Bangon, Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid ka bond.
15: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: na may sapat na proteksyon ng mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang makaharap sa paggamit ng teknolohiya at digital platforms. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang ang paggawa at paggamit ng social media accounts, habang nilimitahan naman ang access ng mga edad 13 hanggang wala pang 18 taong gulang. Itinatakda rin ng panukala yung paglikha ng Safe Kids Office sa ilalim ng DICT. Binigyan din ni Romulo na hindi na usapin kung dapat ba magkaroon ng puwang ang mga bata sa digital world dahil bahagi na ito ng kanilang buhay. Ang mahalagaan niya ay matiyak na ligtas ang digital environment na kanilang dinagalawan at napapangalagaan ang kanilang pag-unlad at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: LTFRB, pinaalalahanan ang TNVS operators na nag-a-apply ng mandatory inspection ng mga tempo unit. Mula sa lungsod ng Quezon, Marian Bastasa, i-balita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang mga operator na nag-a-apply para sa regularisasyon ng kanilang mga tempo TNVS units na sumailalim sa mandatory roadworthiness inspection. Ayon sa LTFRB, kailangan itong isagawa sa mga kinikilalang private motor vehicle inspection center para makuha ang notice of hearing at ang provisional authority. Kabilang sa mga ito, ang QC Inspection Services, Steadfast PMVIC, AAA Inspection Services, PMVICOIC, UILG Auto Inspection Center, BGT Vehicle Inspection Center, Kingsway Inspection Services Corporation, at ang South MM Vehicle Registration Services. Ayon sa LTFRB, kailangan dalhin ng mga operator ang kanilang sasakyan sa alinman sa mga kinikilalang PMVIC at tiyaking tugma, ang plate number, engine number, chassis number sa resulta ng inspeksyon at sa kanilang aplikasyon. Dapat ding sila ay pasado sa naturang inspeksyon at kapag nakapasa na, ay kailangan i-click ng operator ang check PMVIC si inspection sa kanilang aplikasyon para otomatikong ma-verify ng sistema ang resulta. Pinapayuhan ng mga LTFRB ang mga operator na tiyaking kumpleto at tama ang lahat ng informasyon isusumite para maiwasan ang pagkaantala sa pagproseso ng kanilang aplikasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa punto po ito, ati pong makakausap ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, tinggil po sa Social Assistance Disaster Response and Recovery. Maging po, kasama na rin po dito yung napag-usapan sa ASEAN 2026. Magandang umaga po, ASEC Irene Dumlao po ang spokesperson po ng DSWD. Good morning ASEC, si Christopher Tirambulo po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas, Manila.
4: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: ASEC, unang-una maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon ngayong araw po ito. Kaugnay po sa pagkapangulo ng Pilipinas o yung chairmanship po sa ASEAN ngayong taon po, ano po ang papel at pangunahing advokasya ng ahensya sa pagsusulong po ng Social Assistance, Disaster Response and Recovery sa rehiyon? Go ahead, ma'am.
4: Well, Chris, of course, dahil lead nga tayo ng ASEAN Sociocultural Community, isinusulong ng DSWD yung isang ASEAN na hindi lamang nakatuon sa pagtugon sa mga sakuna, kundi pati na rin dun sa pangangalaga sa kapakanan, sa dignidad, and of course, yung kabuhayan ng bawat mamamayan, especially the most vulnerable to various disasters. Sabi nga ni Secretary Rex Cachalian, ang emergency preparedness at ang response ay isang social protection concern. So dito sa ating isinusulong na ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung ASPEC framework, ang gusto natin dito, Chris, we move beyond the emergency response. Na ang gusto sana natin dito is ma-empower din yung ating mga kababayan, especially those vulnerable to various shocks, na ma-enhance din yung kanilang kakayanan, yung resilience nila. Dahil kinakailangan makapacitate natin sila para mas mabilis yung kanilang recovery kapag may mga crisis. Kaya nga, Chris, isinusulong natin yung adaptive and shock responsive social protection. Kasi gusto natin

0: Alam mo yung nakakapag-prepare yung ating mga disaster vulnerable communities, but at the same time they're able to, or they're equipped ano, to enable them to recover faster. Yun na, yun yung nakikita natin dito sa isinusulong nga natin sa ASEAN bilang tagapangulo ng ASCC.
1: Ma'am, ano po yung kasalukuyang ugnayan po ng mga programa ng DSWD kasama ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management o yung tinatawag na HA Center at ang ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management? Ano po yung aspeto po nun, ma'am?
0: Well, yeah, Chris, yan yung mga ginagawa natin na no, in the previous years and sa kasalukuyan. Mahalaga kasing maunawaan natin na sa Pilipinas, ang disaster response ay isang shared responsibility ng different government agencies, primarily because meron tayong NDRIMC and this has various pillars. Ano. But ang DSWD bilang vice chairperson tayo for disaster response, nangunguna tayo sa pag-uugnay ng mga iba't ibang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan natin yung immediate needs ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. So DSWD is lead in food and non-food item provision and income coordination and gap management and in the protection of internally displaced persons. And we work hand in hand with other member agencies. Now, sa larangan ng regional cooperation, kasi we're talking about ASEAN nga. For the regional cooperation, mahalaga rin yung ugnayan Pilipinas dun sa ASEAN Coordinator for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Nagit mo nga yung AHA Center. Kasi nag-uugnay yan ng mga bansang ASEAN na nagpapakilos ng humanitarian assistance at disaster response. So, sa pamamagitan nga ng mekanismo kagaya nung Disaster Emergency Logistics System for ASEAN o yung DELSA, and yung ASEAN Emergency Response and Assessment Team or ASEAN ERAT, napapadali yung pagkilos ng mga relief supplies, pati yung mga movement ng mga experts para makatulong doon sa mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad. No, yung namang ano, yung ASEND o yung ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management, ang ginagawa naman yan, nagtataguyod ng yung magkakatulad na competency standards and regional certification para sa mga disaster management professional. So, mahalaga kasi ito sa pagpapahusay ng kaalaman, gayon din yung kasanayan, at yung professional na pamantayan, no, yung mga standards na sinusunod natin upang mas maging handa tayo within the ASEAN, within the region, para karoon ng regional, maayos na regional response operation. Kasi, di ba nga, Chris, kapag may mga kalamidad, nakikita naman natin, tumutulong ang mga member states o member countries sa iba pang mga bansa para makapag-augment tayo, makapag-provide din ng technical assistance and logistic support. So, mahalaga yung ganito tayong mga existing na ugnayan.
1: Okay, kailangan talaga, ASEC, na kailangan standardized tsaka systematic yung pagtutulungan ng isang bansa na naapektuhan ng dilubyo, ng sakuna, tsaka the same time, yung paano naman yung pagtulong nila, ano ba yung kailangan na mga basic goods, ano ba yung mga iba pang kailangan na suporta ng isang bansang na biktima po ng isang trahedya. Di ba? Tama ko na ASEC Irene.
0: That's correct. Mahalaga talaga yung pakikipagtulungan at yung presence ng iba pang mga regional mechanisms, kasi we're working on improving, of course, yung disaster preparedness, yung emergency response, and of course, yung humanitarian assistance. Kaya nga, nasabi natin, there are standards, there are protocols that are being followed. Kasi alam mo, Chris, malaki yung naitutulong ng regional cooperation. Dahil nga, alam natin na our region ano, ay prone sa mga iba't iba ring mga kalamidad, especially sa Philippines. Philippines. Kaya sa pagkakaroon nga ng mga kasunduan, ng mga protocols, mga guidelines, ano, mas napapabilis yung pagbabahagi natin ng impormasyon, gayon din yung pag-assess ng mga kinakailangan ng mga resource or mga resources o mga relief items, and of course yung ano natin, yung pag-align ng mga relief operations and pag-mobilize ng mga kinakailangan ng mga logistics o yung mga ibang mga equipment, and likewise ano ng human assets para nga may isagawa yung maayos, unified, well coordinated na disaster response.
1: Kasi ang layunin talaga natin dito, ASIC Irene, yung mga binibigay na tulong, yung disaster response, eh kailangan organize yan. Kasi kung halimbawa mayroong sakuna sa malaking lugar, sa isang halimbawa sa Luzon, tinamaan ng malaking disaster yung malaking bahagi ng Luzon, kailangan kasi systematic yan, at the same time well coordinated, para hindi nagkakaroon ng double respond eh. Tapos may iba pa na hindi nabibigyan ng attention kasi nga po nagkaroon po ng miscommunication, mismanagement, at yan po yung iniiwasan po natin na mangyari, kaya nagkakaroon po tayo ng mga pag-uusap. So bilang bahagi po ng Philippine ASEAN Chairmanship 2026, ano ang mga pangunahing resulta ng DSWD sa pagpapalakas ng regional cooperation para sa social assistance, disaster response at recovery?
0: Yeah, buti at nabanggit mo nga yan, Chris, kasi isinusulong nga natin sa taong ito yung ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung ASPEC framework. Napag-usapan na yan noong Mayo, ano, doon sa ASEAN Summit sa Cebu. And mahalaga kasi ito dahil sabi ko nga kanina, ano, Chris, ano, isinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within ASEAN, within ASEAN member states, para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics. Gayun din, of course, yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung ding financial preparedness, and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna. Kaya nga kanina nabanggit ko na hindi lamang ito about logistics, or this is not just about moving relief items, but making sure that we are prepared, we are anticipating disasters, and we are helping empower disaster vulnerable communities to respond and immediately recover from various shocks. No, yun yung gusto natin tignan, kasi nga ini-incorporate din natin yung adaptive and shock-responsive social protection, kasi mahalaga na maprotektahan natin yung ating nga pong mga vulnerable communities within the ASEAN region. So, sa pamamagitan nga ng mga hakbang na ito, tinitignan natin na mas maging matibay yung ugnayan ng social protection at disaster management. Para, Chris, hindi lamang yung agarang maihatid natin yung tulong sa panahon ng kalamidad, kundi mapangalagaan din yung pamilya, mapanatili yung mahalagang serbisyong panlipunan, and of course, masuportahan yung pangmatanggalang pagbangon ng mga komunidad. So, yan ano yung isinusulong natin na leader statement na nakatakdang discuss o ma-present sa susunod na pagpupulong.
1: Kasi ASIC Irene, hindi naman kasi basta-basta yung disaster response eh. Hindi naman porket may isang dilubyo na dumating eh basta-basta na lang po tayo magpapadala ng mga tauhan, ng mga gamit, ng mga equipment, mga basic goods. Kasi kailangan alam natin kung paano ba natin madadala yan, ano bang klaseng pinsala, bagyo o kalamidad ang dumating, kasi yung mga debris, mga nakaharang, paano natin dadalhin yan? Baka naman pag dinadala natin yung mga basic goods, eh masira o di sayang lang din yung pinapadala na produkto, na mga tulong ng gobyerno, dahil hindi kasi naging maayos yung coordination, yung management, at yan po yung iniiwasan po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mangyari po yan on the ground. Iba kasi yung nasa papel, iba kasi yung nasa meeting, at iba yung nangyayari on the grounds. At yan po ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan. With that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
0: Well, maraming salamat din, Chris, sa pagkakataon na binigay sa aming pong ngayong umaga. Siguro, pailang panghuli, nais ko lamang banggitin na syempre, we are stressing kasi na mahalaga yung makapag-prepare, mahalaga yung makapag-respond to various emergencies and disasters. Kasi, binibigyan nga natin ng pagkakataon na matranslate yung mga challenges into specific actions para maging mas malakas ang ating interregional cooperation and makapag-move forward yung ASEAN as one. So with that, again, maraming salamat. Magandang umaga.
1: Maraming salamat po, Ma'am Irene Dumlao.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Samantala, papasukin muna natin ang mga balitang nakalap. Labas po ng himpilan. Department of Social Welfare, Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa mga isinagawang rehabilitasyon sa sidewalk sa lungsod ng Pasay ngayong umaga. Mula sa lungsod ng Pasay, balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Tope, magandang umaga, no? Nag-inspection nga, no, si Public Works Secretary Vince Dizon dito nga sa Kabahan ng Heritage dito sa Pasay City ngayong umaga. Ito upang suriin, Tope, yung mga isinasagawang rehabilitasyon sa mga sidewalk, oh, no, yung mga tinatambaya, yung mga pinagtatambayan ng ating mga kababayang nagko-commute. Ayon niya sa Kaliim, mahalaga na may isaayos na mga sidewalk dito sa Pasay City. Particular dito sa Heritage na Kalimitan ay dito nag-aantay yung ating mga kababayang commuter na pumupunta sa kani-kanilang mga trabaho at mga nagsisiuwian naman tuwing hapon. At nais nga, no, pinapaabot nga ng Kalihim na ito ang inata sa kanya ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang puro kalsada ang i-rehabilitate at nakikinabang ang mga may sasakyan o mga motorista. Ngunit kailangan din na pati naman yung mga commuter ay makinabang din sa mga isinasagawang reforma ng DPWH. At Tope, pinigay natin ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Narito.
3: Ikaw yung mga motorista. Para sa akin, remember, ang importante, mas maraming commuter cases sa mga nagka-drive. So, bibigyan natin ang importansya, yung mas marami. Hindi hamot na mas marami ng commuter. Tsaka pedestrian. So, kailangan siya naman ang priority. Dati, puro tayo, sanayan natin, puro na tayo kotse-kotse ka nga po yun. So, yun ang kasing hindi na ng pangulo. Commuter ka lang, sana pedestrian.
4: Set time.
2: Yan ang tinig, Tope, ano, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sa ngayon, na Christopher, no, ay nasang matatapos ang mga naturang proyekto na ito sa Kabahan ng Heritage, northbound and southbound. Eh, bago matapos itong taon na ito, Tope, ay magkakaroon na ng maayos na abangan itong mga commuter natin dito sa Pasay City. Christopher, wala pa rin dito sa lungsod ng Pasay, sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Senador Tito Soto nagpasalamat sa pagbasura ng Korte Suprema ng indirect contempt petition laban sa kanya. Nifa Asuncion, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Welcome kay Sen. President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon para sa indirect contempt laban sa kanya kaugnay ng mga pahayag tungkol sa desisyon ng Korte sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Ayon kay Soto, pinangangalagaan ang desisyon ng karapatan ng bawat Pilipino sa malayong pagpapahayag lalo na sa mga usaping nakakaapekto sa bansa. Binigyan din ng senador na mahalaga ang freedom of speech para mapanatili ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at maiwasan ang pang-aabuso. Nilinaw din ni Soto na bagamat hindi siya sumasang-ayon sa naunang desisyon ng Korte Suprema, hindi ito nangangahulugang nawalan siya ng paggalang sa institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Aktibong pulis at dating sundalo arestado ng CIDG dahil sa ilegal na bentahan ng armas sa Pangasinan. Mula sa Campo Aguinaldo o Campo Crame, balitang atid ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Christopher, timbog nga sa ikinasang bypass operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang isang aktibong pulis at isang dating sundalo dahil sa mga ilegal na pagbebenta ng mga baril at bala sa barangay Puele o Pelay Villasis, Pangasinan. Ang aktibong polis ay may ranggong police chief master sergeant at kasalukuyang nakatalaga sa Quiapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija, habang ang isa pa ay dating miyembro ng Philippine Army. Nasamsam sa operasyon ang isang Bushmaster 5.56mm rifle, isang caliber 45 pistol, mga magazine, bala at model money na ginagamit sa transaksyon. Na-recover din sa body search sa pulis ang isang Glock 17 at 9mm pistol na inisyu sa kanya ng PNP bilang service firearm, kasama na ang magazine at mga bala nito. Naharap ang dalawa sa kasong pagdamag sa Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nasa kusudian na ng CIDG Pangasinan ang mga suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Maraming salamat din po sa nakasama po natin ngayong araw mula sa Department of sa Technical Education and Skills Development Authority, si Ma'am Charlene Husti Baste, Executive Director po ng TESDA Planning Office. At ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Maraming salamat din po sa panig ng production mula kay Rolly Bumatayo, Engineer Jomery Referial, Marian Milios at Arnel Villamor. At sa aking Executive Producer Ellen Buena. Sa ngalan po ni Alian Corpus, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Susunod na po ang news update kasama po si Kit Pilipin.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pagtutok, pagpapalakas sa kahandaan ng pamahalaan sa El Nino. Pulong muling ipinatawag sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Muling ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagampanang papel sa aksyon ng gobyerno sa Super El Nino. Layunin ng pulong na ginawa ay para palakasin ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Nino, partikular na sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Sa meeting na ipinatawag ay binigyan din rin ng punong ekutibo ang pagpapaigting sa mga kailangang hakbangin para masiguro ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasahang epekto ng tagtuyot. At pag-usapan din ang dapat na maayos na koordinasyon ng mga ahensya para maipatubad ang mga dapat na gawin na may kinalaman sa food security, water management, kasama na ang irrigasyon at sapat na supply ng enerhiya at krudo. Kasama din sa agenda ang maigting na information dissemination ukol sa mga dapat na gawin sa panahon ng tagtuyot, habang hiningi din ng palasyo ang pakikiisa ng mamamayan sa panahon ng El Nino phenomenon. Mula sa palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, posibleng epekto ng tagtuyot sa Benguet ang masusing pinaghahandaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Masusing pinaghahandaan ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga posibleng hakbang na ipatutupad kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon, lalo na ang Super El Nino sa lalawigan. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, nakatutok at nakabantay ang pamahalang lalawigan sa kalagayan ng 13 munisipalidad sa kabila ng pag-uulang nararanasan sa ilang mga bayan na senyales na posibleng matagal na panahon ng tagtuyot. At na napakahalaga ang pag-iimbak ng tubig sa mga panahon ngayon dahil sa malaking bahagi ng lalawigan ay pawang nabubuhay sa agrikultura. Dahil dito, patuloy ang pagpapaalala ng pamahalang lalawigan sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka na manatiling updated sa lahat ng mga paabiso ng pag-asa sanhi ang posibleng mararamdaman ng mas matinding epekto ng El Nino sa rehiyon hanggang sa unang quarter ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: NBI ang nagsumutena ng referral sa ombudsman kaugnay ng maling deklarasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Na isumite nga ng National Bureau of Investigation o NBI's Office of the Ombudsman ang referral nito kaugnay sa isinagawang investigasyon sa umano'y maling deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. 3 kahon ng mga dokumento at folder ang nakitang inilabas mula sa sasakyan ng pangkat ng NBI na nagtungo sa ombudsman. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang grupo ng NBI, gayunman sa naon nitong pahayag, iginit ng ahensya na kumilos lamang ito alinsunod sa mandatong investigahan ang korupsyon sa gobyerno, alinsunod na rin sa RA 10867. Ayon sa NBI, sa klaw ng mandato nito ang paglabag sa mga batas na nag-aatas sa mga opisyal ng pamahalaan na tapat na ideklara ang kanilang mga ari-arian. Binigyang diin ng ahensya na kung naniniwala ang pangalawang pangulo na may paglabag sa batas sa alinman sa mga hakbang na isinagawa ng NBI, maaari siyang gumamit ng mga legal na remedyo. Anila bilang isang abogado, batid naman ito ni Duterte. Una nang inihayag ni NBI na aabot sa 24 na umuni ari-arian ng Vice President at kanyang asawa ang isinailalim sa investigasyon kaugnay sa usapin ng deklarasyon ng SALN. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NUP, kinilala ang ambag ni dating DICT Secretary Henry Aguda sa digital transformation ng bansa. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasalamat ang National Unity Party kay dating DICT Secretary Henry Aguda kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pinuri ng partido ang kanyang pamumuno sa pagpapalakas ng online child protection partikular ang paghingi ng pananagutan sa mga digital platform kaugnay ng grooming, mararahas na content at iba pang panganib sa mga bata. Ayon sa NUP, nagbunga ang mga hakbang laban sa discord credit ng mga pangakong magtalaga ng local contact persons, papilisin ang pagtanggal ng mapaminsalang material at magpatupad ng age assurance systems. Tinuri rin ng partido ang Digital Bayanihan Initiative kasama ang mga telecommunications company para harangin ang child sexual abuse materials at iba pang mapanganib na content. Kinilala din ng NUP ang mga digital priority na isinuri ni Aguda gaya ng e-governance, cybersecurity at panukal ng gawing hyperscale data center para sa artificial intelligence ang lugar ng Bataan Nuclear Power Plant. Nagkasalamat ang partido sa kanyang profesionalismo at paninindigan at nangakong ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga mas ligtas at mas konektadong digital na Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa regasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Oras sa buong kabuluan, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
8: Leslie Bukopo, live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Good morning! Kumusta na po kayo ngayong araw ho ng Miyerkules, October 14, 2026. Ako si Tess Ramirez, ang alam po ni Mr. Leslie Bocobo. Makakasama nyo sa kabuuan ng programa. Tayo ho ay patuloy natatanggap ng mga reports sa ating mga correspondents sa iba't mga bahagi ng kapuluan. At ilang mga impormasyon din ang aming ibabahagi para sa ating karagdagang kaalaman. Tuloy hong pinaghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ha ang publiko kaugnay ng epekto ho ng very strong El Nino, mga kaibigan. Wala hong masama sa paalaala ng pamahalaan na tayo ay magtipid, mag-imbak ng tubig, di ba? Sa panahon ho ng El Nino. Actually, kahit hindi ho El Nino ay makakatulong ho yung pag-iimbak o pag-iipon ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Dahil araw-araw, ginagamit ho yan pambuo sa mga palikuran, pangdilig ng mga halaman. At syempre, kahit may El Nino phenomenon, hindi ho inaalis yung possibility na umulan pa rin. So, kapag umulan, mahalaga ho na mag-sahod ng tubig para may magamit tayo, di ba, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ilan lang sa mga practical tips actually. At yan po ay epektibo. Ginagawa na ho natin yan, di ba? Noon pa man. At sana maipagpatuloy ho hanggang sa kasalukuyan, lalo ngayon na may banta ng very strong El Nino, mga kaibigan. Siyempre, hindi naman yan long-term solution, di ba? Sa panahon ho ng tagtuyot o El Nino phenomenon, siyempre, meron pa rin namang ginagawa ang pamahalaan na ibang mga paraan para maibsan po ang epekto niyan. Okay? 13 minutes after 9, umanggap na tayo ng report mula po sa Radyo Pilipinas Butuan. Probinsya ng Dinagat Islands, pinalakas ang mga hakbang kontra epekto ng very strong El Nino. Ito ang ating pakinggan na ulat mula kay Dayanara Sumapad, hake ng
1: El Nino. Handa tayo.
2: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands ang mga hakbang upang matugunan ang kakulangan sa tubig at matulungan ang mga sektor na apektado ng El Nino. Ayon kay Governor Nilo P. Demeray Jr., ginamit ng probinsya ang Quick Response Fund o QRF para makabili ng solar-powered pumps na makatutulong sa paghahatid ng tubig sa mga lugar na kapos ang supply. Katuwang din ng DA, NIA at DOST sa pagsasagawa ng resistivity test upang matukoy ang posibleng mapagkukunan ng tubig. Naglaan din ang probinsya ng subsidized assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF para sa mga mangingisda at pagsasakang naapektuhan ng El Nino bukod pa sa suportang mula sa Local Government Support Fund o LGSF ng Office of the President. Kasabay nito, patuloy namang binabantayan ng DTI at mga municipal personnel ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Sa kaugnay na balita, National Irrigation Administration pinaigting ang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino phenomenon habang Irrigators Association kinumisyon upang maglinis ng mga irrigation canals. Tingnan po natin si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: National Irrigation Administration Cordillera ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa isinagawang online coordination meeting na pinangunahan ni NIACA Regional Manager Engineer Ronilio Cervantes, sinuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga irigasyon, level ng tubig sa mga ilog, kalagayan ng mga pananim at mga lugar na posibleng makaranas ng kakulangan ng tubig. Ayon sa NIACA, nananatiling sapat ang agos ng mga ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig para sa pangangailangan ng mga nakatayong pananim. Sa kabuuan, mahigit 26,000 hektarya ng palayan sa apat na National Irrigation System ang inaasahang maaani habang patuloy ang pagmamanman sa supply ng tubig at kondisyon ng mga pananim. Inilagay din sa mga estratehikong lugar ang mga backhoe upang makatulong sa pagdaloy ng tubig patungo sa mga canal intake at sa paglilinis ng mga pangunahin at lateral canals. Kasabay nito, isinagawa ang desilting at clearing ng mga kanal kasama ang mga irrigators association upang alisin ang putik ng mga halaman, basura at iba pang nakahahadlang sa maayos na daloy ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: El Niño. El Niño. Kanta tayo.
0: Sa iba pang balita, Department of Agriculture, Bicol Region, pinalalakas ang mga hakbang upang matulungan ang mga magsasakat mangingisda na makayanan ang epekto ng very strong El Niño. Sa detalye, hingin po natin si Ronnie Hufansio ng Radyo Pilipinas Naga.
1: El Niño. El Niño. Kanta tayo.
4: Pinalalakas ng Department of Agriculture o DABicol ang mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa Bicol na makayanan ang epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay Revilla Guarin, opisyal na tagapagsalita ng DABicol, patuloy ang ayon siya sa pagbuo ng mga proyektong patubig tulad ng Walonga 4 completion na solar power irrigation system na pinunduhan ng DA National Agriculture Organic Program. Gayun din ang marami na naipatayong pump at engine set na nasa mahigit 20 units ngayong taong 2026. Dagdag pa ng opisyal na inihayag na ni DA Secretary Francisco Chula Uri Jr. ang pagpapatayo ng mahigit 100 shallow tube wells sa mga sakahan. Maliban dito ay magkakaroon din ng distribution ng fuel assistance sa buwan ng Nobyembre para sa mga magsasakang gumagamit ng farm machinery at mga mangingisda na may sariling bangka. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: El Niño. El Niño. Kanta tayo.
0: Alam po ninyo, maging sa Pangasinan ay apektado ng pabago-bagong kondisyon ng panahon at yung mga mangingisda doon ay namomroblema, no? Matapos mamatay yung libo-libong alagang bangus nila sa ilang fish pens. Bagamat naisalba po at naibenta pa yung ilang isda na may pulang hasang, sabi nila ay dagdag na gasto sa kanila yung pagbabaon sa lupa ng mga nabulok na hindi na maaring ikonsumo. Kasi kailangan hong maibaon agad yan sa lupa upang maiwasan ho yung pagkalat ng sakit sa iba pang huli at maprotektahan din ang kalusugan ng mga tauhan. Siyempre kapag namatayan, no, dahil sa natural na paraan o kaya yung fish kill na tinatawag nga, apektado ho ng pabago-bagong kondisyon ng panahon, hindi dapat na ibebenta, di ba, sa mga pamilihan kapag yan ho ay namatay. O kapag meron ng hindi magandang amoy. Umusahin ho natin ang Pangasinan Province maya-maya lamang. Tutok lamang po kayo ha dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yun sa development ho ng mga balita na yan at iba pang mga kaganapan dito sa ating kapuluan. Meron na tayong 20 minutes mga kaibigan, makalipas ang 9 o'clock. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo! Leslie Bocobo! Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: We're back, mga kaibigan. Ating Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan, ay nasa lalawigan po ng Cebu ngayong araw at maya-maya itatanggap rin ho tayo ng updates tungkol sa kanyang mga aktibidad sa araw na ito sa Cebu Province.

0: hakbang ng Camarines Sur laban sa very strong El Nino ay nilatag. Pakinggan naman po natin si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
2: Naglabas ng kautosan si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na naglalatag ng mga hakbang ng Camarines Sur Provincial Government dulot ng pananalasa ng very strong El Nino. Sa bisa ng Executive Order No. 30 Series of 2026 na inilabas noong October 10, itinatag nito ang 30-day Camsur El Nino Mobilization and Water Security Program. Sa ilalim ng kautusan, inaatasan ng Camsur PLGU na tukuyin ang mga komunidad na maaaring maapektuhan at maihanda ang kanilang alternatibong supply ng tubig. Prioridad rin ng EO No. 30 ang paghahanda sa posibleng kakulangan sa tubig para sa irigasyon, maiangkop ang pagtatanim sa available na tubig at maiwasan ang pagkasira ng mga pananim at pagkawala ng kabuhayan. Target ng Camsur Provincial Government na makumpleto ang unang province-wide water and agriculture risk assessment at operational readiness report sa Nobyembre 15. Humingi din ang gobernador ng suporta at kooperasyon sa 35 municipal at city government, national government agencies, mga barangay officials, water districts, mga kinauukulang ahensya at sa publiko sa pagpapatupad ng mga programa para tugunan ang epekto ng very strong El Nino. Matatandaan na kabilang ang Camarines Sur sa mga probinsya sa buong Pilipinas na maapektuhan ng matinding tagtuyot na tatagal hanggang Marso ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: El Nino. Handa tayo.
0: Puntahan naman po natin ang Visayas region, mga kaibigan. Banta sa very strong El Nino. O ng very strong El Nino sa Oras Eastern Samar, inaksyon na ng Barangay Civil Society Organization. Yan pong report ni Penelope Pamida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: El Nino. El Nino.
3: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Oras Eastern Samar, katuwang ang Department of Social Welfare and Development DSWD at mga civil society organization CSOs, ang Barangay CSO sa Urong Food for Work Program upang matulungan ang mga komunidad na mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga residente na makayanan ang posibleng sibling tagtuyot at paghina ng produksyon ng palay, kabilang sa mga inaasahang alternatibong pagkakakitaan at mapagkukunan ng pagkain ang pagtataning ng mga high-value crop na matibay sa tagtuyot. Inaasahang makatutulong ang inisyatibo sa paghahanda ng mga komunidad sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: After Visayas, Mindanao naman po tayo. Local Government Support Fund, kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan ngayong papasok na ang very strong El Nino. Kaya detalye tungkol dyan si Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas Davao.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Bibigyan diin ng Office of the Civil Defense o OCD 11 ang kahalagahan ng Local Government Support Fund o LGSF sa mga munisipalidad at probinsya, lalo na sa paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inihayag ni OCD 11 Regional Director Edna Dayang Hirang sa sinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Batay sa kanyang karanasan, bilang barangay captain at municipal councilor, malaking tulong ang pondo upang makabili ang mga lokal na pamahalaan ng mga kinakailangan gamitan at makapagsagawa ng mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng kanilang mga sasakupan. Ipinaliwalag din niya na may mga itinakdang pamantayan sa paggamit ng LGSF kaya hindi maaaring basta-basta gamitin ang pondo sa lumang proyekto. Kabilang sa mga pinahihintulutang paggagamitan nito ang mga proyektong may kaugnayan sa supply ng tubig at mga pasilidad pang kalusugan. Dagdag pa ni Dayang Hirang na matagal nang hinihiling ng mga lokal na pamahalaan na mas malapit sa kanila ang mga kinakailang resources upang mas mabilis nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Sinabi rin nito na ang planong paglipat sa mga lokal na pamahalaan ng mga ilang proyektong infrastruktura kabila ang konstruksyon ng mga paaralan ay naaayon sa pagsulong ng devolution o paglipat ng ilang tungkulin at responsibilidad mula sa national government patungo sa mga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
0: Maraming salamat sa iyo, Armand Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao. Sa iba pang balita, mga kaibigan, dito tayo ng Metro Manila. Inanunsyo ho ng Quezon City Government na kanilang tuluyan ang binuwag ang Task Force Disiplina. Yan po ay matapos yung naganap na pamamaril ng isang tauhan ng Task Force Disiplina na ikinasawi po ng tatlong individual, kabilang ang isang menor de edad sa Barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag ay nagpaabot na rin ho ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Tugnay po nito, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa kustodiya na ito ng mga otoridad, maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglilinaw ho ng QCLGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Sabi pa ho nila, tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad ang Quezon City Local Government Unit para harapin ng suspect yung buong bigat ng batas at makamit po ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay po nito ay masusing susuriin din yung mga patakaran at proseso ng Task Force Disiplina, particular po yung recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan.

0: Alas 9:30 na ho ng umaga at yung oras. Magbabalik pa po ang Leslie Bocobo live after this break.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Papatuloy po ang Leslie Bocobo Live. Oras natin, 32 minutes, makalipas po ang 9 o'clock. Ang gabi naman natin, ang hatid na report ni Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas sa Buanga, BBM Rice Distribution Program, nakarating na sa mga barangay ng o sa barangay ng Malangas sa Buanga, Sibugay. Lesti, magandang umaga sa iyo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Puno ng paghahatid ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay ng tulong sa mga Sibugay noon sa pamamagitan ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Rice Distribution Program sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga, Sibugay. Ang BBM Rice Distribution Program ay isang inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong

0: ng pambansa at lokal na pamahalaan, patuloy na pinagtibay ang mga hakbang upang maihatid ang tulong sa mga Sibugaynon at matiyak na walang pamilyang mapag-iwanan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Salamat sa iyo, Leslie. Samantala sa iba pang balita, mga kaibigan, antas ng tubig sa Angat Dam, malapit na po sa normal high water level. Yan po ang hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, nadagdagan pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kasunod ng mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Sa 8 a.m. monitoring ng PAGASA Hydromet Division ay umakyat sa 208.83 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Miyerkules mula sa 208.71 meters noong Martes. Malapit na yan sa normal high water level ng dam na abot sa 210 meters. Una na rin iniulat ni UPRI NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay na umabot sa pinakamataas na antas ang Angat Reservoir noong October 12 kumpara sa kaparehong petsa noong 2015. Anya, nakatulong ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat noong Agosto para mapunan ng tubig sa Angat Reservoir. At dagdag pa nito, magbibigay ito ng magandang patimula sa paghahanda ng Metro Manila sa posibleng malakas na El Nino. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Mantala, pagkakasagip ng mga pulis sa isang estudyante sa Cebu, pinuriho ng PNP chief. Naman ang hatid na balita ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Morning, J. Mark.
4: Mistress, pinapurihan nga ni Philippine National Police o police, PNP Chief Police General Jose Melencio Natares Jr. ang mag-opisyal ng Regional Maritime Unit sa Central Visayas. Makaraan na matagumpay na pagdiligtas sa isang 14 anyos na estudyante sa na grade 8 student na nagtangkang tumalon sa Marcelo Fernand Bridge sa Cebu. Kasabay nito ay pinag-utos agad ni Nartate sa Police Regional Office 7 o Central Visayas sa PNP na agad makipag-ugnayan sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development para sa pagsasagawa ng pagpapayo o counseling at lahat ang kinakailangan ng intervention upang tulungan ang estudyante at ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Nartate sa nagsimula ang operasyon sa pagdiligtas sa makatanggap ng tawag ang pulisya sa mula sa duty personnel ng Metro Cebu CCTV monitoring tungkol sa isang minor de edad na umakyat sa guard rail ng Marcelo Fernand Bridge na kung alauna ng hapon nitong Martes kahapon yan. Ang mga agad na mga tumugon at responde ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit na agad na idinestino sa lugar upang magbigay ng kaukulang tulong. Dahil dito ay nasagip ang minor de edad na estudyante at agad na binigyan ng tulong kabilang na ang pagkikipag-ugnayan sa pamilya. Patagumpay naman ang naging pagdiligtas ayon sa PNP chief at sabay binigyan din nito ang kahalagahan ng mabilis sa pagtugon at istratehikong paglalagay ng mga tauhan para na rin sa mahusay na pagkikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Yung mga ganyang insidente ho, ay nakakatawag ng pansin talaga, di ba? Actually, ngayon ho ay National Mental Health Awareness Month itong buwan ho ng Oktubre, but it doesn't mean na ngayon lang tayo magiging aktibo, di ba, sa pagkumusta sa mga mahal sa buhay tungkol sa kanilang mental health condition. Dapat ho ay oras-oras. Araw-araw po ay ating kinukumusta, lalo yung mga estudyante, di ba? Hindi dapat ipaubaya sa mga, sa teacher, yung pagkakatuto nila, pag-aaral. Dapat gabayan din ho ng mga magulang o iba pang mga mahal sa buhay ang bata. After 9 ng ating oras, dumako naman tayo sa Albay. Higit sa 3,000 pamilya sa Ovelar Albay nakatanggap po ng 5th tranche ng tulong bigas mula sa pamahalaan. Yan po naman ang hatid ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay. JM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay na

0: pamahagi na ikalawang tranche ng tulong bigas kung saan nakatanggap ng tig-10 kilo ng bigas ang 3,140 kabahayan sa bayan ng Cobillar. Ang nasabing relief operation ay matagumpay na nais sa katuparan sa pamumuno ni Mayor Jorim L. Arcangel sa pakikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DALG. Ang pamamahaging ito ay bahagi ng pambansang programa ng Local Government Support Fund, isang mekanismo ng pondo mula sa pamahalaan na naglalayong suportahan ng mga LGU sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain at pagkakalob ng direktang tulong sa mga nangangailangang pamilya. Patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong inisyatibo bilang bahagi ng layuning magbigay ng maagap at direktang serbisyo sa bawat Hobelyarenyo. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Salamat sa iyo, JM Olarte. Samantala, mahigit sa 200 mga magsasaka sa Santo Tomas, Pangasinan, nakatanggap naman po ng corn seeds at abono mula sa Department of Agriculture. Yan po ang atin na balita ni Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 283 magsasaka mula sa iba't ibang barangay sa Santo Tomas ang nakatanggap ng corn seeds at abono mula Department of Agriculture sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office. Layunin ng ayuda na dagdagan ng suporta sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa pangungunan ni na Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III kasama ang sangguniang bayan, ang iba pang magsasaka na mag-enroll sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang pagpaparehistro upang mas marami pang magsasaka magkaroon ng pagkakataong makinabang sa mga programa at suportang pang-agrikultura. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na corn seeds at abono na magsisipan silbing dagdag suporta sa kanilang mga pananim at patuloy na paghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At sa iba pang balita, laluhong pinaiting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang prepositioning ng Family Food Packs bilang paghahanda po sa El Nino. Nagpapatuloy ho yung pagkakarga at repacking ng mga family food packs at yan ho ay nakatakdang ipadala sa DSWD Field Office 5 sa Bicol Region at sa DSWD Mimaropa para mapalakas yung kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency, kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod po ito sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin yun hong paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Samantala, sakusakong binhi ng mais, ipinamahagi po sa mga magsasaka sa Mimaropa. Alamin natin ang detalye niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Namahagi ang DA Mimaropa ng kabuuang 125 na sako ng binhing mais sa mga piling pamayanang ng magsasaka sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa Marinduque. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, ay sinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA program na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na makibagay sa mga epekto ng climate change, kabilang ang matinding init, tagtuyot at ang pabago-bagong panahon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga piling AMIA villages o mga pamayanang binibigyan ng suporta upang malakas o mapalakas ang produksyon ng mga pananim at maging masanda sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Pinalalakas ng DA Mimaropa ang produksyon ng mais dahil bukod sa pagiging pagkain, ginagamit nito bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng feeds para sa mga alagang hayop. Maaari ring maging alternatibong pananim ang mais sa ilang sakahan, partikular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig para sa pagtatanim ng palay. Ayon sa DA Mimaropa, bahagi ng pamamahagi ng binhi ng mas malawak na programa upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng mga hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Samantala, BFAR Davao Region na mahagi ng fuel assistance sa mga mangingisda sa Region 11. Yan po naman ang ating report ni Sheila Lisondra sa Losya ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Namahagi ng fuel assistance sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Davao sa 722 na mga mangingisda sa Davao Region upang maibsan ang gasto sa pangingisda at matulungan mapanatili ang kanilang kabuhayan. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Fuel Assistance of Fisher Folk Project sa iba't ibang lugar sa rehiyon mula Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga mangingisda sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental. Layunin ng programa na matulungang mapababa ang gastos na maliliit na mangingisda, partikular na sa krudo na ginagamit sa pagpunta sa fishing ground at pabalik sa baybayin. Sa pamamagitan nito, inaasahang may pagpapatuloy ng mga benepisyaryo ang kanilang pangingisda at matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Patuloy namang ipinapatupad ng BFAR 11 ang mga Fisher Folk Support Programs para sa mga mangingisda sa pakipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang mapalakas ang pangisdaan dito sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, hiniling po ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health ang pagsasagawa ho ng regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay ng mag-isa. Kasunod po ito ng banta ng El Nino. Sinabi ho ng kongresista na hindi sapat yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga panganib ng matinding init. Bagkus ay kailangan din na matiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Inunukahi rin po niya napakilusin yung mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Bilang anya sa mga dapat unahin ang mga senior citizen na mag-isa sa bahay o kaya ay may karamdaman o hirap kumilos, gayon din ang mga persons with disability.

0: 9:46 ng umaga ating oras, bigandan po natin ang kilos pampanguluhan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mga benepisyaryo sa Cebu ng ilang programa ng Department of Labor and Employment na katakdang makahalubilo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Yan po ang report ni Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu. Jessa, kumusta dyan?
2: Yes, Tess, magandang umaga. Nandito tayo ngayon dito sa Lapu-Lapu City, sa isang pribadong resort sa Lapu-Lapu City para sa 26th National Public Employment Service Office Congress o PESO Congress at ang paglulunsad ng Tupad Flagship Innovation na Program. Ang unang event ng ating Pangulo, ang ating inantabayanan dito sa may beach side ng nasabing resort kung saan nakaantabay yung ating mga kababayan na mga benepisyaryo sa iba't ibang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang dito sa mga nakita natin at nakasama natin ngayon dito sa Lapu-Lapu City ay ang mga benepisyaryo ng TUPAD o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers kung saan ang ating mga mangingisda o Fisher Folk Association mula sa bayan ng Cordova, kalapit na bayan ito, Karatig bayan ng Lapu-Lapu City, ang pinakahuling batch ng TUPAD beneficiary dito sa Mactana Island. Na nandito rin ang mga beneficiaryo ng Sagip Trabaho, isa ring programa ng DOLE, maging ang skill pass at ang trabahong dagat. Itong mga benepisyaryo dito sa Mactan Island na City at Cordova ang makakahalubilo ng ating Pangulo sa kanyang pagbisita bago siya dumalo sa programa at formal na buksan ang National PESO Congress dito sa Cebu. Nakausap natin ang ilan sa mga benepisyaryo at ayon sa presidente ng Katarman Fisher Folks Association ng Bayan ng Cordova, malaking bagay ang kanilang pagiging TUPAD beneficiary dahil sa hirap ng panahon at medyo nahihirapan din sila sa kanilang pangingisda ay natutulungan na matustusan yung kanilang mga gastusin, lalo na yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. May nakausap din tayong beneficiaryo ng Sagip Trabaho, isa siya sa mga establishments dito sa Lapu-Lapu City na tinutulungan ng DOLE upang maipatupad o i-implement ang bagong minimum wage sa pamamagitan ng grant or assistance para tulungan na mabigay yung minimum wage na karapat-dapat naman sa ating mga kababayan ng mga empleyado ng kanilang paaralan sa tulong ng DOLE. At sabi nga nung school owner na nakausap natin kanina, malaking bagay ito at umaasa din siya na may long-term at sustainable din na programa kagaya ng Sagip Trabaho sa iba pang mga industriya dahil inisip niya din, sabi niya, yung kalagayan ng kanyang mga empleyado pero kailangan din niyang alalahanin yung operational cost ng pagpapatakbo ng isang paaralanan. Dito din ang mayor ng Cordova, si Mayor Didoy Suan, at napapasalamat siya dahil yung mga beneficiary na nandito, nabigyan ng pagkakataon upang ma-meet yung ating presidente ay yung kanyang mga konstituwente dito sa bayan ng Cordova. At ngayon nga ay nakaantabay tayo dito sa venue kung saan ay nakatakdang bisitahin ng ating presidente yung ating mga beneficiaryo ng DOLE programs bago ang formal na pagbubukas ng PESO, National PESO Congress dito pa rin sa Lapu-Lapu City. Para sa Bagong Pilipinas, Diyos sa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Asa? Radyo Publiko Cebu.
0: Asa?
2: Yes, Ms. Tess.
0: Oo, yung ilang mga mangingisda sa ibang bahagi ng kapuluan, like sa Pangasinan, di ba, nagkakaroon sila ng problema dahil sa pabago-bagong panahon, like yung mga alagang bangus ay nangangamatay. No? Diyan ba sa Cebu may mga ganyang insidente rin or ibang mga problema yung ating mga mangingisda?
2: Isa rin yan sa napag-usapan natin kanina kasama yung mga tupad beneficiary. May mga kinakaharap nga silang mga challenges sa kanilang fishing livelihood. O kaya ay nagpapasalamat sila sa mga government intervention, gaya na lamang ng tupad, maging yung mga intervention din ng ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, upang tugunan yung mga challenges ng very strong El Nino. At ayon nga sa DOST Pag-asa dito sa Visayas, ay bagaman mararamdaman simula ngayong later part ng 2026 ang very strong El Nino, mas matindi yung mararamdaman ng Cebu at karatig lugar sa bungad ng 2027 o sa first part ng 2027. Kung kaya ay may mga ilang buwan pang upang patuloy na maghanda yung ating iba't ibang sektor, lalo na yung sektor ng agrikultura na lubhang apektado ng epekto ng very strong El Nino. Yes.
0: Oo, so maganda itong oportunidad ngayong araw, ano, sapagkat magiging parang konsultasyon na yan, di ba, direktamente sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At talagang nakatakdang aksyonan ng pamahalaan. Salamat sa iyo, ha? Jessa!
2: Sa mula dito sa Lapu-Lapu City para sa Bagong Pilipinas, sa Aguaylan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, PCIC Ilocos Region, nakiisa po sa tree planting activity at data analytics seminar sa Zambales. Yan po ang pahabol na report ni Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayo. Leslie?
3: Radyo Pilipinas. Report. Nagtanim ng 400 seedlings ng kape, makawani ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 sa ginanap na Corporate Social Responsibility Tree Planting Activity sa Kawag, Subic, Zambales. Nakiisa ang PCIC Region 1 sa PCIC Head Office at sa mga Regional Office 3, 3A at 4 sa nasabing inisyatiba na naisakatuparan sa pakipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. Pinangunahan ni PCIC President Attorney Joby Bernabe kasama ang mga Regional Manager at iba pang kawani ang aktibidad na naglalayong isulong proteksyon sa kalikasan at suportahan ang mas luntiang kinabukasan para sa mga pamayanan na magsasaka. Matapos ang pagtatanim, dumalo rin ang mga kawani sa isang seminar on data analytics and statistics upang palakasin ang kanilang kaalaman sa pagsusurin ng datos, pagpaplano at paggawa ng mga desisyong nakabatay sa sapat na impormasyon. Sa pamamagitan ng gawaing ito, patuloy na isunusulong ng PCIC Region 1 ang responsibilidad sa kalikasan, ang patuloy na pagpapaunlad sa kakayahan ng kanilang mga kawani tungo sa mas mahusay na paglilingkod sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat sa iyo, Leslie Gemino. Yan pong kabuuan ng Leslie Bocobo Live ngayong Wednesday, October 14, 2026. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at salamat na marami sa lahat na ating mga nakatuwang sa technical side kay Engineer Yomari Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, and Arnel Villamor. Tatang Executive Producer na si Christopher Tirambulo, thank you. Isang alam po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po si Ka Kiko Flores. Tabayanan, makalipas lamang ang news update.
1: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Panukalang 7.2 trilyong pambansang budget sa 2027, tiniyak na mahigpit na babantayan ng paggamit para sa mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Malacanang na mahigpit na binabantayan ng administrasyon ng paggamit ng panukalang 7.2 trilyon peso national proposed budget para matiyak na mapupunta ang pondo sa mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng mamamayan. Ito ang sinabi ni PCO Undersecretary Clay Castro nang matanong kung paano masisiguro ng gobyerno na direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga pamilyang apektado ng mataas sa presyo ng mga bilihin ang naturang budget. Sabi ni Castro, mula nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025 na higpitan ang pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, ay hindi na umano tumigil ang Pangulo sa pagtiyak na maayos na mapapamahalaan ang pambansang budget. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Clay Castro.
4: Noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution humirit sa depensa na itigil na ang paggamit sa victim card. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: Sinama ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang defense team ni VP Sara Duterte na tigilan na yung paggamit ng victim card sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, hindi ang Vice Presidente kundi ang taong bayan ang tunay na biktima dahil pondo ng publiko ang nakataya sa kaso. Diin niya na hindi isang kasong kriminal ang impeachment trial kundi mekanismo upang panagutin ng mga opisyal ng gobyerno at pangalagaan ng konstitusyon. Giit ni Capunan na dapat maging batas ang depensa sa pagharap sa impeachment court sa halip na magreklamo ng kawalan ng katarungan. Kinisyon din niya hindi pagharap ni Duterte sa impeachment court upang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Capunan, sa halip na ipagtanggol ang sarili sa paglilitis, binabatikos umano ng Vice Presidente sa mga press conference ang proseso at tinatawag pang moro-moro. Dahil dito, giit ni Capunan na hindi dapat palabasing biktima si Duterte, lalo't pondo ng taong bayan na pinag-uusapan at kailangan itong gamitin ng may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecutor hinimok si Vice President Sara Duterte na kausapin ng asawa at ama ukol sa mga questionable bank accounts. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Hinimok ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Vice President Sara Duterte na hingan ng paliwanag ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa mga kaduda-dudang bank accounts at financial transaction na nabunyag sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Capunan, mas makabubuting ituon ng Vice Presidente ang kanyang pansin sa pagpapaliwanag sa mga financial records na iniharap ng prosecution sa halip na batikusin ang Senate Impeachment Court at ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment. Sa naging paglilitis, kinumpirma ng BPI witness ang mga joint accounts ni VP Sara at kanyang ama. Bukod dito, ipinakita rin sa paglilitis ang 26 na bank accounts sa 8 magkakaibang bangko na naglalaman ng mga sumusunod na year-end balances. Isinawalat ng prosecution na katakataka ang mga halagang ito dahil idiniklara ni Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga naturang taon na wala siyang cash on hand or cash in bank. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kampo ng Vice-Presidente hindi pa dudulog sa Korte Suprema patungkol sa extended ruling ng impeachment court. May ulat si Luisa Erispe.
0: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
2: Wala pang kinokonsiderang pagdulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol sa naging pagtanggap ng impeachment court na bawiin ng prosecution ang tatlong articles sa Articles of Impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, matagal na namang ad gautelam o may pag-iingat ang kanilang partisipasyon sa impeachment court. Sa ngayon, umaasa pa rin sila na mapagbibigyan na makapagpresenta ng mga ebidensya patungkol sa mga naalis na articles kahit pa hindi na ito pagbobotohan ng mga senator judges. Ayon naman kay Poa, matagal na nilang naririnig ang posibilidad na i-drop ng prosecution ang ilang articles of impeachment pero ikinagulat pa rin nila ang naging desisyong ito ng prosecution. Sa ngayon, tuloy pa rin sila sa pagpaplano at pag-aayos ng mga iaharap na testigo para sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa ibang balita, 12 opisyal, contractors ng Genesis 88 na pinakakasuhan ng NBI sa DOJ. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Kate, pinakakasuhan nga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang nasa 12 opisyal at contractors ng Genesis 88 Construction na sumelyo manokit sa 7 billion flood control contract sa distrito ni Davao City First District Representative Pulong Duterte. Ayon niya kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, inirekomenda na nila ang posibleng paglabas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga hindi tukoy na individual. Nakabatay aniya ito sa nasuri ng Bureau na 4 mula sa 47 flood control projects inindorso ng DPWH. Una na sinabi ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte si Glenn Escandor, may-ari ng Genesis 88 at nag-donate umano si Escandor ng 19.92 million sa kandidatura ni VP Sara Duterte noong 2022 elections. Wala pa rin dito, Kit, sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya.
15: Ampalaya.
14: Kumakain kayo, Ampalaya?
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 9 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghati ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: hello at hello pa. Maambon dito po sa Quezon City, sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas, sa Metro Manila. Ewan ko dun sa inyo, no? Sige nga, mamaya i-text nyo nga ako anong nangyayari. Dahil sabi nga ay meron tayong kinakaharap na severe El Nino. Mainit pero biglang uulan. Oho, kanina pa umaambon dito sa Quezon City. Ingat po sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga naka-tune in ngayon sa 104.3 FM. Kaya kayong mga naka-tune in, nagmamaneho, aba, eh kung hindi naman po emergency yung pag-text sa inyo na mga mensahe o kaya tawag, huwag nyo na humunang siya titingnan-tingnan ang inyong mga telepono, yung mobile phones ninyo. Eyes on the road, wika nga natin. And be safe. Opo, travel safe. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat kahit umuulan ngayon sa Quezon City. Ewan ko yan sa, sabi ko nga, ewan ko sa inyong lugar. Pwede kayo mag-feedback mamaya sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas Radyo Publico Servicio. Yan na yung bagabigat yung amin na po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Masanto siya kabosan mga tagalalawigan ng Pangasinan. Hello, hello there. Ang ating mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. At syempre, yon sa Pampanga. Nako, maaya pa ba abag ko? Kaya ko nga, kinukumusta po kayo ng Senador Lito Lapid. At si nga si GM Mark Lapid ng Yachesa. Good morning, lalong-lalo na yung mga nandyan po sa Visayas region. Mayong buntag, ay syempre, mayong aga, mga kaigsunan. At ang ating mga kababayan sa Mindanao. Uy, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Uy, Tata Rolly, parang uminit, Tata Rolly. Minit dito sa studio, ba't kaya? Baka na-adjust na naman nila, no? Alright. Okay, mamaya, adjust natin ang phone. At syempre, syempre, welcome, welcome. Mga public service at mga balita, inyong mapapakinggan. Kung gayon may gustong idulog, pwede ho kayong mag-text doon sa 0999-229-1738. May mga nabibigay na po akong mga mensahe sa mga ibang government agencies na pinaghihingan nyo ng tulong. Katulad nun, ni Congressman Ompong Ordanes, ng Senior Citizens Party List, abay nahingin ng tulong. Ito ay kagyat naman sa kaya ng kanilang tanggapan na i-connect nila doon sa mga dapat na government agencies na kanilang napagbigyan, lalo lang yung mga humihingi ng kanilang mga medical assistance para sa mga senior citizens. Kaya mga kasin, ay gandang umaga po sa inyong lahat. Samantala, narito muna ang mga balita o mga headlines ngayong araw. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacañang. Face-to-face communication approach sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na estratehiya ng bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano para maipabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Antas ng tubig sa Angat Dam, malapit na sa normal high water level. Yehey! Armed Forces of the Philippines o AFP iginit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea. At panghuli, Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad na tatamaan ng El Nino. Po mga kababayan, ang mga headlines sa araw na ito, ang mga karagdagang detalye inyo pong mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas 104.3 FM Radyo Publiko Servicio Program. Kumusta po kayo? Hello, hello, hello, hello, hello, hello sa inyong lahat. Oho, aba, ngayong araw na ito may inaantabayanan po na nakatutok ang ating mga kasamahan sa mangyayaring presidential event dyan po sa paglulunsad ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o Tupad Flagship Innovations. Nako, eh, mga kababayan, are we ready? Aiza, nakatutok doon sa Triton Grand Ballroom, standby. Yun naman ay, nako, merong second event. Gumalaw-galaw-galaw-galaw kasi yung ating monitor. Talaga naman, ano? Okay, okay, okay. Sige. In the meantime, habang inatabayanan po natin ng report, anong susunod natin? Si, ano muna? Yung magre-report. May mga ready na naka-report? Alright, standby. Standby po mga kababayan. Sa iyo muna, Tata Rolly. Wag po kayo maglilipat ng channel. Babalik po kami. Right, let's go, Tata Rolly. Go ahead.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: And we're back! Hello, hello there! Kita nyo naman ha mga kabayan, Tata Rolly ha. Welcome, welcome. But ito pa lang si Chief Toto. Happy birthday niya ngayon ano? Oo. Paki-text nga, ano bang full name nga ni Chief Toto? Happy, happy, happy birthday. Lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday and happy anniversary sa lahat na may mga mansary, yearsary, lahat na ng mga sari-sari. Oo, enjoy, enjoy lang po kayo at ingat-ingat din. Uy, naku mga kababayan, marami na naman nakakapansin itong mga mainit, tapos biglang uulan. Alam po nyo, maraming napapansin nyo ba, humahatsing-hatsing sa paligid ninyo. Nakakalimutan na po yung pagsusuot ng face mask pagka ang tao ay mayroong sipon o kaya may karamdaman na dapat ay kailangan manumbalik yung reminder na kailangan yung kailangan da pagtunan ng pansin na magsuot ng face mask, magpunas-punas ng alcohol sa kamay. Yan mga kabay, o spray-spray, dahil para sa atin din, you know, at nang hindi tayo maka-apekto katulad ng mga iba. Lalong-lalong sa mga lugar na napakaraming tao, ingat-ingat po. Yan po mga kababayan, ating paalala. Samantala, ang hog industry, yung mga nag-aalaga ng mga baboy, kung tawagin nga nila sa madaling salita, Tata Rolly at Arnel at Miss Milliones and Ingeniero Jom, magbaboy ang tawag dyan, mga hog industry at allied sectors, nako, nananawagan po ng agarang ano ba yan? Merong na-recorded ready. Paano? Mababasa ko yun, Miss Isay. Nabasa ko tuloy. Agarang pagpapanumbalik ng taripa sa imported pork. Marian, basta sa pakikorek mo na nga yan report. Hello, Marian. Good umaga po.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan ng mga kinatawan ng local hog industry sa gobyerno na agarang ibalik ang original na antas ng taripa sa imported pork kasunod ng patuloy na pagbagsak ng farm gate price ng lokal na baboy. Sa kanilang joint statement o manifesto, sinabi ng grupo na bumagsak sa 90 to 120 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy habang patuloy namang tumataas ang presyo ng feeds at iba pang gastusin sa produksyon. Dahil dito umaabot na umano sa 50 pesos hanggang 90 pesos kada kilo ang nalulugi sa mga hog raiser o katumbas ng tinatayang 5,000 hanggang 6,000 sa bawat alagang baboy. Ayon sa grupo na nganib na magsara ang maraming farm at tuluyang mawala ng kabuhayan ang mga pamilyang ilang henerasyon ng umaasa sa hog industry. Kabilang sa kanilang pangunahing hiling ang agarang pagpababalik ng taripa sa imported pork sa 40% para sa out-quota imports at 30% naman para sa minimum access volume o MAV imports. Nanawagan din sila na pansamantalang ihinto ang karagdagang pag-aangkat ng baboy at pagpapalabas sa merkado ng mga frozen imported pork na naka-imbak sa mga cold storage hanggang sa makabawi ang lokal na industriya. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Marian Bastasa. Oo nga, ano po mga kaubayan, pinagtutunan ng pansin ngayon ang supply at presyo ng karning baboy. Dahil nga naapektuhan nung mga ibang backyard raisers, o alam po ninyo, yung mga nag-aalaga ng mga paunti-unti ng mga baboy, ay naapektuhan nung ASF, yung African Swine Fever. Diruin nyo, ay tatahi-tahimik itong mga nandyan na backyard raisers. Abi hindi na ho nakakapag-alaga at natatakot. Mabuti na lang yung mga malalaking kumpanya. Meron silang nabili na mga vaccine at yun na ngayon ang pinag-suporta nila sa kanilang industriya. Pero yung mga maliliit na mga magbababoy, kawawa naman. Kaya tuloy hinihingi. Ihinto muna, Department of Agriculture, ang pag-i-import kung ito naman ay meron pang naka-imbak na mga supply na nandyan sa mga cold storage. Eh, paano kaya yan? Ano ba ibig sabihin nun? Yung cold storage ba galing din sa mga lokal na o mga hog raisers o mga magbababoy? O kaya yun ay imported pa rin ng mga karne na nandyan sa mga cold storage? Ano ba talaga, kuya? Alamin nga natin. Mukhang nalilito na rin ng Department of Agriculture dyan eh. Samantala, aba, alas 10:23 na po ang mga kababayan. Hello, hello. Kaya Manong Lito na nakikinig nga daw sa kanyang taxi ngayon, UV354 na taga Caloocan City raw siya. Magandang umaga po. Nandyan sila ngayon sa Caloocan City, nakatambay sa isang mall. In the meantime, narito muna ang report, ruling ng impeachment court sa iniurong na ang tatlong articles of impeachment, walang grave abuse ayon sa House leadership o House lead prosecutor. Narito ang report niya ni Melanie Valdos Reyes. Melanie.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: Radyo Pilipinas coverage.
8: Walang grave abuse sa naging ruling ng Senate Impeachment Court sa iniurong na articles of impeachment ng House Prosecution Panel. Ayon kay House Lead Prosecutor Jovie Luistro, nasa loob lamang ng kapangyarihan ng Senado ang naging desisyon nito pag napayagan ang pag-withdraw sa tatlong articles na of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Luistro, nasa jurisdiction ng korte ang pamamahala at pagdedesisyon sa takbo ng kaso. Ito ang tugon ni Luistro matapos matanong ng media kung maaari bang iapila o i-question ang naging hakbang ng Senado sa Korte Suprema. Paliwanag ni Luistro, kabilang sa eksklusibong kapangyarihan ng Senado sa paglilitis ng mga impeachment case, ang pag-aksyon sa mga motion, kahilingan at pagtutol na inihain sa gitna ng pagdinig. Kabilang sa mga iniatras ng prosecution ay ang usapin ng confidential funds, suhol o bribery at ang pananakot o grave threats. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
5: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Punta tayo sa mga reports na ating tinatanggap. Inaasahan. Nagkakasalubong yung inaasahan na inaantabayanan. Hello there! Uy, shout out! Ito namang si Lawrence Atanasio. Talaga nakatutok sa atin. Diyan po sa kanilang monitoring center sa Campo Crami. Kasama si Brigadier General Neil Gotoman. Hello, hello, hello. Oh, yes. At si Raquel Espiritu, ganda umaga. Ah, talaga namang suki natin si Roger Go ni Hauma. Gandang umaga po. Aba, binabati natin ang dating Consul General ng China. Consul General Willie Cuyugan. Ganda umaga po sa inyo. Happy birthday, Toto! Aba, Loriano Laurel pala ang kanyang full name. Oo. Bida 61 years old, kakaway-kaway pa diyan sa labas. Hello, hello. Yan. Eh ang lagay ano tatanungin nga dapat niyang gawin? Magpahipon at magpakanton. Wag mo nang ibisto yung kanyang taon, di ba? Ang kanyang edad. Pero nakatutok pa rin dito. Chief, Toto, Loriano Laurel. Gandang umaga. Ilonggo yan eh. Gandang umaga. Mga taga Iloilo, minabati niya ang ating mga kababayan. 10:26 ang oras. Tuloy mga kababayan ng ating palatuntunan. Habang inaantabayanan ko po ang report live and direct mula sa Cebu. Opo, dahil nga inaasahan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos doon. At meron po may kaugnayan sa mga activities, mga programs, siyempre inaantabayan din yan. Yan. Are we ready, Miss Aiza? Okay. Samantala, pinagtutunan talaga ng pansin. Dapat nga talaga pagtunan natin ng pansin. Seryosohin natin tayo mga kababayan, ang ambag natin dito sa mararanasan nating severe El Nino. Hindi sa pananakot po ito dahil nangyayari po na ito sa ibang bansa. Alam niyo yung halimbawa, yung kalapit na ating bansa na Indonesia, aba siya, mga kababayan, dahil sa nakaranas din ng tag-tuyot doon, sumisiklab po nagkakaroon ng problema yung the forest fire. Opo, yung the sunog dyan sa mga bundok na siyang nakaka-apekto din sa atin sa bansa. Biruin nyo, umabot dito sa atin lalong-lalo na sa Metro Manila. At sinasabing hanggang doon sa Mindanao, ang bahagi noon, yung may kognayan doon sa haze, yung usog nang gagaling pa sa sunog na nangyari doon sa bundok na nasa Indonesia. Yung bahagi na malapit sa Mindanao area. Kaya pumasok dito sa ating bansa yung kung tawagin na haze o usok. Pero sa Cebu, sinasabi po nila mga kababayan na merong yung pong naranasang kamakalawa at hanggang kahapon na haze. Yung pong mausok ay nasa himpapawid dyan sa Cebu ay sinasabi hindi po nanggaling doon sa Indonesia kundi local lamang. Ano kaya ay ibig sabihin nun, ay pinanggalingan nun, siyempre may mga na umusok, na mga nasunong, mga tatambakan ng basura, yun naka-apekto doon sa lalawigan ng Cebu. Okay, napag-uusapan ang tungkol sa sunog-sunog at siyempre tungkol pa rin sa ating topic ngayon na kinakaharap natin. Ngayon naapektuhan na ang ibang bahagi ng ating bansa nitong El Nino. Okay, laging handa po rito sa ating palatuntunan, ang ating binabanggit ngayon, ang aking pakikipag-usap sa Hepe ng Public Information Office at siya ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga, the Superintendent Arroyo. Good morning.
9: Yes, sir, Pico. Magandang umaga din po at gayon din sa lahat po, isang ligtas sa umaga sa lahat.
0: Salamat po, isang ligtas na umaga. Pinag-uusapan at sa inyong tanggapan, lalo ang Bureau of Fire Protection, may kaugnayan dito sa severe El Nino na sinasabi ng ating pamanan at makaka-apekto sa atin. Sa National Action Plan na inilatag nyo, ano sa palagay nyo ang magiging focus nitong National Action Plan? Alam po nyo, huwag masyado lang mahaba doon sa mga ibang pahagi ng National Action Plan. But please give us, ang ating mga tagapanood at tagapakinig, ano sa palagay nyo magiging game changer upang makatulong, maibsan ang pagharap natin sa severe El Nino sa ating bansa?
9: Yes, sir. Maraming salamat sa pagkakataon. Yun nga, ang BFP po ay nagbaba na ng Comprehensive National Plan. Ito po ay ninanais natin hanggat maaari, whole of the nation approach. Kaya naglatag ang inyong BFP na mga hakbang sa ilalim ng nasabing National Action Plan. Ito ay bilang paghahanda sa nasabing strong El Nino phenomenon. So meron po itong apat na phases of operational framework na sumasaklaw sa preparedness, mitigation, response, at recovery. Mm. At nahati naman sa tatlong stages, no, dahil may pre-impact, may impact stage, at post-impact at recovery stage. Kaya sa kasalukuyan ay nasa pre-impact stage na at isinasagawa ng inyong BFP ang mga kahandaan tulad ng inatasan ang mga regional offices or yung 18 regional office natin across the nation na pag-anahin ang contingency plans tulad ng pag-inspeksyon sa mga firefighting equipment natin, tukuyin ang mga alternatibong mapagpunan ng tubig, at bumuo rin ng mga quick reaction team para sa wildland fires or forest fires.
0: Maganda po yung binabanggit nyo, Mr. Arroyo. Paputol ko po, maganda ho. Tama po yung binabanggit nyo dyan. Doon sa nabanggit nyo, gusto ko lang itanong, pasensya na ko yun, maputol ko, may inaasahan po kaming presidential coverage ano, sa Cebu, kaya gusto ko na itanong ito. Sabi nyo, sa kahandaan ng Bureau of Fire Protection, gaano kadami ngayon ang mga fire trucks under ng Bureau of Fire Protection? National and pati na kasama sa local government units?
9: Ang DFP po has 3,034 fire trucks operating across 1,642 cities, no, and municipalities nationwide.
0: Mm-hmm.
9: At yun nga lang, meron tayong mga vehicles or fire trucks na nasa 36% ang 20 years and older. Kaya ito yung mga assets are slowly becoming unreliable in performance and maintenance. Kaya patuloy po yung ginagawa nating kahit paanong modernisasyon. Inaasahan natin 1,500.
0: Kanyo 36% ba, kung hindi ko nagkakamali sa dinig ko, ayan ang iyon ay na tinitingnan nyo na kailangan ay ma-resolve sa ating bansa upang makatulong sa mga pangangailangan, lalong-lalong concerned na dapat aksyonan ng Bureau of Fire Protection?
9: Yes, Sir Kiko. Dahil gumagana po naman yung mga 20 years and older. Mm-hmm. However, ay kailangan na talaga po repeating na. Kaya yung target natin na 1,500 na multi-year agreement sa pakikipag-partnership sa government-to-government ticket procurement.
0: Diyan po sa binanggit nyo na kahandaan ng Bureau of Fire Protection, kasama po yung pagbabantay sa mga bundok na posibleng matuyot dahil sa itong severe El Nino makakaapekto sa ating bansa.
9: Yes, Sir Kiko. Maraming salamat at nabanggit nyo yan. Kaya ngayon pa lang, ipagbabawal na ng city, no, at municipal fire station, syempre in strong partnership with the respective local government unit and other law enforcement agency, ang open burning at pakikilusin ang mga community fire auxiliary group natin sa mga komunidad.
0: At sabi nyo,

0: positive at nakikipag-ugnayan sa LGU. Kaya paigtingin din yung pagmamatay laban sa grass at forest fire na inaasahan kataas or nadala sa impact phase.
1: Of course, tanong ko yan tungkol sa forest fire, pero ang talagang yung isang mga tinututukan nyo, nakatutok palagi dyan sa inyong plano, ay yung mga bahayan na vulnerable doon sa mga sunog na nagaganap. No? Halos hindi na nga magkamayo ang inyong tanggapan, no? Ang Bureau of Fire Protection sa pag-aksyon tungkol dyan. Go ahead.
0: Yes, Sir Kiko. At tunay nga na naranasan natin yung impact epekto ng El Nino dahil sa kasalukuyan po ay medyo tumaas na yung ating structural fire nationwide, no? Kung titingnan natin yung ating data, tumaas na ito ng 30% compared sa nakaraang taon ang structural fire incident namin. At dahil din yung mga non-structural, nakikita natin na tumaas talaga ng halos kalahating prosyento ang non-structural. Ito na nga po yung pinag-uusapan natin na grass fire, rubbish fire, kahit yung mga landfill fire. Kaya po, patuloy yung ginagawa nating campaign sa pag-iwas sa sunog.
1: Opo. Yon, sa campaign sa pag-iwas sa sunog, gaano na ang epekto doon sa panawagan nyo sa mga kababayan natin mag-ambag din ng tulong sa una, hindi lamang pagtitipid sa tubig, kundi yung pagbabantay na huwag magkaroon ng sunog sa bawat komunidad?
0: Tama, Sir Kiko, at kailangan talaga. Ito, masasabi natin, community effort ang paghahanda sa epekto ng El Nino.
1: Anong nare-receive nyo? Anong nare-receive nyo na feedback na sa inyong mismo? Ay yung assessment ninyo, malaki na ba ang naitulong, naiambag ng komunidad sa pag-iwas sa mga magaganap na sunog?
0: Kung titingnan natin sa data, dito sa NCR, ay malaki ang binaba po ng sunog sa structural fire, no?
1: Okay.
0: Nakikita natin yung pagbaba ng 10% ng sunog kung ikumpara natin last year sa as to date, no? Ang binaba po ay nasa 10% sa NCR. So nakikita natin yung...
1: So sa NCR yan, sa National Capital Region yan, the
0: yes,
1: Superintendent
0: po.
1: Arroyo. At yan ina-attribute nyo ba sa partisipasyon ng komunidad?
0: Yes po, malaki ang naambag nito dahil yung nare-report sa atin ay hindi na po tumutuloy ang sunog. Naiwasan ito o di kaya maliit pa lamang naapula na agad ng mga, kung tawagin natin yung community fire auxiliary group natin na sa community base, yung mga barangay at mga volunteer natin na sa public.
1: Okay.
0: At malaking tulong rin na, Sir Kiko, yung ating mga volunteer group dito sa NCR, no?
1: Oo. Yung mga volunteer groups ay tumutulong din, ano, na babanggit ninyo. Panghuling tanong ko po, ang Bureau of Fire Protection, kung nakatenga habang nag-aabang na sa sunog at nagdadasal na yung mga kasamahan nyo, wala sanang sunog, merong kapabilidad ba na habang naka-standby mode ang mga na fire trucks natin, ang mga station ng Bureau of Fire Protection ay pwedeng mag-deliver ng tubig sa mga lugar na pwedeng mag-deliver ng tubig sa mga nangangailangan?
0: Yes, sir. Kasama po yan sa ating talagang impact stage na, no? May mga naitatala na tayo or recorded na tayo na 41 provinces na talagang drought na ang nararanasan.
1: Opo.
0: Kaya kung magdeklara na na talagang may emergency na at may kakulangan sa tubig, ay kasama po yan sa ginagawa nating tulong sa community sa pag-deliver ng tubig, tulad ng water rationing, yung water tankering natin, in coordination din sa mga respective water district natin, kung may emergency status na kasi, ay pahintulutan nila na gamitin yung kanilang water para sa pag-deliver sa community.
1: Right, mabuti't nababanggit niyo po yung kasama sa National Action Plan niyo ng Bureau of Fire Protection. Ano po ang panawagan niyo panghuli sa ating mga kababayan, the go ahead, Superintendent Arroyo?
0: Kaya po, again, no, tayo po ay magtulong-tulong kahit po kumikilos ang inyong PFT, mahalaga pa rin po ang pakikiisa at pagiging kapagmatsyag ng ating mga kasamahan, lalo na sa mga public or community. At gayon din yung ating partners po ng mga lokal na pamahalaan. Sama-sama tayo talagang i-prevent, i-mitigate natin ang epekto kahit paano ng itong inaasahang malakas na El Nino sa ating bansa.
1: Thank you. Salamat sa pagtanggap mo ng aming tawag, Superintendent.

0: Ingat din po kayo sa tanggapan niya.
1: Thank yes, ingat po and more power, Sir Kiko.
0: Alright. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe ng Public Information Office at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Tayo po mga kababayan, katulad ng aking natanong kung gaano na ambag ng komunidad sa pagpoproteksyon ng kapaligiran, laba at pati yung bahay sa laban sa mga sunog. Ano po, na sana huwag itong lumawa. Kaya nabanggit ni Superintendent Arroyo na meron ng na kanilang namomonitor na pagtulong ng komunidad. Yun, tuloy-tuloy po natin mga kababayan ha, ang ating pag-aambag ng protection, ng readiness, fire safety at iba pa na dapat ay protektado ang ating mga kababayan sa komunidad. O, nang hindi, na-experience natin, na, Tata Rolly, yung mga namomonitor halos araw-araw, lalo dito sa Metro Manila at yung ibang mga malalawak, mga key city sa ating bansa ay halos merong araw-araw na mga sunog na namomonitor at ina-action na kaagad ng Bureau of Fire Protection. Huwag maglilipat ng channel! Babalik po kami sa ilang saglit.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Welcome back! 10:47, yung ginagawa ho mga kababayan na orasan ang radio at saka TV dito sa Radyo Publiko Serbisyo. 10:47 ang oras. Alas 6:47 na, lalong lang yung mga nag-prepare ng kanilang pananghalian. Ewan ko lang itong si Boss Ricky Eleto, ang magaling at masipag na Chief of Staff ni Senador Lito Lapid. Siguro, habang nanunood ay nagre-ready-ready na rin. Hello there! Walang impeachment pero syempre meron ding mga dapat asikasuhin sa Senado. Thank you, Boss Ricky Eleto, Ms. Jeremy Mayores, gandang umaga manay, maray na aga sa Indoga Boss. Syempre, mga taga Pampanga, kinukupunsa po kayo ni Senador Lito Lapid at sa ni GM Mark Lapid ng Cheza. Alam mo, naririnig kong feedback, lalong-lalo sa impeachment court hearing, bihira lang talaga magsalita itong si Senador Lito Lapid. Pero pag nagsalita, wow, yung tatahi-tahimik, sabi nung itong mga nababasa natin sa social media ngayon, kaya may dating. Oo, ang tawag niya na ibang klase rin. Ano? Yan, pag nagtanong, merong kinakahinat na. Ayos! Sabi ng ating mga social media, at ako'y naniniwala dyan, tama yun, tahimik lamang, pero talagang maraming tinatrabaho. Lalo yung pagkatutok, pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Okay, samantala mga kabayan, 2026 National Public Employment Service Employment na Congress, tinututukan ng ating na co-reporter na nandoon sa Radyo Pilipinas Cebu, si Angeli Valiente mula dyan sa kanyang kinarorogan sa J Park Resort or Water Park, ML Quezon, National Highway ng Barangay Maribago. Gandang umaga, may buntag, Angeli!
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: May buntag, Angeli!
9: May buntag, Kiko. Nandito tayo ngayon sa J Park Island Resort and Water Park dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan bubuksan ngayong umaga ang 26th National Peso Congress, kung saan dadaluhan na dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa 1,200 na mga partisipante ang nandito ngayon sa Bulwagan, kung saan isasagawa itong programa. Nagsama-sama dito yung mga Public Employment Service Office Managers at personnel, maging yung mga Job Placement Officers mula sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Nandito rin yung mga ibang mga opisyal na mga local government units at maging itong mga stakeholders, no, na kapartner ng Department of Labor and Employment sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating mga manggagawa sa labor sector. Inaasahan rin na kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Marami na yung mga kanina, no, binisita rin ng Pangulo ng iba't ibang mga programa ng DOLE na ilo-launch nila dito sa nasabing lugar, at si Pangulong Marcos Jr. ay nakihalubilo rin doon sa mga beneficiaryo ng mga programa ng DOLE 7. So inaantabayan naman natin yung pagdating ni Pangulong Marcos dito sa area kung saan naman ginaganap itong 26th National Peso Congress. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Angeli Valiente para sa Buong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Thank you, thank you! Siya, tama ba yung aking nakausap ay siyempre si Jessa Agua, tama ba? O si Angeli Valiente? Gumalaw, gumalaw ang aking monitor mula. Yun, si Angeli Valiente ang ating nakausap. Kaya yun ang report. Alam niyo yung peso? Yung peso, Public Employment Service Office. Mahalaga yan eh. Meron po talagang... yung po mga kababayan, sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, yung peso ay nasa local government units din na nandoon. Pero it's a national program yan, ha? Okay. Samantala, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglulunsad ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o Tupad Flagship Innovations. Yan. Pakinggan natin si Jessa Agua Ilana naman. Ng dalawa sila eh. Nandyan din siya nag-report. Itong si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu. May buntag ulit naman dyan, Jessa Agua Ilanan. May buntag!
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Yes, Kiko, magandang umaga o may buntag mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. At nandito tayo nga sa isa pa ding engagement ng ating Pangulo sa Lapu-Lapu City. At ito ay ang paglulunsad ng Tupad Flagship Innovation. Alam naman natin yung tulong pangkabuhayan sa ating Disadvantaged Worker Program o Tupad Program. Mas pinalawig pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang nasabing programa, at nag-expand ito sa iba't ibang aspeto ng pagtatrabaho. Dito nga sa paglulunsad, dito pa rin sa Lapu-Lapu City, nasa malapit lang din tayo sa may venue ng National Peso Congress, kasama si Labor and Employment Secretary Francis Tarin Tino, ay inikot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. yung ng ating mga booth dito ng iba't ibang mga innovation na sa ilalim ng tupad. Kabilang dito ang Skill Pass o ang One Credential 2 program kung saan yung ating mga tupad beneficiary ay tinutulungan ng DOLE sa pamamagitan ng nasabing programa na mag-job and skills matching kung saan nababagay yung kanilang credentials para sa future at potential employment. May inilunsa din dito na puhunan ko, tropa negosyo trabaho from temporary work to a real micro enterprise. Ito naman ang nagbibigay sa mga benepisyaryo ng similar na nasa similar skills group na magsimula ng kanilang sariling negosyo. Yung approval grant ay nasa 50,000 hanggang 500,000 bilang capital para tulungan naman yung ating mga future MSMEs. May sagip trabaho din, keep the worker working. Ito ang tumutulong sa ating mga MSME at mga maliliit na kumpanya na wag magsara at tulungan sa pag-meet ng minimum wage requirement pati din sa para makatulong din sa kanilang operational expense. Nandito din yung nilunsad din yung kahanap o your bridge to a real employment. Ito ang job ready tumutulong sa ating mga job ready tupad beneficiaries at yung mga qualified workers sa mga MSMEs na may mga hiring needs. Bale, binamatch yung ating mga MSMEs na katuwang at kapartner ng DOLE sa ating mga tupad beneficiary base din sa kanilang requirement. May match fund LGU, your LGU doubles down din na inilunsad kung saan may national at local partnership na ito ang tupad funds at yung LGU cash or in-kind contribution ay nagtutulungan upang mabigyan ng livelihood opportunity yung ating mga kababayan. Yung tulong aral tupad for foundation learning, yung nabibigay ng qualified education graduate at yung mga academic mentors ng temporary tupad work upang mabigyan sila ng additional income at matulungan yung ma-improve yung kanilang basic reading, writing at mathematics skills. May trabahong dagat din kung saan inilunsad din dito yung kabataan para sa blue economy. Itong trabahong dagat ang blue enterprise development, tumutulong to sa ating mga kababayan sa coastal community na makapaghanap buhay at makahanap din ng alternative livelihood option lalo na kung closed fishing season kasi yung Visayan Sea dito kasali tayo sa may closed fishing season in a specific period sa isang taon at yun din sa nakaambang very strong El Nino, makakatulong din ang trabahong dagat para mabigyan din ng alternative livelihood yung ating mga kababayan na nasa sektor ng pangingisda. Yun. At yung ating Pangulo binisita nga Kiko ng ating Pangulo yung ating mga beneficiaries dito mostly sa Mactan Island. Yung Mactan Island kasi Kiko, dalawa yung LGU, yung Cordova at yung Lapu-Lapu City, tama, yung venue natin ngayon. Oo. Yung ating mga fishing community beneficiaries na nandito ay yung mga residente ng bayan ng Cordova. At kanina nga nandito din si Mayor, Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan at nakasalamuha nga yung kanyang mga konstituwente at nagpapasalamat siya dahil yung kanilang bayan, yung fishing communities ng kanyang pinaglilingkurang LGU ang naging benepisyaryo para sa paglulunsad nga nitong expanded tupad innovation. At kanina, nakamayan din ng ating Pangulo yung ating mga tupad beneficiaries na natapos ng kanilang 10-day na work assignment dito sa bayan ng Cordova at isinasagawa ngayon dito yung payout at nandito din yung ating mga beneficiaries sa skill pass, yung mga natapos na sa tupad at bibigyan din ng pagkakataon na ma-match base sa kanilang skills at yung ating mga trabahong dagat na nandito din. Nilapitan ang ating Pangulo yung kanina.
8: Yes, maputol kita sa pangkalahatan, yes, o in general in English. Ang araw na ito, nakatuon talaga kay Pangulong Ferdinand Marcos upang may iparating yung tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged workers. Sa yung report, napakaganda at punong-puno ng ating mga kaubayan na umaasa dyan, nakamayan at natutuwa sila. Well, please give us additional reports mamaya habang papasok na ang balita nationwide. Aasahan namin ang karagdagang mga detalye pa sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan sa Cebu, lalong-lalo na sa pagpunta niya dyan sa TUPAD program, Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged Workers.
10: Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, dyan sa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Alright, thank you muli mga kabayan. Ang ba naging kabuuan ng ating palatuntunan ngayon, Radyo Publiko Servisyo. Manatili po sa programa, sa pamamigay ng mga feedback. At ito na naman po, at asahan na po ninyo mga balita mula sa Radyo Pilipinas News na Nation. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat. God is good, God is great all the time.
7: Radyo Publiko Serbisyo. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas noong Setyembre ayon sa Social Weather Station Survey.
4: Headlines.
5: Palasyo, tiniyak na on top of the situation ng pamahalaan sa banda ng very strong El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry hinimok ang publiko na isumbong ang mga establishmentong magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
4: Headlines.
5: Bagong dalagang information and communication secretary Robert Joseph Declaro agad tutugunan ang mga issue sa kagawaran.
4: Headlines.
3: Proteksyon sa mga kagawad ng media, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagong talagang communication secretary Lino Cayetano inilatag ang ilang plano sa bago niyang posisyon.
4: Headlines.
5: Reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa iniatras na impeachment charges, pinabulaanan ng House Prosecution.
4: Headlines.
3: Opisyal na datos sa war on drugs ng nakaraang administrasyon isiniwalat ng prosekusyon sa International Criminal Court.
4: Headlines.
5: At Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta sa mga atletang Pilipino.
2: Mga balitang matinis ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News, News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, October 14, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Setyembre, batayan sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Mula sa 34% noong Hunyo, tumaas sa 36% ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, bumaba sa 40% ang mga Pilipino na may kaunting tiwala sa Pangulo mula sa 45% noong June. Tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Palasyo, tiniyak sa taong bayan na on top of the situation ng pamahalaan sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinarantsa ng Malacanang na walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa harap ng nakaambang epekto ng Super El Nino sa bansa. Paniniguro ni Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro. On top of the situation ng gobyerno at kumikilos ang bawat ahensya para gawin ang kanikarilang responsibilidad. Mayroon na ni Castro na nakatutok sa epektibong akbaang sa water management at irrigation sa pangunguna ng National Irrigation Administration, Metropolitan Water Works and Sewage System at Local Water Utilities Administration, habang na may nakatutok din sa energy and fuel supply. Ito ay nasa balikat naman ng Department of Energy. Kasabay nito, binigyan din ni Castro na kailangan pa rin ang pagtutulungan ng bawat isa na kasing kahulugan na mahalaga ang partisipasyon dito ng mamamayan laban sa Super El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro.
7: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde sa harap ng Super El Nino praktikal ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito po ang ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagbubuhoy ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino at sinaping praktikal ang mungkahi dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Gatchalian, bagamat panahon na ng tag-ulan, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ng Senate President na may nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino, kabilang ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks o PAF. Gayunpaman, sinabi niya sisiguraduhin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng Super El Nino ang sektor ng agrikultura. Binigyang diin din ni Gatchalian na kailangang maging maaga ang Department of Agriculture o DA sa paghahanda para sa posibleng epekto ng naturang weather phenomenon sa mga magsasaka at banging isda. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD handang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad at tatamaan ng very strong El Nino. Ang report atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng water filtration kits sa mga komunidad na makararanas ng kakulangan sa malinis na inumin tubig dahil sa El Nino at iba pang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na mamahagi ng ahensya ng mga water filtration kits sa mga komunidad na may limitadong access sa malinis sa tubig mula pa noong 2024. Ang mga portable water filtration kit ay may 0.1 micron filter na kayang mag-alis ng ilang mapanganib na microorganism at bakterya. Maaari itong gamitin para sa lain ng tubig ulan na naipon sa mga rainwater catcher o palanggana, gayon din ang tubig mula sa mga communal water depot. Ayon sa kalihim, itong mga filtration kit na ito ay nagmula sa Waves for Water Organization na sertipikado rin ng FDA. Samantala, patuloy din ipinatutupad ng DSWD ang Project Lawa Arinhi na layong paigtingin ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga vulnerable communities na makabangon mula sa epekto ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine National Police o PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. ang lahat ng mga pulis na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa matagal na tagtuyot. Ayon kay Nartates, kanya nang inatarsan ang iba't ibang unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at pagpapalakas ng kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Sinabi ni nauna nang hinimok ng administrasyon ang mga Pilipino na mag-ipon ng tubig ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran upang makatulong sa supply ng pagkain ng pamilya. Inaasahang lalakas pa ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura lalo na sa mga lugar na bantad sa tagtuyot. Binigyan din pa ng PNP chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang sa paghahanda sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga aktividad ng Police Community Relations, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Natapos na ng National Irrigation Administration o NIA ang 170 solar-powered irrigation project sa Calabarzon. Bahagi ito ng pag-isikap ng administrasyon na matiyak ang maasahan at cost-efficient water supply para sa mga magasaka sa gitna ng very strong El Nino. Sa pamamagitan ng mga proyekto, mababawasan ang pagdepende sa fuel-powered pumps at mas maitataguyod ang sustainable irrigation sa farming communities. Bukod dito, regular din ang project monitoring visits, maintenance activities at koordinasyon sa mga asosasyon ng mga irrigator para matugunan ang kanilang pangangailangan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy lang ang arangkada ng information campaign ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS hinggil sa mga paraan sang water conservation. Sa programang Salam Radio, sinabi ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizo na maigting pa rin ang panawagan ng MWSS sa coordinated efforts ng lahat, pribado o pampublikong sektor man, tungkol sa pagtitipid ng tubig. Sinisikap rin aniya ng MWSS na paabutin sa 210 hanggang 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa pagtatapos ng Disyembre para maitaas ang reserba sa susunod na taon.
12: Kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng ordinansa or yung procedure po, no, sa paggamit po ng tubig during the time of the El Nino. So diyan po natin mapag-usapan kung ano po yung gagawin po natin sa mga businesses, especially yung mga car wash, mga laundry shop, kung paano po natin i-manage po yan during the time of El Nino.
3: Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na isumbong kung may nagtaas ng presyo ng basic necessities and prime commodities na alinsunod sa listahan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na nanatiling sapat ang supply at walang paggalaw sa presyo na nasabing mga produkto sa gitna ng epekto ng El Nino. Dagdag nito, sapat din ang supply ng inuming tubig sa bansa, kaya marapat na iwasan ang pag-hoard.
13: In case they see prices that are higher than what's in the list, they can report to us at 1-384 or report to sec@dti.gov.ph.
5: Yan po si Trade Secretary Cristina Roque.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:15 ang ating oras. Nagtatalupati na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 National Public Employment Service o Employment Congress.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Pagkakita natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasagawa ng 26th National PESA Congress dito sa Lapu-Lapu City, Cebu.
15: Is the means to provide for families to put skills and education to good use and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Yet significant challenges continue to stand in the way. Limited access to job information, employment services, and livelihood opportunities remain a barrier to securing decent work. Skills mismatch continues to prevent workers from finding jobs suited to their capabilities, further resulting in unemployment and underemployment. To address these challenges, the administration has directed the DepEd, the DOLE, DTI, CHED, and TESDA to align their training programs with labor market needs. We continue to promote skills development responsive to local and international business and industries and strengthen the link between training and employment. The 26th National PESO Congress further reaffirms that shared commitment. It provides an opportunity to introduce innovative approaches that address the different circumstances of all Filipino workers. Among the highlights of this Congress is the launch of the CHUPAD flagship innovations, each one designed to make temporary employment more responsive and to create pathways towards more sustainable livelihood. Through the Trabahong Dagat, we are integrating temporary employment with TESDA skills training and certification among other interventions, to support coastal and fishing communities. We are holding a maritime local and overseas job fair today in Island Central Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu, that offers more than 1,300 vacancies, including 275 in the maritime sector. In parallel, SkillPass establishes an integrated work to skills to certification pathway. Complementing this is Sagip Trabaho, which provides distressed workers from micro, small, and medium enterprises with temporary wage support and worker protection assistance. All these efforts underscore the importance of helping workers develop their skills, gain experience, and build secure livelihoods. We likewise recognize the local governments that have demonstrated sustained excellence in employment facilitation through the Peso Hall of Fame Award. To the 5 pesos that have won the national search for best peso for 3 consecutive years, congratulations, your achievement. Your achievement reflects your commitment to connecting job seekers with employers and to bringing government services closer to the people. For our part, the national government continues to implement programs that translate policy into tangible results. Through the Special Program for Employment of Students, over 111,000, exactly 111,509 students and out-of-school youths have received short-term employment in the first half of 2026. During that same period, nearly 20,000 interns gained valuable experience in public service through the government internship program. We have also continued to strengthen employment facilitation and social protection. From January to August 2026, we conducted over 1,500 job fairs, 1,554 to be exact, job fairs with over 65,534 individuals that were hired on the spot. Under the PESO program, more than 91% of qualified job seekers were successfully placed. Since the start of this administration, the TUPAD program has provided emergency employment assistance to over 14 million beneficiaries as of August 2026. These figures represent Filipinos gaining work experience, finding employment, and receiving assistance when they need it the most. Today also marks the effectivity of the wage increase in Central Visayas, an additional 42 pesos in the daily minimum wage of covered private sector workers and 500 pesos in the monthly minimum wage of kasambahays. These increases aim to improve workers' earnings and help them provide for their families. But our work is far from finished. We must continue working together, directing resources where they are needed the most, and remaining accountable for the results. To our agencies, partners, and stakeholders, let us continue building stronger safety nets and creating pathways to lasting economic opportunity, particularly for our workers with the most disadvantages. Sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho, batid ko ang mga hamon sa inyo sa gitna ng pagbabago-bago ng ating ekonomiya na pinapalalapa ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Makakaasa kayo na patuloy natin palalawakin ang mga oportunidad upang magkaroon kayo ng mas maayos na hanap buhay. Kasabay nito, patuloy ninyong palakasin ang inyong mga kakayahan, pagyamanin ang inyong karanasan, at samantalahin ang bawat pagkakataong na matuto at mag-unlad. So let us together build a bagong Pilipinas where every Filipino has a fair chance to obtain quality and decent work. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
16: Thank you, Mr. President. And now may we invite the President.
17: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, 11:22 po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, titiyakin ng Department of Trade and Industry o DTI na mararamdaman ng mga Pilipino ang mga pamumuhunan na bunga ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga Singaporean company na interesadong palawakin pa ang operasyon sa Pilipinas. Inaasahan namang lilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino.
13: We really make sure that we get things done and we make sure na kung ano mga kailangan nila, ma-assist po natin sila. I've been working closely with them naman in the past and we continue to work closely with them. So happy naman sila sa investment. They're very happy with their investments here in the Philippines. That's why they continue to grow their investments here in the Philippines.
3: Yan ang payag ni Trade Secretary Cristina Roque.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binigyan din ng National Food Authority o NFA ang kahalagahan ng pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa para maiwasan ang kakulangan lalo't humaharap ang bansa sa epekto ng El Nino. Inihayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinusulong ng mga private rice industry stakeholders group. Paglilinaw nito, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa nasabing usapin. Dagdag pa nito, walang dumaan na permit sa kanila at hindi sila nag-i-import ng mga bigas. Matatandaang noong nakarang linggo, inanunsyo ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na meron silang pinirmahang kasunduan ng USA Rice para payagan ang pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula 2027.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Positibo pa rin ang pag-alaw ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre, kumpara noong Agosto ay mataas pa rin ito kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 centavos kada kilo ang average farm gate price ng palay noong Setyembre. Mas mababa sa 22 pesos at 16 centavos kada kilo noong Agosto. Gayunpaman, mas mataas ito ng 33.6% kumpara sa 15 pesos at 60 centavos kada kilo na naitala noong Setyembre ng 2025. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price sa 24 pesos at 60 centavos kada kilo, habang pinakamababa naman ang Mimaropa sa 18 pesos at 85 centavos kada kilo. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang 6 na taong development plan para sa mga pamahalaang palalawigan sa buong bansa. Layan ng Provincial Development Planning o PROVDP framework, naggabayan ng iba't ibang probinsya para matupad ang mga nais nilang resulta, layunin at estratehiyang pangkaunlaran. Ang PROVDP ang magiging daan para maiyakma sa pambansang pamantayan ng mga prioridad na programa, pampublikong investments at budget. Ang gobyerno naman ang gagawa ng hakbang para maisalin at maisakatuparan ang mga estratehiya at layuning ito sa mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng taong Provincial Development Investment Program o PDIP.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsusulong ng ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o ASPECT Framework para paigtingin ang kooperasyon, pagtugon at paghahanda sa mga kalamidad sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, inihayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng ASPECT Framework bunsod ng pagiging ASEAN Chair ng bansa. Bukod sa mahalagang parte ng pamahalaan sa disaster response and preparedness, ay dapat umanong maipaintindi rin sa publiko ang shared responsibility sa panahon ng sakuna. Kaya naman, sa tulong ng aspect framework, hindi lang pagpapalakas sa regional cooperation, interoperability, mabilis na data sharing at logistics, at komprehensibong pagtugon ang tututukan, kundi maging empowerment at capacity building ng publiko para mas mapabilis silang o mabilis silang makaahon sa epekto ng anumang kalamidad.
18: Sinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito, yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within na ASEAN member states para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics, gayon din of course yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung din financial preparedness and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna.
3: Yan po ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na sentro sa agenda ng ASEAN ang skills development para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni TESDA Executive Director Charlene Justin Baste na aktibo nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga katuwang nito para masiguro ang dekalidad na kasanayan ng mga Pilipino. Umarangkada naman ng ilang regional knowledge at forum ng TESDA sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon.
19: Nagamit natin ang pagkakataon ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers and learners ay align po sa mga requirements ng atin sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
5: Si TESDA Executive Director Charlene Justin Baste.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Kasunod ito ng iniulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktubre 10 ngayong taon na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mahigpit ang mga umiiral na protocol sa Kingdom of Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng fake information o hindi kumpirmadong mga balita. Ipinayo ng kalihim sa mga OFW na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o personal na opinyon para hindi malagay sa panganib ang kanika nilang trabaho at pananatili sa bansa. Nagbabala rin ng DMW na ang paglabag sa mga batas na ito ay maaaring humantong sa mabibigat na parusa tulad sa pagkakakulong o deportasyon. Dahil dito, nanawagan ng kagawaran sa mga manggagawa na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang sanggunian hinggil sa sitwasyon sa seguridad ng Middle East.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
21: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
20: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: El Niño Alert!
23: El Niño Alert!
22: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
24: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang naabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
22: El Nino Alert!
23: El Nino Alert!
22: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin ngayon, 11:33 ng umaga. Sa iba nating mga balita, agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary at dating Social Security System President and CEO Robert Joseph Declaro na tugunan ng mga issue sa kagawaran. Pagtitiyak ni Declaro, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT para matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob lamang ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng mga pagbabago sa DICT. Kasama niya sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT, ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme.
4: I'll have a thorough review of all the projects, budgets, and the procurement ng DICT. Then I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan how they take DICT to where it should be.
3: Yan po ang pahayag ni DICT Acting Secretary Robert Joseph Declaro.
23: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Pilipinas!
23: News Nationwide!
5: Muling tiniyak ni Pangulong

0: reforms sa paglulunsad ng safety at security workshops. Nakikipag-ugnay na rin anya ito sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng media practitioners.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilatag ni bagong talagang Presidential Communications Office o PCO Secretary Lino Cayetano ang ilang plano sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay Cayetano, palalakasin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para labanan ng fake news. Sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang Communications Secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communications o bottom-up approach at patuloy na koordinasyon sa media hinggil sa paglaban sa disinformation. Tumutukoy ito sa estratehiya kung saan pinakikilos ang mga lokal na pamahalaan para magbahagi o pagmulan ng impormasyon. Plano rin ng bagong kalihim na konsultahin ang mga naunang POC o PCO secretaries upang matutunan ang kanilang naging karanasan at maiangkop sa nagbabagong landscape o communication platforms. Iginiit pa ni Cayetano na pangunahing tungkulin ng PCO ang tiyaking napapanahon, wasto at epektibo ang mga impormasyong nakakarating sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananawagan si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Secretary Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Ani Cayetano, hindi na dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino, bagkos dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyong dapat sabay-sabay na ipinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino.
3: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on, you know, all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
0: Yan ang bahay ni PCO Acting Secretary Lino Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House prosecution pinabulaan na ng reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inatras na impeachment charges. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinabulaan na ni House League Prosecutor Jovi Luistro ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi patas o unfair sa defense team ang pag-atras sa tatlong impeachment charges laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, hindi na rin naman gagamitin o ikukonsidera ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution ukol sa mga inatras na kaso. Ipinaunawa din ng prosecution team leader na dahil pinagtibay na ng impeachment court ang pag-atras sa mga reklamo, wala nang kailangan desisyonan ang korte ukol sa mga ito, kaya wala na rin dahilan para magharap pa ng mga ebidensya sa panig ng depensa. Ang mga iniatras na articles ay yung Article 1, paggamit ng confidential funds, Article 3, suhol o bribery, Article 4, grave threats at iba pang kaugnay na paratang. Ang natitirang artikulo ay ang Article 2 o unexplained wealth. Bigyan din ni Luistro na nabigyan ng sapat na panahon at pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para mag-cross-examine ng mga saksi at maghain ng mga dokumento noong panahon ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Prosecution, umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Umaasang House Prosecution na mapapabilis ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos bawiin ang 3-4 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jovi Luistro, inaasahang mababawasan ang 31 araw na hinihingi ng depensa para ilahad ang kanilang ebidensya dahil isa na lamang ang natitirang artikulo ang kailangan sagutin. Dahil dito, maasa si Luistro na matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Bagamat sa depensa at sa Senate Impeachment Court pa rin ana, yung pagpapasya sa haba ng paglilitis at paglalabas ng hatol. Muling nilinaw ni Luistro na kolektiva

0: Ibang desisyon ng buong prosecution panel kabilang ang mga private prosecutor ang pagbawi sa tatlong articles of impeachment. Kinumpirma ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Caponan at kanyang sinabi na nagkaisa ang public at private prosecutor sa naturang desisyon. Anya, panahon na upang ihinto yung paglalahad ng ebidensya dahil malinaw na anya sa kanila ang alugasyon ng Onyx PDF laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa ring balita, pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial hindi pa rin sigurado ayon sa kanyang defense team. Ang detalye hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Hindi pa rin masabi ng defense team kung haharap ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pagbalik dito sa Nobyembre. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, mas marami pa silang nais sagutin bukod sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis. Sinagot naman ni Poa ang pagquestion ng prosecution na hindi anya nagpapakita ang pangalawang pangulo sa impeachment court. Anya, wala din namang gagawin si VP Sara kung pupunta ito sa trial dahil hindi rin naman siya uupo bilang testigo. Hindi rin dapat ikatuwira ng hindi pagdalo ng Vice Presidente kaya hindi na sila bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya sa korte para sa articles na binawi ng prosecution dahil sapat ang pagharap ng kanyang mga abogado para ipakita na nakikiisa ito sa ginagawang paglilitis. Ayon pa kay Poa, kahit dumalo naman ang pangalawang pangulo sa paglilitis noong panahon ng prosecution ang naglalatag ng ebidensya, hindi rin naman ito makakapagsalita kundi ang kanyang mga abogado lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: NBI, isinimiti na sa Ombudsman ang case referral sa umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Chad, isinumite na nga ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kanilang referral sa umano'y discrepancy sa deklaradong property sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview nga, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na inendorso na nila ang kahon-kahong findings for further investigation. Nakatoon na niya ang referral sa dineklarang agricultural land ng Bise sa barangay Katigan sa Davao City na may declared value na 890,000 pero isa pala umanong resort at mansyon na nagkakalaga ng 40 million hanggang 61 million. Una na sinabi ni Matibag na sinisilip nila ang angulo ng money laundering kaugnay ng mga ari-arian ni na VP Sara at Kong Pulong Duterte. May na-establish na rin anya silang pattern sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa paglalaba at pagtatago ng mga pera at inakasuhan si Gracioso ng pangalawang pangulo na tumanggap ng mayigit 2 billion at 1 billion kay dating Pangulong Duterte at 100 million kay Representative Pulong sa utos umano ni House ex-Speaker Lord Alan Velasco. Mura pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iba't ibang grupo nanawagan na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: J. Mark, go ahead.
6: Nagaw na yaman, ibalik sa bayan. Ito ang sigaw ng iba't ibang mga grupo na nagkilos protesta sa labas ng gusali ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado ng 10 ng umaga. Madawag ng grupo ng mga kabataan, mga religious group, ikonvict si VP Sara dahil sa sapat na ebidensyang magdidiin sa kanya sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anila ang magpagamit ng pondo sa kanyang tanggapan at mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Pagigit pa ng mga realista, walang sinuman ang nakatataas sa batas. Kung ang isang ordinaryo mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng republika? Tinatayang nasa 50 mga realista ang nagtipon na pawang nakasuot ng kulay puting t-shirt. Maigpit naman silang binabantayan ng mga operatiba ng Mandaluyong City Police. Binabahagi na rin ang pagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:44 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang mga balita. Tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali, balikan natin ang ating mga balita. Isinawalat na ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang opisyal na datos ng nakaraang administrasyon kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs nito. Sa isang pagdinig, binanggit ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols ang 2017 year-end accomplishments report ng Administrasyong Duterte kung saan nakatala ang 3,967 na nasawi sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Ayon kay Nichols, pinatutunayan ng sariling datos ng pamahalaan ang lawak at laki ng mga nasawi sa drug war na natuklasan din ng prosekusyon na nagtala naman ng 3,422 na nasawi sa kahalintulad na panahon. Samantala, kinwestiyon din ni Nichols ang pagtanggi ng kampo ng depensa na makipagtulungan sa pag-verify ng mga nasabing numero bago ang nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong crimes against humanity.
9: So here, the President, through the Communications Office, is listing as one of the accomplishments this number of persons who died from July 1st through November 17th. That is the same time period for the data set that we have gone through page by page and counted up. So we've counted up 3,422 deaths. Our proposed agreed facts are 3,400 deaths. And the President's administration for the same time period says 3,697 deaths. So this shouldn't be difficult to come to an agreement on. And obviously we can't go through every page in court and count that up. But the number that comes out of this data set, and it's not complicated, it's just counting, matches, it's more conservative, than what the administration reported.
8: Yan ang pahayag ni ICC Prosecution Lawyer Julian Nichols.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na nagiging troublemaker ng bansa sa rehiyon dahil sa pagkatanggol nito sa maritime rights, particular sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte noong Lunes na nagiging troublemaker of Southeast Asia na umano ang Pilipinas. Binanggit nito ang kontrobersya ukol sa umano'y remittances mula sa China at ang mga kamakailang operasyon ng droga sa Laos at Thailand na sangkot ang mga kargamentong sinasabing patungong Pilipinas, habang kinikwestiyon din kung bakit itinuturing na banta sa pamansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Ngunit ayon kay Trinidad, ang pagdepensa sa mga legal at nararapat na maritime rights ng bansa ay hindi kailanman ang nangangahulugang pagiging troublemaker.
10: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interest, they are creating trouble, not only domestically, but in the region.
6: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: 9 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, bigyang daan natin ang press briefing sa Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
11: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong tanghali.
12: Government approach ang isinasagawa rito. Every drop counts. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Bawat patak ay iniipon at hindi inaaksaya. Bawat patak ay makakasalba. Partikular na nakatuon si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang palampasan, or rather malampasan, ang mga epekto ng El Nino. Sa meeting kahapon, binigyan diin ng Pangulo na dapat tutukan ang mga sumusunod: agrikultura at seguridad sa pagkain, kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, water conservation at water security measures, seguridad sa enerhiya at supply ng langis, at public information campaign. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan. Magbibigay din ng tulong pinansyal pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Tinitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangunan ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto, kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan. Ang bawat galaw ng gobyerno para sa taong bayan sa panahon ng El Nino ay titiyaking mararamdaman. Kaya hinihikayat ng pamahalaan ang publiko at pribadong sektor na magkaisa upang mabawasan ang banta ng El Niño sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at enerhiya. Kapag lahat tayo ay tulong-tulong sa paglaban sa kalamidad, malalampasan natin ang negatibong epekto ng El Niño.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ibahagi sa atin ang tamang paraan ng paglilinis ng naipong tubig upang magamit at mapakinabangan ngayong El Nino. Magandang araw po, Sec Rex.
1: Thank you, Yusek. Mamaya na ho yung live selling. Nandito ho ako dahil kasama ho tayo sa El Nino Task Force na pinulong ng ating Pangulo kahapon. Meron ho akong maikli na presentasyon para maipakita sa inyo ang iba't ibang mga intervention na noon pa man ay ginagawa na ng DSWD hinggil sa water security at food security. In-emphasize ko, matagal na ho ito ginagawa, hindi lang ito ginagawa ngayon, ngunit pinag-iigtingan natin tulad ng sinabi ni Yusek Clare. So the next slide. So una po dyan, yung nakikita nyo, ito ho yung ginamit namin for the past how many years na since 2024 during times of disaster. Ito yung jerrycan o yung balde na meron hong kasama ng filter. Ito yung actual unit at meron ho tayong nakastockpile niyan all throughout the country. If we can keep on using the playing the slides, ginamit ho natin yan sa Batanes noong nagkabagyo noong 2024, sa Davao Oriental noong 2025, and in fact, noong 2025, noong nag-automate tayo sa next slide ng ating Luzon Disaster Risk Resource Center, yung Pangulo natin mismo, dinemo niya to, ginamit niya at yung iniinom namin, yun na yung mismong output nitong filtration system. These pictures were taken July 18, 2025. The next two pictures will show you na kami mismo ng Pangulo na-try na namin uminom galing dyan sa jerrycan na yan. Next slide. Yan yung video noon, impromptu na nilagyan ng dumi yung loob ng balde na nilagyan ng filter at ininom namin. So this is part of our disaster kit, itong water filtration system. Matagal na natin ginagamit. And from my understanding, yung ating Pangulo, nung nasa private sector siya, na tumulong siya sa Yolanda, ito rin yung personal niyang dinonate sa mga biktima ng Yolanda. So nagamit na to, tried and tested. This one in particular is by an NGO called Waves for Water. Kasalukuyan, may stockpile tayo nito sa ating mga bodega. Waves for Water is an NGO, an international NGO. They have their webpage. Pero succeedingly, marami hong ganitong vendor throughout the country that all we can procure from. Pero meron ho tayo niyan sa bodega ngayon. Next slide. So, makikita nyo, meron din siyang big rain catcher edition. Ito yung para sa mga komunidad. It's from the same group also. Makikita nyo, yung mga yan, yung top part niyan, nakabukas yan to catch the rain. And then, it's meant for community consumption naman. May mga faucet na siya. And right now, actually, imbitahan ho namin kayo, next week, yung isang site natin sa Tondo will go online already. Ganyan na ganyan ang itsura niya. Meron tayong kinakabit na. And then soon, we will also unveil it in the other areas na nagkaroon na ng state of calamity tulad ng dinagat at iba pang lugar sa ating bansa. So ito, this is meant for household consumption, pero yan naman is meant for community. So malalagay sa mga basketball court or sa mga open spaces kung saan pwede natin makuha yung ulan. Kasi diba sinabi naman, ang El Nino hindi naman ibig sabihin hindi umuulan eh. Mas sporadic lang. So ngayon, katulad kapon, naranasan namin sa QC, sa may office namin, malakas yung ulan. Yun yung point natin. We'll capture the rain na dumating, mapuno yan, and then convert it to drinking water. Big addition lang yan. Kuya lang yan ito. Same technology, same everything. And the technology is not very complicated. We'll demonstrate later. So we're unveiling the same mechanism nationwide. In fact, meron na nga mga units na naka-install sa iba't ibang lugar. Itong mga nakikita nyo, nasa San Felipe, Zambales, Mayantok, Tarlac, ginagamit na ho yan. Next slide. Now, on top of that, meron rin ho tayong Project Lawat Binhi. This is the Cash for Work program ng DSWD. Since 2023, we do, ang tawag dyan, small water impounding projects. Next slide. Ganyan ho siya. So, ang nangyayari, for 20 days, we mobilize the community at naghuhukay sila ng small water impounding sa lugar nila on top of yung mga spring. Kasi yung spring, hindi yan na uubos during El Nino, tumatapon lang yan sa ground, sa lupa. So, but now they're kept in impounding areas. And then, nagtatanim sila ng mga backyard garden around it, kaya tawag lawa is the impounding, binhi is the garden around it. We right now have 5,000 of these small water impounding projects nationwide. Normally, natatagpuan sila sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa ating bansa. We've been doing, kaya libo na rin nandyan kasi we've been doing it since 2024. So for 20 days, the community gets paid for cash for work. They do the impounding na nakikita nyo. And then, pagtapos namin, yung inaani doon, ibinibenta nila, minsan sa feeding program, minsan sa food stamp program, pero kadalasan kinukonsumo nila. So that's our program for water security and food security. We've been doing it for quite some time already, hindi naman ngayon lang dahil may El Nino. Kundi tulad ng sinabi ni Yusek, matagal na namin ginagawa itong paghahanda. It's part of our resiliency program in the department. Again, the locations, it's all in our Facebook or our webpage. 5,000 plus of this water, small water impounding projects ang tumatakbo na nationwide. So yan yung isa nating resilience for such event tulad nitong El Nino. We'll keep on playing the slide hanggang makarating sa next slide or sa dulo. And then, makailan, part naman ng aming community-driven development or Inkalahi program, we unveiled the one of those tawag nila air-to-water or atmospheric water machines. Using humidity, kinukuha nila yung humidity sa hangin, kinoconvert to tubig. Binuksan lang namin to last month, 3 weeks ago actually, in an island in Masbate. It's the country's first, nakadikit na siya, solar-powered, para kahit walang kuryente, meron siya. It's potable and it's also located in far-flung areas. Paparamihin pa natin yan. So ito yung mga proyekto na matuloy na natin ginagawa at ginagamit. Now, in-invite ko yung, I'm sure curious kayo kung bakit. Ito na, ano, Ivan, hello, hello everybody. So this is the live demo. Asek Leo. So tulad ng bilanggit ko, Leo, you can stand here. Akin na muna yung kit. Akin na yung kit. So, the edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerrycan. Kasama na siya. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos. Inuuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Pakita niyo. Ayan, yan. May dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
2: I-drill muna natin yung, ano, yung balde sa may outlet.
1: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka. Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Done. Alright.
2: Tapos,
1: kakabit na natin. So, tulad na sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.

0: Explain natin, sir.
1: Kasama din yung mga gasket. This issue na hindi
0: may mic doon. May mic doon. Leo.
1: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, i-post lang natin dito.
0: Then, isi-screw na lang siya.
1: Screw siya.
0: Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
1: All we need to do is to tighten siya. Symbol mo natin, Richard, dyan. Yung washer.
2: Yep. Filter. Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi makakabenta niyan. Naka-off yung mic ko. So, switch tayo.
0: Yan, so makakatuloy na tayo.
1: So, tighten na natin lahat, then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output.
0: Sa spout niya.
1: Then you can have a hanger. Then we have the hose.
0: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drill, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody. Ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila, pero... Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O, yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
3: Yan natira sa plastic.
0: Oh, yeah. Okay. So, wala na. So, lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright. Teka, Leo. Pupunta na tayo sa harapan. We'll, baka natakpan yung camera nila.
2: Okay. Wala na. Kasi, remember, the filter is already inside. Loaded na siya. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi yung tubig. Again, ayaw.
0: Alright, so gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
4: Okay.
0: Okay. Okay, just to make a point na comparative, kukunin natin to, ganyan sa loob. So, yan yung difference nila. So, it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo? Balita ko may mga... audience participation ngayon eh, di ba?
5: The president of MPC.
0: Kayusek to. Ako.
5: Malinis po yung tubig.
0: Alright, cheers!
5: Yung president, ayaw talaga.
0: Ayaw eh.
5: Cheers!
0: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayo meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman. Unless Gisek, gusto mo pa ng another round.
3: Leo, can you produce more?

0: plan natin to, tagalin na lang nila yung mga drinking jerrycans nila.
1: Magre-refill na lang sila. So parang refilling station ang concept natin, water drinking depots. We've used this so many times already sa Batanes, Tinio. Now we're going to use it for application.
2: Para mamaya sir, may ibang gusto
1: mo sa akin. Nauho ko lalo. Alright. So, Yusek, I guess yun na ho ang mga nakalistang intervention ng DSWD. Matagal na namin ginagamit, matagal nang ginagawa. Hindi naman ngayon lang na may El Nino.
3: May tanong po mula kay Harley Valbena, IBC.
4: Hi, good morning. Sec, ano po yung mga magiging priority areas natin ng pag-distribute nitong water filtration kits?
1: Well, sabay-sabay, nationwide. Pero siyempre, unahin na natin yung may mga state of calamity na kasi obviously doon nagiging problema na ang drinking water. Pero meron tayong mga na-identify dito sa Metro Manila na high-density communities na mababa na yung water pressure. So doon rin tayo mag-roll out. So next week, imbitahan namin kayo. We have the first session kung saan aanyayahan namin yung mga communities, dalhin nila yung balde nila, bubutasan namin, lalagyan ng filter, tuturuan na rin, may session doon kung paano linisin. Mabilis lang na proseso, then later on, yung kit na mismo ang ibibigay natin.
4: Ang target ba natin, every household magkaroon nito?
1: Well, dalawang ways, tulad na nasabi ko, magtatayo rin tayo ng mga community style, yung nakita nyo, yung may malalaki na na rain catcher, tapos at the same time, may faucet na, sabay-sabay na yon. So, it depends. We'll analyze the community size. Kung mas mabilis dahil walang public areas na mapaglalagyan ng mga drinking, tawag namin doon water depots. Kung wala kaming mapaglagyan ng water depots, then we can give them the kits.
4: And then sec, paano yung magiging sistema natin ng pagtetrain sa residents on how to install and use this? Kasi baka delikado po kapag nagkamali sila.
1: Yung kit itself, meron siyang instruction na sa likod. Yan o, naka step 1, step 2, there's only actually 9 steps. Hindi siya mahirap intindihin. Pero at the same time, yun yung tinutukoy ni Yusek Claire kahapon, maglalagay kami ng mga instructional reels sa aming mga Facebook account. And at the same time, meron tayong mga activation activities sa loob ng mga barangay sa mga komunidad kung nasaan yung mga staff namin. Pero it's a self-help system, hindi naman siya kailangan ng eksperto. Kasi nakita nyo, basta may drill ka, meron naman siyang bit na already, tapos meron na siyang screw and washer, that's about it. Napaka-simpleng bagay. Walang chemicals, walang machinery, walang kuryente na kailangan dyan sa pagpapatakbo niyan.
3: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
5: Magandang hapon po, Sec. Sabi po ninyo, sisimulan na natin.
1: Actually, Maricel, ginagamit na namin to during disasters. In fact, meron na kaming mga communities na tapos ng disaster, inuwi na nila. Hindi naman namin kinukuha na pabalik eh. So those jerrycans already in some homes. Like I know in Batanes, sa Tinio destructed areas. Pero sisimula na next week, mag-roll out kami sa mga barangay. Request namin na dalhin nila yung mga balde nila. Kami na magbubutas, kami na mag-install, kami din magtuturo.
5: Okay. And kung ang target po natin ay nationwide, ano po yung timeline natin to...
1: Maricel, we're looking at high yung may mga state of calamity muna. Kasi right now naman, the state of calamity na mga probinsya, nabibilang pa sila. So, syempre, sila yung target areas muna natin. Kasi sila yung nakakaranas na ng kakulangan sa drinking water or sa household water.
5: And para makalmay po yung ating mga kababayan, this is for free.
1: Yes, this is for free, definitely. In fact, yung isa-set up namin next week, yung sine-set up na namin sa Tondo next week, it's a community water depot. So, punta na lang sila dun. Kung ayaw nila yan, magdala sila ng mga jerrycans nila, doon nila i-refill.
5: Okay, gaano pa po kadami yung stockpile natin, Sec? And yung budget po na allotted for this?
1: I just don't have the numbers, pero marami tayo niyan sa mga bodega natin. Pero we will continuously procure. Hindi naman isa lang ang pinagkukunan niyan. This technology apparently has 2 or 3 more companies ang meron. Nabanggit ko lang yung Waves for Water kasi sila yung unang NGO na nagpakilala nitong teknolohiya at sila yung unang nanalo doon sa stockpile namin. Pero succeedingly, we're opening the bid already and it's part of the quick response fund dahil nga state of calamity naman yung mga areas na yon, they will qualify for the utilization of the quick response fund.
3: So, nandanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Sec, related question, is this going to be commercially available at ano kaya ang cost for those who might want to
1: even unfortunately
6: for
1: I cannot speak for the companies behind this. Nagbibiro lang ako na nag-live selling ako, but ang mission namin dito sa DSWD or ang utos ng ating Pangulo is to help those na talagang vulnerable na maging maapektuhan severely nitong El Nino.
6: Sec, next question, yung sa scale, at what scale can we distribute
1: even
6: this technology, dahil nabanggit nyo nga unahin yung mga nasa state of calamity, pero lahat naman ho na kailangan ng tubig inumin.
1: Even that's why we have a two-prong approach. We're also doing the community water depots. Mas mabilis ikabit yun at mas scalable yun. Kasi pupunta ka na lang doon, nandun na yun. Wala ka nang i-install. Ang ka-partner namin doon, ang mga local government units, ikakabitan na lang namin sila. Yung mga tao pupunta na lang with their jerrycans. And they're normally going to be located in open spaces. Kasi nga rain catcher yun at the same time. Pero even let me clarify again, this is one of the many interventions of government. Hindi lang naman ito ang aasahan ng ating kababayan. Alam ko nabanggit na ni Yusek Castro Claire kanina yung mga iba pang hakbang like yung deep well pa, water. Lahat yan, whole of government approach. Naimbitahan lang ako ngayon, pero I'm sure iimbitahan rin yung mga iba pang ahensya na meron ring mga intervention. So wag natin isipin sana na ito lang. Kung hindi, ito is one of many. Katulad ng mga pinakita ko kanina, na focus lang kayo kasi may live selling to, pero meron na rin kami sa mga far-flung areas, 5,000 small water impounding projects na tumatakbo na that can be a source of water also.
6: One last point. I asked about scale kasi marami sa mga nakarinig doon sa sinabi ng Pangulo na bumili kayo ng balde. Ang tanong nila, isang balde, Diyos ko, hindi pa nga sapat yun pang isang ligo or something like that. So, ito ho, ang mga sinasabi natin ngayon, we can harvest rainwater, we can harvest water from other sources, and then purify it for whatever use we may find, we may need.
1: This one in particular, together with the water community water depots, are really meant for drinking. Kaya nga, may membrane siya, may filter siya. Kung matatandaan nyo yung pronouncement ng Pangulo, kakabitan ng filter. Ito ho yun. And then yung malalaki natin na pinakita, those are to scale talaga. Kasi if we can flash the picture again, multiple spout na siya. So, mas mabilis yun. Pero just in case, we'll do both modalities.
3: So, doon natanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
7: Hi, sir. Can this filtration system treat water in rivers and streams?
1: Yes. If you look at the small quick notes namin, nandito nakalagay yung preferred niya na mga water supply. Tulad ng deep well, spring, kung nagrarasyon ng tubig, at tubig ulan. So, it's really meant for ganyang mga water sources. Kasi it's purifying it para mainom mo eh. Obviously, pag sa spring, pwede mo namang gamitin yun pang ligo kung malinis yung spring. Pero ang takot natin lagi is maiinom ba. So, I think the technology or the solution is really meant for drinking.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante.
8: Secretary, how safe yung water na iniinom? Meron na bang sample analysis na
1: yes, na-check? Meron na po. In fact, we've already given in your kits also the DOH certification together with the results of the water analysis. I think inikot na namin sa inyo or ibibigay na. Naka-attach na yung most recent water analysis nito, pati yung most recent DOH certification. And according to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter.
8: So walang dapat ikatakot yung mamamayan kapag inom yan?
1: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni Yusek, at nakita nyo, pinakita ko as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
8: Kasi hindi maiwasan yan dahil alam mo naman, hindi magkapaparehong utak ng mga tao. Nakita nila madumi. So, ano lang yung ibibigay yung kasiguruhan? Kasi syempre, ibabahagan nyo yan sa mga mamamayan. Kasama ba yun sa sasabihin nyo, sir?
1: That's why nga, meron kami mga barangay activation, meaning dadali nila yung balde nila, tuturuan rin namin sila maglinis. Kasi yung filter na yan, syempre lilinisin mo yan. Baka naman isipin natin for 5 years, malinis siya lagi, tapos hindi natin lilinisin. May mga tamang hakbang na dapat rin gawin, napakadali lamang, ifa-flush mo lang eh. You're just going to flush it. Pero syempre, pag naging nakalimutan natin yun or hindi natin alam yun, magiging maninigit tong resulta na to. Itong resulta na to ay ayon sa alituntunin na susundan mo yung dapat mong gawin, which is linisin. Now, may assurance, kaya nga daladala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho niyong lahat, eh may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandyan na rin yung resulta. Hindi ko na tinago, dinala ko na para sa inyo, para makita nyo, at matulungan nyo kami magpaliwanag.
8: Thank you, sir.
3: Isunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25.
9: Hi, sir. Sir, sabi ng PAGASA, dahil nag-start na yung Super El Nino, mas madalang na po yung pag-ulan. Anong sagot ng DSWD kung sakali na ang maging tanong naman ng mga kababayan natin is bakit ngayon lang, bakit hindi siya ipinamigay noong panahon na medyo madalas pa yung pagtag-ulan, like for example, bago yung habagat season?
1: Madam, first of all, tulad ng napaliwanag ko, this is one of many interventions ng gobyerno. Kanina, napakwento ni Yusek Claire yung mga hakbang ng MWSI, ng DNR, ng iba pang ahensya. Yun, ginagawa na nila yon. Kami kasi, syempre, meron rin kaming mga sariling hakbang. Nakita nyo, halimbawa, yung air to water namin, at least that community sa Masbate, lagi na sila may tubig. Kasi kukuha sa humidity. Ginawa namin yun bago pa nagkabagyo. Yung mga small water impounding namin, 5,000 na yan. Hindi naman namin na itayo yung 5,000 sa ilang linggo. Yung 5,000 na yon na itayo natin in a span of since 2024. Ito lang kasi na parang natuon yung attention natin kasi may demo nga, pero kaya nga may presentation muna ako para ipakita sa inyo na may iba pa sa loob lang ng ahensya na intervention na matagal nang ginagawa, hindi lang ginagawa ngayon na merong El Nino.
3: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
10: Secretary, anong technology natin in-adapt yan? And aling mga bansa yung gumagamit na yan?
1: Alam nyo, yung technology, I would leave it tulad ng sinabi ko. This one in particular is from a NGO, not a company, called Waves for Water. They have their webpage actually. Foreign sila. Foreign NGO sila. Ang advocacy talaga nila is potable drinking water. Nag-ooperate sila sa napakaraming bansa, and most recently, sa Nepal na landslide, nag-ooperate ngayon sila doon. You can please check their webpage. It's called Waves for Water. Pero ulitin ko, isa lang sila sa marami, dalawa o tatlo pa, na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang. Dinala ko lang to kasi yung dala-dala ko kanina, yun galing sa kanila yon. Yun yung nasa bodega pa namin. Pero when we open the tender, as long as you comply with all the requirements, yung specifications na hinahanap natin, then anybody can apply. Pero kaya ko lang paulit-ulit sila dahil sila nga yung dala kong sample ngayon.
10: And Secretary, dumaan ito doon sa sa Philippine National Standards for Drinking Water.
1: Correct. Nandyan sa handout namin all the necessary documentation. Pasok yan doon sa Philippine National Standard for Drinking Water. Yes, correct. Pasado siya, yung results niya ay pasado doon sa standards na yon.
10: Salamat po, sir.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.
11: Sir, clarify ko lang, safe din to for babies? Pwedeng gamitin pantimpla ng gatas?
1: It's safe for everybody. It's potable for human consumption. So lahat tayo.
11: Kasi parang yung assumption po mas maselan yung tiyan ng mga baby. So ligtas po ito para sa
1: kanila. Wala namang exemption sa result. So I would take the result at face value.
11: Okay, thank you.
1: Kasi ulitin ko, it's certified as a medical device ng DOH. Yung certification na nandyan, makikita nyo naman.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Kay Lizelle Pardilla, PTV.
12: Secretary, nabanggit po kasi na priority mga hospital. Magbibigay din po ba tayo sa mga hospital and schools?
1: I will be working with the different secretaries about this. Pero yung sa schools, napakadali installan yun nung yung pinakita kong community setup, mas angkop sa kanila yon. So I'll be working with Secretary Angara on it. Pero sa hospital, syempre may iba silang hospital standards. So I cannot speak for the DOH, but if it's just for drinking water, then of course, pero sila nga nag-certify. Pero syempre baka iba yung level pa nila, so you might have to ask them. Yeah, I think it's a good idea that we install them in schools.
12: Thank you, sir.
3: Okay, may follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror.
13: Good morning, Sec. Sorry po, late ako. Hindi ko sure kung nasagot na kanina.
1: Dahil late kayo, you can try.
13: Ayoko po, natakot to. Nakatakot eh. Anyway.
1: Yo, maayos po yan.
13: Sec, bali, magkano po yung budget ng gobyerno
1: again,
13: set aside for this?
1: We're still doing the crunching, but again, sa quick response fund naman namin siya kukunin. So the quick response fund is the standby fund for disasters. So meron tayong nakalaan na pondo dyan. Sa DSWD, ang quick response fund namin, ginagamit namin for food packs, for emergency cash transfer, and for such items na kakailanganin. We're doing our inventory right now kung ilang units ang kakailanganin natin. Pero yung available natin sa bodega, I just don't have the numbers right now. Meron tayo niyan.
13: So eventually, sir, magkakaroon po ba ng... through bidding po ba ito?
1: Or of course, ito? Everything naman is done through procurement.
13: Sino po yung main agency?
1: Kami. Kami ang magpro-procure. You can check our Facebook account and our webpage account when we post our procurement for additional units. But for right now, yung daladala ko, nasa bodega namin yung kinuha. We have these stockpiled right now.
13: Nabanggit niyo rin po earlier na ginagamit po ito ng mga ibang bansa. So wala naman pong any report na nagkaroon ng problema dito sa yung...
1: As far as I know, none. Pero I will stand by na lang siguro kung ano yung documentation na hawak ho namin, which is from the Department of Health. Obviously, I don't want to speak for other countries. But ang akin, kaya ko sabihin, dala-dala ko yung certification para I'll let the document speak for itself.
13: Thank you po, Sec.
3: Okay, salamat. Malakanyang press corps. Thank you, Sec.
1: All right. Well, for the road, you, Sec.
14: Yes, Sec. Meron akong tanong, Sec.
1: Ayan na ba yon? Ayan na pala eh. So, ito
14: another
1: na
14: one?
1: For the road, for the road. May tanong pa pala si Yusek bago tayo mag-for the road.
14: Okay. Sek, kasi natanong kanina ni Mads na bakit hindi agad napamigay ito nung umuulan pa. Di ba ang sabi niyo nga po kanina, this is for drinking water.
1: Correct.
14: Okay, so kumbaga pang emergency, pang kalamidad talaga.
1: Correct.
14: Siya.
1: Correct.
14: So kung walang namang dahilan para ipunin yung tubig ulan at linisin nila, dahil may available naman na tubig.
1: Correct. There's no, hindi pa siya, parang hindi pa siya timely na ibigay. Pero dahil meron tayo sa bodega niyan ngayon, we can easily distribute.
14: Mm-mm. Saka, sir, Sec, di ba, kapag hindi naman emergency agad, at meron pa naman tubig na available na maiinom,
1: correct.
14: Hindi naman din tama na mag-
1: Sayang naman ang government resources pag binigay namin yung mga filter na walang pangangailangan. So mga iba tayong interventions tulad na napaliwanag namin, yun muna ang ginamit namin.
14: Saka yung pag, let's say, sabi na, sa El Nino ko na to iinumin, tatamba ko ng matagal, hindi din siya healthy eh.
1: I would only assume also, hindi naman ako doctor, but I will only assume na baka makontaminate.
14: Kasi napag-usapan, nabanggit po siya ni Secretary Mercado.
1: Yeah, hindi rin okay, no?
14: Yung matagal na nakatambak yung iinuming tubig, lalo ko sa plastic containers.
1: Correct, yes. Yan.
14: Thank you po, Secretary, at another
1: one? For the road.
14: Okay. And kailangan po din namin ang mga katulad nyo na para maipakita natin sa taong bayan na safe ito. So, si ma'am, huwag kayong dapat matakot.
1: So, Yusek ko. So, Yusek, while we were talking, ito na yung na-produce niya. So, this is the actual output already nung hindi natin siya pinapansin at nag-Q&A tayo. So, you can see it's clear, it's pleasant. So, cheers, Yusek.
14: Cheers. Ay, kunan niyo muna yung cheers namin. Cheers. Ivan, for you.
15: Lahat nung nagtanong, may baso kayo dyan.
1: Thank you, thank you.
14: Ana.
1: Alright, thank you. Maraming salamat.
14: Thank you, Secretary. Thank you po. Again, Secretary Rex Gatchalian, maraming salamat. Ay, okay lang po. Mm-mm. Kasi iinumin po nila yan lahat mamaya. Yes, thank you. Think ko ang pinaka-effective na, isa sa pinaka-effective na tao na makaka-dapat na tumikim ay, ayan, kunan si Ivan. Ang presidente ng MPC. Wala, malinis talaga siya. Malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this. Yeah.
15: Sino ba mga nagtanong?
14: Si Harley. Gomase. And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay, mas okay. Si Rafi Ayeng, special request. Rafi. Okay. Wow. May commercial pa talaga. At yan po, nagtatapos ang ating press briefing. Ayan o. Commentary. Nakita niyo po, mga kababayan, ang miyembro po mismo ng MPC ay iniinom po ang nanggaling po sa isang maduming tubig pero dumaan sa filtration at ito po ay nagpapatunay lamang na malaki po ang maitutulong na ng equipment or gadget na ito. And isa lamang po ito, katulad sinabi ni Rex Gatchalian, isa lamang po ito sa maraming intervention ng gobyerno para po ang epekto ng El Nino ay malampasan po natin. Kasi pinaka-importante po ay yung maiinom na tubig. So kagaya po na sinabi ni Sec Rex, ay kahit po ang tubig sa river, maaari ninyong kunin, ipunin at dadaan sa filtration at maaari na po ninyong inumin. Yan po ang pinaka-importante. Lalong-lalo na sa panahon ng El Nino. Okay? At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
16: Mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
14: Uminom na po ba si Rafi?
7: Uminom na po ako.
14: Ako po muna ang magtatanong.
7: Mag-CR na po ako.
14: Okay ka ba, Rafi? Okay, okay sopa. Okay.
7: Malamig. Malamig. Ma'am, tanong ko lang yung komento ng Palacio dun sa withdrawal of the prosecution ng Articles 1, 3, and 4 of the impeachment of BP Sara. Ano po ang nakikita implikasyon nito, lalo na sa mata ng mga Pilipino?
14: Well, everybody, we are all for the truth. We are all for transparency and accountability. Pero kung ito po ang legal na estratehiya ng prosecution, hindi po natin mako-question kung ano man yung kanilang desisyon. At kung ano ang naipakita nila mga ebidensya at mga dokumento, yun siguro ang mananatili sa isipan natin. But kung ang inaakusahan, ang respondent dito, hindi akusado, ang respondent na si Vice Presidente ay maaari naman tugunan ito sa maraming pamamaraan. Sabi nga natin, kung noon pa ito na explain, especially itong mga tinanggal na, no, yung binidro na mga complaints, ay noon pa na ipaliwanag ng Vice Presidente, especially patungkol sa county funds, hindi na nga po siguro aabot sa impeachment trial. Itong tatlo lang po ang pinag-uusapan natin.
7: Hindi po ba nangangahulugan na hihina yung paghahanap ng prosecution ng katotohanan?
14: Actually, isa lang naman po ang kakilanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng Senator Judges dito sa impeachment trial.

0: ay nagtatrabaho. Ang pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
1: Ma'am, follow up. Lagi niyong sinasabi na dito sa El Nino whole of government approach, how can the VP use her position to mitigate the impact of El Nino? At nag-reach out po ba siya to share her ideas at open po ba ang Malacanang o kung mayroon man?
0: Sa ating natatandaan, sa mga nauna niya mga sinabi patungkol doon sa paglutas sa presyo ng bigas na nangako ang Pangulo ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang sabi niya, hindi daw ito maaaring mangyari. Pero, kung matatandaan niyo, sa nasabing ambush interview, sinabi niya na mayroon siyang alam na paraan para ito maging 20 pesos kada kilo na bigas. Pero hindi daw niya isi-share dahil ayaw niyang tumulong sa Pangulo. So, una pong tanong natin sa inyo, pakitanong na lang po, meron na po bang 20 pesos na bigas sa Davao City, hindi galing sa katiwa ng Pangulo? Kasi kung meron, ibig sabihin, na-implement niya yung kanyang alam. So, from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon, may pagtulong, may mga ginagawang pamamaraan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
3: Hello po, Yusek. Still on Vice President Sara Duterte. The OVP is saying na ang NBI, which is a publicly funded institution, is being used to para attack her dahil may mga operations daw po ang NBI na wala namang clear benefit to the public, but it's just meant to attack her. At sinabi din po kanina na si NBI Director Melvin Matibang daw ay obviously biased against the Vice President.
0: Ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao, hindi po ito tugon sa mga ibinabatong akusasyon or di umanong anomalya na ginawa ng Vice Presidente. Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga naituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI, ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
3: Ma'am, on a different topic po, the White House has confirmed that U.S. President Donald Trump will be visiting the Philippines for ASEAN. Any confirmation from your end po, and is this related to the signing of the Pax-Silica framework?
0: It is confirmed. Pero yung details, siguro hindi po sa akin manggagaling. Confirm po.
3: Thank you, ma'am.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radio Pilipinas.
4: Yusek, You think nakarating na ba kay Pangulong Marcos yung mga criticism

0: sa kanya o sa administrasyon ni VP Sara concerning doon sa preparations na ginagawa sa El Nino. Kung may recall natin, mayroong remark si VP na wala na tayong maasahan sa Pangulo.
1: Iyon nga po, andaling magturo ng Vice Presidente, andaling magsabing walang maasahan sa Pangulo, pero nakita niyo naman po ang mga intervention, nakita niyo po kung ano ang isinasagawa ng Pangulo. Actually, kahapon po ay pangalawa na po na meeting patungkol po sa mga katugunan sa El Nino na nararanasan natin. Ito ay, ang paninirang ito ng Vice Presidente ay may motibo, maliwanag. Gusto niyang siraan ang Pangulo, character assassination, para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira, pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
0: Thank you, Bayusek.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po regarding po dun sa naging meeting po kahapon ni President Marcos with concerned agencies about El Nino. May na-identify po ba na mga agri-products or crops na pinoproduce dun sa mga 106 areas na under state of calamity? At saka kung may na-mention po kaya kung may projection yung DA kung makakapekto to sa food supply ng bansa sa mga susunod na buwan.
1: Katulad ng ipinangako ko kahapon kay Sam, kahapon niya pa tinatanong ang detalye tungkol sa meeting dahil nung nagkaroon tayong press briefing, ongoing ang second no meeting para sa pagsugpo sa El Nino. So, bibigyan ko po kayo mismo ng kopya. Makapal po yun, detalyado. Pero sa ngayon, para sa ating mga kababayan, ibibigay ko yung highlights. Okay? So, again, bibigay ko po sa inyo yung pinakakopya niya. Para sa agriculture and food security, medyo mahaba po ito para tumatak sa mga kababayan nating mukhang hindi nadidinig ang sinasabi ng Pangulo patungkol sa pagsugpo natin at para sa paglagpas natin sa El Nino. Agriculture and food security, may sapat na supply ng pagkain. Yan ang utos ng Pangulo. Mayroong 75-day stock ng bigas, 170 days sa pork, at 125 days naman sa manok. Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi. Magbibigay ng tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. DSWD at DOLE ay may cash for work assistance, emergency fund transfer at tupad. TESDA at iba pang ahensya ay magbibigay ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay. Para sa health, tinitiyak na may sapat na supply ng kuryente, tubig at gamot ang mga ospital at health facility. Naghahanda tayo laban sa mga sakit na karaniwang lumalaganap tuwing matindi ang init tulad ng dengue at heat stroke. Barangay health workers ay mag-iikot sa mga kabahayan upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mga matatanda at may sakit. DOH ay magsasagawa ng bloodletting activities bilang paghahanda sa pagtaas ng kaso ng dengue. DOST ay magbibigay ng heat index forecast ng pang-dalawang araw upang makapaghanda ang publiko. Ang DOLE ay maglalabas ng mga labor advisory upang maprotektahan ang mga manggagawa kabilang ang mga delivery rider laban sa matinding init. Upang maiwasan ang dengue at heat stroke, hinihikayat ang publiko na takpan ang mga imbaka ng tubig at iwasan ang mabibigat na aktibidad habang matindi ang init ng araw. Water conservation and water security measures. Inihahanda na ang cloud seeding operations upang makatulong sa pagdagdag ng ulan. Titiyakin ang maayos na pamamahala ng mga dam at iba pang pinagkukunan ng tubig. Tinatapos ang mga bagong water treatment plants, nakahanda ang 135 na stationary water tank at 182 mobile water tanker para sa agarang deployment sa mga komunidad na may kakulangan sa supply ng tubig. DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Kaysakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig. Isa lamang ito sa mga source na idadagdag natin sa ating tubig. Sa kabuuan ay inaasahang 440 million liters per day ng tubig bago matapos ang taon. Isinusulong ang pag-ipon at wastong paggamit ng tubig sa mga tahanan at komunidad. DSWD ay magbibigay ng water filtration device katulad po ng dinemo kanina. DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang kagamitan at gabay upang matiyak na ang nakolektang tubig ulan ay ligtas. Energy Security and Fuel Supply. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Magdudulot ng mga red alerts sa kuryente ang tag-init, lalo na sa Visayas sa susunod na taon. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge bilang backup na supply ng kuryente. Pinabibilis ang mga proyektong magdaragdag ng 1,500 megawatts sa supply ng kuryente. Ipatutupad ang oras natin sa efficiency campaign para sa mga responsabling paggamit ng kuryente. May sapat na supply ng langis sa buong bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang matiyak ang karagdagang supply ng petrolyo. Para sa public information campaign, of course, kasama kayo MPC, bibigyan ng pamahalaan ng taong bayan ng impormasyon tulad ng heat index at epekto ng tag-init upang makapaghanda ang publiko. Hinihikayat natin ang tulong ng lahat, kasama na ang mga pribadong sektor upang sama-sama natin malagpasan ang hamon ng El Nino. So ito lang po yung highlights, pero ibibigay ko po sa inyo ang makapal na report na naganap kahapon sa El Nino. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakaintindi ng mga interventions ng gobyerno, inaanyayahan po namin kayong umupo, makinig, at maging mapanuri para kapag nagsalita po kayo, ay wasto ang inyong ibabahagi sa taong bayan.
2: Sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC, DZAS.
4: Follow-up lang po, Yusek. Magkakaroon po ba ng calibration sa ilalim po ng bagong leadership ng PCO when it comes to messaging or communicating po yung mga programs po ng government, lalong-lalo na po sa El Nino response po natin? Kasi it seems na parang mas tumatatak po sa mga kababayan natin yung slant ng mga tinawag po natin yesterday na mga obstructionists.
1: Obligasyon po ng PCO na magbigay ng tamang ulat. Kaya hindi lang po ang PCO, kaya kayo po na mga lehitimong taga-media, yung mga responsabling mga content creator, nakita nyo naman po kung ano ang interventions ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa issue ng El Nino. Makakatulong po kayo, lahat po tayo ay magtutulungan para maipabigay natin sa ating mga kababayan kung ano ang tamang ulat. Huwag tayong magpatalo sa fake news. Huwag tayong magpatalo sa mga obstructionist na walang ginawa kundi i-spin ang kwento at palabuin kung ano talaga ang proyekto ng gobyerno. Magtulungan po tayong lahat.
4: And Yusek, on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na Auntie Claire sa kapihan sa Singapore?
1: nakakataba ng puso dahil ang pangalang Auntie Claire, pangulo na ang nagsalita, endorsement yan. Ibig sabihin, pwede nyo lang gamitin sa akin ang pangalang Auntie Claire dahil ang pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire. Yan. No, endorsement.
5: Endorsement, endorsement for?
1: Para gamitin nyo ang pangalang Auntie Claire.
5: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing election.
1: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangalang Auntie Claire. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to. Wala na makakaagaw ng Auntie Claire, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nagtawag sa aking Auntie Claire. Kaya maraming salamat para dyan.
2: Isunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
0: Yusek, clarification lang doon sa earlier confirmation na pupunta nga dito si U.S. President Donald Trump. Kasabay na ba ito yung ASEAN tsaka yung signing ng Pasilika?
1: Alvin, yung detalye, hindi sa akin manggagaling. Basta kinonfirm ko lang po na pupunta po ang Pangulo ng U.S., President Trump. Ang detalye, kapag nabigyan na po ako ng pagkakataon na magbigay ng detalye, saka ako po sa inyo isi-share.
0: Okay, thank you.
1: Thank you, Alvin.
2: Okay, maraming salamat. Malaking niyang press corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, upang makapaghatid ng disente at maayos na trabaho sa mga Pilipino, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu upang dumalo sa 26th National Public Employment Service Office o PESO Congress at saksihan ang paglulunsad ng Tupad Innovation Programs. Batid ng pamahalaan ang hamon na hinaharap ng mga Pilipino sa kanilang paghahanap ng mga or rather mas magandang trabaho. Kaya naman, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, DOLE, DTI, CHED at TESDA na siguruhing naaayon ang kanilang training programs sa pangangailangan ng labor market. At para mas maging handa pa ang mga manggagawa sa mga oportunidad dito sa ibang dito at sa ibang bansa, kasalukuyan din na pinapalakas ng pamahalaan sa pangunguna ni Department of Labor and Employment, ang skills development ng mga manggagawa na angkop sa lokal at international labor markets. Iniutos din ng Pangulo sa ahensya na tiyakin na may placement para sa mga manggagawa na sasailalim sa skills development trading, training. Ang lahat ng ito ay mula sa paniniwala ng Pangulo na ang tulong ng tamang pagsasanay may mas magandang oportunidad na naghihintay. Tampok naman sa PESO Congress ang paglulunsad ng ilang tupad flagship innovations na naglalayong tumulong sa mga naghahanap ng trabaho gamit ang temporary employment. Kabilang dito ang trabahong dagat na tumutulong sa ating coastal and fishing communities, ang Skill Pass na nagdurugtong sa trabaho, skills, training at certification at ang Sagip Trabaho na tumutulong sa mga distressed MSME workers. Ilan lamang ito sa mga inisiyatiba ng pamahalaan upang tulungan ang mga manggagawa na makamit ang pinapangarap na ginhawa. Binati naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Public Employment Service Office ng Antique Province, Binian, Laguna, Talavera, Nueva Ecija, Jimenez, Misamis Occidental at Lagindingan, Misamis Oriental. Sa kanilang mahusay na pagganap sa tungkulin upang palakasin ang employment services ng pamahalaan. Dahil sa bagong Pilipinas, kayang-kaya ng bawat Pilipino na umunlad sa tulong ng tamang oportunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tumutulong sa pagsugpo sa suliranin, hindi nang hahatak pababa para sa sariling mithiin. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, inilatag yung mga nagpapatuloy na paghahanda ng gobyerno para sa El Nino, kung saan kahapon sa pulong sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Jose Castro na pinatututukan ng Pangulo yung agrikultura at food security sa bansa, yung water conservation, energy security, public information campaign, at pinasisiguro rin ni Pangulong Marcos sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan yung pagkakaroon ng Pilipinas ng sapat na supply ng bigas. Nandiyan din anya yung tulong pinansyal at pansamantalang trabaho para sa mga magsasaka na maapektuhan yung kabuhayan dahil sa matinding tagtuyot. Siniguro rin ng administrasyon na magkakaroon o patuloy yung sapat na supply ng tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang inaasahan din na madadagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil sa ilang proyektong ginagawa ng administrasyon. Ngayong araw, i-demonstrate ni DSWD Secretary Rex Gatchalian yung isa sa mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para maibaba o masiguro yung access ng mga komunidad sa potable water, particular na idinemo ni Secretary Gatchalian yung filtration kits na ibababa o ibinababa ng tanggapan para ito sa El Nino. Itong filtration kits na ito, mayroon na itong filter, may hose, washer at lahat ng kinakailangan para yung maduming tubig maging malinis na inuming tubig. Maaari itong gamitin para sa deep well, yung spring water, tubig ulan, at sa oras na dumaan ito dito sa filtration water, magiging purified water na ito, at walang dapat ikatakot yung publiko sa pag-inom nitong tubig na ito. Katunayan ngayong araw, muling idinemo ni Secretary Gatchalian kasama ni Undersecretary Claire Castro, naligtas yung inumin ng tubig na yan. Sa ibang usapin pa, nahinga ng komento ang palasyo kaugnay doon sa withdrawal ng prosecution articles 1, 3, and 4 sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan mula sa original na apat, isa na lamang yung reklamo na unexplained wealth at failure to disclose assets yung natitirang isusulong ng prosecution. Sabi ni Jose Castro, hindi magkikwestiyon yan, inilatag yung mga ebidensya, maaaring tumugon ang kampo ni VP Sara. At ayon pa kay Jose Castro, kung noon pa sana ipinaliwanag ni VP Sara yung mga kinikwestiyong confidential fund, hindi na daw sana awad pa sa impeachment trial. At sinabi rin ni Jose Castro na ang prosecutors kay mas kabisado nila kung ano yung malakas na ebidensya, so ipinuubayan na yan ng palasyo. Nahingan rin ng opinyon ng palasyo kaugnay doon sa pahayag ni VP Sara na hindi siya kailangan bababa sa pwesto. Sabi ni Jose Castro, walang karapatan si VP Sara na hingin yung resignation ni Pangulo Marcos, lalo't nagtatrabaho ang Pangulo at laging iniisip ang kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Hindi raw niya nagkaroon nang anumang secret deal si Pangulong Marcos sa anumang dayuhang bansa para ipagkanulo ang interes ng taong bayan. Kung hindi siya magre-resign, decision niya ng Vice Presidente, pero yung paghingi ni VP Sara ng resignation ni Pangulong Marcos, kalokohan niya yan. At kaugnay naman sa ginagawa pa rin paghahanda ng pamahalaan sa El Nino, sabi ni Jose Castro, walang inaasahan na tulong yung administrasyon mula sa OVP dahil noon pa lamang isinusulong ng Marcos administration yung 20 pesos na bigas. Una nang nagsalita si VP Sara na mayroon siyang alam na solusyon para maipagpatuloy itong 20 pesos na bigas, pero ayaw niyang i-share sa Marcos administration. So kung doon pa lamang anya hindi na nakikipagtulungan ng VP Sara, mas lalo ngayon na walang inaasahan ang administrasyon mula sa tanggapan ng ikalawang Pangulo. Haba ngayong araw, kinonfirm din ni Jose Castro na pupunta dito sa Pilipinas si US President Donald Trump, pero yung ibang detalye niyan hindi pa muna ibinahagi ng opisyal. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na mula doon sa meeting kahapon sa El Nino, mayroong sapat na supply ng pagkain ng bansa, buffer stock natin ng bigas, tasa 75 days pa, 170 days para sa pork, 125 days para sa manok, at kung kailangan pa mag-angkat, gagawin niya ng pamahalaan para madagdagan ang supply ng bansa. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ang oras, 1:04.
0: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
12: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na tayo, October 14, 2026. Wala po nakaschedule na pagdinig ngayon para pagbigyan ng oras yung prosecution panel na mag-submit nung kanilang formal na ebidensya matapos na iurong yung tatlo sa apat na articles of impeachment. At gagamitin din ng suspension na ito para sa deliberations ng ating national budget sa Senado at para makapaghanda rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang depensa sa November 9, 2026. Chedo Liva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Okay, Doc, pag-usapan natin ngayon ang ikalawa sa pinakapangkaraniwang cancer sa buong mundo at ang nangungunang klase ng cancer sa aming mga kababaihan na may mataas ding kaso ng pagkamatay. Ang tinutukoy natin ay ang breast cancer. Siguro marami sa atin ang may mga kilala na tinamaan nitong nasabing sakit. Ako na lang, Doc, ilan yung kakilala ko na nakaligtas dito at meron din naman sa kasamang palad ay hindi na nakatawid dito. At ito ang ating magiging paksa ngayong hapon dahil ang buwan na Oktubre ay idiniklarang Breast Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para itaas ang kamulatan ng publiko patungkol sa nasabing sakit at gumawa ng pagkilos para ma-improve ang access sa napapanahong diagnosis at dekalidad na pangangalaga. Kaya ngayong hapon, marami pa tayong mga malalaman tungkol dito sa breast cancer at lilinawin din natin yung ibang mga maling paniniwala.
11: Tama ka dyan, Ched, at ang ating kaalaman sa mga bagay na ito, ano, magbibigay sa atin ng kumpiyansa, no? Na kapag nakakita tayo ng ganito, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, alam natin ang ating gagawin.
12: Mm-hmm. Okay, sige Doc, umpisa na natin. Kasi diba yung cancer, isa itong abnormality sa cells o sa ating mga cellula. Kung saan yung mga normal na mga cells ay sila yung mga nagbabago, nag-grow o lumalaki at nag-multiply. Pero itong mga ano na ito, itong mga cancer cells ay walang control ito eh. Walang control lang kanilang pagkalat na lumilipat-lipat na sa ano, sa ibang parte na rin ng katawan. Ngayon Doc, itong breast cancer ay hindi pala iisang klase ng sakit. Isa itong grupo ng magkakaibang cancer na maaring magkaroon sa iba't ibang bahagi ng breast o sa ating dibdib at magkakaiba rin yung kanilang characteristics. Para sa una kong tanong, Doc, ano-ano ba yung mga klase ng breast cancer at ano yung mga pagkakaiba ng mga ito?
11: Tama ka dyan, Ched, no? Yung breast cancer ay isang grupo ng mga sakit na nagsisimula sa iba't ibang mga cells ng breast. Ano? Magkakaiba yung tinatawag nilang mga characteristics, no? Yung bilis ng paglaki at paraan ng paggamot. Ano? Una na dito, yung sinasabi nating ductal carcinoma in situ. No? Ibig sabihin, abnormal cancer cells na nandun sa may milk ducts pa lamang at hindi pa kumakalat sa nakapagilid na breast tissue. Tinatawag itong stage 0. Ano? Ang pangalawa dito, yung invasive ductal carcinoma. Ano? So, nagmuumpisa ito sa mga milk ducts, ngunit kumalat na ito at na nakapaligid na dun sa mga tissues. Ano? Ito yung pinakakaraniwang uri ng invasive breast cancer. Ano? Meron din tayong tinatawag na invasive lobular carcinoma. Ano? Nagsisimula naman ito dun sa mga lobules, sa bahagi na gumagawa ng gatas. No? Minsan may mas mahirap itong makita bilang bukol dahil maaari itong kumalat sa breast tissue sa ibang pattern naman. May mga hindi pangkaraniwang uri rin, gaya ng mga inflammatory breast cancer, maaaring magdulot ng pamumula, pamamaga sa dibdib at saka yung Paget's disease ng nipples, no, na maaaring magmukhang pantal lang sa area ng nipples. Bukod sa lokasyon at itsura, mahalagang malaman ang molecular subtype, ano, kung hormone receptor positive ba ito o hindi, ano? Dahil dito ay may malaking gabay sa pagpili ng tinatawag nating treatment.
12: Mm-hmm. Doc, mapunta na tayo dun sa mga bagay na pwedeng magpataas ng risk. Gaano kahalaga yung family history ng breast cancer o iba pang klase ng cancer para magkaroon ang isang babae o isang tao ng ganito?
11: Yes, mahalaga yung family history, no? Dahil maaari namang namamanay itong mga genetic mutations na nagpapataas ng panganib ng breast cancer. Kabilang sa mga kilalang genes, ano, yung mga breast receptor cancer, no, na number 1 at saka number 2, no, mas dapat itong pagtuunan ng pansin kung may ina, kapatid o anak na nagkaroon ng breast cancer, lalo na kung bata pa nung ma-diagnose. Ano? Mahalaga rin kung may ovarian cancer sa pamilya, male breast cancer, no? At ilang kaso ng breast at pancreatic or prostate cancer, no? Napakalaki ng family history pagdating sa mga ganito. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag ang kamag-anak nagkaroon ng breast cancer, siguradong magkakaroon kayo, ano? At kahit walang family history, maaari pa ring magkaroon ng breast cancer. So kung malakas ang family history, maaaring i-recommenda yung mga genetic counseling, yung genetic testing kung naaangkop at mas maaga o mas masinsing na screening pagdating dito.
12: Mm-hmm. Dok, paano naman nakakaapekto sa breast cancer risk yung reproductive history ng babae? Gaya ng maagang pagsimula ng menstruation o late menopause, yung edad din ng unang manganak at kung nagkaroon ba o hindi ng anak?
11: Yes, may kinalaman ito yung exposure ng breast tissue sa hormones, ano? Lalong-lalo na yung estrogen at saka yung progesterone. Ang maagang pagsisimula ng menstruation at late menopause ay nangangahulugang mas mahabang panahon ng hormonal exposure.
12: Mm-hmm.
11: Maaari rin itong makaapekto sa risk na magkaroon ng unang anak sa mas huling edad at hindi pagkakaroon ng anak. Ito yung mga usual na mga variables pagdating dun sa mga reasons or causes, ano? Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na may mali sa babaeng hindi nagkaanak o late nagkaanak, ano? Risk factor lamang ang mga ito. Hindi tiyak na dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao. Mahalagang tignan yung kabuuang risk profile, yung edad, yung family history, yung genetics, yung lifestyle niya, at iba pang mga medical factors. Sa halip na iisang factor lamang ang tinitignan.
12: Mm-hmm. Dok, para naman dun sa mga babae nagme-menopause, may ilan kasi yung nag-undergo sa hormone replacement therapy o yung HRT. Sinasabi kasi na may kaugnayan din daw sa pagtaas ng risk ng breast cancer paggamit itong mga HRT. At kung meron man, Dok, ano ba yung mga dapat malaman na mga babaeng pinag-iisipan o umiinom nito?
11: Oo. Yung hormonal replacement therapy, ginagamit ito upang maibsan yung mga sintomas ng menopause, no? Gaya ng hot flashes, yung mga night sweats, yung mga vaginal symptoms. Ngunit mahalagang malaman na ang epekto nito sa breast cancer ay nakadepende sa uri ng hormone therapy, no? Yung combined estrogen progesterone therapy ay nauugnay sa pagtaas ng breast cancer risk habang tumatagal ang paggamit. Yung estrogen only therapy, habang tumatagal ang paggamit, hindi masyadong may ibang risk profile naman ito, ano? At karaniwan para lamang sa mga babaeng walang uterus. Dahil maaring magpataas ng estrogen lamang ang panganib ng endometrial cancer kung buo pa yung matres. So hindi pare-pareho ang panganib ng lahat ng regimen at hindi rin dapat basta ipagpalagay na ligtas ang isang therapy dahil lamang sa mababang dose o ibang paraan ng pagbigay.
12: Mm-hmm. Dok, paano naman yung mga gumagamit ng mga oral contraceptives o yung mga birth control pills? Totoo bang pwede nitong mapataas ng slight yung risk o yung chance ng pagkakaroon ng breast cancer? At gaano kalaki ba yung risk na ito kumpara dun sa mga benepisyo na makuha dito?
11: Well, may mga pag-aaral na nagpapakitang may maliit na pagtaas sa relative risk ng breast cancer sa mga kasalukuyang gumagamit o kumakailangan gumamit ng hormonal contraceptives, kabilang yung mga tinatawag nating birth control pills. Pero mahalagang maintindihan ang salitang relative risk. Ang maliit na pagtaas ng risk ay hindi na nangangahulugang mataas agad ang posibilidad na magkaroon ka ng cancer. Lalong-lalo na sa isang individual, ano? Nakadepende pa rin ito dun sa edad, dun sa baseline risk, ano? May mahalagang benepisyo rin yung mga pills gaya ng pagpigil ng hindi pagplanong pagbubuntis, pagregulate ng menstruation at pagbawas ng tinatawag nating menstrual cramps na karaniwang nakikita natin sa mga kababaihan. Maaari ring bumaba yung panganib ng ovarian at saka yung endometrial cancer sa paggamit ng mga iilang oral contraceptives.
12: Mm-hmm. Dok, kung gumagamit ba ng birth control pills, kailangan bang mag-alala yung isang babae o magpa-screen ng mas madalas para sa breast cancer?
11: Well, hindi automatikong kailangan ang mas madalas na screening, hindi lamang matagal na gumagamit ng mga pills. Ano? Sundin yun lamang yung mga screening recommendations batay dun sa edad at personal risk factors. Kung may strong family history o genetic mutation, maaaring kailanganin ang ibang screening plan. Huwag basta itigil yung contraceptive nang walang alternatibong plano. Makipag-usap po sila sa mga pinagkatiwalaan nilang mga doktor, ano, dun sa mga para matimbang ang benepisyo or panganib at iba pang mga posibleng contraceptive options.
12: Ayun. Dok, yung ano, yung pagkakaroon ng bisyo, kasi 'di ba, marami ding mga sakit yung nako-connect doon sa paninigarilyo, sobrang pag-inom ng alak. Gano rin ba kalaki yung epekto nito para tumaas yung tsansa na tamaan ng breast cancer?
11: Well, ang alcohol consumption ay may malinaw na kaugnayan sa breast cancer risk. Ano? Habang tumataas ang consumption ng alak, tumataas din yung panganib. Ito, napansin na nila ito. Ano? Kahit katamtamang pag-inom ay maaaring may kaakibat na dagdag na risk. Ano? Yung paninigarilyo naman ay nakapipinsala rin sa kalusugan at may ebidensyang nag-uugnay talaga ito sa breast cancer. Bagamat nag-iiba ang lakas ng ugnayan, depende sa edad at dun sa pattern ng exposure.
12: Ayun. Dok, isa pang madalas natin naririnig, yung pagkulay ng buhok at yung paggamit daw ng mga hair straightening o yung mga madalas magparibad na sinasabi na nakakapagdulot o nagiging dahilan daw ng ano ng breast cancer. Ano yung masasabi ninyo tungkol dito?
11: Well, hindi natin dapat sabihin lahat ng hair dye at rebonding products ay sanhi ng breast cancer, ano? Hindi pare-pareho yung resulta ng mga pag-aaral at may mga produktong magkakaiba ang chemical ingredients at paraan ng paggamit. May ilang observational studies na nakakita ng posibleng ugnayan ng mga ilang hair products. Ngunit hindi sapat ang ganitong findings upang patunayang direktang sanhi ang mga ito. Ang practical na payo ay gumamit ng mga produktong sumusunod sa mga tinatawag nating safety regulations. Ano? Basahin natin yung mga labels, sundin yung mga instructions at iwasan ang hindi kinakailang exposure sa chemical.
12: Dok, meron pa bang ibang mga environmental o occupational exposures bukod dun sa nasabi natin na yung mga hair dye at mga rebonding products na posible may kaugnayan sa breast cancer risk?
11: May mga ilang environmental exposures na pinag-aaralan na, no? Kabilang yung mga tinatawag nating ionizing radiation at ilang endocrine disrupting chemical, sabi nga nila, no? Ang medical radiation sa chest, lalo na sa murang edad, ay isang kinikilalang risk factor na, no? Yung occupational exposure naman ay nakadepende sa particular na chemical, yung mga doses, na kung gaano kadami ang natanggap niya, no? At ang tagal niya dun sa exposure. Hindi lahat ng chemical exposure nangangahulugang magkakaroon na kagad ng cancer, no? Mahalaga yung tinatawag nating evidence-based assessment sa halip na matakot sa lahat ng produktong gumagamit sa araw-araw.
12: Kailangan lang ng iba yung pag-iingat at yung magbasa tayo ng mga labels, ano, sumunod na maigi doon sa mga ano, sa mga instructions kung gagamit man tayo ng mga product na may mga chemical. Itong susunod kong tanong, Doc, kasi 'di ba hindi lang babae yung pwede magkaroon ng breast cancer. Pati mga lalaki pwede rin tamaan nito. Actually, meron din akong isang kakilala na nagkaroon ng breast cancer na lalaki. Bihira man ito sa kanila, ang tanong ko, Doc, totoo bang mas mataas yung possibility na ikamatay nila itong nasabing sakit? Pero bago ninyo sagutin yan, Doc, magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan. Magbabalik po kami.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: El Niño Alert!
15: El Niño Alert!
14: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
16: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
14: El Nino Alert!
15: El Nino Alert!
14: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
17: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan.
6: At hindi basta kasabihan lamang.
4: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Ang oras, 1:25 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating talakayan, papasukin muna natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Mga kabataan, hinimok ng DENR na manguna sa paghanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ched, hinikayat nga ni DENR Secretary Mitch Cuna ang mga kabataang Pilipino na maging aktibong leader sa kanilang mga komunidad pagdating sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang naging sentro ng mensahe ng kalihim sa Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan nitong October 13 kasabay ng paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagang paghahanda at proactive risk management lalo na sa harap ng inaasahang Super El Nino. Minigyang din dito na nagsisimula sa bawat isa, bawat tahanan at komunidad ng paghahanda kung saan mahalagang matiyak na alam ng bawat isa ang mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng emergency. Kabilang din sa mga bigyan diin ni Secretary Cuna ang pangalaga sa kagubatan, watershed, ilog, mga baybayin dagat na mahalaga sa pag-imbak at pagkontrol sa supply ng tubig at pagbibigay proteksyon sa mga komunidad tuwing panahon ng sakuna. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ituloy na natin yung ating health case at yan ay ang breast cancer o cancer sa suso. Ayan, bilang ang buwan na Oktubre taon-taon ay observance ng Breast Cancer Awareness Month. Marami na tayong nasagot kanina, kasama na dyan yung iba't ibang klase ng cancer o breast cancer, hanggang sa ano-ano yung mga bagay na nagpapataas ng tsansa na magkaroon nito. Naputol tayo dun sa tanong na, totoo bang mas mataas ang posibilidad na ikamatay ng mga lalaki ang breast cancer? Doc, ano ang masasabi ninyo dyan?
7: Totoo yun. Ano? Bagamat bihira yung breast cancer sa lalaki, mayroon din silang breast tissue na maaaring magkaroon ng cancer. Mas karaniwang itong natutuklasan sa mas huling yugto, no? Dahil hindi ito agad naiisip ng pasyente. At kung minsan ay napagkakamalang ordinaryong bukol lamang. Ano? Dahil mas konti ang breast tissue ng lalaki yan, maaaring mas madaling kumalat ang tumor sa katabing structures kapag lumaki ito. Mga babalang senyales, napansin nila, no? Matigas yung bukol sa dibdib, pagbabago o pagpasok ng utong, no? Paglabas ng yung dugo.
8: Inverted, naging
7: yes.
8: Inverted.
7: Paglabas nipple. Ng dugo dun sa nipple, no? Yan ang mga nakikita nila, no? Kasama na dito yung mga kulani sa kilikili o kaya pagbabago dun sa balat. May mas mataas na risk ang ilang kalalakihan na BCRA2 mutation, ano? Yung tinatawag nilang Klinefelter syndrome o kaya family history ng breast cancer. Hindi nangangahulugang mas agresibo ang lahat ng breast cancer sa lalaki, ano? Pero ang prognosis ay nakadepende sa stage, sa subtypes at saka dun sa response ng treatment.
8: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi madalas nating marinig yung early detection. Ano ba talagang ibig sabihin nito, lalo na sa breast cancer? At ano-ano yung mga paraan para matukoy ng maaga itong sakit kahit wala pang sintomas?
7: Ang early detection ay ang pagtukoy sa breast cancer sa maagang yugto, ano, dun sa early stages niya,
8: early phases,
7: bago ito kumalat ng malawakan. May dalawang mahalagang bahagi ito. Yung regular screening, sa mga taong walang sintomas, at ang mabilis na pagsusuri sa mga taong may bagong pagbabago dun sa chest area nila, ano. Kabilang dun sa mga paraan para ito'y matukoy, unang-una yung mammography, yung clinical evaluation, at iba pang imaging test kung kinakailangan, ano. Ang pagiging pamilyar sa normal na itsura at pakiramdam sa sariling dibdib ay nakatutulong din upang mapansin ang bagong pagbabago. Ano? So kailangan dito very very observant yung mga kababayan alongside with yung mga kalalakihan para kung anuman ang makita nilang mga changes, pagbabago, maisanggunin na nila kagad para pag maaga itong nakita, mas maaga nating magagamot.
8: Mm. Dok, isa sa mga napapansin ng ilang pasyente, yung pagkakaroon ng bukol o kulani sa may kilikili. Pwede ba ito maging senyales ng breast cancer? At kung oo, Dok, kailan ito dapat ipacheck?
7: Posible ito, ano? Pero hindi lahat ng bukol o kulani ay cancer. Ano? Maari itong dulot ng infection o kaya may cyst or ibang mga benign conditions. Gayunman, ang bagong bukol na hindi nawawala, lumalaki o matigas, ay dapat ipasuri na ito kagad.
8: Mm-hmm. Dok, kasi diba, madalas natin naiisip kapag ka-cancer, masakit. Ang breast cancer ba ay karaniwang may kasamang pananakit o posible itong magkaroon kahit walang nararamdaman na sakit?
7: Well, ang may mga changes tayong nakikita, no, kagaya ng mga bukol o kaya makapal na bahagi dun sa area. Nagbabago yung laki, nagbabago yung hugis, paglubog o pagpasok ng utong na dati namang nakausli, ano? May mga changes tayo na o kaya may mga kusang discharge na nakikita, lalong-lalo na kung may dugo, namumula, namamaga o kaya nagbabago yung balat, ano? Kaya nagkakaroon ng mga dimpling o parang hinihila yung balat, ano? Ito yung mga changes na binabantayan natin, at kapag nakita natin ang mga ito, ito yung mga sinyalis na kailangan talagang ipasuri ng mas malalim, kasi mga sinyalis talaga ito ng merong breast cancer.
8: Mm-hmm. Dok, meron tinatawag na pudorange o ano to, parang French term ito, na parang animoy, balat ng orange, yung itsura ng balat sa breast. Ano bang ibig sabihin nito at kailan ito dapat ipakonsulta?
7: Yeah, itong pudi orange, no, sa tawag nga ng mga ano dito, ano, yung makapal, may maliliit na hukay at maaring may kasamang pamamaga, ano, yung itsura ng surface ng orange, ano, kaya nila tinatawag na pudi orange, no. Maari itong makita sa inflammatory breast cancer, bagamat may iba ring posibleng sanhi ito, ano? Kung bago at hindi may paliwanag ang ganitong pagbabago, kailangan itong ng agarang medical evaluation. So, yung mga standard care na ginagawa natin, mammogram, no, biopsy, hanggang sa umabot tayo dun sa mga histologic findings.
8: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung mammogram at meron na rin akong narinig na breast ultrasound. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa at ano yung pagkakataon na mas kailangan yung ultrasound kaysa sa mammogram?
7: Well, ang mammogram ay low-dose x-ray ng breast na ginagamit upang makakita ng mga abnormalidad kahit wala pang nararamdamang mga bukol, ano? Lalo-lalo na dun sa mga dense na breast tissue. Nagkakaiba yung mga screening recommendations, depende na ito sa mga guidelines, ano? Pero yung ultrasound, isa itong procedure para kahit papano ma-describe nila kung ano yung mga findings naman sa loob. Merong advantage yung mammogram against ultrasound. Meron ding advantage yung ultrasound na hindi kayang ma-detect ng mammogram. Kaya kung titignan mo, it is ideal na parehas mong pagagawa yung dalawa, ano, para kahit papano masuri natin ng mas maayos.
8: Mm-hmm. Dok, meron mga babaeng sinasabihang dense yung kanilang breast tissue. Ano bang ibig sabihin nito at nakaka-apekto ba ito sa kakayahang makita yung cancer sa mammogram?
7: Well, ang dense breast ay nangangahulugang mas maraming fibrous at glandular tissue kumpara dun sa fatty tissue, ano. Hindi ito sakit, pero may dalawang mahalagang implikasyon. Ano, mas mahirap makita ang ilang cancer sa mammogram at bahagyang mas mataas ang breast cancer risk. Ano. Maaaring kailanganin din yung karagdagang imaging batay dun sa kabuuang risk at dun sa mga mammogram findings.
8: Mm-hmm. Dok, paano naman yung mga babaeng may strong family history o may genetic mutation? Iba ba yung screening protocol para sa kanila?
7: Yung mga babaeng may high risk na mga conditions ay maaaring mangailangan ng mas maagang screening yung mga tao ng breast MRI kasama ang mammogram, ano, at sometimes genetic counseling. Ang eksaktong edad ng pagsisimula at schedule ay nakadepende dun sa mutation, dun sa family history, at saka dun sa mga assessment ng mga spesyalista.
8: Mm-hmm. Dok, kapag may nakitang bukol o may ibang sintomas na kahina-hinala para sa breast cancer, ang ginagawa diyan eh yung ano eh yung biopsy. Ano ba itong biopsy, doc? At bakit ito mahalaga bago simulan yung treatment?
7: Well, ang treatment kasi nakadepende kung ano yung ating diagnosis, ano, kasi mapipili natin kung anong chemotherapeutic agent ang gagamitin natin, because specific types ng breast cancer sometimes yung iba resistant sa gamot na ito, sometimes tumatalab sila, no? So the only way to find out is to do a biopsy. Mm-hmm. Ang biopsy ay ito yung paraan ng pagkuha ng sample tissue mula dun sa kahina-hinalang bahagi ng breast upang suriin sa ilalim ng microscope. Ang final result nito, yung tinatawag nating histologic findings, ano? Kapag nakita nila yung sinyales ng merong cancer, kagaya ng mga pycnotic nuclei, no? Nagkakaroon ng mga mitotic figures, nagkakaroon ng iba-ibang mga discoloration, no? Ito yung mga usual nilang tinitignan. Kapag nakita nila ito, nire-report nila at base dun sa anong type ng cells ang nakita nila dito.
8: Mm. Dok, kapag nakumpirma na ang breast cancer, pag-uusapan na yung stage from 0 to 4 at may mga subdivision

0: malaki na yung tumor, may mas malawak na regional lymph node involvement. Pag stage 3, eto, locally nakapag-advance na siya, no? Maaring malaki na yung tumor o mas maraming lymph nodes yung apektado. Pag stage 4 naman, ito, kalat na kalat na ito. At dun sa, even dun sa mga adjacent or dun sa malalayong bahagi ng katawan, naka-take off na, kagaya ng buto, sa atay, may nakita sa baga, may nakita sa brain, ano, ito na yung mga stage 4. May mga subdivisions yan, kagaya ng 2A at saka 2B, dahil mas detalyado yung kombinasyon ng tumor size, lymph node status, at iba pang mga findings, ano. Hindi stage lamang ang batayan ng prognosis, mahalaga rin yun. Tinatawag nilang tumor biology, ano. So, importante talaga na magampanan natin lahat ng mga ito para makapaggawa tayo ng staging and at the same time, yung prognosis.
1: Mm-hmm. Dok, pagdating sa pagpili ng treatment, ilan sa mga paraan ng gamutan ay yung radiation, chemotherapy, may hormone therapy, meron ding targeted therapy. Paano nagdidesisyon ang mga ano dito, yung mga doktor, lalo na 'di ba yung mga oncologist, yung ano specialist dito eh. Kung ano yung kombinasyon ng mga treatment ang pinakamainam para sa isang pasyente. At ano yung papel ng subtype na na nasagot ninyo, Doc, at yung stage sa desisyon na ito?
0: Well, ang treatment ay nakabatay dun sa stage, definitely. Ano? Ikalawa, kung anong subtype ito, kung anong tumor size, yung lymph node involvement, pangkalahatang kalusugan ng pasyente. At ang syempre, hindi nawawala dito, yung preference ng pasyente. Ano? Maaring kabilang dito, yung surgery, no? Pag-alis ng tumor through surgical means, ano? Depende sa situation. Ikalawa, yung radiation therapy. Gumagamit tayo ng radiation upang sirain yung natitirang cells, ano? Para dun sa target area. Yung chemotherapy naman, mga gamot ito or chemotherapeutic agents na pumapatay o pumipigil sa paglaki ng cancer cells, no? Sometimes they also do yung hormone therapy, ano, para dun sa mga receptor positive na cancers, ano? O kaya yung targeted therapy, mga gamot na tumatarget na particular na molecules, molecular features ng cancer, no? Ito yung targeted therapy. Yung immunotherapy naman, para sa mga piling pasyente at sa certain cancer subtypes, maaaring ibigay ang ilang treatment bago ang surgery upang paliitin muna yung tumor, ano? O pagkatapos ng surgery upang mabawasan naman ang possibility ng recurrence.
1: Mm. Do, kasi 'di ba, may ibang mga cancer patients yung inooperahan. Kung pag-uusapan ng surgery, kailan kakailanganin ng operasyon at kailan naman pipiliin o pwedeng piliin yung breast conserving surgery kumpara doon sa mas malawak na operasyon?
0: Well, sa maraming early stage ng mga cancer cases, yung surgery ang pangunahing treatment pa rin. Ano? Ang breast conserving surgery or lumpectomy, ang tawag dito, lumpectomy, tatanggalin lang yung lump, ano? Nag-aalis ng tumor at maliit na margin ng nakapagilid na tissue. Habang pinapanatili yung malaking bahagi ng breast, ano? Kadalasan sinusundan din ito ng radiation. Ang mastectomy naman ay pag-alis ng buong breast. So, mastectomy ang tawag natin dito. Maaring piliin ito kung malawak yung cancer, maraming bahagi ang apektado, at hindi angkop yung breast conserving approach o may ibang clinical considerations. Hindi ibig sabihin na mastectomy ang laging mas mabuti.
1: Ayun. Dok, sa kabila ng pag-improve ng treatment nitong mga nagdaang panahon, may mga pasyente pa rin hindi nakakaligtas sa breast cancer. Ano ba yung mga pangunahing dahilan, bakit nagiging mahirap gamutin o hindi nakakasagot sa treatment ang isang cancer?
0: Maaari dahil advanced na ito ng matuklasan, ano? Unang-una, mabilis lumaki o kaya may metastasis na ito, nakalipat na or naka-take off na. O kaya may mga cancer cells na hindi tumutugon dun sa gamot na binibigay, ano? Maaari ring magkaroon ng resistance dun sa treatment. Gayun man, hindi lahat ng advanced cancer ay pare-pareha ang response, ano? Patuloy yung umuunlad ang mga treatment strategy natin, nagbabago yan. At mahalaga yung individualized care at saka yung regular assessment.
1: Dok, ito linawin lang natin kasi merong ibang mga maling paniniwala. Mas mataas daw yung risk ng breast cancer sa mga babaeng malalaki ang dibdib. Ano masasabi nyo dyan,
0: hindi
1: Dok?
0: Hindi naman palaging ganun, ano? At hindi ito...
1: Parang basihan.
0: Oo, hindi ito basihan. Ang pinag-uusapan pa rin dito kung anong histologic findings, gaano siya kalaki yung tumor size, yung kino-consider din yung age ng patient, pati yung

0: yung kung malakas ba siya o hindi, ano, at saka yung response niya sa treatment. Ito yung usually na nagdi-dictate ng prognosis ng pasyente.
1: Mm-hmm. Ito, Doc, narinig ko na to. Narinig ko na nito dati na kapag daw natama, ano, na-injure yung breast, halimbawa, nabangga o nahulog ka, maaari din daw ito pagmula ng breast cancer.
0: Walang matibay na evidence na nagde-dictate na o direktang pagkabangga, pagkahulog or injury sa breast na nagdudulot ng breast cancer, no? Minsan pagkatapos ng injury, maaaring magkaroon ng pasa, pamamaga or fat necrosis, ano? Okay, nagbabago yung fatty tissue na maaaring makapa bilang bukol, ano? May pagkakataon ding napapansin lamang ang dati ng bukol pagkatapos ng isang injury, ano? Usually yan nagpepeklat kasi sa loob, ano? At hindi palaging nagdudulot ito or nagiging sanhi na pagkakaroon ng breast cancer.
1: Okay, ayan. At meron na po tayong 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon sa atin namang pagbabalik. Ekuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: Publiko 738.
13: Ulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Health is wealth.
12: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
15: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
16: Doctors, doctors on board.
17: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:46. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
19: Balitang Pangkalusugan.
20: Balitang Pangkalusugan.
0: 10 medical students ng lalawigan ng Benguet lumagda ng scholarship contract sa ilalim ng Study Now, Pay Later program. Sa detalye, Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas, Baguio.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
23: Report. 10 medical students ang lumagda ng scholarship contract sa ilalim ng Study Now, Pay Later program for medicine ng provincial government ng Benguet. Sila ang ikasyam na batch ng mga benepisyaryo ng programa na nagbibigay tulong pinansyal sa mga kwalipikadong estudyante ang kumukuha ng Doctor of Medicine degree. Tinimok ni Governor Melchor Diclas na isa ring doktor ang mga bagong eskola na magsikap at magpursige upang matapos ang kanilang pag-aaral at makapagsilbi sa komunidad bilang mga doktor. Nagbahagi rin ng karanasan at payo ang mga dating benepisyaryo upang hikayatin ang mga bagong eskola na pahalagahan ang oportunidad at tuparin ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: Report.
1: Punta naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Cebu City Medical Center. Nagsagawa ng medical mission sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Barangay Pulang Bato. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: Report. Nagkatid ng serbisyong medikal at libreng mga gamot ang Cebu City Medical Center or CCMC sa mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang pagguho ng lupa sa Barangay Pulang Bato, lungsod ng Cebu, sa isinagawang medical mission sa evacuation center. Isinagawa ang medical mission sa pakikipagtulungan ni na Barangay Captain John Barry Mignoza at Cebu City Mayor Nestor Archival bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na tugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga residente na nawalan ng tirahan o inilikas. Naganap ang pagguho ng lupa bandang tanghali ng October 9 sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato matapos ang ilang araw na malakas na pag-ulan. Naapektuhan ng insidente ang 35 pamilya na binubuo ng 137 na mga individual mula sa 29 na kabahayan kung saan dalawa sa mga ito ang tuluyang nawasak. Inilikas din ang mga residente sa mga kalapit na lugar dahil sa pangamba ng landslide. Sa pamamagitan ng medical mission, nagbigay ang CCMC ng mga konsultasyong medikal at mahalagang gamot upang matugunan ang mga pangangailangan ng pangkalusugan ng mga apektadong pamilyang nananatili sa evacuation center. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamalaang panglungsod ng Cebu sa mga opisyal ng barangay at mga kinauukulang ahensya upang magbigay ng kinakailangang tulong ng mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
0: City Health Office inilunsad ang kauna-unahang mobile van x-ray service sa isang barangay sa Cagayan de Oro. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
23: Report. Inilunsad ng City Health Office ang kauna-unahan itong mobile van x-ray sa isinagawang kuyugta sa serbisyo sa baryo nitong Sabado. Ang mobile x-ray service ang nagbigay sa mga residente ng maginhawang akses sa libreng x-ray examination na hindi na kailangan bumiyahe pa sa City Health Office o sa mga ospital dito sa lungsod. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mas mapapadali para sa mga residente na makakuha ng mahalagang diagnostic services na mas malapit sa kanilang mga tahanan, kaya nakakatipid sila sa oras at pamasahe. Maraming residente ng Barangay Mambuaya ang nagpahayag na kanilang pasasalamat sa serbisyo at binigyang diin ang kaginawaan ng pagdadala mismo ng pasilidad ng x-ray sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Romy Kapinpuya ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
1: Ito naman, serbisyong nutrisyon ipinaabot sa mga katutubo sa Sitio Poog, Barangay Maitum, Tandag City. Si Angela Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: Report.
3: Nagdala ng iba't ibang serbisyo ang pamahalaang lungsod ng Tandag sa mga katutubo sa Sidyo Poog, Barangay Maitom, Tandag City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Indigenous People's Day at Cooperative Month. Katuwang sa aktibidad ang City Nutrition Office at iba pang tanggapan at ahensya ng pamahalaan upang maihatid sa mga residente ang mga serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at panlipunan. Layunin ng aktibidad na mas mapadali ang pagkuha ng mga pangunahing serbisyo ng mga katutubo, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na malayo sa sentro ng lungsod. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ang pagkakataon ng mga residente na makatanggap ng tulong at serbisyo mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Sa pangunguna ni City Mayor Roxanne Pimentel, patuloy na naghahatid ng serbisyo ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga maumayan anuman ang kanilang kinaroonan at kultura. Bigandiin din ng lungsod ang kahalagahan ng pagtiyak na walang komunidad ang may iwan sa paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Department of Health at DepEd patuloy ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa Siargao Islands sa ilalim ng 2026 School-Based Immunization Program. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Patuloy ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa ilalim ng School-Based Immunization Program ng Department of Health o DOH, katuwa ang Department of Education o DepEd upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Pinangunahan ng Santa Monica Primary Care Facility sa Siargao Islands, Siargao del Norte, ang pagbibigay ng measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papillomavirus o HPV vaccines sa mga kwalipikadong mag-aaral. Kabilang sa mga target na mabakunahan ang mga mag-aaral sa grade 1, grade 4 ng mga babae at grade 7. Hinikayat naman ang mga magulang at guardian na suportahan ang programa dahil mahalaga ang pagbabakuna sa pagprotekta sa mga bata laban sa tigdas, tetanus at HPV infection na maaaring magdulot ng cervical cancer. Pinayuhan din ang mga magulang na direktang kumonsulta sa mga healthcare workers upang makakuha ng tamang impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi ng iba dahil maaari itong fake news. Patuloy namang pinagtitibay ng DOH, DepEd at mga local health workers ang kanilang pagtutulungan upang matiyak na mas maraming mag-aaral ang mabibigyan ng proteksyon laban sa mga sakit. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon at wala na po kaming sapat na panahon dito sa ating programa. Kaya Doc, ano na lang ang gusto niyong iwan na mensahe sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa ating health case ngayong hapon, ang breast cancer?
0: Magaganda na po yung pamamaraan ng panggamot or paggagamot ng mga pasyente natin na may breast cancer. Pero lalong higit pong mas maganda kung mas maaga po natin itong natuklasan. Dito po nakasalalay yung ating prognosis. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana po mas nalinawang kayo tungkol sa breast cancer na isang seryosong sakit pero mas malaki yung pagkakataong magamot ito kapag maagang natuklasan. Ito nga po ay binabakikisa na ating programa sa observance ng Breast Cancer Awareness Month tuwing dumarating ang buwan ng Oktubre. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side, sa ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial at sa ating executive producer, Miss Jam Season. Antabayanan po ninyo 5 minutong pagbabalita kasama si Omar Anthony Aquino at pagkatapos niyan ang hiwan trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
6: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
17: Doctors, doctors on board.
22: Doctors on board.
27: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
28: We know you're always on the go.
29: On the go.
30: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
31: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
32: Reliable news delivered to you as it happens.
33: Para sure na wala kang mamimiss.
34: Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte, hinugna para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan ayon sa prosecution adviser. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Naniniwala si House Impeachment Team Advisor Ace Barbers na maaari na sampahan ang kaso sa Sandigan Bayan ang mga alegasyong kaugnay ng paggamit ni VP Sara Duterte ng confidential funds. Ayon kay Barbers, sapat na ang mga testimony at dokumento inilatag sa impeachment court upang makatulong sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Personal din niya nakikitang hinug na para sa pagsasampahan ng kaso mga alegasyon kaugnay nga sa confidential funds. Anya, hindi na kailangan muling maghanap ng mga testigo at ebidensya dahil naiharap na ang mga ito sa impeachment proceedings. Gayun man, nilino ni Barbers na nasa ombudsman pa rin ang pagpapasya kung sapat ang mga ebidensya upang magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte, handa sanang sagutin ang issue ng confidential funds sa impeachment trial. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Nakahanda sanang magpatawag ng matataas na opisyal ng pamahalaan ng defense team sa impeachment trial para ipaliwanag ang issue sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa pamamagitan sana ng matataas na opisyal ng gobyerno, ipapaliwanag din sana nila kung paano at para saan ang confidential funds. Kasama rin nilang bibigyan linaw ang mga lumitaw na pangalan sa acknowledgement receipts na Mary Grace Piatos at iba pa. Kaya lang sa ngayon, ayon kay Poa, kung hindi sila papayagan na makapagpresenta ng mga ebidensya, ay hindi naman anya nila ito magagawa sa simpleng press conference lamang, kaya umaasa pa rin ang kanilang kampo na mapagbibigyan sila ng impeachment court. Matatandaan na hindi nakapagpresenta ng ebidensya ang defense team sa confidential funds at grave threat article matapos itong tanggalin ang prosecution sa articles of impeachment. Pinayagan naman ng impeachment court na alisin ang sub judice rule patungkol sa mga articles pero umaalma pa rin ang depensa dahil inaasahan nila na maririnig ang panig ng vice presidente sa impeachment court mismo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, lead prosecutor nagpaalala sa depensa na sila ang tumanggi noon na palitan ng presentasyon ng ebidensya. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Nalagyan ng prosecution team ang mga hinaing na defense lawyers kaugnay ng mga inatras na probisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ni lead prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na pumayag ang panel ng prosecution sa mungkahi ni Senator George Bam Aquino na magkaroon ng alternate o palitang presentasyon ng ebidensya ang magkabilang panig para sa bawat artikulo ng impeachment. Gayunman, ang panig naman ng defense ang hindi sumang-ayon dito. Ayon kay Luistro, kung tinanggap lamang ng defense panel ang naturang proposisyon na iwasan sana ang kasalukuyang usapin hinggil sa 3 probisyong inatras ng prosecution. Sa ilalim kasi ng panukalang sistema, agad na masasagot ng depensa ang bawat artikulo matapos itong magpresenta ng prosecution. Dagdag pa ni Luistro, baka hindi rin nila inurong ang 3 articles kung simula't simula ay dumadalo ang vice presidente sa kanyang sariling impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
6: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines.
7: Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
21: Buwang trabaho.
25: Trabaho.
21: Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwang trabaho.
25: Trabaho.
21: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho.
25: Trabaho.
21: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Buwang trabaho.
25: Trabaho.
21: Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Pansamantala po muna tayong magpapahinga sa atin pong special coverage para sa impeachment trial. At syempre, ang regular na programa po ninyo na napapakinggan tuwing alas 2 hanggang 2:55 ng hapon. Ang One Trabaho ay muli pong sisingkaw sa himpapawid. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang lahat ng aming mga social media, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers. Patuloy na mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page. At syempre pa sa lahat po ng ating mga nanonood, ayan, mga taga-panood sa telebisyon, kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Tutok lamang po tayo dito po sa One Trabaho, mga ka-JT. Ang ating pag-uusapan ngayon po ay National Mental Health Awareness Month. Ayan, ngayon pong buwan ng Oktubre. Kaya naman, ang ating pong makakapanayam, isa pong mental health advocate, public speaker, author, and freelance writer. Dati rin po siyang DSW information officer at isang solo parent. No? Siya po ang presidente ng Solo Parent Employees Organization sa DSWD, COSPEO. Ayan po. At dahil nga magaganda yung ating mga pag-uusapan ngayon pong araw na ito, no? Bukod sa National Mental Health Awareness Month ngayong Oktubre, eh syempre maganda din yung ating mga kababayan na solo parent, no? Mga ka-JT natin na solo parent ay mayroon ng exemption kayo from PhilHealth contribution na magsisimula ngayong October 2026. Ayan, ang galing. Paano kaya 'yon, no? Siguro dapat makapanayam din natin ang PhilHealth. Ayan. Para at least ay yung sa mga gustong mag-apply, no, ng ganito, ano ba to, automatic ba to or kailangan ipapaalam pa sa kanila, 'di ba? Samahan niyo po kami. Ano ba ang trabaho ng isang mental health advocate at public speaker, author and freelance writer? At kamustahin natin, naku, paano niya na itaguyod yung kanyang mga anak? At isa pa niyang anak ay mentally challenged, and ito po ay sa kabilang mas kasamaang palad, no, ay sumakabilang buhay na. Ayan. Okay. So simulan na natin. Nasa kabilang linya na si Ma'am Karina Cari Javier. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am.
1: Magandang hapon sa iyo, Miss Jamie, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig and viewers na rin sa Facebook, YouTube, and sa mga TV station.
0: Opo, maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa amin, Ma'am Cari. Cari na lang po ang itatawag ko sa inyo.
1: Sure.
0: Opo. Siguro po, unahin ko muna, no, gaano ho kayo katagal dyan sa DSWD, sa inyo pong trabaho?
1: Bali, more than 18 years. Ay, sorry ha, parang hindi ko mahagip yung camera.
0: Ayan, ayan. Ayan.
1: Okay. Sorry dun sa mga sampay. Almost of decades, no?
0: Almost
1: total
0: two decades.
1: Sa public service, ha? Not only sa DSWD because I also used to work sa DNR and National Irrigation Administration. So, mga 20 years.
0: Ah, tagal nyo na din ho, no? Sa public all service.
1: All in one.
0: Oo. And siguro doon po sa ating mga nanonood at nakikinig, ano, bakit ho nag-shift kayo into pagiging author and at the same time freelance writer?
1: Well, mahabang story, ano, pero to summarize, I retired in DSWD on June 30, 2021.
0: Mm-hmm.
1: Then on August 7, 2022, yung youngest son ko, si James Michael, passed away, no? For almost 10 years, talaga nag-struggle kami dun. So, prior to this, talagang very active ako sa advocacy for solo parents. Ang makikita nyo naman sa photos, no? I was the founder and the first president ng Federation of Solo Parents of Spimin, a former president ng DSWD Central Office Solo Parents Group. At itong lahat, itong advocacy akong to ay ginagawa ko in addition to my official duties as a information officer sa DSWD. So, medyo mahirap. And at the time din, ay medyo nag-struggle na rin ako, no? How to cope with my son's mental illness.
0: Mm-hmm. Ma'am, medyo nawa, lalo oh, kayo na.
1: Teka lang, okay. Para hindi ko makuha yung tamang angle.
0: Mukhang lalong nawala si ma'am sa frame.
1: Teka lang, nasa na ba ako?
0: Ayan, okay. Walang galawan na. Ayan, sige. Okay na yan. Okay na yan, ma'am. Medyo bumaling kayo banda rito. Paano ba to? Dito. Hindi. Yung sa kamay ko, paano ba? Sa bandang kanan po ninyo. Kanan ninyo. Ayun. Tama, di ba? O, bandang kanan po ninyo. Ayan. Konti pa, ma'am, para masilayan yung kagandahan nyo. Hindi, lalong na wala. Ayan.
1: Yung upuan ko kasi, sorry, gumagalaw. Computer chair kasi ito. Ano ba to? Kanina maayos. Ano ba yun?
0: Ayan. Kita-kita naman po yung polo ninyo. Hindi, yung mukha po ninyo.
1: Teka lang, ano, paano ba to? No, wala ako sa
0: Ayan, konting pihit pa, konting pihit. Ayan. Medyo makukuha rin po natin yan. Okay.
1: Pa-assist kaya ako sa anak ko. Doon, paano ba to? Nawawala ako sa camera.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Pag sinabi ko natin na wala nang galawan, ayan na yon. Okay na yon. Teka, kalahati lang ho'y nakikita sa inyo eh. Ayan. Ayan, wag na, yan, nanay, wag na kayong gumalaw. Ma'am Carrie, opo. Gumagalaw pa din.
1: Kalahati ko na nakikita.
0: Hindi, ayan, okay po kayo dito. Nakikita
1: ayun!
0: Ko po kayo.
1: Ayun! Bro, pero I don't know why. I'm not moving.
0: Aha.
1: Walang kanina eh.
0: Okay. Ito, mukhang nag-stock up na okay, ho kayo. Mukhang talagang hindi na kayo gumagalaw. Ayun! Okay.
1: Pasensya
0: na po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin. No? Kasi talagang ganyan ho kapag live. Okay. Anyway, so...
1: live. Live na nasa... station, no? I'm just getting used to ganito na ayan siya, oh. Tignan mo, I'm not moving, ha, pero I don't know kung bakit siya gumagalaw. So, anyway, when I retired and my son, youngest son, passed away, diba? Kumbaga, after almost 5 years ng hiatus, no, na I was grieving, syempre, diba? Na dinactivate yung social media accounts contributing. Then, suddenly nga, yung marami akong nababasa na mga yung young people committing suicide because they have depression, anxiety disorder, yung mga ganoong mental health challenges. And I was thinking na ano kaya ang pwede kong gawin? Lord, help me, no? Tulungan niyo po ako. Please help me. Guide me. How can I help? How can I get my message across? Kasi I wanted sana na parang yung my son's death will not have been in vain. So, talagang amazing si Lord na very clear yung sagot niya na why not use the skill I gave you? You are a writer, di ba? Uh-huh. So, gamitin mo yun. Sabi niya ganyan, no? So, finally, I sat down that very day, siguro first week of February. I sat down and I just kept on typing. May computer kasi kami dito sa bahay. Talagang dire-diretso yan. Almost 3 hours. Mm-hmm. Natapos ko yung prologue and then first three chapters of my first memoir before the morning came, no? Uh-huh. And itong book na to, tales, no? Chronicles, the struggles namin mag-ina, hindi lang namin mag-ina ng aming buong family in dealing with JM sa mental health issues hanggang sa kanyang pagkawala, no? Yung pagkamatay niya. And how I was able then to cope with my grief, no? Nung how writing helped me heal, no? Na, kumbaga, through writing this memoir, natulungan ko rin yung sarili ko na to heal, na of course yung grief. Mm-hmm. Alam naman niya, no, yung mga magulang na nawala ng anak, namatayan ng anak, yung grief, no, yung lungkot ay hindi yan mawawala. Pero in my case, I channeled my grief to write a memoir, to write a book, and to resume din yung aking mga public speaking engagements. Mm-hmm. To advocate mental health.
0: Mm.
1: So yun po yung story, no, kung paano po ako naging from a public servant to an author.
0: Oho. Now, very inspiring ho yung inyong pong buhay, no, kasi as a single mother, no, mahirap ho na magpalaki ng anak, how much more yung meron ka pang mentally challenged, no? Paano po ninyo na itaguyod yung inyong pagiging isang working mother and at the same time, no, ay pagiging single parent?
1: Well, napakahirap. Alam yan ng mga millions, I should say, no? Mm-hmm. There are probably millions of solo parents na here in the Philippines, no, currently. Napakahirap dahil as a solo parent, ang dami mong roles na ginagampanan, mm-hmm. di ba? Provider, breadwinner, caregiver, at the same time, nag-work ka din, di ba? Siyempre, to make ends meet. And then, advocate. At the mm-hmm. same time, very, nung mga panahon kasing yun, I was very active sa advocacy to amend. Then, RA 8972 na na-amend na nga, hindi ba? Correct me if I'm wrong, RA 11. Sorry, I forgot senior moment. Pero na-amend na siya. Hindi ko masyadong kabisado yung bagong law. So, tawag dito, mahirap pero you know, the faith that God has given me, you know, I belong to a Reformed Christian Church.
0: Uh-huh.
1: And then yung support group.
0: Uh-huh.
1: Yan po yung gusto kong i-emphasize sana na yung mga solo parents po, lalo na sa mga, whether nasa komunidad kayo or nasa inyong respective workplaces na, ano, tawag dito, kung merong support group na isang association sa inyong lugar, mag-join po kayo. Kasi mm-hmm. napakalaking bagay po niyan, napakalaking tulong para sa inyo, no po, na makasapi kayo sa isang ganitong samahan. Dahil, syempre, pare-pareho kayong solo parents, so you encourage each other, you help each other. Kumbaga, meron kang matatakbuhan, you have a shoulder to cry on, no?
0: Uh-huh.
1: There are
0: para makakabuo like, ka ng community. Oo.
1: Yes, oo. Napaka-importante po ng isang solo parents community, no po. Yun po yung ng mga panahon na very active pa ako sa advocacy. Ito po yung paulit-ulit ko pong sinasabi even in my previous media guestings na kung wala mang sa inyong lugar No, although dapat sana meron. Alam ko kasama yan doon sa mga nilabi namin na amendment na dapat kada barangay ay mayroong samahan, no, magtatag ng samahan para sa mga solo parents. Kasi nga yung what I always emphasize is there's strength in numbers, di ba? Yes. Na mas pakitinggan tayo ng ating mga lokal at national officials kung tayo po ay united sa ating advocacy.
0: Mm-hmm. So ito hong ika ngay pagiging mental health advocate po ninyo at syempre kayo ho yung presidente, no, ng Solo Parent Employees Organization sa DSWD. Paano po ito, opo, pero paano ho ito nakatulong sa inyo lalo na sa pagpapalaki ho ng mga anak, especially yun pong mayroong mentally challenged?
1: Tawag dito kasi yung when as a public servant then kasi di ba nga I used to work sa DSWD and former president nga ng aming solo parent support group. Mm-mm. Alam ko, kabisado ko kung saan makakahingi ng tulong. Uh-huh. Hindi lang sa amin sariling ahensya kundi maski sa iba sa local and national governments then. So yun ang
0: parang advantage dito,
1: naging daan para ako ay tsaka ako kasi yung tipong outspoken ako, Miss Jamie.
0: Mm-mm.
1: Well, hindi ako magiging advocate, no, kung hindi ako outspoken na talagang pinagbibigay alam ko, no, pinapaalam ko kung ano ba yung mga needs, hindi lang sa sarili ko kundi ng mga ibang solo parent. Yung pangkalahatan ba, like pag may mga meetings, di ba, pag pinapatawag ako ng mga secretaries or top officials ng DSWD, or miski sa LGU, I have, kumbaga, nakamit ko, nakaisang palad ko na pera lang yung siguro yung presidente ng Pilipinas, but senators, congressmen, mayors, hanggang sa mga barangay officials na pinapaalam ko talaga, ganito po ang sitwasyon ng mga solo parents sa ating locality, sa ating ahensya, sa ating komunidad. So sana po ay matulungan ninyo, no, kung sana po ay meron naman pong budget dyan. Alam ko po, hindi ba yung sagad, meron pong party dyan para sa solo parents. So sana po ay matulungan nyo at magamit nyo ang pondo na to para po talaga magkaroon ng programa. Ayan na naman, umuusog na naman. And I don't know why. Ito na alam ko anong gagawin ko. Sandali, ayan. Sige, mag-flash na lang muna. Ayan ang pictures ko. Dami kong pinadala kay Tess.
0: Okay. Anyway.
1: Hopefully, ayun.
0: Pwede ko ba tawagin kay Mommy Carrie? Ayan. Mommy Carrie.
1: Sure. Tita Carrie.
0: Tita Carrie. Ayan, Tita Carrie. Yun hong I think, no, yung expanded Solo Parents Welfare Act or Republic Act 11861 ay na-amend yun into 8972 and according dito ho, no, this is to grant enhanced financial assistance, leave benefits and social protection to solo parents and their children in the Philippines. Now, I think meron ho ata ngayon na ipinalabas din ang PhilHealth. Tama ho ba?
1: Mm-hmm. Yes, so kailan lang to? In fact, isa dun sa mga members namin before, no, so na active pa rin naman yon si Leia Valenzuela. Pini-EM niya agad sa akin. To sabi niya, Tita Carrie, good news.
0: Uh-huh.
1: Then nakita ko na yung sunod-sunod na messages sa akin ng mga solo parents na ayan na naman siya. natutuwa daw sila at yun na, yun na. Ganito, meron ng ganitong provision na hindi na magbabayad ng premium, tama ba?
0: Well, parang ganoon, oo. Pero ano ho natin ito, i-verify pa natin at siguro sa mga susunod na pagkakataon ay maipaliwanag mismo ng PhilHealth, hindi ba? Dito po sa programa, tetry ho
1: yes,
0: namin
1: so,
0: na
1: kasi,
0: makuha ang PhilHealth. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mukhang ito po ay hakbang ng pamahalaan para matulungan ng solo parent na ika nga kumbaga parang i-exempt na ang mga solo parent sa pagbabayad or sa PhilHealth contribution.
1: True, oo.
0: Uh-huh.
1: Kasi I remember nung 2024, nagkaroon ako ng yung last face-to-face, na madalas kasi online na, di ba, nagtitipid ang government. Mm-hmm. Yung last face-to-face speaking engagement kasi DSWD, ang daming solo parent employees na MOA, may MOA yung cost of service, no? Memorandum, oo, na
0: pero ano ko po, sige po, go ahead po.
1: Oo. Na ang talagang hinaim nila is sabi na na-alit na nga nung sweldo and then wala pa silang security of tenure dahil MOA nga. And then of course they have yung children nila pinapag-aral, pinapalaki and everything. Ang laki daw ng kaltas sa PhilHealth. So sabi nila paano kaya ito Ma'am Kari, no, na masyadong malaki yung kinakaltas ng PhilHealth. Sabi ko nga, hindi ba isa yan dun sa mga provision sa amendments na nilalabi natin before? So let's pray na sana yung mga patuloy kayong i-advocate niya na sana nga, di ba, yung dumating yung time na alisin na yan, na parang kagaya sa seniors.
0: Ah.
1: Diba yung seniors, lifetime members. Like, po, senior na ako eh.
0: Opo,
1: lifetime
0: opo.
1: Member ka na ng PhilHealth na hindi mo na kailangang magbayad.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi ka na, hindi ka na kakaltasan.
0: Ah. Mm-hmm. Sige ho,
1: sisikapin. Kasi malaki talaga ang ano eh. Mm-hmm.
0: Sisikapin ho natin na makuha ang PhilHealth sa programa para nang sa ganun. Oo, malinawan ho natin itong mga bagay na ito, no? I think itong nakalagay dito na yung company na ang sasagot, marami. May mga talagang mayroong dapat na contribution ang kumpanya, no, sa pagbabayad ng SSS, pag-ibig, PhilHealth. Hindi ho yan talagang sinushoulder ng empleyado solely, no? Sa pagkakaalam ko, ha, sa pagkakaalam ko, talagang may share dyan ang kumpanya kasi mandatory benefits po yan. Okay. So marami pa po tayong mga itatanong kay Tita Carrie. Ayan, sa pagbabalik po ng ating One Trabaho. Tita Carrie, standby ka lang dyan. Sandaling-sandali lang. Ang oras po natin,
1: yes.
0: 2:31 ng hapon.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
3: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah.

0: Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na atin laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Puwang trabaho.
9: Trabaho
8: kasama si Jamie Quinto. Puwang trabaho.
9: Trabaho
8: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: 2:38 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi pa rin tayo ng ating palatuntunan. Ito po ang One Trabaho. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At syempre pa sa lahat ng social media platform. Radyo Pilipinas. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At kasama pa rin natin syempre si Tita Carrie Javier. Ayan ang ating po pinag-uusapan.
11: Hello, okay.
10: Ayan. Hello, Tita Carrie.
11: Okay na.
10: Ayan. Yeah. Mukhang hindi na nga gumag.
11: Lumipat ako sa monoblock chair.
10: Ah, okay. Ayan, mas steady ka na.
11: Yung computer chair ko kasi has a mind of its own. Umaandal siya.
10: Eh. Pati nga rin ako, napapaganon din ako eh. Natatangay ako eh. Anyway. kayo po ay bilang okay. Public speaker, no? Diba? Public speaker po kayo. And kayo ho ba ay mayroong mga nakatakdang public speaking engagements, and ano ho yung ika ngay mga kadalasan na inyong tinatalakay sa inyong ano public speaking engagements? Yes po.
11: To plug na yun na since I became an author, I also resume yung becoming a public speaker, no? Katatapos ko lang in fact sa DSWD, which is my former office, no? My home away from home for more than 18 years. September 24, although this is online, okay. The usual topic that I discuss is mental health and well-being. Mm-hmm. Noong September 24, I talk about mental health for solo parents, no? With their hashtag safe, seen, protected, no? Kasi I think yun yung napapanahon ngayon, hindi ba? Dahil lahat tayo prone sa mga stress, anxieties, worries, human nature yan. Mm-hmm. But given nga yung napakaraming papel na ginagampanan ng isang solo parent, I think mas sila din yung sektor na kailangang kumbaga ay protektahan, di ba? Protektahan yung kanilang mental health, no? Ika nga, mental and emotional well-being. Mm-hmm. And I am hoping na since nga na kumbaga in-announce ko na rin, reactivate ko yung Carrie Javier main Facebook account ko. Uh-huh. I also have an author's page, yung official author's page ko na sinend ko kay Mistress yung QR code, nakalagay doon kung pag-clinic mo yun ay makupunta ka sa aking author's page.
10: Ah.
11: So, I'm available, no? Basta, yan yung launching po ng aking memoir last August 21. It's a very small affair, yan po. Nagbuksahin ako sa DSWD.
10: Mm-hmm.
11: Yan po, yan, yung aking launching. Dito lang po yan, sa isang maliit na neighborhood coffee shop.
10: Ah,
11: and the reporting people in attendance, yan yung aking pong family, and yung friends, solo parents din po, mga nagpunta doon, yung aking profile. That's my youngest son, si JM. At yung aking mga, yan, yung talagang, kumbaga, sabi ko nga, I'm very thankful to God because kinoconsider ko po itong sunset career ko.

0: for iOS. Maraming salamat po. This has been Aaron Bayato for Sports Radio 918 AM.
1: Detalye ng mga naganap na sports matchup.
2: Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Walong minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Maraming magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panukalang batas laban sa mga spaghetti wires isinusulong sa kamera. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaari nang harapin ng mga public utility companies ang mabibigat na multa pati na rin ang pagkasuspinde o pagbawi ng kailang mga permit mula sa lokal na pamahalaan kapag pinabayaan nilang nakasabit at hindi ginagamit ang kailang mga kable at kawad sa mga poste ng kuryente. Naghain si Paranaque City 2nd District Representative Brian Jamsuan ng House Bill 11461 na naglalayong linisin ang mga komunidad mula sa mga masasalimuot at nakalaylay na kable o yung tinatawag na spaghetti wires. Anya, hindi lamang masakit sa mata kundi nagdudulot din ng malaking panganib sa kaligtasan ng publiko.
3: Sa ilalim ng panukalang batas, obligado ang mga utility providers na iayos at panatilihing ligtas ang mga aerial utility wires. Nakasaad din na dapat natanggalin at linisin ang lahat ng non-operational at hindi na ginagamit ng mga kable.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sunog sa isang pagawa ng mga armas at bala sa Marikina City, iniimbestigahan na. Si Diana Layar sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP katuwangang Philippine National Police ang sunog na sumiklab sa compound ng isang paggawaan ng mga armas at bala sa Barangay Fortune, Marikina kagabi. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, tinatayang aabot sa 40 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala, ilang bahay rin sa residential area ng Champaca 1 sa Barangay Fortune ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Panpilo Lacson, iginiit na dapat itama ang maling pahayag tungkol sa gastos sa impeachment trial. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hinimok ni Senate Committee on Accounts Chairman Senator P. Lacson ang katapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Salvador Panelo na itama ang pahayag nitong nasayang ang 500 million pesos na pera ng bayan sa 20 araw na pagdinig sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, posibleng nagkamali lang si Panelo sa interpretasyon nito ng 25 million pesos na gastos kada araw ng Senado. Paliwanag niya, tumutukoy ang halagang ito sa regular na operasyon ng Senado bilang legislatura at hindi sa mismong impeachment proceedings. Sinabi ni Lacson na naglaan ang 2025 General Appropriations Act o GAA ng 27.5 billion pesos para sa impeachment trial pero humigi kumulang 2 million pesos pa lang ang nagastos para sa mga toga ng senator judges at iba pang kagabitan. Ang natirang pondo ay saklaw ng continuing appropriations na maaaring gamitin hanggang December 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpuliksa sa katauhan ng isang tao, maling tugon sa hinaharap na reklamo ng isang opisyal ayon sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas mainam kung pasisinungalingan na lamang ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinabatong aligasyon sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ebidensya na magpapawalang sala sa kanyang pangalan. Pahayag ito ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng sinabi ni VP Sara na umunoy politically biased sa kanya si NBI Director Melvin Matibag at umunoy ginagamit tumirong operasyon ng NBI laban sa kanya na wala namang benepisyo sa publiko. Ayon kay Castro, ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao ay hindi tugon sa mga ibinabatong akusasyon o di umanong anomalya na ginagawa ng Vice Presidente. Nininaw din ni Castro na totoong pinasasweldo ng taong bayan ng NBI, dahilan kung bakit ito nagtatrabaho. Ang mas mahirap anya, yung mga public servant na walang ginagawa kung hindi magbakasyon at manira ng ibang opisyal ng gobyerno. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: BIR nagtakda ng bagong accreditation rules para sa electronic invoicing providers. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglabas ng bagong accreditation rules ang Bureau of Internal Revenue para sa electronic invoicing service providers. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang briefing para sa mga aplikante tungkol sa mga requirement at proseso ng accreditation. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 110-2026, kailangan makakuha muna ng accreditation sa BIR ang mga provider bago nila commercial na i-alok ang kanilang electronic invoicing systems. Agarang nagkabisa ang bagong panuntunan at 5 taon ang bisa ng accreditation na susuriin taon-taon. Inaatasan din ang mga provider na magtakda ng makatwirang bayarin, protektahan ang datos at tiyaking maa-access pa rin ng mga taxpayer ang kanilang records. Samantala, Disyembre 31 ngayong taon ang deadline ng compliance para sa mga taxpayer na saklaw ng electronic invoicing requirements. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mambabatas, kinundina ang pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Mariing kinundina ni Senior Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang pagpatay sa radio broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay. Ayon kay De Lima, nakilala si Loterte sa matatapang nitong komentaryo hinggil sa politika at mga ilegal na gawain. Anya, wala pang 1 taon mula nang mapatay ang mamamahayag na si Noel Belen Samar sa Ginabatan Albay, habang noong 2018 naman, pinaslang ang radio broadcaster na si Joe Villana sa Daraga. Pinuna ni De Lima na hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa mga krimen laban sa mga mamamahayag na ito. Nanawagan siya na mabilis at patas sa investigasyon sa pagpatay kay Loterte na walang pagtatakip at pagproteka sa mga sangkot. Diin pa ni De Lima ang pagpatay sa mga mamamahayag na hindi lamang pagsupil sa kalayaan sa pamamahayag, kundi pag-atake rin sa demokrasya at karapatang pantao. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Bagong umaga, bagong liwanag.
0: Araw-araw,
9: bagong pag-asa.
0: Bangon, bayang mahal.
9: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
0: Bangon, bayang mahal.
9: Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
13: Ang halaman doon ay sari-sari.
12: The Yuppie Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Doctors on board.
15: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
14: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
15: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
14: Doctors on board.
16: Doctors on board.
14: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
9: Leslie Bocopo.
17: Leslie Bocopo.
9: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
17: Leslie Bocopo.
9: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
18: Hari inaw nandidong waran uni anarampay na.
10: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
27: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
28: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
27: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
29: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
30: Ampalaya!
31: Ampalaya!
30: Kumakain kayo, ampalaya!
27: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
32: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
30: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
33: Ito ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
33: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
34: Radyo Pilipinas,
35: Radyo Publiko.
30: Ang oras sa buong kapuluang Pilipinas, 11 sandali makalipas ang alas 4.
36: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
37: Mark
0: atin
36: ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
0: Mark out. Mark in. Mark out. Sa balita,
36: kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas
0: 738 AM.
1: Panukalang 7.2 trilyong piso ang pambansang pondo para sa susunod na taon. Mahigpit na babantayan ang paggamit at matiniyak mapupunta sa mga proyektong pakikinabangan ng mga Pilipino. Ayon sa Malacañang, pamahalaan on top of the situation sa gitna na rin ng banta ng Super El Nino. Family filtration kit, ipakakalat ng DSWD ngayong panahon ng tagtuyot. Ilan sa mga lugar sa NCR na may mahinang water pressure, isa sa mga prioridad ng distribusyon. Banta ng El Nino, walang epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ayon sa DTI. Mga kabataan, hinimok na manguna sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. At DSWD at FINMA, may college scholarship para sa 4-piece beneficiary sa Calabar Zone.
36: Balita, impormasyon at talakayan.
0: Mark in, mark out. Sa balita,
36: sa Radyo Pilipinas
0: 738
36: AM.
1: Labing 3:30 makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Sa iba pang silim sa mga balita, makakaasa mga Pilipino na sisiguraduhin ng Malacañang na susuriin mabuti ang mga proyekto popondohan sa ilalim ng 7.2 trillion pesos national budget. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito'y upang masiguro ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Karamihan niya sa mga pondo ay for later release at hindi agad nilalabas hanggat walang kumpletong dokumento, feasibility study at sapat na batayan para sa pagpapadupa ng mga proyekto. Sinabi pa ng kalihim o sinabi pa ng opisyal na bahagi ito ng paghihigpit sa paggastos na ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tiyaking maayos na magagamit ang pondo kahit pa bahagya itong nakaapekto sa ekonomiya dahil kailangan magkaroon ng paggasta ng pamahalaan.
2: Statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, anong mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon. May pagtulong.
1: Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro.
0: Mark in, mark out.
1: 15:30 makalipas ang alas 4 ng hapon, nanawagan si Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos sa gitna na rin ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng kalihim na hindi dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino bagkos, dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyung dapat sabay-sabay na pinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino. Ang mahalaga ayon sa kalihim, mas may pararating sa bawat Pilipino ang mga ginagawa ng pamahalaan at totoo itong mararamdaman sa bawat sulok ng bansa.
3: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things And I think across the political spectrum, many of us, even ho iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ho, I call on, you know, all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
1: Ang dinig ni Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano.
33: Mark in, mark out.
1: Agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology Secretary at dating Social Security System President at CEO Robert Joseph De Claro na tugunan ng mga isyu ng kagawaran. Pagtitiyak ng bagong kalihim, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT upang matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng pagbabago sa kagawaran. Kasama nga sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT ay ang social media ban proposal sa tangumanay Ghost Internet Scheme. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siyang Pangulo at Chief Executive Officer ng Social Security System kung saan isinulong niya pagpapahusay ng serbisyo at digitalization. Kabilang sa mga prioridad ng DICT sa ilalim ng bagong pamunuan nito ang pagpapalawag ng internet connectivity, pagpapalakas ng cybersecurity at pagpapahusay ng digital government services. Layunin din na isulong ang ligtas at responsableng paggamit ng mga online platform upang matiyak ang mas ligtas, sabot kaya at mas madaling ma-access na teknolohiya para sa bawat mamamayan.
4: Actually, the best cure for this problem is prevention pa din. Similar to our approach in Finland na pinalalakas natin yung pag-check out na ang mga mamamayan. Ganon din sa IT. So we need to, you know, I'll have a thorough review of all the project budgets and procurement ng DICT. And I assure the public that you know, over the next 3 months, there should be, you know, a clear-cut plan on how do we take the ICT to where it should be. You know?
5: Okay. Sec, so, how do you plan to resolve the ghost internet scheme in the ICT being investigated by Ombudsman?
4: Definitely, on the ghost internet, I think it's more of the we would have providers naman na naglagay niyan sa ating mga sites. No? I think this year there's about 12,000 sites already na na-install, and that is one of our achievements actually. We have 20,000 sites by end of the year. Now the question is, you know, how do we monitor them? So we need the assistance of the providers to ensure that the gadgets installed in the different sites are working properly.
1: Ang tinig ng bagong talagang kalihin ng kagawaran ng Information and Communications Technology na si DICT Secretary Robert Joseph De Claro.
33: Mark in, mark out.
1: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon at 30 segundo, sinimok ng liderato ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino matagal ng tagtuyot. Ayon kay PNPG Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang inatasan ng mga unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at palakasin ang food security. Una rito, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na mag-ipon ng tubig ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran. Batay sa pagtaya ng DOST, PAGASA ay nasang lalakas ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari pa itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura, lalo na sa mga lugar na bantad sa tagtuyot. Binigyan din pa ng PNP Chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang para ihanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng police community relations activities, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Hinikayat din niya mga pasilidad ng pulisya na magpatupad ng praktikal na hakbang gaya ng pag-iipon at tubikulan kung angkop sa lugar, agara pagkukumpuni sa mga tumutulong na tubo at gripo at mas matipid na paggamit ng tubig.
33: Mark in! Mark out!
1: Umabot na sa 100 ang bill ang mga lungsod at bayan sa bansa na nasa ilalim na ng state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay ito sa pinakahuling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa nasabing bilang pinakamarami pa rin ang nasa lalawigan ng o rehiyon ng Cagayan Valley na sinunda naman ng Caraga at Bicol Region. May mga lugar din sa Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at Sokcergen ang nasa ilalim din ng state of calamity. Halos aabot to sa 121,000 pamilya o katumbas ang 452,000 individual ang apektado po ng very strong El Nino sa 6 na rehiyon. Maabot naman sa 6.8 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura kung saan 215,000 magsasaka at mangingisda ang apektado. Samantala na kapagbigay naman ng pamahala na mahigit sa 46 na milyong piso ang halaga ng tulong sa mahigit 36 na libong pamilya gaya ng emergency cash transfer, family food packs at mga inuming tubig.
33: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
1: Ang oras po natin,
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
1: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
11: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa,
10: Lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Eh, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabay!
14: Public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news!
21: Yay!
20: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
21: Fake news!
20: Disinformation!
21: Disinformation!
20: Mark out muna yan!
22: Radyo Pilipinas!
23: Radyo Pilipinas!
22: Report!
1: Ay! Alas 4.29 na po ng hapon mga kababayan. Namiss ko kayo ha. Oo, ilang araw. Nandito lang naman ako. Oo. Nakabantay lang naman ako dito. Oo. Pero at least ngayon full blown na tayo magkakahuntahan ha. Magbabalik ko ating programa hanggang November 9. 'Di ba? Tama? Oh, November 7. Tatawad pa ng isa eh. November ano ba? November 7 o 11 o ano? Parang convenience store 'yun ah. Basta hanggang Nobyembre ho tayo mga kababayan pagbalik ko ng sesyon ng Senado. Oo, kasi naka-recess ho sila ngayon eh. Oo. Pero tanggap muna tayo mga pag-uulat, mas magaan na kasuotan. Para sa mga pulis, pinag-aaralan po ng PNP bilang pag-aanda sa very strong El Nino. Detalye po mula kay Dayan Liar. Dayan!
24: Kinukonsidera ng Philippine National Police o PNP ang pagsusuot ng mga pulis ng mas magaan o mas malamig na kasuotan kasabay ng inaasahang matinding init dulot ng very strong El Nino. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamunuan ng PNP para sa kapakanan ng mga tauhan nito. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, na pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagsusuot ng mga pulis ng lighter wear. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
25: Ang ating pong leadership is already studying yung other mitigating efforts that we can do to include but not limited to yung pwedeng lighter wear ng ating mga personnel. This is a personal welfare po na pwedeng baka mas magsuot tayo ng mas magaan or mas malamig na kadamitan ba yung kasuotan para po sa ating welfare din naman ng ating personnel.
24: Ayon kay Ko, kabilang din sa mga pinag-aaralan ang pagbabawas sa exposure ng mga pulis sa matinding init hanggat pinapayagan ang kanilang operational guidelines. Nagsimula na rin anya ang pagtitipid ng tubig sa hanay ng PNP gaya ng pag-iwas sa hindi kinakailangang paghuhugas ng mga sasakyan. Nakahanda na rin ang PNP sa mga plano para sa anumang epekto na maaring idulot ng very strong El Nino. Nagbabala naman si Ko na gagawin lahat ng hakbang ng PNP laban sa water hoarding o labis na pag-iimbak ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: El Niño.
2: El Niño.
0: Handa tayo. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
2: Mark in. Mark out.
1: Alas 4.32 ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas, mga kababayan, na pag-uusapan nga po ang El Niño. Handa na ba tayo? Handa tayo. Dahil kailan nga po ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagap pa ng papel sa aksyon ng pamahalaan. Kaugnay nga ho dito sa Very Strong El Niño. Layunin ng pulong na ginawa ay para palakasin ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Niño, particular na ho sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Binigyan din ng Pangunong Ekutibo ang pagpapaigting po sa mga kailangang aksyon upang matiyak po ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasang epekto po ng tagtuyot. Ito nga po niya, makakasama po natin ang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources para bigyan daan po ang bigyan tayo ng kaalaman. Paano natin, sabi nga, makatatawid? Oh. Lalo na kapag ang sabi ang El Niño ha. Hindi lang ito super init. Oo. Ang sabi ho ni Ma'am Annalisa Solis ng Pag-asa, extreme. Extreme ang init, pwede extreme ang ulan. So, ang timano, kapag umulan, ayan na yung sinasabi ng Pangulo. Ipunin na natin yan. Ang ibig sabihin ng Pangulo, hindi naman literal na balde lang eh. Diba? Ang ibig sabihin ng Pangulo dyan, balde, timba, drum, kahit anong paglalagyan ng tubig. Basta pwedeng paglagyan natin. Pero, iwas lang ho ha, sa kailangan yung mga container natin, dapat maayos ho ang takip niyan ha. Kasi baka mamaya, alam nyo naman, yung mga dengue mosquito. Diba? Makakasama po natin ngayon mga kababayan sa ating palatuntunan ang Assistant Secretary for Field Operations, Mindanao and Concurrent Director po ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, Assistant Secretary Felix Alicer. Aset, magandang hapon po sa inyo.
3: Good afternoon, magandang hapon sa iyo, Jay.
1: Opo, una po sa lahat pakibigyan nga ho ng edukasyon nitong ating mga kababayan, hindi nga ho dito sa tinatawag na Very Strong El Niño. Yung iba tawag dito, Super El Niño pa eh. Ano po pinagkaiba nito doon sa mga El Niño na naranasan natin sa mga nakalipas na mga panahon na ASEC?
3: As to the classification, ito ng uri ng El Niño. Sabi nga ng Pag-asa, ito ay Strong El Niño. Because this is unusual. Ang makapagsabi nito, makapagbigay linaw, is mismo ang Pag-asa. So ang ginagawa namin ng DNR, because of this El Niño, Strong El Niño, yung preparedness, ang paghahanda. So yun ang mga ginagawa namin ngayon. So marami kaming ginagawa para paghanda, kaakibat or in coordination with other agencies also.
1: Ano po itong mga hakbang natin na ASEC na ginagawa po ng DNR?
3: Dahil sa kautusan ng ating Pangulo in response to the directives niya na paghahanda sa El Niño, ang DNR nakapagbigay sa regional office itong mga teknolohiya kagaya ng automated weather station na nakapagbigay na ito in strategic location nationwide. Nakapagbigay na ito ng 110 in protected areas and critical watershed. So itong mga automated weather station, it will observe different parameters. Ang isa noon is yung rainfall. So makikita natin yung data. So real time yun na isusupply. At saka yung temperature may bigay. So those are among the data that could be provided by the AWS, Automated Weather Stations. And meron tayong automated water level station na in-install natin sa mga strategic river networks para makapagbigay ng informasyon sa level ng tubig. And meron din tayong pinamigay na ground sensor, groundwater sensors, para makita yung kondisyon ng groundwater natin. Sa groundwater sensors, nakapagbigay na tayo ang ahensya ng 16 distributed nationwide. So, those are among the instrument or equipment that we have provided to the field by way of addressing the El Nino phenomenon.
1: Nabanggit yung groundwater, ano ito, aparatos na ito, ASEC. Pakipaliwanag niyo sa amin, ano bang nagiging ano nito? Ano ba nagiging mission nito? Ito ba ay nakapag-detect ng tubig sa ground at yung mga tubig na ba ito? Sabi nga eh pwede ba tong ma-detect kung ito ba ay safe na inumin o kaya ito ay pwedeng gamitin para sa agricultural purposes halimbawa.
3: Ang tawag nito exactly is the conductivity, temperature and depth

0: Sabi nga eh pag tusukan ng mga water pumps para makatulong sa pagsusupply natin ng tubig.
1: Meron tayong ibang programa diyan o which would address yung lokasyon ng aquifer natin at saka groundwater. Ito naman identified na ito just to monitor the conditions of groundwater. So sa ating Mines and Geosciences Bureau, and meron tayong tinatawag na Groundwater Resource and Vulnerability Assessment Program. Mm-hmm. So in this makikita, ma-identify kung saan itong mga groundwater natin. Mm-hmm. So they can map this out kung saan yung available groundwater supply. So this is a good information to sa mga LGU natin kung saan pwede silang kumuha ng tubig. Ayun. Yung supply ng groundwater, presence or absence of water, so groundwater ang may ibibigay nito.
0: Ayun, oho. Eh, ang sabi ng PAGASA, ASEC, extreme daw itong El Nino natin na nararanasan dahil hindi lang ito pag ang notion kasi ng mga Pilipino kapag sinabing El Nino, tagtuyot eh. Sabihin, talagang matinding tagtuyot. Pero ang sabi ng PAGASA, extreme ang mararanasan natin dito. Hindi como El Nino, eh, puro tagtuyot lang mararanasan natin. Minsan, makararanas din tayo ng sobrang pag-uulan. Pero, since mas lamang nga ho yung tagtuyot, ano po, dito sa El Nino, pagka dumarating ito sa ating bansa, isa rin ba sa mga binabantayan ng DNR? Ito pong halimbawa, yung mga pwedeng pagsiklab po ng mga forest fire, grass fire, na lalo na sa mga kanayunan natin, sa mga magugubat na bahagi ng bansa, ASEC?
1: Tama ka dyan, Jay. Isa sa paghahanda natin, maliban sa pagtipid ng tubig, is yung preparation natin sa watershed natin at sa mga forest plantation natin. Meron tayong tinatawag na fire lines. Sa mga kabundukan natin kung saan yung mga gubat nandun is at saka NGP plantations, meron tayong direktiba to maintain the fire lines. Yung para hindi makatawid kung sakaling magkaroon ng sunog. So you have that established fire lines para sa mga patrollers natin magamit ito in order to suppress the fire, yung fire lines. At saka kung sakaling magkaroon man sa isang lugar, hindi makatawid ito sa kabila. So that's why you have the fire lines established and maintained. And our patrollers also are being mobilized, lalo na ngayon na tagtuyo, kasi madaling sumiklab yung or masunog yung mga forest kasi masyadong tuyo.
0: Yes.
1: So madaling sumiklab, madaling masunog.
0: Mm-mm. Yun. Eh, bukod doon dyan, ASEC, kasi sa mga probinsya, naging kaugalian na nila. Bagamat matagal na natin ding paulit-ulit na nga rin nating kinakampanya, no, yung pagbabawal dun sa kaingin dahil may paglabag din ho ito sa batas eh. May batas na sumasaklaw ho dito, di ba? Yung Clean Air Act. Pero ano po ang sabi nga eh, paalala ng DNR lalo na sa mga kababayan natin sa kanayunan na patuloy pa rin ang ginagawa nilang mga pagsusunog ng mga tuyong dahon na lalong naka-apekto, alam naman natin lahat, lalong naka-apekto sa ating hangin na ASEC.
1: Tungkol dyan, pinaigting natin ang tinatawag natin communication education campaign sa pagbabawal niyan. So, para maiangat yung level ng awareness ng mga kababayan natin na ito'y pinagbabawal, itong pagsunog na ito dahil nakasisira sa ating kapaligiran. And bukod dyan, magiging endangered din or our life will be put at risk kung sakaling magkaroon ng forest fire. So para na rin sa atin, yung pagbabawal na yon. At saka maliban sa Clean Air Act, pagsunog doon sa kagubatan natin sa forest land, pinagbawal din yan sa Revised Forestry Code, sa PD705. So, marami kang batas na pananagutan.
0: Mm. And I understand, no, lahat ng ahensya ng pamahalaan ni kumikilos sa pagbabantay dito nga ho sa epekto ng very strong El Nino. Kasama po ba ang DNR doon sa mga nagtutukoy ng mga lugar na sabi nga prone o bantad sa matinding epekto nga ho nitong very strong El Nino na ito, ASEC?
1: Pangunahing responsibilidad ito ng

0: LGU at saka DNR na magtulong-tulong para masugpo itong forest fire at saka maagapan natin ang El Nino. So we are in strong we are collaborating with the local government unit tungkol sa problemang ito.
1: I see. Dahil dito, sabi nga ng PAGASA, itong September to December, magtatagal itong very strong El Nino na ito. Pwede pang ma-extend yan hanggang sa first semester ng 2027. Ano po ang sabi, bukod nga ho sa mga nauna ng mga pronouncement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganyan din ang ating ng Malacañang, no, singgil sa pagtitipid nga sa tubig. Meron pa ho ba kayong nais na sabi nga ipaalala do sa ating mga kababayan lalo na ngayong panahon ng nararanasan natin tong very strong El Nino as much as the DNR is concerned na ASEC.
0: Sa panig ng DNR, marami kaming recommendation or panawagan sa community na magtipid ng tubig. And in fact, in various regions natin, may ginagawa na tayo. Kagaya sa Central Luzon, Region 3. May panawagan na ang Region 3. Naglabas na ng advisory na sa pagtitipid ng tubig o pag-iwas sa forest fire. And dito sa Aurora, nagkaroon sila ng monitoring for coral bleaching. Using satellite naman yon. So, and Region 1, nag-deploy na ng forest protection officers and forest rangers sa pagpatrolya sa mga critical fire zones. So marami nang ginagawa. At saka kagaya ng sa Region 5, pinaigting din ang monitoring sa forest land and watershed and protected areas tungkol laban sa grass fire. So marami nang ginagawa yung regions natin. And patuloy ang koordinasyon natin sa local disaster risk and reduction management office sa local government unit for this purpose.
1: ASEC, nabanggit nyo kanina itong satellite heat stress mapping at geographic information system. Ano pong pinagkaiba nito dun sa kasalukuyan ng mga kagamitan na ginagamit naman ng PAGASA? May pangkakaiba kakaiba nito?
0: Itong satellite stress mapping, actually this is a whole of government approach and we acknowledge the DOST PAGASA. So, ginamit natin ito, in-integrate natin sa datos namin, sa DNR, in such a way we could come up with sea surface temperature mapping. Makikita natin yung highly stressed na mga coastal areas. And pag na-identify natin yon, so we can have our intervention. Kasi pag medyo mainit na doon, yung coral reef natin will be threatened. Isang banta itong high temperature sa coral reef natin. So we can have an early intervention using the satellite data galing sa PAGASA. So it is galing ito sa PAGASA yung data natin na in-integrate lang natin. So, kumbaga, nagtulungan ang PAGASA, DOST PAGASA, at saka DNR.
1: So, we can expect na sabi nga yung high accuracy ng mga information at datos na makukuha rito. Tama, ASEC?
0: Tama, Jay. So, sa technology ngayon, medyo yung accuracy natin is napakataas na in so far as the data, the sea surface temperature that we could get from data from DOST.
1: Pero bagamat may babalaho ang NWRB, no, doon naman sa sabi nga yung mga naglalagay ng mga balon, mga water pumps, no, dahil pwede itong makapag-apekto dun sa lupa natin. Ano po? Sa panig ba ng DNR, ano po ba yung mga pwede pang alternatibo? Ang Pangulo, nagbanggit na ng ilan sa mga suwestyon. Ipunin ng tubig ulan sakaling umulan. Yung ating mga watershed, ano, dapat pangalagaan din. Sa panig po ng DNR, ano po may i-recommendan nyo rin sa ating mga kababayan para sabi nga maibsan itong epekto ng very strong El Nino, lalo na rin sa papel natin sa pangangalaga din sa kalikasan na ASEC?
0: Sa totoo lang, yung rain harvester ay noon pa man ay isa sa panawagan ng aming kalihim na mag-establish na alam na natin na parating ang El Nino. So we encourage our offices and the regions to recommend to the household na magkaroon ng rain harvester. Isa yun. So tama yun na na strategiya yung rain harvester. So pakinabangan natin yung tubig ulan at saka yung pagtitipid. Pagtitipid ng gamit kung hindi kinakailangan or recycling. Pwedeng gamitin yung panghugas na pwede ding pambuhos sa ating mga comfort room. Mga ganon. So, yun lang ang ini-encourage namin. So, rainwater harvesting at saka pagtitipid. Yun ang panawagan ng aming ahensya. At saka meron din kaming proyekto, programa, yung establishment of small water impounding structure. So, may nakalaang pondo tayo dan na sa mga community na kung may source doon na tubig na i-impound yon para maipon natin para ma-supply sa komunidad.
1: Mm-mm. And may ilan hong mga nananawagan, ASEC, na sabi nga bilang kumbaga isa rin sa mga solusyon na isinasuggest ng ilan natin mga kababayan na magkaroon daw tayo ng mga desalinating machine. Dahil kung dumating man daw yung indulto, nasabi nga, kakapusin tayo ng malinis sa tubig, at least yung tubig dagat, pwede rin natin ma-convert para sa potable water. Ano pong take ng DNR dito, ASEC?
0: Salamat at tanong mo yan, Jay. Actually, meron na tayong nagawa. Kung hindi ako nagkakamali, is Region 9. Isang island doon. So, mahirap ang supply, walang surface water, mahirap ang supply ng tubig. So, ang na-install natin doon sa pamagitan ng ating WRRMO, yun ng opisina under sa DNR, nag-install kami ng desalinization na plant doon. So, gumagana na ngayon. Meron tayong na-implement na programa dyan. At salamat, nabanggit mo yun.
1: Mm-mm. So, pwede hong makipag-ugnayan sa inyo yung mga LGU para halimbawa, kung dumating ang indulto, ay makapagtayo sa kanilang mga lokalidad. Lalo na yung mga nasa coastal areas sa ASEC.
0: Tama, Jay. In fact, nagbigay na kami ng instruction sa regional office kung ano yung potential source of water supply na kung maaari or depende na, it's either small water impounding structure or kung wala talagang surface water source na pwede ng small water impounding dam, pwedeng desalinization plant ang establish natin doon.
1: Panguli na lang.
0: May nagawa na tayo.
1: Opo. ASEC, panguli na lamang. Ito eh, hindi ito, sabi nga, karaniwan dito sa Metro Manila dahil alam naman natin, meron naman tayong sufficient water sources naman dito. Pero sa mga kanayunan, would the DNR recommend, o sabi nga, ano pang pwede nyo itong gawing panawagan dito do sa mga nasa kanayunan, na sabi nga, pag may mga sapa, may mga malilinis sa sapa, ilog, pero sabi nga, yung mga traditional na pang pinaglalabahan ba ng mga kababayan natin doon? Would you still encourage them? Kasi, di ba, kung magkakapusan nga ng tubig, tapos lalabahan mo yung pwede mong potential na water source mo, di parang na kukontaminate yung tubig nun, di ho ba?
0: For other domestic use, maliban sa drinking, we recommend sa paglalaba, paliligo.
1: Yes.
0: Pero paggamit nito sa kuan, meron tayong katulong natin ang DOH nito. Mm-hmm. Yung potable ba yung water na pwede ba itong inumin? So we coordinate with them kung pwede. Pero for purposes of domestic use other than drinking, so wala namang problema yon. Pero pag inumin na,
1: may
0: kailangan natin na may
1: May ibang interventions sa pwede gawin.
0: Testing na gagawin ng DOS.
1: Ayun, I see. And nasa inyo po pagkakataon, Asek, kausapin yung ating mga kababayan, lalo na nga at masidiyo ang ating kampanya, no, para palawakin ng kamalayan ng ating mga kababayan sa epekto ng mga nitong very strong El Nino. Nasa inyo po pagkakataon, Asek.
0: Salamat, Jay. So, ang mensahe sa in behalf so of the secretary, so ang panawagan namin is mag tipid sa tubig, sa gamit ng tubig, at saka yun nga ang panawagan din ng Pangulo na symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level, natutulong tayo, kasi yung problema ng El Nino at saka kawalan ng tubig, hindi yan masusolusyonan ng DNR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema ito. Although we provide project, infrastructure projects within sa DNR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at saka pagtulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin. So yun lang ang mensahe natin sa kababayan. Magtipid tayo sa tubig because of this El Nino. Saka ang sinabi naman kanina na yung El Nino, may ulan, may init. So habang may ulan, mag-imbak tayo ng tubig. Yun lang. So tulong-tulong tayo nito.
1: Ayan.
0: Sa problemang ito.
1: Yan. Asek, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng edukasyon at pagpapaalala rin sa ating mga kababayan hinggil sa kanilang pwedeng gawin para makapag-ambago dito sa paghahatid ng solusyon sa hamong ating kinaharap. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Sa ulitin po.
0: Salamat, Jay. Salamat, Jay.
1: Mga kababayan, Attorney Felix Alicer, ang Assistant Secretary for Field Operations Mindanao and concurrent director po ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources.
2: Mark in! Mark out!
1: Oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
1: Pero ba tayo 5 minuto bago ang alas 5?
4: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
4: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news.
8: Yay!
7: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out muna yan.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
1: Tagap tayo ng mga pag-uula, desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag mag-resign, hindi pangimasukan ni numan ayon sa Malacanya. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
9: Ang karapatan si Vice President Sara Duterte na hingin ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok lamang sa pagtatrabaho, palaging iniisip ang kapakanan ng Pilipinas at mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng sinabi ni VP Sara na hindi siya magre-resign kahit pa sa gitna ng impeachment trial at mga alegasyong kanyang kinaharap sa kasalukuyan. Ayon kay Castro, walang manghihimasok sa desisyon na ikalawang pangulo kung ayaw nitong bumaba sa pwesto. Gayunpaman, wala rin anya itong karapatan na hingin ng resignation ni Pangulo Marcos na anya walang secret deal sa sinumang dayuhan upang ipagkanulo ang bansa. Pagbibigay din ni Castro, isang malaking kalokohan na maituturing ang nais ni VP Sara na bumaba si Pangulo Marcos sa pwesto.
8: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Senator Joel Villanueva, naniniwala dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na madinig ang kanyang panig sa binawing Articles 1 at 4 ng impeachment case laban sa kanya. Detalye naman mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
11: Naniniwala si Senator Judge Joel Villanueva na dapat mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili laban sa mga alegasyong inilahad sa dalawang artikulo ng impeachment complaint na kalaunan ay binawi ng prosecution. Partikular na tinukoy ng senador ang Articles 1 and 4 na naipresenta na ng prosecution sa impeachment court pero winidraw rin kalaunan. Ayon kay Villanueva, bagamat inagalang niya ang strategiya ng prosecution, hindi niya maiwasang questionin ang pag-withdraw sa mga artikulo kulong matagal ng pinaglaanan ng oras sa Kamara at naipresenta na rin impeachment court. Sinabi niyang mahalagang marinig ang panig ng depensa para matiyak na patas ang paglilitis lalo't malawakan ng nailahad sa publiko ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Aminado si Senator Joel na makatwiran ang pag-aba ng publiko sa oras at pondong nagamit sa paglilitis pero binawi lang yung mga articles of impeachment. Giniit niyang hindi dapat isisi sa prosekusyon ang pagsunod sa mga tuntunin ng paglilitis dahil bahagi ng kanilang strategiya ang naging pag-withdraw sa tatlong artikulo. Dagdag pa niya, nakahain pa rin ang moson kaugnay ng pagbibigay ng pagkakataon sa depensa na makapaghanda at maipaliwanag ng panig ni VP Sara bagamat nasa impeachment court at pagpapasya kung papayagan ito at kung gaano katagal ng ibibigay na panahon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel.
12: We're only talking about fairness and justice to the individual here being alluded to, being alleged with you know, these two articles. Yung isang article na hindi pinresent, okay sa akin. Pero yung pinresent, diba, ikaw mismo, I think she deserves to be heard, yung defense niya about all of this. I don't want to use the word unfair, but I as a senator judge, I would say na parang it's off for me. Why would you spend so much time in the House and come up with this articles of impeachment, presented it here, blah blah blah, and then all of a sudden? But you cannot blame them. Please don't get me wrong. You cannot blame the prosecution because that is their strategy. Okay. I respect that. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now, what is the defense strategy? Whatever it is, as a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantalang prosekusyon, bumuelta po sa pagkwestiyon ng defense spokesperson sa umano yung pananahimik ng mga senador sa pagbawi ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment. Detalye naman mula kay Kathleen Forbes. Kat?
13: Sinigat ang House Prosecution Panel ang pahayag ni Atty. Paolo Panelo na kumukwestiyon sa pananahimik ng mga senator judges kaugnay ng pag-atras ng prosecution sa tatlo sa apat na impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na ang impeachment court ang nagpapasya sa usapin kaya hindi niya nakikitang kailangan magbigay ng karagdagang paliwanag ang mga senador. Tugon ito sa pahayag ni Panelo na tila nakabibingi yung pananahimik na mayorya ng mga senador at kinikwestiyon kung merong kinalaman sa halalan sa 2028 yung naging desisyon sa impeachment proceedings. Git pa ni Redon, hindi dapat ipagpalagay na may paggiling ang mga senador dahil lamang sa hindi sila nagsasalita tungkol sa naging hakbang ng prosecution. Samantala, sinabi naman House Prosecutor Joel Chua na maging ang prosecution panel ay nakatanggap naman ng tanglasing o matinding pagsita na hindi yung admonition magbabala mula sa presiding officer ng impeachment court kaugnay sa kanilang naging desisyon. Sa kabila nito, nanindigan ng prosecution na legal na estratehiya yung pag-atras sa tatlong artikulo upang makapagtuon sa natitirang impeachment charge na unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas Report.
1: DSWD at FINMA may college scholarship daw para sa 4-piece beneficiary sa Calabarzon. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuya Ray!
15: Nag-aalok ng scholarship program ang Department of Social Welfare and Development at FINMA Education Holdings para sa mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries sa Calabarzon na nais mag-aral sa kolehiyo sa school year 2027-2028. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, sa ilalim ng hawak kamay scholarship program, maaaring mag-apply ang mga interesadong estudyante sa tatlong paaralan ng FINMA sa Laguna at Cavite para sa Rizal College of Laguna sa Calamba City, Union College of Laguna sa Santa Cruz at St. Jude College sa Dasmariñas City. Maaaring makita ang registration link sa official na Facebook page ng DSWD Field Office 4A. Magsasagawa rin ang FINMA ng mga orientation sa mga paaralan upang gabayan ang mga aplikante sa proseso ng pagpaparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga Barangay Tanon, regular naman magbabantay sa mga eskwelahan sa bansa. Detalye mula kay Luisa Iris. Pa, Luisa!
16: J. Mark, asahan na nga ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan ng mga barangay tanod sa bansa. Ngayong araw kasi, pumirma na ng kasunduan ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para isa formal ang pakikiisa ng mga barangay officials sa pagtiyak na ligtas ang mga paaralan. Sa ilalim ng kasunduan, hindi papasok sa loob ng eskwelahan ng mga tanod pero babantayan nila ang lahat ng gate, pati na rin ang iba pang pwedeng pasukan at labasan ng mga estudyante sa paaralan. Pinangunahan naman mismo ni na Deputy Secretary Sonny Angara at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpirma ng kasunduan sa Bangkal High School sa Makati City. Ayon kay Secretary Remulla, aminadong iba na ang panahon ngayon dahil sa impluwensya ng internet, kaya dapat maaga pang pamahalaan at magtutulong-tulong ang komunidad. Nagpasalamat naman si Deputy Secretary Angara dahil malaking tulong din ang barangay tanod para sa kakulangan ng mga security guard sa eskwelahan. Pakinggan natin, narito ang pahayag ni Secretary Angara.
17: Barangay, i-expand yung role ng mga barangay tanods para bantayan yung mga school, lalo na kung pagbukas ng klase, pag-uwi, tapos during the, especially kung hindi pa ayos yung bakod, yung mga ganong factors, pag malaki yung eskwelahan, minsan pag maliit yung eskwelahan din, ang malaking tulong ang barangay officials kasi karamihan walang security guard.
16: Samantala, J-Mark, kasabay naman ang pagpirma ng kasunduan, nagkaroon din ng school safety drill sa Bangkal High School. Ayon kay Secretary Angara, nasa daan-daang eskwelahan na ang nakapagsagawa ng safety drill para sa mga posibleng school attacks. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ang Department of Labor and Employment naglunsad daw po ng programa para tulungan ang mga micro, small and medium enterprise na makasunod sa pagpapatupad ng dagdag sweldo sa mga nasa minimum wage earner dyan sa Central Visayas. Mula sa Radyo Pilipinas, Cebu, mag-atid balita si Angeli Valiente. Angeli!
18: Kasabay ng pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Central Visayas, inilunsad rin ng Department of Labor and Employment dito sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw ang Sagip Trabaho na isa sa mga flagship innovation ng Tupad Program. Ang launching ng Tupad Innovation ay itinuon sa 26th National Peso Congress dito sa Cebu na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Dole Secretary Francis Tolentino. Maaaring matulungan ng programa ang mga MSME na apektado ng kalamidad, climate-related disruptions, crisis sa ekonomiya, wage adjustment at iba pang hamong kinakaharap ng mga negosyo na maaaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho ng mga manggagawa o tuluyang pagsara ng negosyo. Layunin nito na masuportahan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pagpapatupad ng itinakdang dagdag sahod para sa mga empleyadong minimum wage earners habang patuloy rin ang takbo ng kanilang negosyo. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng DOLE ang dagdag na 42 pesos per day na sahod ng mga minimum wage workers na mga kwalipikadong MSME sa loob ng 90 araw kung saan direktang mapupunta ito sa mga trabahante. Kailangan lamang na makapagsumite ng kinakailangang dokumento kabilang na ang job preservation at business continuity plan ang mga MSME sa DOLE para sa gagawing validation at masigurong pagkatapos ng programa ay maggagampanan na nila ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, yun daw pong lahat ng mga nasa listahan daw po ng top 10 most wanted sa lungsod ng Taguig. Sa Setyembre, may arestado pong lahat. Detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ!
20: Yes, Tito J. Mark, naaresto nga ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa listahan ng mga most wanted sa lungsod para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa pulisya, kabilang mga kasong kinakaharap ng mga naaresto ang murder, statutory rape, pagnanakaw, robbery, illegal na pagmamayari ng baril at bala at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anunuevo, natungkulin ng pulisya na tugisin ang mga individual na may warrant of arrest upang maiharap sila sa korte at pagpapatuloy ng proseso ng hustisya. Ayon pa sa opisyal, ipagpapatuloy ng Taguig City Police ang pagtugis sa mga individual na may nakabinbing mga warrant of arrest at paigtingin ng koordinasyon sa iba pang police units at ang pagsubaybay sa mga impormasyon makakatulong upang matukoy ang kinaroroonan ng mga pinaghahanap. Patuloy namang hinikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang makatulong sa pagpigil at paglutas ng mga krimen. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa Taguig City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
1: O, yung inyo po napapanood dun sa lower screen ng ating sa lower screen ng ating live streaming, no, sa YouTube, sa Facebook. Napapanood niyo po ngayon itong misa po na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong Dean of College of Cardinals. Ito po misa niyo to ay pinangunahan niya po para misa pasasalamat dun sa naging matagumpay na operasyon kay Pope Leo XIV. Si Pope Leo XIV ay nasa Gemelli Hospital po sa Vatican at siya ho ay sinailalim sa minor surgery dahil yung nakita raw po ng konting bukol ba o tumor parang ganun sa kanyang lower lobe na ng kanyang baga. So yung bahagi po na yun, tinapyaso yung kanyang baga para hindi na ho kumala dahil na-diagnoso na canceroso yung natanggal na bukol. Oo, yung parang tumor dun sa baga, no. O, dahil dun sa matagumpay na operasyon, naghandog po ng panalangin, pasasalamat ang Simbahang Katolika dahil nga po sa, sabi nga eh, mabuting kalusugan ni Pope Leo XIV. So, yun, makikita nyo yan ha, sa mga social media platforms po. Siyempre, patuloy din ang pagdarasal para sa kalusugan ho ng Santo Papa, no?
21: Mark in! Mark out!
1: Ay, ilang araw na lamang ba? Ilang araw na lamang ba tayong meron sa atin ngayon bago ang... meron na lamang tayong 7...

0: ang tunay na masko.
1: Good night, kami po. Ay, uy, mano po ninong, mano po ninang, nakapila na po sila. Ay, yung iba, mga ninong, ha, huwag naman masyado. Uy, oo, pagka medyo nakakaluwag-luwag naman. Sabi nga, huwag nyo nang gamitin yung excuse na next year na lang, huwag muna ngayon, ha? Maraming salamat, Engineer Mabel Tulidan, ating co-pilot, Engineer Matet Segovia. Oh, talagang binuo yung pangalan, oh. Engineer Maria Teresa Segovia. Parang ano lang, yung anak-anak nila Nora Honor sa kani Christopher De Leon. Maria Leonora Teresa. Oo. Yan, oh. Si Engineer Mateto, Yan, dalagang magayon, pero sabi nga, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Maraming salamat din kina Aiza, kay Isabel, kay Aise. Si Myla, kamusta na? Pasko ay pagmamahalan. Hanggang bukas po muli. Kapatawaran. Ito po ang yung lingkod, J.Mar Dagala. Bye!
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ito ang naging tambakan dito. Wala pa rin pong talo. Itong UST ngayong season 89, Oma Onyanwa. Yang nasa picture na yan, 20 points and 10 rebounds. Meanwhile, Karil Sherba had 18 points, 7 rebounds. At si CJ Maglupay, merong 12 puntos. First quarter pa lang, nagkatambakan na rito. Dahil itong UST, 61.1% ang kanilang field goal shooting sa first quarter ng laban. At out of their 11 total field goals na nagawa sa first quarter, 10 doon, mga kaibigan, ay na-score nila inside the paint. So talagang kinalabaw nila itong FEU, ha? Considering na yung FEU nga yung tama raw, eh. Pero kinalabaw sila ng UST dun sa loob, inside the paint. As 10 out of 11 yung field goals dun. Yung FEU, 28.6% lang yung field goal shooting sa first quarter. Si Onyanwa, nakawalong puntos yan dun sa 10-1 run ng UST, kaya naging 25-10 ang score. And then lumaki na ng lumaki yan sa second, third, and fourth quarters dahil nga yung UST, talagang they pounded the ball inside the paint and they finished with 54 points dun sa shaded area na yon kumpara sa 16 points ng FEU. So 4-0 ang hawak na record ngayon ng defending champions UST Growling Tigresses. Amya Espanol naman ang nanguna para dito sa FEU. Yung kanyang 9 points and 5 rebounds. Walang nakascore in double figures para sa Lady Tamaraws. Ang record ngayon ay 2 panalo at 2 talo. At dun sa isa pang laro sa women's basketball, panalo naman ang NU National University laban sa University of the East, 76-63 ang final score. Tin Kayabyab, 17 puntos plus 5 rebounds. Marga Villanueva, 17 points din para sa kanya. And then Shelo Pagdulagan with 10 points and 4 rebounds. In fact, abante rito ang UE after the first quarter, 21-16. Pero doon sa second quarter, nagsimulang sumiklab. Ito pong opensa ni Marga Villanueva at saka ni Tin Kayabyab. Silang dalawa combined for 13 points ng 25-point production ng UST, or rather ng NU in that second quarter. Si Villanueva, nakadalawang 3 yan. Siya yung nagpatabla sa laro, 27 all. Tapos nakapitong sunod naman si Tin Kayabyab, helping etong NU to a 41-38 lead pagdating ng halftime. And then in the third, it was all about defense. 9 points lang ang isinuko ng NU against dito sa UE. Samantalang on the offensive side, andyan pa rin yung Marga Villanueva, tapos katulong niya si Cello Pagdulagan. And after the third quarter, it was a 12-point lead para sa Lady Bulldogs, 59-47. Tapos naging 69-49 pa yan, 6 minutes and 45 seconds ang natitira in the fourth quarter. So NU now, ang record nila ay 3-1. Keza Buscar with 18 points, 3 steals, and 3 assists para dito sa Lady Warriors na hindi pa po nananalo in 4 games nila ngayong season 89. Silipin naman natin itong mga latest results sa high school boys volleyball. Dito pa rin, UAAP season 89. Tinalo ng UST ang FAU Diliman 25-18, 22-25, 27-25, 21-25, and 17-15. Natapos ang first round ng high school boys volleyball competition. Perfect 7-0. Ito pong UST. Ang FEU naman, 6-1. Ayun. So, kung nanalo FEU, sila yung 7-0. UST ang 6-1. Pero hindi ganun yung nangyari. Ang UE, panalo laban sa National University Nazareth School, 26-28, 25-23, 25-22, and 25-17. Baka sabihin mo, hindi na nanalong UE ngayong season 89 eh. Meron sa volleyball oh. So 5-2 ang record ng UE. Ang NUNS, 4-3. Ito namang Adamson, tinalo ang De La Salle Zobel, 25-22, 25-22, at 25-19. 3-4 record para sa Adamson, 1-6 ang De La Salle Zobel. And lastly, ito pong UPIS, winalis ang Ateneo, 25-22, 25-18, at 25-19. UPIS, 2-5 record. At ito namang Ateneo, wala pang naitatalang panalo after the first 7 games ng UAAP Season 89 High School Boys Volleyball.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: From UAAP, lipa tayo sa NCAA. Dalawang exciting na laban yung nangyari kahapon. Unahin natin itong panalo ng Lyceum laban sa Perpetual, 98-89. Matthew Rubico scoring 21 points, 7 rebounds, 4 assists. Katulong niya si Renz Villegas, 19 points. At si Jonathan Dileg, 18 puntos. Naging super exciting yung laban from 75 all. Si Roger Ondoa, pasok yung kanyang floater. Tapos mayroong 3-pointer at layup. Etong si McLeod Guadagna, 9-0 attack para sa Lyceum, 84-75. Pero hindi agad bumigay itong Perpetual. Ah. They made a 5-0 run, cutting the lead down to 4 dun sa putback ni JM Tulabot. Sumagot naman si Rubico at Daileg, tig isang 3-point shot dun sa 11-3 counter-attack nito pong Lyceum. Abante sila 95-83. Pero dumikit na naman. Ito pong Perpetual led by Gojo Cruz and L.A. Casinillo. Tig isang 3-point shot din sila. Baba sa 6, 95-89, 11.1 seconds to go. Yun nga lang, medyo kapos na sa oras. At steady yung naging free throw shooting netong si Jonathan Dileg at saka ni Axel Manuel for Lyceum to preserve that win. So after niyang panalo na yan ng Pirates, silang dalawa ng Altas, pareho, 2-5 ang kanilang record. Ito namang Arellano, nakalason sa defending champion San Beda, 56-55, led by T-Mac Ongotan, 17 points, 8 rebounds, and 3 assists. At si Basti Valencia, merong 7 points and 7 rebounds. Lumamang na ng 15, yung Arellano, 40-25, that was early in the third quarter. But Aldus Torculas ang nanguna dun sa rally ng San Beda. So, before papasok ng fourth quarter from 15, pito na lang yung nahabon nila, 41-48. Lumabang pa actually. Ito pong San Beda, 55-53 doon sa three-point shot nitong si Aldous Torculas. Mahigit 3 minuto pa yung natitira. But yung last four, hindi na sila ulit nakascore dyan. Tapos nakatatlong sunod na puntos naman etong Arellano. Yung one point dyan galing dun sa free throw nung kanilang rookie na si Aaron Manansala. And then, merong basket dyan. Etong si Basti Valencia, tinakasan niya yun. Natakasan niya yung depensa ni Penny Estacio. That was 11.7 seconds left in the game. And yung kanyang basket na yon proved to be the game winner dahil nagmintis yung potential game-stealing basket sana netong si Aldous Torculas dun sa dulo ng laban. So, ang Arellano ngayon and San Beda, pareho din ang kanilang record nila, 5 panalo at 3 talo. 5:24 ang ating oras, mga kaibigan. Since nasa usapang basketball tayo, nagsimula na ba itong ano? Laban ng Terra Firma at saka San Miguel. Oh, ayan, nagsimula na pala to. Mga ngalahati na yung second, yung first quarter eh. San Miguel and Terra Firma ang unang laro ngayon sa schedule ng PBA Governor's Cup. Tapos susundan niyan nitong NLEX at saka ng Titan Ultra. In the meantime, commercial break lang tayo saglit and pag-usapan natin itong naging laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open. Ang dami nang nagsasabi ngayon eh. Talagang para ba daw bang kailangan ng mamili ni Alex Ayala kung tennis ba o yung kanya pang mga ibang ginagawa sa buhay. Dahil nga maaga siyang umexit dito sa Wuhan Open sa China. At syempre, recap natin yung nangyari kahapon sa dalawang laban in the PBA Governor's Cup. Ganun din yung sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame after this break.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
3: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
8: Alas 5:27 po ang ating oras. Postgame po dito sa Sports Radio 918. John Mogol ang inyong kasama live on air and online para mapakinggan nyo, mapanood nyo kami. Kahit nasan man kayo. Kahit nasa Timbuktu pa kayo. Although wala pa akong kakilalang nagsabing, ay, nakikinig ako dito sa Timbuktu. Umi-exit na po si Alex Ayala sa Wuhan Open. Completely, complete exit ito after nung doubles loss nila nung kanyang tropa peeps na si Zeynep Sonmez sa women's doubles. Natalo sila kina Diana Yastremska and Angelina Kalinina 2-6-3-6. So, parang in set number 1, nag 4-0 kagad yung kalaban. Ano? Ayala and Sonmez lost the first 4 games nung first set. Tapos sa second set, nakuha ni Ayala at saka ni Sonmez yung opening game. Pero yung 5 sunod, talo. Nakuha nung kalaban. So ganun yung naging storya nung kanilang unang matchup sa women's doubles ng Wuhan Open. Nangyari yan the day after na matalo in 3 sets si Alex Ayala kay Han Shi ng China, yung qualifier. 6-4-3-6-3-6. Eh ang sistema dyan, si ito yung ikalawang sunod na natalo ni Alex sa WTA. Napanalo na siya nung first set. Lamang na siya ng 1 set. Tapos natalo pa rin siya. Eh dun sa Asian Games, ganun din yung nangyari sa semifinals against Wang Shiyu. Panalo din siya ng opening set. Tapos yung 2 sunod, talo siya. Itong defeat niya kay Han Shi, ang kanyang 2 sunod na talo against an opponent na hindi po kasama sa top 100 ng WTA. Ito nga si Han Shi, outside ng top 200 pa yan. Kaya adami kong nababasa ngayon. May mga dami nagtatanong, time to panic na ba si Alex Ayala at yung kanyang team? May mga nagsasabi, dapat daw mamili si Alex Ayala. Saan ka ba magfo-focus? Ano, sa tennis? Or dun sa iba mong mga ginagawa? Like yung pagmo-model? Ayan, pinupunan na rin nila yan. May mga nagsasabi, distracted daw si Alex Ayala. Meron pa nga ako nabasa nakita daw nila sa mga mata ni Alex na nawala na yung kanyang hunger para manalo, o di ba? Kala mo nakipagtitigan ng malala kay Alex . Ako para sa akin, tingin ko mas kailangan ni Alex, not really time to panic, but time to rest. Because I would assume na yung tumalo sa kanya, si Tatiana Prozorova sa Singapore, tsaka itong si Han Shi sa Wuhan, considerably mas magaan yung schedule nito compared, you know, kay Alex Ayala na being a top 20 player, eh, mas maraming nakakasagupang higher ranked opponents, mas maraming matches overall, di ba? Compare dito kay Han Shi tsaka kay Tatiana Prozorova. But then again, maganda yun yung nilaro nung dalawang players na yon na tumalo kay Alex. Tingin ko, time to rest. Maybe rest and reset. Ano? Pero yung time to panic, 21 years old pa lang, magpapanic ka na. 2 sunod na talo. Diba? Yun ba'y enough reason para magpanic ka na? Parang medyo malayo pa yun. Diba? Bigyan natin ng panahon si Alex Ayala. Gusto nyo kasi agad-agad . Gusto nyo ura-urada . Diba? Hayaan natin siya. Porque alam ko, sinusuportahan natin siya, pinapanood natin siya. Diba? Nag-cheer tayo sa kanya. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi aayon sa kanya mga bagay. Tanggapin natin yan. Ito po yung nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Etong Meralco, kinuryente yung Blackwater. 120-115 ang naging final score. Jordan Varnado, 31 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks. Si Chris Newsom, merong 24 puntos plus 6 na rebounds. Tapos Bong Quinto, 15 points and 9 rebounds. Last 5 minutes ng second quarter, humahabol pa na yung isa yung Meralco. Nakapitong puntos itong si Varnado dun sa 16-5 run ng Meralco. Merong 5 puntos doon. Itong si Jason Brickman, may jumper naman si JV Mokon. Abante ng 10 ay ito pong Meralco at the half, 68-58. Napanatili ng Meralco yung double digit lead hanggang 101-90 in the fourth quarter. Kaso naglaho yan. Talagang naglahong parang bula. Cedric Bearfield, Dalph Panopio, tapos yung Kentrell Barkley, yan yung nanguna dun sa comeback netong Blackwater. Naka 12 puntos lalo yung ano yung Cedric Bearfield. And siya yung nagbigay actually sa Blackwater ng 113-111 lead, 1 minute and 47 seconds ang natitira sa laban. Yun nga lang, naka 3-point play si Chris Newsom pagbalik ng bola sa Meralco, tapos naka-layup etong si Cliff Hodge. Naputukan pa ng 24 second shot clock violation yung Blackwater, tapos naka-jumper eto pong si Jordan Varnado. So anong naging sagot doon ng ano ng Meralco? A 7-0 run. Abante sila ng 5, 118-113, 27 seconds to go. Sumapat na 'yon para makuha nila yung panalo. Cedric Bearfield, 31 points and 5 rebounds. Meralco ang record 4-5, bagsak naman sa 3-5 ito pong Blackwater. Yung TNT tinambakan ang Macau 142-87. Led by Calvin Oftana na merong 28 points, 5 rebounds. Tapos ang nagbabalik na si Rondé Hollis-Jefferson, 22 points, 6 rebounds, 5 assists. At si Poy Eram off the bench, 15 points, 8 rebounds. Lumabang ng 10 ang TNT sa first quarter pa lang, 19-9 after nung kambal na 3 ni Oftana. Tapos naging 28-13, 15 puntos sa jump shot ni Rondé. Second quarter, after dumikit ng 4 na puntos, eto mumukaw, 27-31, nagbagsak ng 27-0 attack yung TNT. Walang naisagot ito pong Macau. And during that 27-0 run, 8 magkakaibang players ng TNT ang nakascore doon. Natapos yung 27-0 attack na yon sa slam dunk ni Rondé Hollis-Jefferson. And after that onslaught, naging 58-27 ang kalamangan neto pong TNT. That's a 31-point lead. Hindi pa tapos ang first half nun ha. Isang buwang tambak na kaagad, 4 minutes 26 seconds pa ang natitira sa second quarter. Kaya hindi na nakarecover. Walang paraan para makarecover ito pong Macau na pinangunahan nung 43 puntos at 10 rebounds ni Oscar Lopez. TNT 7-4 ang Macau naman. 2-9 ang record. And kailan ba tong naging lumabas tong balita na to? October 13, so kahapon. O maybe nung Monday ito, yung naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi na makakabalik, hindi na makakaulit ito pong Macau bilang guest team sa PBA dahil nga talaga namang ano ba? Karimari-marim, may halo, siguro may halong inis, may halo na ring awa. Ano itong naging campaign ng Macau dito sa PBA Governors Cup? 2-9 record, tapos tinatambak-tambakan sila no nitong mga PBA teams, including that 60-point loss, 2 buwang tambak, 138-78 laban sa NLEX. Aray ko. And parang walang kagana-gana. Ayun. I think yun yung tamang term. Parang walang kagana-gana. Ito pong Macau. Kaya naman sinabi ni PBA Commissioner, naku, hindi na kayo makakabalik dito sa PBA. Sa totoo lang, nakakapagduda yung pangalan eh. Isipin mo ha, Giant Panda. Ang cute niya ni. Diba, may natatakot ba sa Giant Panda? Di ba wala? Pag nakakita tayo ng video niya, anong sinasabi natin? Hindi naman nakakatakot eh. Ang sinasabi natin ay ang cute. Tapos yun ang team mo sa basketball team, Giant Panda. Hindi ka talaga kakatakutan yan. Mas okay pa kung pinangalan nila eh Macau Ghost ano Flood Control Project, yun nakakatakot. Di ba? Kung ako sa Macau, magpalit na ako ng maghanap ako ng pangalan na nakakatakot. At least kahit hindi ka manalo, nakakatakot yung pangalan mo. Kesa yung tinatambak-tambakan ka na nga, tapos Giant Pandas pa pangalan. Diba? Ang labo eh. Anong quarter na to? Oy, second quarter na. Ito pong laro ng San Miguel at ng Terra Firma. Etong San Miguel kasalukuyan, number 2 sa Group A. Nasa likuran sila nung NLEX

0: 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Alas 5:41 po ang ating oras. At this point, makabilita tayo kay Team Philippines Chef de Mission Francis Diaz with a few days to go bago po ang official opening ng 5th Asian Para Games sa Nagoya, Aichi Prefecture sa Japan. 14 ngayon, 'di ba? 18 yung opening niyan eh. So 1 2 3 4 apat na tulog na lang ay opening ceremony na ng 5th Asian Para Games. So narito po ang panayam ng Sports Radio 918 kay Chef de Mission Francis Diaz.
7: Of course, sir. Of course. Kamusta? Ano bang mood ngayon dyan sa Aichi Nagoya, Japan ahead of the opening ceremony nitong 5th Asian Para Games?
8: Yeah. Definitely all excited and very positive lahat ng ating mga national para athletes, no? So we just process the transfer of the batch that arrived today. There are around 37 of them. So lahat ay definitely excited na sa opening ng 2026 Asian Para Games.
7: Lahat po ba si DM ng ating Filipino para-athletes nandiyan na ngayon?
8: Merong last batch bukas yung ating powerlifting team, para powerlifting. Sila na lang ang natitira.
7: Ayun, so last na ang ating Philippine para powerlifting team. Again, ilan po bang sports yung sasalihan po ng ating Team Philippines dito?
8: Lahat tayo naka-entered sa 11 sports. Ayang, other... Supposedly, mayroong pang 12 yung boccia, but we withdrew our competition in boccia event for a very unfortunate incident that happened a week ago. Pero in total, I were entered in 11 different events.
7: Yes. Ano-ano po ba ito? CDM Kiko, no? Para lang din ma-confirm po natin kung ano tong 11 para sports na to.
8: Yeah. So, para athletics, number one. Number two, ang ating para badminton. Tapos, ang ating para judo. Then, para table tennis. Para cycling. Syempre, yung para-athletics natin, or I mentioned that, I think, yung ating

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasabay ng National Public Employment Service Office Congress, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bilang hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa, Department of Social Welfare and Development ipinamahagi na ang libreng water filtration kits kung paano yan ginagamit. Alamin! Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kasama sa mga ipepresentang testigo para sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Palasyo, iginagalang ang naging desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At anong sikat na P-pop group ang tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagtungo at dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng National Public Employment Service Office Congress.
3: Kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment.
4: Layunin ng programang ito na suportahan ng mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training kundi pati na rin sa larangan ng pagninegosyo para sa mas maraming oportunidad sa dekalidad na trabaho. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Kasabay ng 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisiyatiba sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisiyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagninegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan sila makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESO MAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
6: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
5: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Libreng water filtration kit laban sa matinding El Nino. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan na sinubukang paganahin sa Malacañang. Para iwas pangamba, ang tubig na dumaan sa filtration ng DSWD ay pasado na bilang ligtas na inumin ayon sa Philippine National Standards for Drinking Water. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
7: Mula sa marumi at malakulay putik na tubig na maaring makolekta sa balde, maaari na yung maging malinis at inumin gamit ang water filtration kit na ito na dala at libreng ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development na maaring magamit sa panahon ng very strong El Nino. Sa press briefing ng Malacañang, ipinakita kung paano ito gagana. Binutasan ng balde, ikinabit ang filter, nilagyan ng gripo at ibinuhos ang maruming tubig.
8: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin, o yan, dagdag flavor.
7: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina Diaz WD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro, sinubukan ang tubig.
9: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
7: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporter sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli. Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa, at tumulo na nga. Nakita nyo, madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. Malinis na uli. Di ba, legit, guys, malinis na tubig talaga.
2: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapagana ang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado ng very strong El Nino. Magtatayo rin ng malaking rain catcher na may filter na ilalagay sa mga barangay at kinukonsidera rin ang pag-install sa mga eskwelahan. Sabi ng Malacañang, minamadali na ang pagpagawa ng Caysacat Water Treatment Plant na target maging operational sa November 2026. Makapaglilikha ito ng 160 million liters ng tubig kada araw. Na-activate na rin ang 61 na decommission depots, 35 stationary water tank at 182 na mobile water tanker ang idedeploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
10: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
7: Siniguro ng Malacañang na prioridad na mabigyan ng sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
4: Inilatag naman ng Agriculture Department ang iba't ibang tugon sa sektor ng agrikultura sa harap ng matinding tag-init. Kabilang sa suportang ito ang gastusin sa pataba, langis, transportasyon, irigasyon at marami pang iba. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. Now, we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Malaking tulong sa ilang magsasaka sa Quezon Province ang patubig na hatid ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration, lalo't nararanasan na ngayon sa bansa ang El Nino. Yan ang ulat ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mula sa palay, ngayon okra naman ang tanim ni Kuya Anakleto dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. At kahit wala pang isang ektarya ang lupang sinasaka, maganda raw ang nagiging ani niya sa tulong ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA.
6: Una solar, ako po ay nakaranas na makatanim ng palay. At simula po noon na ako ay nakatanim, ako po ay umane. At ngayon po patuloy po na halos isang taon na hindi ako bumibili ng bigas.
5: Sa pamamagitan ng solar-powered irrigation, hindi lang nito napalalago ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan, kundi nakikita rin solusyon ng NIA para mapalawak pa ang akses sa patubig, lalo't may banta ng Very Strong El Nino.
7: Makikita nyo sa aking likuran ang solar power irrigation system na ipinatayo ng National Irrigation Administration o NIA dito sa Sariaya, Quezon. Ganito kalakas ang tubig na dumadaloy papunta dito sa mga sakahan ng mga magsasaka na katulad ni Kuya Anakleto.
5: Para sa NIA Quezon, hindi natatapos sa Sariaya ang ginhawang hatid ng solar-powered irrigation dahil marami pang nakalinyang proyekto sa lalawigan para sa mga magsasaka.
8: Last year, meron tayong ginagawang 28 sites, yung iba dyan tapos na, yung iba ay ongoing pa. And this 2026, so meron tayong proposed na 20 sites ongoing na ang resistivity survey dyan. Anytime before the end of this year, maumpisa na natin yung mga pagkoconstruct ng solar irrigation projects na yan.
5: Bukod sa nakipag-ugnayan na sa mga ahensya ng pamahalaan ang NIA para hikayatin ang mga magsasaka na i-adjust ang kanilang cropping calendar at isagawa ang alternate wetting and drying, patuloy rin ang desilting at declogging sa mga dam at irrigation canals para maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Ang mga ganitong hakbang ay tugon lamang sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghandaan maigi ang El Nino. mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, Marag Resula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sapat ang supply ng tubig sa bansa hanggang sa susunod na tag-ulan batay sa datos ng Project NOAA ng University of the Philippines sa kabilaya ng posibleng pagkakaroon ng very strong El Nino na inaasahan sa unang buwan ng 2027. Ang KUP Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, mataas ang supply ng tubig sa Angat at Lamesa Dam na nagbibigay ng domestic water supply sa 90% ng taga-Metro Manila. Gayunpaman, hinihikayat niya ang ating mga kababayan na magtiting pa rin sa paggamit ng tubig bilang paghahanda.
9: Dito sa Metro Manila, ang isang kagandahan ay ayaw natin na nagbaha noon sa Central Luzon. Pero ang isang opposite noon ay napuno naman ng ating mga dam para mag-survive tayo dito sa very strong El Nino. Gamitin po natin ang siyensya, makinig po tayo para makita natin kung ano yung mga tama nating gawin. Depende kung saang lugar tayo nakatira.
10: Samantala, inaasahang magsisimula sa October 20 ang bail hearing para sa petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder, kung saan posibleng maging testigo rito o sa main trial si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hinggil sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa ipepresentang witness ng prosecution sa kasong plunder na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng issue ng flood control projects. Una nang inalis bilang akusado si Bonoan sa naturang kaso, kasunod na rin ng nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness ang dating kalihim. Hindi naman particular na natukoy kung ito ay para sa isasagawang bail hearing o ang mismong main trial na naturang kaso. Ang naturang korte din ang may hawak ng isang count ng graft case ni Estrada. Kapwa-akusado ni Estrada ang tatlong dating mga opisyal ng DPWH and CR sa parehong mga kaso. Sa isinagawang pre-trial, itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division sa October 20 ang simula ng bail hearing para sa petisyon ni Estrada na makapagpiyansa sa kinakarap niyang kasong plunder. Inaasahang magtatagal ang naturang bail hearing hanggang November 12. Ayon sa prosekusyon, nasa 21 testigo ang nakatakda nilang ipresenta, kusan mula October 27 hanggang 29 ay kanilang iharap ang kanilang mga main witness, ngunit hindi pa nila tinukoy kung sino ang mga ito. Kabilang din sa kanilang iharap ay mga officers mula sa iba't ibang DPWH, District Engineering Office at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Dumalo sa naturang pre-trial si Estrada sa pamamagitan ng video conference habang personal namang dumalo ang tatlong kapwa niyang mga akusado. Una nang sinuspende ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada ng 90 araw bilang senador. Ang naturang suspensyon ay kasunod na matapos ang una ng 90 days na suspensyon na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan 2nd Division na siyang may hawak ng isa pang graft case ni Estrada. Sa naturang kaso ay nananatiling kapwa-akusado niya si Bonoan matapos na ibasura ng korte ang motion ng prosecution na maalis sa kaso ang dating kalihim. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod naming iuulat. Patay ang isang rider sa Midsayap North, Cotabato matapos apat na beses masagasaan ng mga motorista. Ang rider sumemplang at napagulong-gulong sa kalsada matapos makasagasa ng aso. Yan ang ulat ni Ryan Lesigen.
12: Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampi ng tao ang isang aso. Dahil kung minsan, ito rin ang sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao. Kagaya na lamang sa kalunos-lunos na sinapit ng 36 na taong gulang na motorista sa Midsayap North, Cotabato na binawian ang buhay matapos sumemplang sa kalsada. Ang dahilan ng aksidente, isang aso. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang pagsulpot ng aso sa kalsada na naging dahilan ng pagsemplang ng biktima. Tumilapon ang rider at hindi agad nakatayo. Ang nakabulagtang rider na iwasan ng ilang motorista. Pero sa kasamaang palad, hindi ito napansin ng iba pang sunod na motorista na dumaan sa lugar.
13: Although yung mga kasalubong naman nila tried their best, diba, to stop. Nakikita po natin doon sa video, tried their best to stop yung mga incoming vehicles o yung mga parating na mga sasakyan. Unfortunately ay hindi napansin nga.
12: Sa investigasyon ng PNP, apat na beses nasagasaan ang motorista dahilan para bawian ito ng buhay. Sabi ng Philippine National Police, disgrasya ang nangyari. Pero ang malaking tanong ngayon, may pananagutan ba sa batas ang mga nakasagasa sa biktima?
13: Initially, if you cause a death, yun po ang talagang action natin is to make them answerable dun sa kanilang nagawa po. At the very least kasi is reckless imprudence yan, di ba? Resulting in homicide. Kasi you did not exercise yung due diligence or caution in the use of the road.
12: Ang pagiging kaskasero daw ang madalas na saninang disgrasya sa kalsada. Kaya naman sabi ng PRP, hanggat maaari, takbong pogi lang. Nang sa ganon, ay makarating ka ng ligtas sa iyong destinasyon. Hinimok din ng PNP ang mga pet owners na maging responsable. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
4: Mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinagot naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang payag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nag-uudyok ng tensyon ang Pilipinas. Ito ang tugon ng kalihim sa panayam sa media nang matanong patungkol sa sinabi kamakailan ni Vice President Sara Duterte na ang Pilipinas ngayon ay troublemaker sa Southeast Asia.
14: I mean, troublemaker. Masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na yan ang future ng sustainability ng ating bansa.
12: Iginiit din ni Teodoro na dapat busisiing mabuti ang mga public official na may transaksyon sa China. Kinumpirma kamakailan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial na nakatanggap ng 319 million pesos mula mainland China at Hong Kong ang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio.
14: Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not. Ito'y dapat pag-aralan ng masusi kung ito'y above board, legitimate, at proper.
12: Samantala, mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinwestiyon ni Teodoro ang mga patutsada kamakailan ng Chinese Embassy patungkol dito. Gayong noong 2023 pa, itinigil ang naturang communication mechanism.
14: Interes sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. Actually, they are adversarial to us, to our interest. Gusto mo ngayon ng mill-to-mill level. Anong intention mo? Wala naman tayong joint operations. Wala naman tayong SOFA. Wala naman tayong pagkakaisa sa UNCLOS. Wala tayong like-mindedness.
12: Tila nasiwalat naman anya ang tunay na motibo ng China nang sabihin ng Chinese Embassy na napapalapit sa komprontasyon ang mga sundalong Pilipino dahil sa suspensyon ng mill-to-mill communication.
14: Sila ang may intensyon na mambulyo. Pag-aralan natin ang message na ito. Sila ang nagsasabi na lumapit tayo sa konfrontasyon. So ibig sabihin, meron talaga silang masamang intensyon. At nabuo ito.
12: Sa panibagong pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na irresponsable ang pagputol sa military communication channel at maaari pa raw itong maging dahilan ng posibleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, muling ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizo ng isinasagawang pagpapalapad sa mga sidewalk o bangketa sa kahabaan ng EDSA na inaasahang makatutulong sa mga commuter. Yan ang ulat ni JM Thompson.
15: Araw-araw na naglalakad si Edger sa loob ng 30 minuto bago sumakay ng jeep sa tuwing siya ay papasok at pauwi galing trabaho. Noon, wala siyang choice kundi dumaan sa makitid na bangketa sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City. Pahirapan dahil bukod sa traffic, maraming commuter ang nag-aantay sa masikip na sidewalk. Pero dahil sa pagpapalawak ng bangketa sa EDSA, kahit papano'y mapapanatag at magiging kampante na siyang maglalakad dito.
16: So kasi noon na po maliit siya, so mahirap po maglakad ng mag-isa. Tapos marami po mga maraming mga nakaharang or maraming mga vendors na nagpapasigil. So, mas malaking daanan, mas convenient siya sa amin.
15: Malaking tulong naman para sa commuter na si Mario ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para mabigyan sila ng mas maayos na daanan.
17: Sa ngayon, nakikita ko lang parang maraming makikinabag dito. Lumuwag na yung nakaraan.
15: Mula kasi sa mahigit isang metro ang lapad ng sidewalk, ngayon ay di maikakailang mas malapad dahil mahigit 3 metro na ang sukat nito. Sa muling pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw sa ginagawang sidewalk sa kahabaan ng EDSA, mabilis na umuusad ang trabaho ng ahensya habang hindi umuulan ayon sa kalihim.
18: Right now, we are approximately sa carriageway, meaning sa daanan ng kotse, we're probably at 40% already. So malaking bagay na yun. So hopefully by the end, before the end of the year, tuloy-tuloy na tayo hanggang Guadalupe, no, tapos na tayo doon, no, both sides. No. Very challenging lang itong Pasay kasi daming obstruction. Daming mga establishments na umoccupy na ng sidewalk. So, kailangan talaga lapakan natin.
15: Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan na siguruhin na ang mga commuter ay nabibigyan ng importansya bukod sa mga motoristang gumagamit ng kalsada.
18: Importante to, paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo yung kailangan naman yung commuters bigyan natin ng importansya. Kita naman natin, sobrang dami yung mga nagko-commute.
15: Ibinahagi rin ni Secretary Dizon na kasabay ng pagpapalawak ng mga bangketa sa EDSA, mabilis ding isinasaayos sa mga drainage inlet sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila na nakatutulong din sa mas mabilis na paghupa ng tubig ulan.
18: Kasi out of the 440 inlets na papalakiin natin sa Metro Manila, nakatapos na tayo ng mga 111. So that's roughly about 25% na in only, I don't know, 2 months.
19: Tuloy-tuloy ang isinasagawa ng DPWH na pagpapalawak ng mga sidewalk sa kabuuan ng EDSA. Ito ay para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na hintayan at daanan ang mga commuter na araw-araw iniisip ang kanilang kaligtasan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok sa CAR. Hindi rin ito magpapaulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage po tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na panahon, dala nito ang maulap na panahon sa northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone naman ay apektado ang katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence at bubuo yan ng mga rain clouds. Bukod naman sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, Aurora at Cagayan Valley. Dalayan ang northeasterlies. Apektado naman ang ITCZ, ang Bicol Region at ang Palawan. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Good weather naman sa nalalating bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Hercito kinumpirmang natanggap na ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. House Prosecution Panel may paliwanag sa kanilang desisyon na i-withdraw ang 3 Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte.
10: At Nation's P-Pop Girl Group na Bini, kabilang sa mga performer na tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: umaabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University, Pampanga.
1: Cell phones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
2: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
3: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
0: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
4: At your service, Pilipinas, ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Samantala, formal nang tinanggap ng Senado ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Natanggap na ng Senado mula sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito, malaki ang pagbabagong nakita niya sa House version ng GAB kumpara sa 2027 National Expenditures Program o NEP. Ikinagulat ni Ejercito ang pagbabawas ng pondo sa ilang mahalagang programa, kabilang ang Foreign Assisted Projects, Calamity Fund, Health Facilities Enhancement Program at Immunization Program.
2: Bakit humina yung prevention side? Parang sa akin, puzzle to kasi isa sa mga key factors ng universal health care is to strengthen the preventive side.
1: Samantala, nadagdagan naman ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nabawasan ang alokasyon para sa right-of-way at flood mitigation structures within major river basins. Nadagdagan naman ang pondo para sa construction, maintenance, rehabilitation and widening, gayon din sa flood mitigation structures. Sa Department of Transportation, nabawasan ang pondo para sa ilang foreign assisted projects, kabilang ang Metro Manila Subway, na nabawasan ng 19.7 billion pesos, at North-South Commuter Railway na nabawasan ng 15 billion pesos. Samantala, naglaan ng 10 billion pesos para sa bagong item ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa ilalim ng Department of Agriculture.
2: May talagang minadadagdagan, minababawasan. Ang kailangan na tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose, pupunta ba ito sa Pangulo may kailangan.
1: Sa October 23, ang deadline ng pagsusumite ng mga subcommittee report ng mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Nakatakdang isagawa sa November 11 hanggang 23 ang plenary debate, habang November 23 naman ang target na pag-sponsor ng committee report. Inaasahang malalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 General Appropriations Act bago matapos ang Christmas break.
3: Tiniyak ng Senado na magiging transparent ang pagbusisi sa 2027 proposed national budget sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga civil society organization at watchdog groups na makilahok sa proseso. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Tinapos na ng prosekusyon ang kanilang presentasyon sa pagtalakay sa Article 2 o umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Dito inusisa ang mga financial attacks record ng vice pati na rin ang mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nito. Ang mga naging mahalagang tagpo rito. Balikan natin sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: September 14, humarap sa Senate Impeachment Court sa retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang para sa pagtalakay sa Article 2 Manoy Unexplained Wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay sa kanyang testimonya ang mga ari-arian umanong hindi na ideklara sa SALN. September 15, humarap si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu. Sa mga SALN records, nasilip ang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente mula 7.2 million pesos noong 2007 hanggang 98.6 million pesos. September 21, humarap sa Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sa kanyang testimonya, nanatiling incorporator, board member at 20% owner ng Metro City Chow Foods Corporation si Duterte. September 22, humarap si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Ayon sa PhilJEPS record, nakuha umuno ang GenCorp Industries Incorporated ng 15 kontrata mula sa Davao City LGU na nagkakalaga ng

0: at 55 suspicious transaction reports. Kaugnay naman transaksyon ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025. Umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLAC. Iniulat din ang 319 million pesos na inward remittances na tinanggap umano ng Cali 88 Foods Corporation mula sa China, kabilang ang ilang Chinese state-owned companies. October 7, humarap ang mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies para talagayin ang mga transaksyon at 19 insurance policies na inuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. October 8, humarap si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez. Ayon sa testimonya ni Marquez, tumanggap umano si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City LGU noong 2023. Noong 2021, nakatanggap din umano si Duterte ng 2.3 million pesos sa compensation income bilang mayor at 4.6 million pesos naman mula sa pagpapraktis ng propesyon. Bagamat ipinagbabawal ito sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. October 9, humarap ang financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Ayon sa kanyang report, may mahigit 817 million pesos umanong undeclared assets at income ang mag-asawa mula 2022 hanggang 2025.
1: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
2: Yung senyales po, nandoon naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting, kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest. That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
0: Dagdag ni Cabrera, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang undeclared wealth ng mag-asawa kung hindi conservative ang kanyang computation.
3: Para sa House Prosecution Panel, sapat na ang mga testimonya ng kanilang mga testigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth para patunayan ang kanilang paratang laban sa Vice Presidente. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Handang tumaya at kumpiyansa ang prosecution sa naiwang article dahil anilay maayos at malinaw na nailatag ang mga testimonya at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-withdraw ang tatlo sa orihinal na apat na articles of impeachment. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
4: Yan ang iginiit ng prosekusyon kasunod ng komento ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nagsayang lang ng pera ng taong bayan at government resources ang prosekusyon. Sa loob ng 38 days sa kalaunay dinrap rin naman ang ibang artikulo. Sagot ng prosekusyon, makakatipid pa nga ang pag-drop nila sa tatlo sa apat na articles of impeachment.
6: Ngayon bigla concern siya sa bayan, sa pera ng bayan. Pero nung nawawala yung 612 million na confidential fund, tahimik naman siya.
4: Ayon sa prosecution panel, napagdesisyonan na nila na tumaya sa iisang artikulo matapos marinig ang kabuuan ng testimonya at mailatag ang ebidensya ng unexplained wealth.
5: Taya pato na tayo rito sa unexplained wealth. No, kasi ito ho yung tingin natin pinakamakakapagpaliwanag doon sa mga kababayan ho natin, sa mga central judges, noong pong ating mga kailangan ipaliwanag at patunayan doon sa articles of impeachment.
7: And in spite of that too big of a risk, we took the risk, no? Bakit? Kasi ganun kakumpiyansa kami dito sa article na naiwan, no? Nailatag ng maayos, klarong-klaro ang ebidensya, at sa aming paniwala ay these are uncontrovertible evidence, no? And napakahirap baliwalain o i-dispute itong mga pinakitang ebidensyang ito.
4: Nakikita na umano ng prosekusyon na nais lang umano ng depensa na patagalin ang proseso ng paglilitis. Giit ni Chua, justice delayed is justice denied. Paliwanag pa ng prosekusyon na kung talagang may mailalatag na ebidensya ang kampo ng bise, sana na ilatag na nila ito sa pagdinig pa lang ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 patungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
6: In fact, lumabas na po yung desisyon

0: Commission on Audit with finality, dinesisyonan na, na dinidisallow talaga yung confidential fund noong December 2022. Ngayon, kung meron po sila talagang ebidensya, dapat ito po ay pinresenta nila sa COA pa lang.
1: Ayon sa prosekusyon, nauna na nilang iminungkahi sa Senate Impeachment Court na gawing salitan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at defense. Pero mismo ang depensa ang tumanggi dito. Paliwanag pa ng prosekusyon na natural nang nangyayari sa isang regular court ang pagbasura ng isang kaso. Kaya dapat ay naging mas handa ang depensa para rito. Vel Custodio, para sa bayan.
2: At sa punto pong ito, makakausap po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Representative Zia Alonto Aliong. Magandang gabi po. Dayan Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTVcom. Representative Aliong, magandang gabi po.
3: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa inyong programa.
2: Alright. Kung una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing konsiderasyon ng prosekusyon sa pagtuon po na lamang sa Article 2 matapos po ang presentasyon ng ebidensya at maaari niyo po bang maipaliwanag rin sa publiko ang ibig sabihin po ng pag-withdraw sa iba pang articles of impeachment, sir?
3: Ang una-una, hindi na po ipupurso ng prosecution panel yung tatlong articles of impeachment. Ibig sabihin po, yung mga huwes, judges, senator judges, ay hindi na po sila boboto doon sa Article 1, Article 4, and Article 3. Actually, yung Article 3 po, hindi na ho natin, bribery, hindi na ho natin napag-usapan. But as to Article 1 and Article 4, yung grave threats, Article 4 and grave Article 1, confidential funds, hindi na po magkakaroon ng desisyon doon ng korte. Ang desisyon sa nilang po ay yung Article 3. Ito po yung unexplained wealth, no? Ito po yung napag-usapan sa nakaraang linggo na kung saan nakita po natin yung hindi pagtutugma ng mga corporate accounts ng Vice Presidente at kanyang asawa, pati na rin po yung ari-arian nila doon sa po sa dineklara nila at sinumpaan po nilang SALN simula po 2022 up to 2025.
2: Now, kung all in na po sa Article 2, ano po ang nagbibigay sa prosekusyon ng kumpiyansang sapat po yung ebidensyang naipresenta po ninyo?
3: Well, unang-una, lahat naman po na pinresenta ng ebidensya dyan sa korte, patungkol po sa Article 2, ay lahat po galing sa mga ahensya ng ating gobyerno kung saan ang pinagmulan din po ay yung mismong transaksyon, halimbawa, ng kanilang mga bank accounts. Ay yung lahat po ng mga sinumpaan nilang SALN, galing naman po yan sa Vice Presidente, simula po noong 2022, 2025. Ibig sabihin po, lahat po lang nailatag na ebidensya dyan, ay lahat po galing sa kampo ng Vice Presidente. Dahil siya pong sumumpaan yan sa kanyang SALN, siya po din yung pumirma ng lahat po ng records na sinasubmit nila sa VAR, patungkol po doon sa kanilang mga income. Yung mga income tax returns sila, yung mga corporate income tax returns, lahat po yan galing po sa kampo nila. So, ibig sabihin, lahat po ng ebidensya na ipresenta dyan ay nanggagaling po sa Vice Presidente na binabangga po natin doon sa kanyang SALN. At tinitingnan din po natin yung nire-report itong mga bank accounts nila kung saan ay may mga transaksyon nangyari po dyan sa mga corporate accounts ng mga kumpanya kung saan dineclare niya ito sa kanyang SALN at nagkaroon ng mga transaksyon, no, withdrawals, in and outs, and of money flows na yung karamihan po ay nanggagaling inward remittances, halimbawa ng Kali 88. So pagdating naman po sa veracity, pagdating po sa accuracy ng mga ebidensya, ito po ay na-establish sa korte. At lahat po na nakita natin mga corporate accounts, corporate records, SALN records, personal properties, at na hindi po na-declare sa SALN ng ating Vice Presidente ay lahat po permado ng Vice Presidente.
2: Now, Congressman, iginit po ng depensa na hindi sapat ang pagkakataong may presenta ang kanilang panig. Ano po ang tugon po ninyo sa concern na ito?
3: Una po, nung presenta po natin itong mga articles na ito, maliban po sa Article 3, ay nagkakaroon naman po ng cross examination ng ating depensa. In fact, kung titingnan niyo po sa kanilang mga cross-examination, masusi po nila at detalyado din po nilang kinu-question yung nagiging testimonya ng ating mga naging saksi. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng pagkakataon, even without presenting their actual case, no, nagkakaroon po ng presentasyon ang depensa kung paano po nila banggain yung nagiging testimonya ng lahat po ng ating mga witnesses. At pangalawa, ibig sabihin lang po nito ay hindi po magboboto, hindi po bumoboto ang Senado, ang sitting judges, senator judges, sa ibang artikulo. Ang ibuboto lang po nila yung Article 3, which is the unexplained wealth. Ibig sabihin, mas magaan ito kung titingnan mo sa depensa. Dahil pabor po sa kanila ito, dahil ibidrop na nga po yung tatlong artikulo at hindi na po magkakaroon pa po ng assessment o evaluation ng mga senador kung ano yung naging presentasyon at anong sub-submit na mga ebidensya ng prosecution. So, kung titingnan din po so sa pre-trial brief, lahat po ng mga witnesses na sinubmit ng prosecution ay sila rin po yung mga witnesses karamihan na sinubmit po ng defense. So kung titingnan po natin, we can actually trim down to their advantage the, you know, the process of the trial. In fact, advantageous po sa kanila dahil iisa nga po yung artikulo kung saan yun na lang po yung pagbubutuhan po ng ating mga senador.
2: Now, Congressman, tinanggap na nga po ng impeachment court ang inyong manifestation. Paano po pinaghahandaan ng prosekusyon ang paglalatag po ng depensa ng kanilang testigo at ebidensya sa November? At ano po ang dapat tutukan ng publiko sa prosekusyon, sir?
3: Well, unang-una, nailatag po natin ng prosecution ng kanilang kaso. Ang magkakaroon naman po ng pagkakataon ng depensa, inatag po ng kanilang aso, ang kanilang case, no, as to Article 3, which is the which is the unexplained wealth. So titingnan din po natin kung may mga paliwanag na may papaabot nila sa korte. Base po sa mga dokumento o mga ebidensyang ipapresenta din po nila para masabi, halimbawa, na ang kanilang respondent, ang kanilang kliyente ay inosente sa mga aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at tahasang pag-violate sa ating saligang batas. So, nakahanda naman po prosecution kung ano man po yung bibigay nilang mga ebidensya, no? Patungkol sa Article 3 ng unexplained wealth. But as far as the prosecution is concerned, we have already established that there's indeed that betrayal of public trust because of the non-disclosure of her properties. Secondly, there's also the culpable violation of the Constitution for the non-divestment of the companies or the interest over the companies which she actually declared in her salen. Na alam naman po natin, pag vice-presidente ka, hindi ho maaari magkaroon ka directly or indirectly ng mga interest sa mga kumpanya o negosyo. So that's very clear. Pangatlo, tumanggap po siya ng kanyang sweldo sa Davao City. So, ibig sabihin po sa ating Constitution, pag ikaw po ay nahalal, vice-presidente, presidente, cabinet members, hindi po pwedeng tumanggap ka ng anumang emolument. Ibig sabihin, any compensation coming from indirectly or directly coming from government or any controlled corporations. So, klaro po yan. Ngayon, antayin po natin kung ano magiging tugon ng depensa dito kung makaka-provide din po sila ng, again, explanation backed up by hard evidence or documents coming from agencies that will disprove that the Vice President did, in fact, violate the Constitution on the prohibition, constitutional prohibition of accepting salaries, compensation, emoluments, or any other compensation from directly or indirectly from businesses, from government institutions, or government-owned corporations.
2: Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayin po natin Representative Zia Alonto Adyong. Salamat po, Congressman.
4: Kaugnay ng pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, ipinahayag ng Malacanang na nirerespeto nito ang desisyon ng prosecution at naniniwalang hindi ito mapapahina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat.
5: Ginagalang ng Malacanang ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Secretary Claire Castro, dahil wala sa jurisdiction ng palasyo ang isinasagawang trial, hindi nito maaaring questionin ang naging desisyon ng prosecution. Kung ito raw ang nakikitang paraan ng prosecution, ay marahil na aral nila itong mabuti. Giit pa niya na katotohanan, transparency at accountability lamang naman ang nais ng publiko. Para sa palasyo, hindi din daw ito nangangahulugan na magre-resulta ito ng paghina ng impeachment laban sa bise.
6: Actually, isa lang naman po ang kakailanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution.
5: Sa pahayag ng bise na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue laban sa kanya, karapatan daw yan ng bise, sabi ng palasyo. Pero giit nito, walang karapatan ng bise na hilingin ang pagbibitiw ng Pangulo.
6: Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
5: Sinagot naman ng palasyo ang pahayag ng bise na ginagamit ang NBI para atakihin siya at malinaw raw na bias ang ahensya. Sabi ng palasyo, hindi raw tamang tugon ang pagtuligsa sa kakayahan ng investigating body. Mas mainam na sagutin na lamang ng bise ang mga paratang sa kanya.
6: Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga na ituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
7: Dagdag pa ng Malacanang, mas maiging gamitin ng Vice Presidente ang kanyang posisyon para tumulong sa pagtugon sa very strong El Nino kaysa mang intriga.
5: Matatanda ang nabanggit ng bise na may alam ito kung paano mapapababa sa 20 pesos ang bigas pero hindi anya ito ibabahagi sa pamahalaan. Kaya sabi ng Malacanang,
6: from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente.
5: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
8: Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Rat Pasensya. Si Pasensya ang police mula sa Police Regional Office 8 na may-ari ng baril na ginamit ng child in conflict with the law na nambaril sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong naitalang patay. Sabi ng NAPOLCOM na bagamat naka-duty ang police, nang nangyari ang insidente, lumalabas na sinadya pa rin umano nito na iwan ang kanyang baril sa isang plastic gun box dahil para pakuha ito ng kanyang pamangkin. Dahil sa pagkakatanggal bilang pulis, tanggal na rin ang lahat ng kanyang benepisyo at habang buhay na rin siyang disqualified from police or public office. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng mga batang Filipino fencer na nag-uwi ng 46 na medalya mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ay matapos silang magwagi sa Southeast Asian Fencing Federation Mini-Me Junior and Cadet Fencing Championship noong Agosto. Sa courtesy call ng Philippine Fencing Association sa Malacanang, pinuri ng presidente ang magandang performance ng Team Philippines, gayon din ang pag-unlad ng fencing sa bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa paglinang ng natatanging talento ng mga batang atleta.
9: There is for you to learn discipline. There is no better place for you to learn camaraderie. There is no better place than to learn resilience. In other words, coming back from, you don't win every single match. So, you know, how to continue to be committed to your sport, to be committed to your discipline. And camaraderie, how to be able to work together with other people.
8: Matagumpay na naisagawa ng mga doktor ang lung surgery kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital nitong Martes ng hapon sa Roma.
2: Ayon sa opisyal na pahayag ng Holy See Press Office, tinanggalang ibabang bahagi o lower lobe ng kanangbaga ng Santo Papa sa pamamagitan ng isang video-assisted technique. Dito kinumpirma na ang tinanggal na tissue ay mayroong lung adenocarcinoma, isang pangkaraniwang uri ng lung cancer, gaya ng naunang hinala mula sa pre-operative examinations. Inabot ng halos 3 oras ang Santo Papa sa operating room, abang nagtagal naman ng 1.5 oras ang operasyon. Wala rin naiulat na komplikasyon ng mga doktor at kasalukuyang nagpapahinga ang Santo Papa. Inaasahang mananatili pa sa ospital si Pope Leo XIV sa loob ng 1 linggo para magpagaling at sumailarim sa mga susunod pang pagsusuri.
8: Itinampok ang pambansang girl group na Vini sa official highlights ng Summer Sonic 2026 kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking international performer sa isang festival na ginanap sa Japan. Ang 8-member group or girl group ay kabilang sa top 28 performer na nakasama sa highlights video. Kasama rin dito ang ilang mga miyembro ng Blackpink na si Jennie, K-pop girl group na Le Sserafim at American rock band na The Strokes. Sila ay napili mula sa higit 100 performers na nakibahagi sa festival. Mukhang handa na ang reigning Mrs. Universe Philippines na si Fatima Figueroa Alvarez para sa kanyang nalalapit na pagsabak sa Mrs. Universe 2026 sa Sri Lanka. Yan ang ulit showbiz ni MJ Perenya.
10: Excited na ang reigning Mrs. Universe Philippines 2026 na si Fatima Figueroa Alvarez sa kanyang paglalakbay patungong Sri Lanka para sa 49th Mrs. Universe 2026 pageant. Nito lamang linggo ay nagsama-sama ang media at pageant personality sa isang hotel sa Manila para sa kanyang send-off press conference at ceremony upang ipakita ang kanyang paghahanda bago harapin ang mga kapwa-kandidata mula sa iba't ibang bansa. At bilang kinatawa ng Pilipinas, hindi lamang ating kultura ang kanyang ipapamalas, kundi maging ang natatanging katangian ng pagiging isang Filipina.
11: I know to myself that I'm bringing the country, representing the country itself. It's a responsibility. I think it's a responsibility that is that became my inspiration. So I have to make my, I have to do my best. I have to, look good and to be prepared for the competition itself. Bringing myself ready and prepared to face the each and every candidate's name.
10: Present din sa send-off ang founder at national director ng Mrs. Universe Philippines na si Charo Laude upang magpakita ng suporta at hinandugan niya pa ito ng isang special performance ng kanyang original song na Anak. Matatandaang si Fatima ay ang representative ng Pampanga at ang kinoronahang Mrs. Universe Philippines 2026 noong buwan ng Hunyo. Sa darating na October 24 ay gaganapin naman ang Grand Coronation Night ng Mrs. Universe 2026 sa Colombo sa Sri Lanka at inaasahang nasa 130 candidates ang maglalaban-laban para sa corona.
2: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram, YouTube, NotPTVPH.
8: Bayan, 72 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ng iyong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
12: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng iyong Pambansang TV para sa
13: Bagong Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, Ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Nords Maguindanao. Ako po yung lingkod for tonight sa inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi sa mga kayo naroroon. Siyempre, maayos pa rin. So far, so good. Ayos yung ating lagay or lagay ng ating panahon habang hinihintay natin ang pagdating nitong Super El Nino. Kahapon na nakausap natin coming from the MWSS, di ba? And then from various alam nyo, halos lahat na DSWD nagre-ready, di ba? NDRRMC nagre-ready din. Almost all of the government agencies are getting ready, prepping up para sa na darating, no? Darating. Kahapon nga from the MWSS yung mga tipid tips, no? Kung hindi naman necessary na iika nga alam nyo, isa kumbaga for me, no, isang tipid tips na pwede. One bucket, no? Pwede nang ilinis sa buong sasakyan. Oo, pang car wash, hindi na kailangan yung para pumunta mo na. It saves you money, di ba? And saves water na din, di ba? Kahit ikaw na mismo magpa-car wash o ikaw na maglinis ng yung sasakyan. It lessens up. Hindi naman kailangan na daily para at least makatulong. Normal pa rin yung what you call this level ng tubig natin, lalo na dito sa Metro Manila. Pero ang very important na dapat nating always tingnan ay yung condition, no? Yung condition ng ating paligid, ng ating environment, ng ating lahat, condition ng sasakyan, di ba? Yung mga ganun, condition ng ating mga tubo sa bahay, if there's leak, no? I mean, for me, those are things na we have to be cautious about sa pagdating nitong Super El Nino o Very Strong El Nino. Anyways, mamaya po meron tayong Kapatid Language Connect mula sa ating mga kababayan dyan, mga kasama natin mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Oo nga po, no, kanina ay nagpaabot ng mensahe ang 46 member of the parliament na kung saan nakabuo na daw po sila ng alyansa para pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao itong paparating na November. Oo ba, kasi by November po ay uupo na ang mga unang halal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng pagkakahalal sa kanila noong September 14, 2026. At itong 46 member parliament ay kinabibilangan ng from BFP, yung Bangsamoro Federal Party, the BGC, yung Barm Coalition, no? And some members of member parties na nakaraang election. Anyways, susubukan natin, titingnan natin kung ano na nga ba ang kanilang mga plano. For me, hopefully, sana, no, or Bangsamoro, or Barm Grand Coalition, yes, the BGC. Sana ay maganda, no, ang kanilang magiging pamumuno and magbigay daan din sa minorya that is representing also the Bangsamoro. Technically, they are all representing the Bangsamoro. But this time, kasi sa parliament, no, it's a numbers game that would really affect sa pagboto, sa pagpasa ng batas, sa pagpapatakbo. It's always a numbers game. Anyways, ito na po ang mga headlines para sa gabing ito.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Manila Water, pinatitibay ang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino. Mga lugar na nasa state of calamity dahil sa very strong El Nino, umakyat na sa 109 ayon sa NDRRMC. Posible na ginamit din sa surveillance sa Sinalakay na Pogo Hub malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Crame hindi inaalis ng DND. PhilHealth 10 aktibong nakilahok sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 ng DOH-CHD Northern Mindanao. Higit 111,000 pulis ide-deploy sa UNTAS ayon sa DLG. DOH at Manila LGU nagpaalala ng payo kontra trangkaso ngayong pabago-bagong panahon. Local health improvements tinutukan sa Regional Health Innovation Summit 2026 sa Northern Mindanao.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: SSS nakapagtala ng pinakamatatag na kalagayang pinansyal sa panahon ni Declaro. Tindahang ilegal na nagre-refill ng LPG sa butane, arestado ng DOE sa South Cotabato.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Yan po ang headline. Pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio. Narito na po ang detalye ng ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Manila Water, pinatitibay ang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray.
7: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tumagal hanggang unang kalahati ng 2027. Bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyektong layong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagbumula nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 milyong litro ng tubig bawat araw at ang Caysacat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 milyong litro na kakayahan. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Diti Galang, layunin ng mga proyektong ito na matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga customer sa E-Zone kahit maging matindi ang tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mga lugar na nasa state of calamity dahil sa strong El Nino, umakyat na sa 109 ayon sa NDRRMC. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Diane.
8: Umabot na sa 109 ang mga lungsod at munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamarami ang nasa Cagayan Valley na may 66, sinundan ng Caraga na may 23 at Bicol Region na may 12. May mga lugar din sa Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at Sokcharjen na nasa ilalim ng State of Calamity. Samantala, halos 452,000 na individual o mahigit 121,000 na pamilya ang apektado ng Very Strong El Nino sa 6 na rehiyon. Umabot naman sa mahigit 6.5 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, kung saan mahigit 215,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado. Samantala, nakapagbigay na ang pamahalaan ng mahigit 46 million pesos na halaga ng tulong sa mahigit 36,000 na pamilya gaya ng emergency cash transfer, family food packs at maiinom na tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, PhilHealth 10, aktibong nakilahok sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 ng DOH-CHD Northern Mindanao. Para sa detalye, alam natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Report!
9: Aktibong nakilahok ang PhilHealth 10 Northern Mindanao sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 simula at 13 hanggang 14 na Oktubre 2026 sa Permont Hotel, Cagayan de Oro City, pinangunahan ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Nakaangkla sa temang Celebrating Excellence and Showcasing Local Innovation that Transformed Health Systems for Better Health Outcomes. Pinagsama-sama ang mga leader at stakeholder ng sektor ng kalusugan ng rehiyon upang itampok ang mga makabagong lokal na inisyatiba at inobasyon, isulong ang mga pagbabago sa sistema ng kalusugan at palakasin ang nagkakaisang pagsisikap at hadikain tungo sa mapagtugon ng universal health care sa buong rehiyon. Dinaluhan ang okasyon ni Health Secretary Edwin Mercado, nagbigay ng kanyang makahulugang mensahe. Dumalo rin ang mga health provider at tagapamahala ng mga pampublikong health facility ng rehiyon. Binigyang parangal at pagkilala ang nagpakita at magbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa tulong ng makabagong pangkalusugang inisyatiba at sistema. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, posibilidad na ginamit din sa surveillance ang sinalakay na Pogo Hub malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Krame, hindi inalis ng DND. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear. Nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Diane.
8: Inaalam na ng mga otoridad kung ginamit din para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang sinalakay na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na bukas ang lahat ng posibilidad lalo't malapit ang lugar sa Camp Aguinaldo at Camp Krame. Kumikilos na anya ang intelligence at iba pang mga otoridad para malaman kung talagang scamming activities lang din ang kanilang ginawa. Hihintayin din ng Department of National Defense ang resulta ng forensic investigation sa mga narecover mula sa mga naaresto. Babala ni Teodoro na mula sa malalaking Pogo Hub gaya ng 18 gusaling kinasasangkutan ni Alice Go, lumiliit na ang mga ito at kumakalat sa mas maliliit na grupo. Kaya mahalagaan niya ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para matukoy at mabuwag ang mga ito. Matatanda ang kinumpirma ng AFP ang pagkakaaresto ng 76 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, sa ikinasang joint operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, mahigit 111,000 pulis ide-deploy sa Undas ayon sa DILG. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray.
7: Iniulat ng Department of the Interior and Local Government na mahigit 111,000 pulis ang idideploy sa buong bansa para sa undas sa Nobyembre 1 at 2. Ayon sa PNP, 111,582 pulis ang itatalaga sa 5,628 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Katulong din nila ang mahigit 11,000 iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatalaga rin ang mga pulis sa mga bus terminal, malls, resorts at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Inikayat ng DILG at PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na pagwita sa mga yumao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, DOH at Manila LGU nagpaalala ng payo kontra trangkaso ngayong pabago-bagong panahon. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: DK.
10: Nagbigay ng tips o payo ang Department of Health para maproteksyonan ang sarili ngayong flu season. Dahil kasi sa pabago-bagong lagay ng panahon ay posibleng tamaan ng malatrangkasong sakit na may kasamang ubo, sipon o influenza-like illnesses. Ayon sa DOH, ang mga dapat bantayan na sintomas ngayong flu season ay lagnat, sipon, pananakit ng ulo, ubo, pamamaga ng lalamunan, pananakit ng katawan at panghihina. Ito naman yung 8 tips para maiwasan na maging sakitin. Siguruhin na bakunado ang pamilya laban sa flu. Takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Ugaliin ang madalas na paghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis sa tubig. Panatiliin ang magandang airflow o ventilasyon. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig. Iwasan ang masikip at matataong lugar. Magsuot ng mask kung may ubo o sipon at kung kailangang lumabas. At kung hindi maganda ang pakiramdam, manatili sa bahay at iwasang makisalimuha sa ibang tao. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, DK Zarate. 7:24 in the evening.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Local Health Improvement sinutukan sa Regional Health Innovation Summit 2026 sa Northern Mindanao. Gikan Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsilbing platform ang mapresentasyon at talakayan kaugnay sa mga lokal na inobasyon pangkalusugan sa matagumpay na Regional Health Innovation Summit 2026 na idaos Oktubre at 13, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao. Nagkaangkla sa tema ngayong taon, Celebrating Excellence and Showcasing Local Innovations Transforming Health Systems Across Northern Mindanao. Magsama-sama mga health leader, LGUs, health facilities, partner agencies at iba pang stakeholders upang magbahagi at magpalitan ng mga kaaya-aya at huwarang kasanayan o inobasyon at kilalanin ang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng kalusugan ng rehiyon. Tampok sa summit ang mga presentasyon ng mga lokal na inisyatiba sa kalusugan sa iba't ibang larangan at hamong pangkalusugan. Kabilang sa mga presentasyon ang ating dibdibi Breast Health Initiative, ipresenta ni Taguig City Health Office Sir Dr. Susan Amiskua at iba pang makahulugang presentasyon nagpabago sa sistemang pangkalusugan ng rehiyon. Pinangunahan ng summit ng mga health leader ng DOH Region 10 kabilang sina Assistant Regional Director Dr. Raymond De La Cruz at mga Division Chief. Dinaluhan ni Health Assistant Secretary ASEC Dr. Lester Tan, kasalukuyan ding Director 4 ng Health Promotion Bureau na siyang keynote speaker ng Regional Health Innovation Summit 2026. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, SSS nakapagtala ng pinakamatatag na kalagayang pinansyal sa panahon na deklaro. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ray. itala ng Social Security System ang pinakamalakas nitong kalagayang pinansyal sa ilalim ng pamumuno ni President at CEO Robert Joseph Montes de Claro. Batay sa ulat, umabot sa 1.35 trilyong piso ang kabuuang assets ng SSS noong Hunyo 2026, habang pumalo naman sa 1.31 trilyong piso ang Investment Reserve Fund. Sa unang anim na buwan ng taon, umabot sa 173.45 bilyong piso ang naipamahaging benepisyo sa mga miyembro at pensioner, habang nakalikom naman ng 200.32 bilyong piso mula sa kontribusyon. Target ng SSS na lumampas sa 100 bilyong piso ang net income sa pagtatapos ng 2026 at umabot sa 1.5 trilyong piso ang kabuuang assets. Ayon sa SSS, layunin itong mapanatili ang matatag at maasa ang pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro, pensioner at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tindahang iligal na nagre-refill ng LPG sa Butane, arestado ng DOE sa South Cotabato. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Luisa.
11: Diretso sa pulungan ng isang negosyante sa Tivoli, South Cotabato, matapos na mahuling illegal at mapanganib na nagre-repila ng LPG sa mga butane. Sa pinagsamang operasyon ng Department of Energy Mindanao at LGU ng Tivoli, South Cotabato, napatunayang walang kaukulang lisensya mula sa DOE ang nasabing establishmento. Dahil dito, kinumpiska ng mga otoridad ang 73 tangke ng LPG at higit o halos 300 butane canister na nilagyan ng LPG at iba't ibang kagamitan sa pagre-refila. Gagamitin naman itong ebidensya para sa isasampang kasong administratibo at kriminal laban sa violator. Muling nagpaalala ang DOE sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagre-refila ng LPG sa mga pang-isahang gamit na butane dahil sa malaking banta nito ng pagtagas ng gas, sulog o pagsabog. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na tanggapan ng DOE ang anumang hinala na illegal na binebentahan o nagbebenta ng repila ng LPG para sa kaligtasan at proteksyon ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. 7:30 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan na ilang paalala.
2: El Nino Alert!
12: El Nino Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
13: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
2: El Nino Alert!
12: El Nino Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
15: hanap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
16: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
17: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
16: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
18: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
16: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
15: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
16: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
15: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabag!
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:36 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At gaya nga po na nabanggit natin, it's a Wednesday kaya naman may bago tayong matututunan. bago tayong mapapakinggan na ita-translate mula sa ating mga kapatid dyan sa Kapatid Language Connect. Narito na po ang Kapatid Language Connect, hatid sa atin ng Translation and Interpretation Division ng BARMM.
1: Assalamualaikum, mga samoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapapalag gabi ka muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspiration. Ito po ang lingkod ko ng tagasalin sa Wikang Mamindanao, Noel Lambita. At mga kapatid, mula Luzon, Visayas at Mindanao, malubot po namin kayong inaanyayahan sa ika-112th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Sanang Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas madaling nakalatayan at makabulong pagkahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil po mga kapatid, sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi mag-alinlangan kung mag-atubing magbigay ng informasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa pangmahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang salin po sa iba't ibang katutubong wika at regional languages ng buwan. Narito po.
4: Word of the day, justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
5: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinitrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
6: Sa Maguindanon, kabantang. Sukabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tito, indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
24: Sa Maranao, nakapaginuntulan. So kapaginuntulan, nakasiguro niyan na umanipisi katawa na ontol so kindulunaanon gu kapagadatan so mga kabnariran.
25: Bang habahasasug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia bang biyadiin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
26: Bangsiyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ne pinagmahapan sarta kapatut den suwe inagdatan.
27: Sa Iranun na

0: العدالة تضمن أن يعامل كل شخص بإنصاف، وأن تحترم حقوقه، وأن تصان كرامته.
1: At alin na po ang ating word of the week at ang salin nito sa iba't ibang katukong wika ng Mangsamot sa Masudin in Muslim Ganao. At ngayon naman ay dumako na po tayo mga kapatid sa ating trivia segment. At ang ating trivia segment po ay mula din po sa Mangsamot sa Act No. 17 o Administrative Code of the Mangsamoro. Under the Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, the Bangsamoro Civil Service, narito po ang sali nito, pakinggan, panoorin po natin, at sabay-sabay po tayo magdito.
2: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro government, including GOCCs with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
3: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Kabanata 2, Saklang ng Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. Saklang ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga GOCC na may sariling orihinal na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service, halong sumit sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
4: الفصل الثاني نطاق الخدمة المدنية في بنغسامورو. المادة 7. الخدمة المدنية في بنغسامورو تشمل الخدمة المدنية في بنغسامورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بنغسامورو، بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي. المادة 8، تصنيف الوظائف. تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبنغسامورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية، وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
5: سائرانون نا Chapter 2 Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7 Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service narakas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, aguuman i-agency, subdivision, ago instrumentality no gobyerno o Bangsamoro. Rakas sa mga GOCC na adunroon sa original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service, dahit na ipaliugat at kilalanin sa career service, agunan career service, agya na pimanan sa inggulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
6: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service na mararangkong iyan sulangwan a public position si isa parliament, gu si isa cabinet, gu umani agency, gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a Bangsamoro. Padron sa mga GOCC, aadin a original akaratas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa Bangsamoro Civil Service na paligot a makilala sa career service, gunan career service as kanyan nakiap maanaan gulalan kumiaadin ang mga pangitaban, mga aturan, gumanga bitikan o civil service.
7: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Rantan Ruo,

0: sakop ibang Bangsamoro Civil Service eh. Article Vito, Civil Service si Bangsamoro eh. Sakop ibang Civil Service si Bangsamoro eh. Ikluhan ay pampubliko eh da posisyon de parliamente, kabinete, de sanga ay ahensya. Subdivision broad instrumentality hibang sa Moro Government gamong GOCCS andang charter. Article 8, classification the position de Bangsamoro Civil Service mapagilolo mga career service broad non career service kung gilolo kita beble ewe ukit broad kita ba
1: Moro Autonomy Act number 17 tabas sa maundang-undang syara ikarua scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service. Tabisara nito, ya Bangsamoro Civil Service iayangin tanang kamemon public positions ma parliament, cabinet maka tiap-tiap agency. Subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Namikian lamut sambir banan GOCC niya asar original hal hinang para masiga. Ayat ikawalu pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, yabanan position mabangsamora civil service ni bahagi iya madua paksa. Muna-muna, career service maka non-career service. Maya ito maaturan sara, mapanahuan makaaturan ni civil service.
2: Hatinin bang siyakan, pamatampal aturan, amban ni aturan si pamarinta bang Samoro, iyene, A. Matantu dukmasambu, iyeme tukbalan si civil servicein, hininang pinagsali-sali, paayon si katalep duksukatan binektarin. Duk pinagsali, sulibihan, si pagkaaalela atawadende, duk bangsa. B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si human resource administration. Duk may original hala-halaan nin. Article si kawalu pagbida-bidaan may position. Position si Bangsamoro civil servicein suway pinaatap tujuk career service and non-career service kwe na iye kalukis si civil service laws, rules, duk regulations kwe ituhin.
3: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. In Bangsamoro Civil Service, ya ako niya ikatan public positions ha parliament, cabinet, iban tiap-tiap agency, subdivision, iban instrumentality of the Bangsamoro government, lamod na in mga GOCC on original charters. Article 8, Classification of Positions. In mga position habang sa Moro Civil Service, subay patarangon bilang career service, iban non-career service. Amuin kiya baita, halaom sin asal na aun civil service laws, rules, iban regulations.
4: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, Chapter 2, Kalanghuman Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So, Bangsamoro Civil Service nagalangkumin, sulangon o public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando umani agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsamoro, among sa mga GOCC, original ang mga charter nin. Article 8, susunan ang mga position. So, mga position siya sa Bangsamoro Civil Service, sa paglugat at kilalan sa career service, ando non-career service, asuntuban na pinggumanan sa ingulalan kano ina din ang mga pangitaban, mga atulan at mga bitikano civil service.
5: At ayun na po ang ating trivia at muli ito po mga kapatid, ang ating trivia po ay nagmula po sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At kumukuha po tayo ng mga bahagi lang po ito upang maisalin bilang halimbawa ng ating pasilit lamang sa ating pagsasalin sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro. At yun naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At bago yan ay binabati po natin ang lahat po ng mga napapabilang sa ethnic groups ng Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao. Lalo-lalo na po sa mga salin, yung mga wikang naisalin. o kasalukuyang wika o katutubong wika na meron po tayo sa ating tanggapan. Binabati po namin kayong lahat sa lahat po ng mga wika niya. Meron po dito sa mainland, Dunbar, o naman sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao, ganun din po sa island provinces at sa mga areas po ng nalabas po sa Bangsamoro na mayroon po mga Bangsamoro people. At ngayon naman mga kapatid, gumawa po tayo sa ating portable vote. At ang ating portable vote ay mula po kay Honorable MP Attorney Sia Elaina de Mama Alba. Narito po ang kanyang portable vote. At syempre, bago po natin ibahagi ang kanyang portable vote, ay kinalanin po muna natin siya sa pamamagitan ng kanyang maigiling body sketch. Narito.
4: Attorney Sia Elaina B. Dumama Alba is a member of parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsamoro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsamoro parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsamoro Justice System. She was appointed as the Bangsamoro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMN. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsamoro government. Prior to her appointment as Bangsamoro Attorney General, she served as Deputy Executive Director of the Bangsamoro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney Dumama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her law degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examinations.
5: At tignan mo mga kapatid ang my sketch po ni Honorable MP Atty. Sia Elaina B. Dumama Alba at narito naman ang kanyang portable vote at sabi po niya, this approach not only increases incomes but also improves livelihood and strengthens the economic resilience of the Bangsamoro communities. Ayun po yung kanyang portable vote at narito naman ang sabi nito sa iba't ibang katutumulikang Bangsamoro.
2: Sa Pilipino ay
6: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
2: Sa Maguindanao na
7: suukit tano na rekenapalanambo at papagkasala sa mga untong, kapapagkapiapan sa mga koyagan, lupapagkabagal sa katigal sa kapaguyaguyag, lumagingad a Bangsamoro.
2: Sa Maranao na
8: giyang ka ay aukit-ukit na kena ubanian matag mapagkala sa mga sukatan, kamapagkausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapagkabagar iyan sa kapagkagagkuyagan, mga magingit a Bangsamoro.
2: Mga bahasa sub,
9: in pardahan biya ha ini, pukun sa jahapar sa babansin pagpataas untong. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang Samoro.
2: Bang siyakan,
10: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba, income malengkan makalanjut me kailuman, duk makakesed pangusaha tap-tap si me kaum Bangsamoro.
2: Sa Iranon na,
11: sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugid pakapagisagbun sa kauyagan agu pakagkabagar sa katigar na kapaguyaguyag na mga magingid sa Bangsamoro.
2: Sinama,
12: intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman Bangsamoro.
2: Sangkagan kay
13: yung pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta. Aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaa sang bangsa moro.
2: Dito duraye.
0: Ani diskarte bakan saan guman kurta. Kabakan ang papuyo bade kapaguyag brab ang pabagal so kapaguyag ito da bangsa moroin.
2: Bilarabi?
14: لا يقتصر هذا النهج على زيادة الدخل فحسب بل يسهم أيضا في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة الاقتصادية لمجتمعات بنسامورو على مواجهة التحديات والصمود أمامها.
5: Hello, maraming salamat sa ating mga masisipag at magandang mga tagasalin sa ating tagapan. At muli, binabati natin ang lahat ng mga ethnic groups na napapabilang po sa Mindanao, Iranong, Maranao, Yakan, Tauso, Tederay, Sama, Tagan, at sa mga kapatid nating gumagamit ng wikang Filipino at muli din po na napapalating tayo ng pagbali sa lahat ng mga Pilipino, sa bayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan, at muli po tayo ng papalating ng pasasalamat at pabalik po sa tanggapan ni Robert M.P. Atty. Shahida na Dumama-Alba. At tayo po ang Translation and Interpretation Division ay napapalating ng pasasalamat at pabalik po sa ating buong speaker, si Speaker Robert M.P. Muhammad Shuali Yacoub, sa ating pong Secretary General, Professor Ravi Akal, sa ating pong Director ng Legislative Technical Affairs and Information Service, Engineer Abulgan Maglokon, at syempre sa ating Division Chief, Bifiris Candao, Juris Doctor. At sa lahat po ng mga umaantabay ng ating programang Kapatid Language Premier. At dahil dyan mga kapatid, dyan ako natatapos ang isa na namang makabulang talakayan. Dito po sa ating ika-112 episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Dito po sa Salang Radio ng Radyo Pinas, ang inyong pong pakikisa ang nagbibigay buhay sa aming atikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng bangsa Moro. Ngayon na natuloy po kayong bagong kaalaman sa ngayong gabi sa ating mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ang pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga bangsa Moro at bilang mga Pilipino. At kaya naman mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong kapatid, ang tagasalin sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DPO-BARN. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum, bangsa Moro.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ayan yan po ang Kapatid Language Connect mula sa ating Translation Interpretation Division sa BARMM. And with that, dyan na po nagtatapos ang ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Ay, may mga pabati muna bago tayo magtapos. So, maligayang bati kay Sir Aaron Bayato from Sports Radio. And happy anniversary sa ating magiting na inhinyero, Daddy Marvs and Engineer Miss Jubilee. Kaya si Engineer Marvin Toledana and Miss Jubilee sa inyong anniversary, wedding anniversary. And with that, ayan si Miss Jubel. Ayun, diba kasi yung tinipe dun eh. Anyways, maraming salamat sa lagi natin mga kakibat mula sa ating mga engineers. Ayan, si, syempre si Daddy Marvs nandyan, si Miss Joy nandyan, at ang ating mga executive producers. Ayan, si Miss Ice, Sir Ice Adan, Miss Isabel Silang, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo on a Thursday, bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 PM, magandang gabi.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Music and memories.
21: Memories.
20: Music and memories.
21: Light the corners of my
18: oras para sa musika.
20: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Santong Dasalan o Santong Paspasan, mabiyayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Teresa de Avila. Happy Feast Day sa mga kapatid nating Carmelites, Sister Rose at Tara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 47 hanggang 54.
2: Sinabi ni Jesus, "Sa wimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong mga ama, sa gayon ninyo inaamin at sinasang-ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. At sinabi rin ng karunungan ng Diyos, nagsugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila. Kaya't papapanagutin ang saling laing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula pa sa pagkatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar at ng sanktuaryo. O, sinasabi ko sa inyo, papapanagutin ang saling laing ito sa wimpalad kayong mga guru ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman, hindi na kayo pumasok at hinahadlangan pa ninyo ang mga makapapasok."
3: Pagkatapos ay umalis si Jesus at sinimula naman ng mga guro ng batas at mga pariseo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Pinapagsalita nila siya tungkol sa maraming bagay at pilit na sinisilo sa anumang sinasabi niya.
1: Isinulat ni Cleric Russell Patolot ng Society of St. Paul ang pagninilay. Isa sa mga paborito kong kwento tungkol sa aming founder na si Blessed James Alderione ay tungkol sa nakakagulat na pamamaraan ng kanyang pagdidisiplina sa isa sa kanyang mga seminarista na kalaunay naging isa sa mga unang isinugong paring Paulino dito sa Pilipinas. Dahil kilalang pasaway ang seminaristang ito, ang mahinahong Blessed James ay sa kanyang inis bigla umanong sinampal ang seminarista nang gumawa ito ng isa pang kalokohan matapos ng ilang ulit na matinong usapan. Ika nga, ang hindi nadadaan sa santong dasalan ay madadaan sa santong paspasan. Sa mabuting balita ngayon, tila napakatindi ng pananalita ni Jesus laban sa mga pariseo at mga eskriba. Pero napaisip din ako, kay Jesus hindi maaaring gentle-gentle ang pagtutuwid kung ang kamalian ay deep-seated, malaliman at nakagawian na tulad ng pagkukunwari't pagbabalat tayo. Ang mabisang gamot ay hindi yung masarap o madaling inumin, kundi ang mabagsik laban sa malubhang sakit. Nakikiayon si Jesus sa kanyang kausap, mahinahon at maibigin sa mga makasalanan samantalang naglalagablab laban sa mga mapagpaimbabaw at nagbibingi-bingihan. Ngunit hindi ba ang init ng pag-ibig at lumalagablab na puot ay kapwa nagmumula sa kanyang banal na puso na hangad ang ating kaligtas at higit na kabutihan? Mga kapatid, paanyaya sa atin ang salmista, "Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin." Tanggapin natin ang mabuting balita ngayon bilang hamon na papag-igtingin ang buhay pananampalataya natin sa pamamagitan ng patuloy na pagdadalisay ng puso, pagsisisi sa kasalanan at paglapit sa sakramento ng Eukaristiya at Kumpisal.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, kakuan mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan. Balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahatid ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan. Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa, balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
9: Balita, balita, balita.
8: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
10: Pangunong mga gusto na inaprobahan na wala ang libre nga sa kahit.
8: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
5: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
8: Lunes hanggang Biyernes.
5: Dito
8: sa Radyo Pilipinas.
5: Radyo.

Mabuhay, mabuhay mga brasa! Mabuhay ang Luzon of every size and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu't balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brasa ng Webes, Thursday today, October 15, 2026 mga brasa. Malapit na po ang ating araw ng bakasyon. Pero more than anything else, sweldo day today. Congratulations sa mga may natira at sa mga inaasang may matitira. Pero po doon sa mga wala pang natira o wala nang natira, bawi na lang tayo next life. Sa next sahod pala. Next cut off mga brada. Okay lang yan. Try nating makapagtipid at alamin yung ating mga hindi dapat pinaggagagastosan ngayon. Baka mamaya pwede huwag ka nang bumili ng deodorant. Ayan. Huwag ka na magsipilyo. Pero ang punto, alamin mo kung ano yung hindi mo dapat pinaggagastosan ng extra. Kahit pa paano makapagsubi-subi naman. Alas 4:14 na po ng umaga mga brada. Sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.

0: una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Presyo ng mga bilihin o pangunahing bilihin sa bansa na tiling stable sa kabila po ng banta ng El Nino phenomenon. Manila Water Company sa sapat ang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tatagal hanggang unang semester ng taong 2027. Department of Social Welfare and Development o DSWD, palalakasin pa ang programa kontra kahirapan at gutom. Kahapon din mga brad ang DSWD ha, uminom ng filtered na maruming tubig.
1: Tama!
0: Alamin natin yan maya-maya laang. Unipermadong hanay naman, patuloy ang paghahanda para po sa Undas 2026. Headline. Senate Finance Chief tiniyak na handa ang Senado sa itama ang House version ng Budget Bill.
1: Tama!
0: At ilang mga senador na niniwalang dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na madinig ang kanyang panig sa binawing articles of impeachment.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:15 ng umaga mga brad, bago tayo dumako sa ating balitaan. Mahalagang impormasyon muna mga brad ha, lalo na po dito sa mga subscribers ng Meralco, particular dyan po sa probinsya ng Rizal, lungsod ng Antipolo. Nawalan po kayo ng kuryente ngayong araw mula alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, particular po dyan sa Pinagmisahan Street mula El Sumulong Memorial Circle kasama ang Somerville Road, Daang Bacal Road, Mount Himalaya at Mount Everest Street sa Fairmount Hills Subdivision at Sitio Daang Bacal sa Barangay de la Paz. Ang dahilan mga brad, line reconstruction works. At syempre dyan din po sa Negros Power, particular sa lungsod ng Bacolod, bahagi po ng AF2 sa Lazar Street, Barangay Alihis, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang dahilan naman, conversion from single phase to three phase wires. At dyan naman sa San Jose Electric Cooperative o yung sa Helco mga brad, mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang po dyan ang Zone 3, Barangay Santo Niño, Second, Sitio Mabilog at Sitio Panlasihan o Panlasyan. Major project naman daw ang dahilan ayon sa Sahel ko mga brad. So handa po kayo dyan sa inyong mga power banks. Nang sa gayon ay kayo naman ay hindi kapus-kapusin. At kahit paano meron ako yung advantage, iba pa rin ang may alam. Ha? Alas 4:17 ng umaga mga brad, nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilhin sa bansa sa kabila po ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat pa ang supply ng mga essential goods sa bansa kaya hindi kinakailangan ng magpanik ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inaantabayanan pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment at suggested retail price o SRP ang 204 stocks keeping units. At dati lang sinabi ng Trade Secretary na wala silang natanggap na hiling na price increase sa mga pangunahing bilihin, pero inatasan na anya niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo ba dyan naman sa merkado. Alas 4:18 ng umaga, kampante naman mga brad ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head D.T. Galang, bahagi ng kanilang paghahanda ang pagkukumpleto ng mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan naman ang pag-asa sa tradisyonal na pagpinagmumula nito. Kabilang dito mga brad ang East Bay Phase 2 ng Laguna Lake na may karagdagang 200 million liters ng tubig bawat araw, at ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters na kakayahan. Ayan na sinasabi mga brad ng sources natin na walang water crisis dito po sa atin, kasi marami po naghahanda ngayon eh, di ho ba? Oh, pero tignan natin kung sino bang mas matibay, ang tikas po ng El Nino o ang mga binibigay pong salita nitong mga water concessionaires natin ha, na mawawalan tayo ng kuryente. But then again, Diyos. Dapat talaga end of the day meron po tayong gaya ng sinasabi ng Pangulo Balde, para po sa kapakanan natin personally, ano, end of the day dapat meron kang ipon. Dito po magkasimple lang ho ito, ha. Meron ho tayo dito. Pero di naman siguro kailangan ng magkakaroon ka ng sobrang dami ng balde dyan. Baka mamaya magkano naman dengue sa area niyo. Pamahayan. Ingat, ha. Tamang pag-iipon dahil pag yan inilantad nyo, nandyan po kayo sa area na may makitikite na pag madali pa ho kayo ng dengue. Hindi kayo nadali ng uhaw, nadali kayo ng dengue. So ingat-ingat po mga brother sa pag-iimpok ng tubig. Alas 4:20 ng umaga, ipinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mga mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinunto rin ng Senate President na bagamat panahon na ng tag-ulan, pagbugso-bugso pa rin ang pag-ulan, kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o yung NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk o yung TAF. Ngayon man, sinabi rin niyang sisiguraduhin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor ng inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino ang sektor ng agrikultura. Alas 4:20 ng umaga mga brada. Kaugnay pa rin sa paghahanda ng sa matinding tagtuyot mga brada, nakahanda rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan po ng narasang very strong El Nino sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para po sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maaaring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catchers at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon kay Gatchalian, malaking tulong ang mga filtration kits lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan po ng tubig. Tiniyak din ng kalihim na nakahanda ang DSWD na tumulong sa mga komunidad na nangangailangan ng malinis na inuming tubig sa gitna ng epekto ng El Nino. Alas 4:21 ng umaga mga brada, nagpaalala naman ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kinalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa DOH, tumataas ang panganib ng mga sakit dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang na dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputlang damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mapuputla, ibig sabihin light mga brada. Salamat, maputla ang ginamit na termino dito. But then again, it should be light colors. Mahalaga ring manatiling handa at mag-ingat sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng temperatura. Muling hinikayat ng DOH ang publiko na sundin ang mga paalala sa kalusugan upang maiwasan ang mga panganib na dulot naman ng matinding init ngayong El Nino. Baka ma-heat stroke kasi maliban po dun sa mga kakapusan ng tubig mga brad, meron din pong banta ng heat stroke na pinag-iingat po ng publiko o ang publiko ng DOH dahil nga po patuloy pa rin itong mainit na panahon. Kung mapapansin nyo, di ho ba pag umaga hanggang pagsikat ng araw hanggang mga alas 2, alas 3, naku Diyos mo yun, sapakainit po. Pero yung ito hong tiyatawag po nating tag-ulan, pumapasok naman bandang alas 3, alas 4, makulimlim na ho yan, ulan sa gabi. Ano? So hopefully, hindi ko magets pa as of now kung paano tayo kakapusin ng tubig dahil kung umuulan sa hapon at nasa panahon po tayo ng mga pag-ulan. Ngayon nga lang, base nga po dun kasi ang El Nino, umiinit po dyan yung dagat Pasipiko at tatangayin yung hangin dito po sa atin na posible namang makawala naman ng mga ulap na magpapaulan. As long as kahit mainit ng ganun kainit sa umaga, basta umuulan sa hapon, feeling ko goods pa tayo. Alas 4:23 ng umaga mga brada. Samantala, Department of Health o DOH Bicol, binigyan din naman ang kahalagaan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang sa paghanda sa El Nino. May report si Cyril Ann Luzon.
2: El Nino. Handa tayo.

0: binigyang diin ni Medical Officer for Dr. Raymond Martin Corpus ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang kahalagahan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang ng bawat komunidad sa paghahanda sa epekto ng El Nino lalo na sa sektor ng kalusugan. Anya, ang paghahanda sa El Nino ay nangangailangan ng whole of society at whole of government approach upang maiwasan at mabawasan ang mga posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor. Nagpaalala rin si Corpus na nagsisimula sa bawat individual ang pag-iwas sa heat-related illnesses. Pinayuhan niya ang publiko na limitahan ang pagkakalantad sa matinding init at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag nakararamdam ng anumang sintomas na may kaugnayan sa init. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
2: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it.
3: Alas 4:25 po ng umaga, mga Brad. Mga rainwater harvesting facility naman ng Iloilo City Government na ihinahanda sa pamasamaaring epekto ng El Nino sa landscape area ng lungsod. May report si Janelle Baclay.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Pinaghahandaan na ng mga empleyado ng Iloilo City Environment and Natural Resources Office ang maaring maidulot na pinsala ng Super El Nino sa mga pananim kabilang ang mga landscape area sa lungsod. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang dalawang rainfall harvesting facility na magsisilbing reservoir ng tubig ulan mula sa mga drainage na makikita sa La Paz Plaza at Plaza Libertad. Ayon kay Jerry Bayot, caretaker at Metro Aid in Charge sa La Paz Plaza taong 2023 nang ipinagawa ang harvesting facility at kayang mag-imbak ng maraming tubig ulan na magagamit naman sa pagdilig ng mga halaman sa landscape area at mga plaza.
5: Ito, malaki talaga ang tulong ito lalo na sa pagdidilig sa bilog ng siyudad sa Iloilo. Dahil dito naiipon ang lahat ng mga ulan na babagsak sa loob ng plaza dito nag-iipon at kinukuha ng mga water tank na siyang nagdidilig sa bilog na siyudad.
4: Noong naranasan ng mild El Nino noong taong 2024, malaki ang naitulong ng harvesting facility upang madiligan ang mga bulaklak at ornamental plants sa mga plaza, dagdag pa ni Dayot. Plano rin ng lokal na pamahalaan na lagyan ng dagdag na RHF ang ilan pang mga plaza sa lungsod upang makapag-impact ng malaking volume ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: El Nino.
2: El Nino.
1: Handa tayo.
3: Alas 4:27 na po ng umaga, mga Brad. Sinisiguro naman ang Department of Social Welfare and Development sa napaigtingin pa ang mga programa nito kontra kahirapan at gutom. Ito ay kasunod ng pagtaas po ng bilang ng mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap. Batay po sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, umakyat sa 55% ang self-rated poverty noong September mula sa 49% ng buwan ng Hunyo. Tumaas din sa 44% ang self-rated food poverty o mga pamilyang nagsasabing nakararanas na sila ng kakulangan sa pagkain mula sa 36% nitong Hunyo. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, gagamitin ng ahensya ang resulta ng survey upang masuri at mapahusay ang mga programa at serbisyong panlipunan. Kabilang sa mga programang patuloy na paigtingin ng kagawaran ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program at Walang Gutom Program. Alas 4:28 ng umaga, mga brother. Panahon na naman na pag-usapan, mga brother, itong tungkol po sa tinatawag nating El Nino. Itong undas na, mga brother, ha? Dahil 15 na po na Oktubre, nangangalahati na po, naglabas na po ng paalala itong mga lokal na pamahalaan, particular po itong lungsod ng Maynila kung saan matatagpuan ang pinakamalaking cemeteryo, yung Manila North Cemetery, mga brother. Ano ha? Dito naman, sa panig ng pulisya, mahigit 111,000. Tama ba ito, mga madam? 111,000? Maubos na pulis natin dito. O 11,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa para sa undas ng November 1 at 2. Ayon sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police, na talaga ang mga nasabing police sa higit 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. 11,000. 11,000, hindi 111 ha. Halos 32,000 naman ang force multipliers na ihahalo po dito. Magtatalaga rin ng police ang bawat terminal sa mga bus terminal, malls, resorts at mga pamayahanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat naman ng DILG mga brad ng PNP ang local government units na makapagtulungan para sa ligtas at maayos sa paggunita ng mga yumao. Meron ba government unit na hindi nakikipagtulungan sa ganyang panahon? Hinikayat pa eh. Parang government units ng makipagtulungan. Malaman natin. Pero at least kinocover ko sa lungsod ng Maynila mga brad, nakaplano na po yung kanilang undas. Dahil alam naman natin ang dagsa po ng tao dyan po sa Manila North, umaabot po ng milyon. Iba pa po yung usapin doon sa Manila South Cemetery na lupain ng Maynila pero nasa lungsod ng Makati. So kayo might as well check your local cemeteries kung doon po nakatira ang inyong mga nakalibing inyong mga patay or kayo po ay nasa mga private cemeteries. Double check nyo na rin po yung kanilang mga plans, parking and all, or might as well tulad po nung ginagawa namin, hindi po kami sumasabay sa undas. Dati ho talaga dati ang kailangan pupunta ka ng 31, 1 or 2. Pero ang tanong, ano bang meron ng 1 nito? Araw ng mga patay, araw ng kaluluwa. Di ho ba? Pero bakit di lang natin puntahan ng ibang araw? Pag tayo makipagsiksikan, Pero ewan natin, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Kaya ako naniniwala ako na mas magandang, mas gusto lang hindi tayo mahirapan. Alas 4:31 po ng umaga, wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ng Ronda Pilipinas.
6: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
9: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Nino sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
1: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
3: Alas 4:36 na po ng umaga, nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan, mga brad. Tiniyak po ng Philippine Coast Guard na nakahanda na ang kailang mga tauhan kagamitan para sa inaasahang pagdagsa po ng mga pasahero sa mga pantalan na babiyahe patungo po sa mga probinsya ngayong Undas 2026. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 na tauhan ang ide-deploy ng ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating assets at deployable response group na binubuo naman ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergencies. Ipipwesto rin sa mga pangunahing pantalan ang mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspeksyon at seguridad. Ito ay upang matukoy ang masabat ang mga ipagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga pagpuputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang umalalay sa mga biyahero, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang may law enforcement unit. Alas 4:37 po ng umaga, mga brad. Siniguro naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JVR Sito na magsasagawaan ng independent review ang Senado sa panukalang 7.2 trillion pesos 2027 national budget. Ayon kay Erhes Sito, hindi basta tatanggapin ng Senado ang bersyon ng panukalang budget na inaprubahan na ng Kamara. Itutulak rin anya nila ang mga kinakailangang pagbabago kung may makitang questionable realignment o kulang na pondo sa mga mahalagang programa. Sinabi ng senador na kailangang may malinaw na batayan at may papaliwanag sa publiko ang bawat pagbabago sa alokasyon, kabilang kung saan kukunin ang pondong inilipat sa ibang proyekto. Kasama sa mga itutulak niyang prioridad ang pagpapahusay sa infrastruktura at kagamitang medikal ng mga ospital, pagpapalawak ng zero balance billing at pagpapabuti ng mga benepisyo ng PhilHealth. Nananawagan din si Ercito sa mas malaking calamity fund bilang paghahanda naman sa inaasahang Super El Niño.
6: Ronda Pilipinas.
3: Alas 4:38 ng umaga, mga brad.
6: Pilipinas.
3: Hanggang saan kaya tatagal itong ginagawa ni Senator JVR Sito na plano para po sa budget? Ano ho? Eh, kung ako sa kanila, sana sinunod ko lang yung plano ng Pangulo. Yung the President's Budget, mga brad. Yan po yung NEP kung tawagin. Yung executive plan para po sa budget ng pamahalaan. All you have to do is to make sure na sundin nyo mga yun unless meron kayong ibang interest na salungat po doon sa Pangulo. Ayun. Either salungat or iba doon sa gusto ng Pangulo. Kasi kung pareho din kayo ng Pangulo, edi susundin nyo na lang yung version ng Pangulo. Kasi may version po ang Pangulo, may babaguhin po yan ng Senado o ng Kongreso, ng lower tsaka ng upper house. Yan po ang siste dyan. Eh doon po pumapasok yung yung pangwawalang yan, sinasabi. Kaya nga sinasabi nila, hindi hindi dapat pangulo ang sisihin mo dahil binago po ng Congress yung budget. Kaya lang, end of the day, bibito rin ng Pangulo yan pag merong mali. Tulad nung ginawa noong 2025. Yan problema. Bakit konting ano lang siguro, konting tweaking lang siguro from the budget kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Pero para baguhin nyo totally, ibahin nyo yung gusto ng Pangulo. Tapos tatanong kayo, bakit iba yung direksyon natin? Ito po yung dahilan, mga Brad. Ano ho? Ang gusto ng Pangulo, for example, yung zero balance billing. And for some reason, iba ang prioridad ng Kongreso. Good thing, itong si Senador JBR, ito, pasok din sa budget niya yung zero balance billing sa mga ospital. Paano kung hindi? Paano kung iba? De, malas-malas tayo ngayon yan. Yun yung siyasay po natin na magkakaroon ng posibleng pagkakagulo. Pwede ka ng pagkakaiba ng plano po ng ehekutibo sa lehislatura. Remember, ang lehislatura po ang may hawak ng budget. Ang Pangulo bilang ehekutibo, ito po ay nagsusuhestyon lamang ng budget. Yun po yung kanyang ipinapasa sa Congress. At ang Congress naman po, i-reviewin yan at gagawa siya ng panibago. Karapatan naman nila, in fairness. Hindi naman sinasabi nating mali. Pero, it could cause yung delays. Delays po sa budget. At saka syempre, pagkakaiba doon sa nais ng Pangulo. Siyempre, dahil nga po ang karapatan na busisiin, baguhin ay nasa Kongreso, nasa lower and upper house. So hindi naman sabi nating illegal. Pondo po nila, kumbaga trabaho nila 'yan. It's just that may mga umaabuso po sa trabaho nila. Umagahaman, meron pong mga salip na bayan yung nasa isip, yung pera po, yung bulsa nila nasa isip po nila. Yun yung masakit doon, ha? Yung budget na nakalat, for example, sa pagpapagawa ng isang magarbong ospital, magandang ospital, lilipat po nila sa pagpapagawa ng tulay na maliban sa hindi na nakikita, 74 na taon nang ginagawa, hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa. Napahudyan yung ibang mga proyekto na ninanako po nung ibang mga nasa Kongreso. Alas 4:41, mga Brad. Naniniwala naman ang ilang mga senador na dapat mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili laban sa alegasyong inilahad sa dalawang artikulo sa impeachment complaint na kalaunay binawi ng prosecution. Ito po yung sinasabi sana natin na bad blood. Mali. Bloodbath. Ayan. Yan po yung sinasabi sa natin, kaso hindi matutuloy dahil yung prosecution inurong na nga po yung dalawa sa apat na yung tatlo sa apat na kaso. Particular pong tinukoy ni Senator Joel Villanueva ang Articles 1 o ang misuse of confidential funds at ang Article 4 o yung grave threat na ipresenta na ng prosecution sa impeachment court pero winidrawn at binawi nitong Lunes. Ayon kay Villanueva, kung narinig na ng publiko ang mga paratang laban sa vice-presidente, nararapat lamang na mabigyan din siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig bilang bahagi ng patas na paglilitis. Ayan. Aminado rin ang senador na makatuwiran ang pangamba ng publiko sa oras at pera na taong bayan na nagagamit na halos tatlong buwang paglilitis bago binawi ng tatlong impeachment articles. Gayunman, ilino ni Villanueva na iginagalang niya ang estratehiya ng prosecution at hindi dapat sisihin ang mga ito sa paggamit ng mga paraang pinahintulutan sa proseso. Yun naman talaga, yun nga sinasabi ko kahapon, napakaganda ng strategy regardless kung anong goal nila. Pero definitely, nabaon doon yung ikalawang pangulo sa strategy nitong at malinaw na hindi po nakita yung suntok na yon ng prosecution. Kumbaga sa boxing, manadali ng uppercut lutong-lutong staggered, mga Brad, yung depensa doon sa ano na yun, sa hakbang po na yun, sa strategy po nilang ginawa. Dahil wala po silang maipipresenta ngayon. Sabi lang nung ilang abogado, para ikaw ay kumbaga makabawi-bawi, madadaan ngayon yung magkakaalaman ngayon sa galing nitong iyong mga abogado. Paano nung nila ngayon pagdudugtugtungin, paano nila pagtatahi-tahiin yung misuse of confidential funds at saka itong grave threats dito po sa unexplained wealth. Kung kailangan nilang gawin, sabi nung ilang mga abogadong nakausap natin, kung talagang gusto nilang pabawiin yung kanilang kliyente, dapat maipa pinagsalang nila yung mga ebidensya at yung mga patunay at kanilang mga testigo sa Articles 1 and Article 4 sa Article 2, which is itong unexplained wealth. Kailangan ba maipagtahi-tahin nila sa iisa para po mapayagan naman ang prosecution at at the same time maipresenta nila yung lahat po ng kailang kinakailangan presenta. Kumbaga, mas magiging mahirap para sa depensa dahil nga sa halip na depensa nila yung Article 1 and Article 4, wala na. Hahayaan ba nila na magkaroon ng bad taste? Sila kayo, yung kasi yung last touch eh, may allegation. Hahayaan ba nilang hindi na to depensahan? O gagawa sila ng paraan? Aabangan mga brad ang susunod na kabanata niyan sa Nobyembre, ha? Eto, pareho rin mga brad ang paniniwala ni Senador Bongo at Senador JVR ito na dapat matiyak ang patas na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kabilang ang pagbibigay ng pagkakataon sa

sa panukalang 2027 budget. Gayun man, sinabi nila na nagtitiwala sila kay Impeachment Court Presiding Officer Chess Escudero sa paghawak ng naturang usapin. Ito yung medyo alanganin dun eh. Kumbaga, ang dinadahilan po ng prosecution eh kulang ang oras, mga brada, na dyan po sa impeachment trial. Kaya nila minamadali na at kakancelin na po nila yung 1 and 4. Mapapao ka talaga dahil biniti naman yung taong bayan. Hinahanap-hanap ngayon ng taong bayan yung hearing, mga brada. Ang masakit, bitin, hindi po nalaman yung kabilang panig. Kung talagang katotohan ako, personally speaking, katotohan ang hinahanap mo, siyempre, dapat mong pakinggan yung kabilang panig. Di ho ba? Otherwise, either kahit sabihin mong acquitted yan, i-acquit nila yan, or kanilang gawing yung tinatawag nilang withdrawn with or without prejudice. O withdrawn with and with prejudice. Parang bitin pa rin yung taong bayan. Nagbayad na kami ng sine eh. Parang ganun eh. Hindi nyo tatapusin yung palabas. Ako sa akin, ganun ang tingin ko. Gumastos na tayo dyan ng pondo. Sabi nyo nga, 25 million kada araw. Although sabi dati, operational expense, total operational expense including the salaries of and employees, salaries ng employees ng Senado. Gumastos pa rin tayo. Oo. Kahit sabihin nilang misleading. Ang point is gumastos pa rin tayo. That could have been went to other matters, di ho ba? Pwede sigurong naipasa na diyan yung diborsyo. Di ba? Ako ang interest ko ay diborsyo, hindi niyo ginalaw dahil meron ka impeachment. Ngayon, nung binigyan niyo kami ng impeachment trial, all of a sudden, bigla niyong bibitinin. Aba, sinong gustong nanonood ng pelikula nang hindi natatapos? Di kaya may cut. Diba? Kung hindi man na, kung tatapusin man nila, may cut. Bitin. Gusto namin yung director's cut, Brad. Yung buo, diba? Sana ho, marinig namin dahil... gusto rin namin malaman gusto, kasi ang taong bayan alam naman natin na hindi lang sila nagre-rely dito po sa mga senator judges. Alam natin na senator judges ay sila yung official na tagahatol. Pero tayo po as taong bayan tayo po nagkakaroon din ng sarili nating judgment. Ano ho, sabay-sabay ho tayo nanonood, kaya nga ho naka-public broadcast yan para po maalaan natin kung ano nga ba yung nangyayari. Alam po natin kung ano nga ba yung mga ebidensya ipinakita. Kasi tayo mismo humahatol dahil pera natin yan eh. Ngayon, kung hindi natin maririnig yung kabilang panig, hindi naman sa inaakusahan agad natin si ikalawang pangulo, pero paano malalaman ko anong side nila? Yun ang sinasabi nating nakaka-uwi. Alas 4:49 mga brad, patungkol pa rin sa impeachment ha. Sinagot naman ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita po mga brad, nito ni Vice President Sara Duterte, na kung may question sa pananahimik ng mga senador kaugnay sa pag-atras ng prosecution sa 3 sa 4 na impeachment articles laban sa ikalawang pangulo. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ang impeachment court ang nagpapasya sa usapin, kaya hindi niya nakikita nga kailangan magbigay ng karagdagang paliwanag ang mga senador. Tugon ito ni sa pahayag ni Panelo na tila nakabibingi ang pananahimik ng mayorya ng Senado at kinikwestiyon kung may kailan na kung may kinalaman sa halalan sa 2028 na naging decision sa impeachment proceedings. Iginit ni Ridon na hindi sapat ang naipagpalagay na may kinipagkiling ang mga senador dahil lamang sa hindi sila nagsasalita tungkol sa pagiging o sa naging hakbang ng prosecution. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Joel Chua na maging ang prosecution panel ay nakatanggap din ng tongue lashing at matinding pagsita, gayon din ng admonition o babala mula sa presiding officer ng impeachment court kaugnay ng naging desisyon nito. Sa kabila nito, naninindigan naman ng prosecution na legal na estratehiya ang pag-atras ng 3 artikulo upang makapagtugon sa natitirang impeachment charge na unexplained wealth, mga brother. Totoo naman yun. Totoong legal yan. Kaya lang nga, hindi rin maganda yung sinabi ng
Paolo Panelo na walang reaksyon. Kakabasa lang natin kanina, merong mga senador na hindi na gustong

0: yung panic. Pero syempre, hindi naman sila pwede magwala doon sa... Ano yung magwawala sila doon sa... Sa ano, sa... korte. Hindi naman pwede yung... Diba? Yun po yung sinasabi po natin dyan na, ano, na hindi kinakailangan na porket hindi ka nagsalita doon sa mismong korte ay ikaw ay ano na, wala nang pake o di ka naman okay lang sa iyo yung nangyayari. Hindi ganun yun. Ang sinasabi lang natin, merong pamamaraan, di ho ba, para po diskusyonan ng tama, lugar ng diskusyon ng tama itong mga ganitong bagay. Alas 4:55 ng umaga, report muna tayo mga brad. Komunikasyon ng China sa Pilipinas, maaari na lang gawin sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. May report si Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bagaman matagal nang suspendido ang direktang komunikasyon ng Department of National Defense o DND sa Chinese counterpart nito, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na bukas pa rin ang komunikasyon ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Teodoro, halos 3 taon na mula nang ihinto ang komunikasyon dahil inaabuso umano ng China ang proseso. Hindi anya totoo ang mga ulat na kamakailan lang ito nangyari. Paliwanag ng kalihim, ang Philippine Coast Guard o PCG at Department of Foreign Affairs o DFA ang mga ahensyang dapat humawak sa pakikipag-ugnayan sa China. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gilberto Chidoro Jr.
3: Now, the Philippine Coast Guard is another matter because law enforcement and maritime safety. So the communications flow must remain open sa Coast Guard kasi civilian law enforcement yan. No? Pero sa armed forces, which is a sovereign instrument, and with the situation, hindi nararapat kasi ito'y nako-confuse lang yung efforts, no? Doon sa West Philippine Sea at sa ibang mga lugar.
2: Sa ngayon, nire-repaso rin ng DND ang silbi ng defense attaché ng bansa sa Beijing. Wala naman anyang exchanges ang DND sa China at dumadaan ang komunikasyon sa kanya-kanyang ambassador ng dalawang bansa. Samantala, sa tanong kung iimbitahan ng China sa gaganaping 13th ADMM Plus sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong Oktubre, sinabi ni Teodoro na mahirap ang pisikal na pagdalo nito dahil sa kasalukuyang sitwasyon, bagamat maaring may iba pa anyang paraan para ito'y makalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda Pilipinas. Alas 4:54 ng umaga mga brada. Komunikasyon ng China sa Pakibaba naman madam. Pagbasura naman ng ombudsman sa reklamo ng mga aktivista limang pulis. Welcome sa Philippine National Police. Ramonda sa balitang yan, J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Welcome sa Philippine National Police. Ang pag-absolto ng ombudsman sa kasong administratibo na isinampa laban sa limang pulis kaugnay sa ikinansan nitong operasyon sa Quezon City noong 2021. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tartates Jr., binigyan din lamang sa desisyon ang kahalagahan ng pagbabatay sa inilatag ng mga ebidensya gayon din sa mga itinakdang legal na proseso sa pagresolba ng mga reklamo. Bago ngunit ang inaresto ng mga pulis ang dalawang aktivista sa Barangay Pansol, Quezon City noong Hulyo 2021 dahil sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na pagmamayari ng mga baril, murder at frustrated murder, subalit pinalaya ng korte noong 2025. Matapos ito, ibinuwelta naman ng mga pinalaya aktivista, mga pulis, nang sampahan nila ang mga ito ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa anilay pagmamalabis sa pagpapatupad ng batas. Pero ibinasura ng ombudsman ang mga reklamo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya upang maitaguyod ang pananagutan ng mga pulis. Dahil ito, sinabi ni Dartates na mahigpit nilang pinangangasiwaan ang mga operasyon sa pamamagitan ng pagtutok at maayos na pagsasa dokumento ng mga naging aksyon ng pulisya nang may paggalang sa karapatang pantao. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:55 ng umaga, kaalaman naman sa tamang paghahanda ng publiko sa banta ng tsunami. Binigyan din ng DOST FIVOX. May report si Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyang diin ng DOST FIVOX ang kahalagahan ng tamang paghahanda sa tsunami o mapawinsalang mga alon na dulot ng malakas na lindol, pagputok ng bulkan o pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat. Ayon kay FIVOX Director Dr. Maylene Villegas, mahalaga ang pagsasagawa ng mga earthquake at tsunami drill sa mga komunidad, paaralan at establisimento upang matiyak na alam ng publiko ang tamang gagawin sa oras ng sakuna. Anya, kapag nangyari ang magnitude 8.3 na lindol sa Manila Trench, maaaring umabot sa 5.5 meters o halos singtaas ng dalawang palapag na gusali ang tsunami na manlilikha nito, nararagasa sa mga baybaying lugar sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya naman, paalala ng FIVOX, kapag nakaramdam ng malakas na lindol, makapansin ng bigla ang pagbabago sa level ng tubig at makarinig ng malakas na dagundong mula sa dagat, agad na lumikas patungo sa mataas na lugar at lumayo sa baybayin. Narito ang pahayag ni Director Villegas sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency kaugnay ng World Tsunami Awareness Day.
6: Introduce yung school drills way back late 1990s. And it took a lot of time bago siya na-integrate and naisama na, no, sa parang daily or regular natin na quarterly na. And mapapansin nyo sa mga responses ng mga bata, it really starts from the school and from home. Okay. Ngayon, by instinct, they do the duck, cover, and hold.
5: Samantala, maaari rin gamitin ng publiko ang online tools na Hazard Hunter PH at Geoanalytics PH upang matukoy ang mga panganib na posibleng makaapekto sa kanilang lugar, kabilang dyan ang tsunami. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda,
0: Pilipinas. Mga miyembro naman ng binuwag na Task Force Disiplina ililipat sa Quezon City Department of Public Order and Safety. May report si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Aabot sa 300 tauhan ng binuwag na Task Force Disiplina sa Quezon City ang pinulong ng Department of Public Order and Safety para sa planong paglilipat sa kanila sa ibang departamento. Ayon kay DPOS Chief Retired Brigadier General Elmo San Diego, walang dapat ipag-alala ang mga ito dahil sila ay aampuni at walang mawawalan ng trabaho. Anya, sasalain ang lahat ng mga ito at ikakalat sa iba't ibang departamento, kabila ang force multipliers ng pulisya, traffic sector, bike lanes at mga palengke at iba pa. Pero kailangan muna umano magsumite ng mga ito ng updated na NBI at police clearance at makapasa sa new examination, training at orientation. Matatanda ang isang miyembro ng task force disiplina ang inaresto kamakailan matapos pagbabarilin at mapatay ang tatlong individual kabila ang isang minor de edad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas.
8: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: Alas 4:59 ng umaga, mga brad. 71 days na lang bago ang Pasko. Maraming salamat po sa nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay, sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho, mga brad. Magkaningan tayo bukas. Adios.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
18: Talaga sa aming lugar dito ay napakahirap ng kabuhayan, lalo sa pagsasaka. Kasi wala po kaming mapagkunan ng sapat na tubig para sa aming mga basakan. At talagang kami po umaasa lang sa sahod ulan o kundi naman doon sa paghukay lang kami ng balon at gagawin naming bomba. Pero hindi po nakakasapat ito sa pagpapatubig ng aming mga basakan.

0: araw sa ngayon po talagang ang laking pasalamat namin. Kasi simula ng ito po yung iba to, Iraan Diversion Dam, na kung saan ay talagang ang laki ng pakinabang sa amin. Kasi simula ng ito po ay dumalo yung tubig dito, ay talagang marami na po kaming naisagawang mga proyekto sa aming sakahan, lalong-lalo ngayon sa pagpapatubig ng aming mga basakan. At ganun din sa pagtatanim namin ng mga gulay, tumaas po yung aming production. Ngayon lang talaga nangyari ito sa amin, sa lugar namin dito, na nabigyan kami ng ganito kalaking patubig. Nakusang ito talaga yung hinihintay namin mga magsasaka dito. Ako po ay nasa 14 years na magsasaka dito. Talagang tinatamasa na po namin yung magandang patubig dito sa aming lugar. Talagang kami nagpapasalamat po sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamamahalan ng NIA, na kung saan ay talagang ito po ay malaking pribilehyo namin na bilang magsasaka. Ito po ay talagang naging inspiration namin yung patubig na to, na kami po ay magsipag din at umunlad po yung aming buhay sa ngayon. So sa ngayon po yung mga magsasaka, lalo na dito sa aming lugar, yung kanilang mga produkto po ay naibibenta na nila. Mayroon na rin dito sa aming lugar na Farm to Market Road, at dito po sa aming lugar marami na rin po mga magsasaka at mga private farms na kung saan ay nagde-develop na rin po ng kanilang sakahan dito. Kaya talagang malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na sa aming ikabubuhay po dito sa aming lugar.
1: Matamang salamat kanimo, Presidente Bongbong R. Marcos Jr.
2: Dakulang salamat kanimo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos.
2: Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal ka namin!

0: ito yung mga nursery. Ito ngayon yung mga mag-grow dito. Yan ang nadi-distribute sa mga seaweed farms all over the country. No? Pwede bumenta itong 10 months na mga 500,000 pesos worth. No? So kung medyo dalawa sila ng katrabaho dito, tatlo per kids, we're talking about 25,000 a month. Pwede maging cross income, mga less gastos, so you're limited to 20,000. So I think it's a worthwhile industry for them to venture in kasi may kita.
1: Napakagandang experience po. Malaking bagay po yung hanap po inabigay. Secretary po. Aalagaan po namin para hindi po magsabang tumulong si Secretary. Po,
2: malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga seaweeds na ibaibigyan natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa seaweed. So sila yung nasa priority list natin at syempre i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa seaweed as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talaga may potential yung lugar para sa seaweed.
3: So hey, number one or number two
2: tayo? Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
3: Pinaka-importante dito, if we create the ating material supply system, we invest in gobyerno sa ating mga warehouses, dry facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, matutupad na at matutupad pa mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed.
4: Now we'll announce the third place bronze winner of the World's Best Rice Contest 2026. And that goes to, for the second year in a row, third place goes to our friends from the Philippines.
5: I think what it means for us is that we have what it takes to be a world-class rice. Meron tayong world-class na bigas. Last year we won, the previous year we won, this time we won. Nasa podium finish tayo, so we can compete. We just need to determine, to be determined na it's also what we want to do.
6: N6218 is still our number one NAPAM battle. We are just very happy that consistently we were in the top three.
0: Doon natin nakikita na pagaling ng ating mga Filipino farmers. I'm sure we will still improving our varieties with the help of scientists, academics, yung ating mga farmers basically.
5: We saw na there are things in rice na pwede naming trabahuin for the purpose ng ganong output. So I think, yeah, that excites us, but we will work hand-in-hand with the prison, for example, and the industry so that, like what the other countries are doing, we can also one day become the gold winner.
6: Hopefully, sa tulong ni Secretary at ng lahat ng mga farmers na magkakaroon ng bagong inspirasyon para talagang magtanim ng mga premium na mga quality ng bigas dahil world-class na bigas kaya ng Pinas.
7: Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, 10 minuto na, kapitbahay. Makalipas yung alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes. Ano ho, 15 ay araw pala ng mga misis ngayon. Pala si Mrs. kagabi pa lang amoy bagong duster. Ingat ho sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapainggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po ang Radyo Television. Kasama ho natin ang 104.3 The Capital FM. At dyan pa rin po naman ang DWC ISM Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Sa Pidig. Oh, Akela Mayora Gina and the rest of the gang. Ayun. Siyempre, dyan din po naman sa may party ho na kagayan sa DWCJ. Ayun. Siyempre, pagbati ho natin dyan kay Governor General. Bernor na, General pa. Ed Aglipay. Ayun. At pagbati na rin ho natin kay Jelton Blanchon. At hanggang ko pa tuloy mong paglakas at pagaling ka ng todo-todo. Ayan. Ng Landolar Marquez naman ng LTAP. Ayun. Ito sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda. Siyempre tago siyang kila nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Makayang nakikinig, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Tambay po lamang sa mga reborn. Manggagaling o si Madimang Himpilan ng Radyo Pilipinas sa Bom Pilipinas ho yan. Salamat na sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar. Sa mga dako-dako baraon sa iba yung dagat. Ano ho? Good morning sa mga nakatutok dyan sa Nepal, Himalayas. Alam nyo bang, naku, maraming dapat tayong matutunan sa mga nangyayari sa ating kabaligan ngayon. Ano ho? Himalayas, ibig sabihin ho niyan, home or tahanan ng mga niyebe. Mga natutunaw na ho yung mga yelo dyan sa ibabaw ng kabundukan. Ahigantot, malalaking bundok ho yan. Ano ho? I mean, pwedeng mangyari at maganap ho yan. Sa Pilipinas, wala tayong yelo, wala tayong niyebe. Tayo po naman na may nasa ring of fire. Marami tayong aktibong mga bulkan. Yung kapahamakan, yung dalos-dos na manggagaling po sa mga pyroclastic material galing sa mga bulkan. Dalos-dos po ng tubig, ng mudslide, ng flood flow. Humalayong pwede rin mangyari sa atin yung mga nangyayari sa ibang bansa ho naman.
7: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako pa rin ang inyong abang lingkod ka, Hero Ilustre Robregato. Samahan niyo po kami hanggang ikaanin po ng umaga. Pa rin sa mga driver ng TNVS at mga nakatutuko sa atin. Ano ho? Beso ngayon, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw. Ito po na tayo sa ating magiging lagay ng ating panahon.
7: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ibang araw ng Webes, Intertropical Convergence Monsoon pa rin ba nakakapekto sa Kabisayaan, Visayas, Mindanao at may pati ho ng Palawan. Andala, northeasterly po naman na wind flow, nakakapekto po naman sa Hilaga at Gitnang Luzon. Meron pong minamanmanang tropical depression sa labas ng ating Paran ho. Iyan ho'y nasa layong humigit kumulang 2,015 kilometers hilangan po ng extreme northern Luzon. Paglay po nito ang lakas yung hangin na 45 kilometers per hour at bugso hanggang sa 55 kilometers per hour pa rin. Ikiros ho yung pangaluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ano ho? Wala pa rin po itong direktang epekto naman sa kalupaan sa ngayon. Po ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at maging ang Palawan. Maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog, mga scattered rain and thunderstorms. Pwes, nanhipanin po naman ng ITCJ. Ano, kaya posibleng magdulot po ng flash floods. Landslides po naman tuwing may moderate hanggang sa minsang malalakas na ulan. Ang lugar po naman ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Carr, Cayenne Valley, maging ang Aurora. Pahagyas hanggang maulap na kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan. Northeasterly wind flow po ang sinasabing sinhim po niyan. Walang makabulang epekto po naman yan. Pantala dito sa atin sa Metro Manila, nalalaming bahagi po naman ng Luzon. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, may isolated na pag-ulan, thunderstorm. Alas ano, sa hapon, sa gabi na huling nangyayari yan. Ano? Mga localized thunderstorm yan. Simple po magka-flash flood o landslide tuwing may malalakas na thunderstorm. Kalagayan ng hangin at dagat sa Luzon at Kabisayaan, mahina hanggang sa medium na hangin po mula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ano? Mga baybayin dagat yung magiging banaya hanggang sa medium ang alon. Mindanao, mahina po naman hanggang sa medium ang hangin mula hilagang silangan hanggang silangan. Anayad hanggang medium ang alon. Pansinin niyo yung mga dagat ho ninyo ha, kagaya nangyari ko sa Yolanda way back 2013. Before na bumagsak ko yung Yolanda ng Nobyembre 8 ba yun? Yung Asyete, alinsangan, napakatahimik at napakapayapa ho ng dagat. Ano ho? Ang pangamba, kaya walang nag-i-evacuate sa kanila. Walang mga kakaibang galaw eh. Pero pagsapit ho ng gabi, abay bigla hong uminit. Ging maalinsangan. Umabot ho ng around 31, 32, 33 degrees Celsius temperatura gabi. Gabi ito ng madaling araw, biglang dumamig naman. Pero umurong ang dagat. Ano ho? Minuto lamang. Balik na ho yan. Ang malapader-pader na taasong klase ng tubig dagat ang sumalubong po sa mga kababayan natin sa Tacloban. Unang bumagsak niya sa Gian, Isla Samar eh.
7: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At may wasang banggitin ho yan sapagkat yung ating lagay ho ngayon eh sinasabi strong El Nino. Super El Nino pa. Pang Godzilla El Nino. Pag uminit po ang dagat, sapat na ho yung temperatura ng ibabaw ho ng dagat. Ano ho? 26 degrees Celsius. Sapat na ho yun para lumikha po ng isang storm surge. Dapat natutot tayo sa mga nangyari sa karaan. Ano? Tutok tayo sa magiging lagay sa mga babiyahe po naman ng Cordillera Administrative Region. Benguet ng Baguio ng Atog. Ang ngayon pong Webes, pangkalatang forecast po sa car. Agya hanggang sumulop na kalangitan na partly cloudy to cloudy skies. Ay isolated na mahihinang pag-ulan o biglang ambon. Walang banta po ng malawakang pagbabatiding bagyo sa ngayon. Hangin po naman ay katamtama hanggang sa malakas ang hangin mula po naman sa Ilagang Silangan, Northeast, na siya nagdadala po naman na mas malamig na simoy. Parte naman ng Baguio City, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24. Ang ano ho dyan ha? Paratura, madaling araw. 24 naman, pinakamataas sa may parte ng tanghali ho yan. Magiging pangkalahatang maayos at bahagyang sunog ang sikat ng araw. Mababang tsansa na pag-ulan. Malamig na panahon ng asapo dyan sa gabi, lalo sa madaling araw. Sa may Atok, Benguet, yan ho yung mas mababa siya. Pero mas malamig dun eh. Klima ron, naglalaro ho ng 13 hanggang 21 degrees Celsius. Yan eh, depende po sa elevasyon o taas po ng isang lugar. Agyang maulap na may tsansang fogs, makapal na ulap, lalo na sa mga matataas sa highway, gaya po ng Alsema Highway. So naman na magbiyahe, ngunit mag-ingat po sa bawas na visibility. Ping madaling araw, ingat-ingat po tayo ho. Ilang pambayan dyan sa Benguet, gaya ho ng Lateridad, ng Itogon, Tubat, di ba? Araranas din ho ng katulad ng panahon na may magandang sikat ng araw sa umaga at posibilidad ho ng bahagyang agambon ulan. Kaya dulot po ng localized wind patterns. Ingat po sa mga babiyahe po ng car, ng Baguio, ng Atlong, ng Benguet, ano, ng Lateridad, ng Itogon, ng Tuba. Ingat po sa pagmamaneho sa mga bihero-bihero natin. Pagka-idlip tayo, power nap, importante para hindi tayo atok-tok sa manibela. Iusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, at siyempre si Mamang Joper na iidlip-idlip at pupungas-pungas. Pakikalabit lang ano, pag malasakitan na ho natin. Tuwas disgasya, iwas ako na.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Kaya kayo, titingnan nyo yung temperatura ng dagat kung sa kayo malapit na nanunuluyan. Ano ho? Dapat palaging merong coordination. Dapat siguro nagkakaroon ng alarma yung mga LGU natin. Kayong karagatan ay sobra na ho ng init. Kung 26 degrees Celsius, tama na ho yun para lumikha ng isang napakalaking storm surge. Gaya ho nangyari sa Tacloban. Ano ho? Dapat naaalala natin maaganap ang yan. Meron tayong natutunan sa mga pangyari yan. Ano ho? Kaming siya na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw sa ating mga headliners.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Epekto po ng El Nino sa aquaculture. Tinututukan na rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre nagtala po naman ng 33.6% year-on-year growth.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: At before pa rin, patuloy po ang investigasyon at validation sa fish kill sa Romblon at Laguban. Bang matukoy kung konektado ito sa nararamdamang El Nino po naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ninho talaga, pag sobrang init ng dagat at wala hong mahinang oxygen, kakamatayan ho yung mga marine life. Ano ho? Mga corals, hindi lang isda. Ano? Ang mga detalye ng ating balita, 20 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Tamay po lamang sa mga report galing sa labas, galing sa mga lalayong lugar, sa mga probinsya. Nagpaalala na rin po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa posibleng epekto ng El Nino. Aquaculture o pag-aalaga ng mga isda sa ibang lamang tubig. Kasunod ang inaasang pagtaso ng temperatura at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa BIFAR, aring maapektuhan ang matinding init at pagbabago sa kalidad at alat ng tubig ang kalusugan. Paglaki ng mga alagang isda na maririnig magdulot po ng pagkalugi sa mga fish farmer. Dahil dyan, napayuhan po ang mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na sumaibayan ng temperatura at dissolved oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw. Abilang din sa pinababantayan po ang pagkawala ng gana sa pagkain ho ng isda, pagbabago sa kulay, amoy at linaw ng tubig, gayon din ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ho ng mga alaga. Inikayat naman ng BIFAR ang mga fish farmer na kumonsulta sa mga pinakamalapit na regional office, provincial fisheries office of fisheries technician. Araw sa teknikal na gabay, pagsumaybay sa kalidad ng tubig, wasong pamamahala sa palaisdaan, susugal ang mga isda at paghahanda po naman sa sinasabing El Nino. Ayun. Di ba yun nangyari ho yung Yolanda noong way back November 8 ba yun, 2013? Bandang, bandang hapon na tumahimik yung mga hayop, mga kulisip, mga ibon, mga nangawala. Nagtago. Tamdilan na merong malaking parating kang sakuna. Kung talaga makakalimutan yan, ano ho? This month, Nobyembre na. Anniversary na. Na naman, ng Yolanda ho yan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
8: Ako binabanggit sa inyo kasi nga ho, eh, tayo po yan, nasa storm, nasa ano tayo, Super El Nino, Godzilla El Nino. Matindi ho talaga eh. Dapat nag-iingat talaga tayo pare-pareho. Ano? Dapat nire-review natin yung agana pa naman nakalipas sa panahon. Kaptayan ng report, DNR, sinusulong ang pagtatanim ng kawayan pantugo sa epekto ng El Nino. Hindi lang yan, maging mga mangroves. Ano ho? Simula na natin, pakilusin natin ang LGU. Mga mangroves ho, first defense ho yan sa storm surge eh. Kilusin, kilos kayo. Pila din ang detalye mo lamang kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Natural Resources ang pagtatanim ng kawayan na pumipigil sa paguho ng lupa at mga imbaka ng tubig para matulungan ang mga magsasaka sa kabundukan na makayanan ng epekto ng El Nino. Ayon kay DNR Secretary Mitch Cuna, mahalaga ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan para maprotektahan ang produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa gitna ng matagal na tagtuyot. Kabilang sa mga proyekto ng DNR ang Kapas Bamboo Eco Park sa Tarlac at mga small water impounding system sa Catanduanes at Soxagen. Habang sa Zambales, gumagamit na rin ang Pendro ng contour farming, stone bonds at mulching sa mga lugar na saklaw ng National Greening Program. Sa Ilocos naman, nakikipag-ugnayan ng DNR sa NIA at mga samahan ng irrigators para makontrol ang pagkuha ng tubig mula sa mga ilog at maprotektahan ng mga pinagkukunan ng tubig. Plano ng DNR na palawakin din ang mga agroforestry demonstration sites sa mga pangunahing river basins gamit ang mga katutubong punong kayang mabuhay sa tagtuyot at mga tanim na kawayan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapan El Nino. El Nino. Handa tayo.
8: Maraming salamat sa report na yan, Marian Bastasa. Sa 23 minuto na kapit may makalipas ang alas 5 naman tayong araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Isabantala, ito hong si Bureau of Customs Commissioner Nepomuceno. Ay, good morning, Commissioner Ariel. Long time no look, ha? Gal na panahon na. Pinigyan din po niya na walang katapusan at hindi hina po naman operasyon ng Bureau of Customs laban sa mga smuggling ng mga produktong agrikultural. Nuri po naman ng Senado ang mabilis na aksyon ng Bureau of Customs, DA at Philippine Navy matapos yun nilang maharang ang dalawang cargo vessel mula po naman sa Vietnam na naglalaman po naman ng 20,000 metric tonelada ng bigas ay halagang 700 milyong piso. Ang tala, kinumpirma din po ni Pomeceno na hawak nila ay may hawak sila mahalagang detalye at impormasyon hinggil po sa mga tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga gamit naman ang mga pribadong eroplano. Kuho! Bayan muna ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency ang buong paglalabas ng detalye. Ilang pangunang NSA sa usaping ito para hindi po ma-preempt ang investigasyon. Babalanin po naman si Commissioner Nepomuceno sa mga OFW na maging maingat at pumili lamang ng mga lehitimong forwarders at consolidators. Ano? Panibagong 17 containers, tinatayang nasa 10,000 balikbayan boxes. Ang kasalukuyang ginagawan ho ng paraan ng BOC po ang maihatid ng libre at door-to-door mga pamilya matapos abandonahin ng mga mapanlokong deconsolidators. Pinayuhan po ang publiko na tignan sa opisyal website po ng BOC ang lista ng mga kinasuwang kompanya.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Report tayo. PNP na nawagin po naman sa publiko na iwasan ang panic buying abang naghahanda po naman sa epekto pa rin ng matinding El Nino. Salo sa Zemberg Tagala.
7: El Nino. El Nino. Handa tayo.
10: Bukod sa pagtitibig ng tubig, umapila rin ang Philippine National Police sa publiko na iwasan ang panic buying o unlabis sa pag-iimbak ng mga tinatawag na essential supplies. Ito ay makaraang mag-viral sa social media ang sobra-sobrang pagbili ng mga bottled water, gayon din na mga biglaang pagsipa ng presyo ng mga balde dahil sa pinangangambahang kakapusanan sa supply ng tubig sa hinaharap. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natatis Jr., bagaman totoo na kinakailangan maganda, dapat pa rin anya itong gawin na mahinahon, responsable at may pagmamalasakit sa kapwa. Gitpa ng PNP Chief, hindi anya kailangan mag-hoard ng mga basic goods dahil kung sapat naman na nabibili sa araw-araw ay tiyak na may access pa rin ang lahat sa mga pangunahing produkto. Kasunod niya, nagbabala ang PNP sa mga magpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng mga nararanasan sa epekto ng El Nino na may kaakibat itong parusa salig sa mga umiiral na batas. Hinikayat din ng PNP ang publiko na alamin lamang ang mga tamang impormasyon mula sa mga lehitimong source gaya ng PAGASA gayon din sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito. Para sa Bagong Pilipinas, Yemar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: El Nino. El Nino. Handa tayo. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
8: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeya Manawis ng NAIA Per Cargo. Ayun. Kay Attorney Jet Marunilla ng Bureau of Customs. Maray, ikaw pa bang spokesman dyan? Pero assistant commissioner na to eh. Okay. Samantala, nananatiling positibo naman ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Ayon po sa PSA ho yan, ho. Patay po sa datos, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre kumpara noong Agosto. Mas mataas pa rin po naman ito kumpara naman sa presyo noong nakalipas sa taon. Ay tala po naman sa 20.84 pesos kada kilong average farm gate ng price ng palay noong Setyembre. Mas mababa po ng 22.16 pesos, ho, kada kilo noong Agosto. Bamahan, mas mataas ito ng 33.6% kumpara naman sa 15.60 naman na kada kilo na naitala noong Setyembre nakalipas sa taon. Sa mga rehiyon, Central Visayas ang nagtala po ng pinakamataas na farm gate price na 24.60 kada kilo. Ang pinababa naman ng Mimaropa sa 18.85 kada kilo po naman. Dagdag pa po ng PSA at ng rehiyon, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year on growth sa farm gate price ng palay itong nakalipas na buwan ng Setyembre.
7: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
8: Ako tayo ng Borongan. Isang Visayas naglusatuan ng Aspire Kaniwa Market sa Tacloban City, Leyte. Tacloban. O yung nag-landfall sa Guillen, Samar yung Loyola na. Sumunod kagad, Tacloban eh. Pwede pumita sa detalye ng Radyo Pilipinas, Borongan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naglunsod ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ng Aspire Kadiwa ng Pangulo Market sa Avenue Hotel Marasbaras, Tacloban City upang maitaguyod ang mga lokal na magsasaka at mangingisda at makapagbigay ng abot-kayang pagkain sa publiko. Ang Kadiwa ng Pangulo ay pinatutupad sa ilalim ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Expositions o Aspire Program sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA-8. Sa nasabing pamilihan, maaring makabili ang publiko ng sariwang gulay, prutas, isda at iba pang lokal na produkto sa mas murang halaga. Tampok din sa aktibidad ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na may nakalang 50 hanggang 100 sako bawat araw. Isinasago ang bentahan sa first come first served basis. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas, ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda, tricycle operators and drivers, minimum wage earners, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga tauhan ng Department of Education. Sa pamamagitan ng Aspire Kadiwa Market, layunin ng DA-8 na mapalawak ang akses ng publiko sa abot-kayang pagkain, mapalakas ang lokal na agribusiness at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Mandala, patuloy sinasagawang investigasyon at validation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga nangyayaring insidente o ng fish kill sa Lambron at aquaculture facility naman dyan sa Dagupan. Parayam kay BFAR spokesperson Nace Brigera. Amin itong isang dahilan ay ang thermal stress sa mga islang nananatili sa tidal floods sa mababaw na bahagi ng karagatan kaya nagaganap po ng fish kill. Ngunit kinakailangan pang masuportan ito ng mga pag-aaral mula po naman sa mga ground personnel. Ako direct ang iugnay po naman sa El Nino. At itong validation din ay sinagawa sa aquaculture facilities sa Dagupan na karoon din po ng fish kill sa mga islang bangos. Ayaw po lang BFAR sa mga aquaculture stakeholders na palagiang sundin ang good aquaculture practices po naman. Ganyan ang air condition, yung mga tubig. Ognay pa rin sa mga balitang isda, Freshwater Aquaculture Center, Selective Tilapia ng Central Luzon State University ay formal nang mayroong registered trademark. Tali po ng balitang yan, si Manuel Kokia, Radyo Pilipinas, Sayok, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: ang Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University para sa FAST, ang genetically improved tilapia strain na binuo ng center. Ang FAST ay nangangahulugang Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia na unang ginamit noong early 2000 bilang pagkakakilanlan sa tilapia strain ng FAC. Naglabas ang Intellectual Property Office of the Philippines ng Certificate of Registration para sa FAST sa ilalim ng Registration Number 4-2026-00512424. Opisyal itong nairehistro noong August 22, 2026 at mananatiling protektado sa loob ng 10 taon hanggang August 22, 2036. Nakarehistro ang FAST bilang World Mark, bagamat FAST ang nakalagay sa Certificate of Registration, hindi nakakaapekto sa trademark protection ng pagkakaiba sa capitalization o font style. Ayon sa FAC, pinalalakas ng trademark registration ang pagkakakilanlan ng FAST bilang isang university-developed aquaculture innovation at sumusuporta sa mga pagsisikap ng CLSU na maprotektahan at maisulong ang mga resulta ng research and development. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Salamat, Mildred Coquia, Tayub, Pangasinan. Bago tayo mag-break, ano ho? Alang pasok ngayon sa ilang mga lugar at paralan dahil po sa mahinang kalidad ng hangin or air quality dulot po ng transboundary haze at mga lokal na issue tulad po ng water service interruption. Suspensyon ng klase, Cebu City, suspendido ang person na face-to-face at po ng antas ng pabulig at pribadong paralan sa Mandawi City, ganun din. Lapu-Lapu City, suspendido rin ang in-person classes sa lahat ng antas, private at pampubliko. Iban lang sa kolehiyo, ha? Lumipas sa alternative learning mode. Ang Cordova, Cebu, ganun din. Suspendido rin po ang face-to-face classes, ho, ng antas. City of Malolos, patuloy ang suspensyon ng in-person classes sa lahat po ng antas, pampubliko at pribado naman dahil sa pinalawig na water service interruption. Mamamagitan pa rin po ng alternative learning modalities. Ang ilang mga lokal na pambalaan, individual na pamantasan at paralan ay nagpatupad na rin po na sa ilang suspensyon. Maglipat po naman sa line classes ay po sa direktiba na kanilang LGU o Local Disaster Risk Reduction Management Offices. Ang mga walang klase, binanggit mo natin, ha. Babalik kami, sandali lang.
7: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
16: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, Isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027 dahil sa matinding init na kaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
17: El Niño Alert!
18: El Niño Alert!
17: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Amunin niyo, pagkaganitong panahon na Oktubre na, Nobyembre, anibersaryo na po ng Yolanda, ano ho? Pinabanggit ko sa inyo kanina, dapat inaalam yung temperatura ng karagatan. Kaya yung 26 na degrees Celsius na init po ng ibabaw ho ng katubigan, patlo ho yan para sa isang storm surge. Noong naranasan ng mga kababayan ho natin doon, aming kakaiba ho kasi matahimik yung dagat, walang alon, natahimik, payapa. Walang nag-isip na tayo'y mag-evacuate eh. Walang ganun eh. Agkatapos ng hapon, sumobra naman ng init ng panahon. Buto sa 31-32 degrees Celsius ang init ng panahon doon. Nung madaling araw, nabago, biglang lumamig. Noon ang 26 degrees Celsius nung madaling araw. Pero yung tubig, nawala yung tubig sa dagat. Minuto lang bumalik na ho at gapater na tubig na ho na asok ho dyan sa Tacloban. Nasa Guian, ano ho? 30 na ganap po yun. Nobyembre, pwedeng Nobyembre, naalala ho natin yan eh.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Nangyayaring ganyan, itikit pa rin ho natin yung ating kalikasan. Ano ho? Sabi ko nga, wala mang kurakot na nagaganap sa flood control. Sabihin natin, perfecto yung mga project na yan. Nagawa ng tama. Lahat nagawa ng karapat-dapat at walang korupsyon. Kamusta naman, kalbo naman ang bundok mo. Ano kakayanin yung tubig na yan? Kinalbo mo ang bundok mo?
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa radyo.
8: Meron po tayong mga kasamang live guest dito sa ating himpilan. Ano ho, pag-usapan po natin yung DA4K program participant UCC Coffee. IP, mga indigenous people natin. Buwan nyo ngayon, di ba? Buwan nyo ngayon eh. Ang anibersaryo ng mga IPs ngayon, di ba ngayong buwan na Oktubre? Ang nakalipas, meron din ako naging panauhin eh. Kasama po natin si Sir Rostom Bornea. Ayun eh. Leader po ng kapunungan sa mag-uuma, ngayta o mag-uuma sa kangguhob. Tama ba ako? Usapan nun natin yung DI4K program, partnership with UCC Coffee and Home. Alam po ninyo, ang paikipagtulungan o partnership program na yan sa pagitan po ng DA at yung kabuhayan, kaunlaran, kababayan, katutubo, DA4K program at ng UCC Coffee Philippines, po isang inisiyatiba na naglalayong tulungan po yung ating mga indigenous people. Katutubong magsasaka natin sa Pilipinas para mapalago yung kanilang produksyon ng kape at mayugnay sila sa mas malalaking merkado ho naman. Ano ba yung DA4K program na yan? Isa yan sa pwedeng banggitin sa atin, ating panahin ngayon. Ilan sila? 2, 3, 4, 5, 6. Animo sila. Sila muna mo sa salita. Natin si Sir Roslong Bornea. Sir Roslong, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usap agrikultura. Si Kahiro po ito. Gandang umaga po. Sir Roslong, kamusta na kayo?
6: Okay lang ho, sir. Papasalamat kami. Nakaabot kami dito.
8: Oo. Yung attire nyo talaga, parang iniingit nyo kung ganyan din isuot ko this morning, ah.
6: Yun ang kan namin, sir, yung attire namin sa mga katutubong ata sa Negros Oriental.
8: Negros Oriental. Maraming nakikinig sa atin sa Negros Oriental. Good morning nga pala kay Ma'am Veronica Maputi. Yan sa Negros Oriental. Okay, ano po ba itong DA4K program na binabanggit po ngayon? At kamusta na po ito sa inyong mga IP natin dyan sa Negros? Kamusta na po yung ituturong nito sa inyo? Ano na narating? Ano bang meron dito?
6: Nagpasalamat naman ako, sir, sa ano, sa porke.
8: Kahiro na lang po, Kahiro.
6: Oh, Kahiro, yan, pasalamat.
8: Oh, kita bibigyan ng kape.
6: Pasalamat kami, sir, sa gobyerno. Ilabi na yung ano, porke, Departamento ng Agriculture. Oh. Kasi... inadto kami sa among community para kami mapangutana kung unsa ang kailangan namin po. So yung mga proyekto nga kailangan namin po, gusto namin po, kasi na natatanggap namin nga yung kabuhayan namin at hindi lang sa amin kabuhayan at sa mga kabataan namin at sa umaabot pang henerasyon namin.
8: Oh. Sir Roslong, ano pong tawag sa inyo ng inyong mga kasamang katutubo? Ano tawag sa inyo?
6: Yung kasama naming ano...
8: hindi po, yung tawag sa inyo, anong tawag sa inyo? Karoslong ba tawag sa inyo? Sir Roslong ba? Anong tawag sa inyo?
6: So, tinatawag ko nila, sir, nga kabubungan.
8: Kabubungan?
6: Mayroon kami, sir, nga tinatawag nga konseho sa katigulangan. Yung pangulo, tinatawag nga kabubungan. Yung konseho, gitawag og binungbungan.
8: Sa inyo, anong tawag sa inyo? Sa pangalan? Ang tawag sa inyo sa pangalan o may ibang tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo ng mga kasama nyo?
6: Yung tinatawag kami sa ibang taong mga dayuhan nga ata Negritos daw.
8: Okay, sige po. Binabanggit nga po itong UCC Coffee na yan, isang sikat, malaking kumpanya ng kape, ano ho, at nagiging private, nagsisilbing private sector partner po ninyo. At sa magitan po ng mga programa nila, yung UCC case na yan, pumasok ko sila sa isang kasunduan para maging direktang mamimili at gabay ng mga katutubong magsasaka. So, sila na ho yung bumibili ng inyong mga produkto?
6: Yes, sir.
8: Anong particular na produkto kinuha sa inyo? Kape lang ho ba? Mayroon pang iba?
6: Mayroon pang iba kami, sir.
8: Hero na lang po.
6: Mayroon kaming madami kaming...

0: sa mga premium na merkado. Sa tulong po at partnership po ng UCC na yan, yung kape ninyo, eh sila na tumatangkilig at marami pang nakikinabang. Masarap ba yung kape ninyo? Yung Robusta, ano ba rasa ng Robusta?
1: Yun sir, yung kape namin sir, para sa amin, pinakamasarap.
0: Pinakamasarap?
1: Oh, yung para sa amin. Oh. So, parang binitbit kami kay Porke at saka yung UCC, dito nakikita namin sa UCC Academy nga pinakamasarap na sa prosesyo. Kung masarap man sa amin, sa Negros, so natikman namin pinakamasarap na.
0: Ako eh, dapat naman. Wala ba kayong video na pinakamasarap ngayong umaga pang kape? Masarap magkape kada umaga, di ba? At dahil dyan, meron po mga sinasagawang mga pagsasanay at edukasyon, yung capacity building na tinatawag. At sa pamamagitan po ng UCC Coffee Academy Philippines na yan, tinuturuan kayo mga magsasaka ng mga bagong kaalaman sa pag-aalaga ng kape, tamang pag-aani at pagkaproseso para may tasang kalidad ng mga beans po ninyo. Kailan ba po nagsimula ito, itong programa? Kailan pa nagsimula yan?
1: So, nagsimula ito yung pumasok si Porky Program. Na
0: kailan po yun?
1: Yung nalimutan ko yung nga tuig ni Sir Steve siya pumasok
0: dito. May isang taon na, mahigit?
1: Mga sobra-sobra.
0: Ah, sobra na isang taon.
1: Mga tatlo.
0: Tatlong taon na.
1: Mga tatlo sigurong taon or apat. So, pumasok yung Porky Program ng Departamento ng Agriculture. So, dito kami naturuan kung pagproseso ng kape nga makaabot kami ng matataas nga presyo sa merkado. So, ang ginawa namin, sinunod namin yung tinuturo sa Porky Program, anong proseso. So, yung sinasabi ko nga merkado, yung UCC, nagpadala kami ng mga sample at saka pasalamat kami nga pinakalami ang kape namin sa Negros kay Pumasar sa Tinila yon.
0: At dahil nga ho dyan, kayong mismo mga IPs, mga katutubong magsasaka natin, kayo yung mga pangunahing benepisaryo ng programa ng 4K na kasama na dito yung UCC. Ano po? At dapat ba kayong mga magsasaka ng mga IPs, dapat daw rehistrado sa ilalim po ng Indigenous Cultural Communities, yung ICCs, dapat naninirahan din sa loob po na kailang mga ancestral domain. Dapat ba ganun talaga, ganun ang proseso? Dapat miyembro ka ng ganun?
1: Yes, sir. Yung Departamento ng National Commission on Indigenous People o NCIP, under kami ng Region 6 ngayon na NIR na kami. So under kami ng Region 6, mayroon kaming malapit nga provincial office ng NCIP nandun sa Bayawan. So mayroong mga service center office nan sa Gihulgan at saka Mabinay. So doon kami lalapit, sa malapit yon nga matulungan kami sa mga ancestral domain namin. Kasi hinihintay namin yung pag-award sa ancestral domain title. So kasi mayroon kami nga ancestral domain, yung tinatawag naming Yutang Kabilin. Mayroon kaming sobra 4,000 hectares yung ancestral domain namin. Yun ang sa loob kaming mga katutubong mga atas sa Kangguhob, Lamdas, Mayapusi at Sabahan.
0: Ayun bang binabanggit yung ancestral domain na yan? Ayun, nasa parte ng kabundukan po yan.
1: Yes, sir.
0: At doon nakatanim yung mga kape?
1: Nandito sa kabundukan, sir, yung mga kape namin.
0: Gano'ng katagal ba bago yung na-harvest yan?
1: Isang tuig, sir. So, kaisa lang kami nag-harvest. Ngayon,
0: isang taon?
1: Oo, isang taon.
0: Isang beses lang?
1: Isang beses lang.
0: At dahil dyan, yung meron na kayong, ang direktang bumibili na sa inyo, yung UCC talaga.
1: Yes, sir.
0: Sila na yung market buyer po ninyo. At maliban ho dyan,

0: bibigal pa yata sila ng mga technical na pagsasanay.
1: Yes, sir.
0: Ah, kaya ba kayo nandito ngayon sa UCC, meron mga technical na pagsasanay?
1: Yes, sir.
0: Ah, marami o silang kasama ko rin eh. Oh, hindi lang si nag-iisa lang ho yung naka-uniforme ng IP. Hindi sila nag-uniforme lahat eh. Oh, so hanggang kailan po yung pagsasanay ninyo? Ah, tapos na.
1: Dalawang araw kami sa UCC Academy. Kasi yung ano, ning limitado ra yung time namin. Limitado yung time namin, pero marami kaming natutunan.
0: Okay, kayo lamang mga taga Negros ang bisita ng UCC sa training o marami pang iba? Ah, kayo lang. Exclusive, special kayo ha? Talaga naman, napakapalad naman ninyo. So, dalawang araw lang po yun. Sige po, medyo mabilis po yung oras natin. Dito ba pagdating sa mga inputs, sa mga tinatawag nating makinarya, at yung suporta sa pananalapi, importante ho yan para gumalaw tayo. Kasama ba ito sa naibibigay ho ng DA4K?
1: Yes, sir. So, sa amin, may... Ang importante naman sa amin, sir, yung ano, yung tinuturo nila sa amin nga pangkabuhayan namin. So pinaka-importante sa amin yung naturuan kami nga mayroong nagawa nga mga training and seminar. So alam namin yung ano, mayroong pundo sa gobyerno. So pag nag-conduct tayo ng mga training ang and seminar, so gagasagat to tayo. So maraming mga partner nga mga ahensya sa gobyerno nga tumulong pod sa amin.
0: At ay kamuna, eh tayo po ay nakapaloob po sa climate change, ano? Yes. Alam naman natin na medyo kakaiba na yung panahon natin, hindi lang Pilipinas, iba't ibang mga bansa dumadanas ho niyan, ano? Mayaman man o hindi. Kamusta ang paano niyo binabaka ang climate change diyan sa inyo sa kabundukan, sa mga ancestral domain natin?
1: Yung ano, sir, yung ancestral domain namin, mayroon kaming ginagawa nga, mayroon kaming makita namin sa 3D map namin. So siniseparate na namin yung agricultural land, mayroon kaming protective area. So yung protective area namin yon yung kailangan namin sa gobyerno, sa departamento ng DNR nga matulungan kami para protection, kasi pag wala naman kami, mayroon tayong ano, iban nga gumagawa ng masama sa mga puno natin.
0: Correct. Kayo din ang first line of defense namin dito, mga nasa baba. Kayo yung tagabantay ng kabundukan. Nalalaman nyo doon kung may mga illegal activities. Sa totoo lang, marami ng mga kabundukan na nakakalbo. Ganun ako natatakot. Sabi ko nga, wala mang palpak na mga government control project. Sabihin na natin, perfecto lahat. Walang gumagawa ng kalokohan. Walang kumikita ng palihim. Lahat perfecto pagkaagawa. Kamusta naman ang mundo? Kung kalbo, tingin mo wala tayong problema? Tingin ko hindi kakayanin kahit na kung perfect yung trabaho natin eh. Ay kami, mabilis mo yung oras natin. Ano ho? Baka meron po kayong dagdag panawagan sa nakikinig. Sige po.
1: So, nanawagan lang ako sa lahat ng mga departamento ng gobyerno, sa National Commission on Indigenous People. Sana matulungan ninyo ang iba pang makatutubo. At saka yung departamento ng DNR nga yung mga hiningi namin, sana mabigyan kami ng proteksyon ng protective area namin. So sa ibang pang departamento to at saka mga LGO, sana suportaan ninyo kami.
0: Okay, mga kasama po ninyo, may kasama kayo dito, pakibatiin nyo na lang. Baka gusto yung batiin, baka mayroon may birthday dyan. Yung mga kasama natin dyan, sino po ba yan?
1: Salamat kayo, Sir Steve. parang tulay ka, nandito kami. So, kasamahan ko si Ambrosio Di Palas, si Victoriano Di Palas. Si Ambrosio, yung mga barangay di IPMR natin.
0: Ah, sila yun, sa barangay.
1: Oh, barangay IPMR sa barangay Lamdas.
0: Good morning po, sir. Good morning.
1: Sa barangay IPMR sa barangay Mayapo, si Mabinay, si Victoriano Di Palas. So mayroon naman kaming municipal IPMR, pero wala siya ngayon. Napod sila yung activity. So, kaming tatlo, kuyog Steve Martin, ania kami, yo nagpapasalamat kami, papasalamat kami sa iyo, sir, papasalamat kami sa DE4KE at saka UCC Academy.
0: Ayun. Salamat po, salamat po, salamat po. Thank you, sir. Thank you. Ayan po si Sir Rosam Bornea. Siguro naman, nabanggit nyo na po lahat ng pangalan. Huri, ano, ho? May picture taking tayo dito, mamaya, para may souvenir kami sa inyo bago man lang kayo umalis. Ano? Kapag pambalik nyo ng Negros Oriental? Sunod, magbalik nyo, daling yung bundok dito, ha? Maraming maraming salamat sa mga nakasama po natin, mga naging panauhin po natin, special na panauhin, direkta po yan sa galing po ng Negros Oriental ho yan, ho. Pero ano ka maputi, magandang umaga sa inyo sa Negros, ano, ho. Sa susunod na balik nyo rito, pa magkwentuhan tayo ulit, alamin natin yung mga development, alamin natin kung gaano nakalawak ang naitulong ng DA4K sa inyong mga katutubo natin. Anniversary muli sa IPs, ngayon po na Oktubre. Thank you po sa pagdalaw, thank you po sa magbisita, ho. Tangalan po nila Roger, Jamari Rolly, Alvin Arner, Marian Melius. Pari po natin sila Nida, Susan Gemma, sila Sam Reyes, Mercil Malimban, Julius Camille Rona. Ang ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Illustrer Bergado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 61 decommissioned deep wells sa mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Senate President Chairman Gatchalian giniit na praktikal ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa nananatiling stable sa kabila ng banta ng El Nino ayon sa Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
3: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 111,000 pulis i-deploy sa buong bansa para sa undas ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, October 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 61 decommissioned deep wells o mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Hayag ng Malacanang na nasa 61 na mga decommissioned deep wells o mga isinarang balon ang bubuhay ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang hakbang ay naglalayong mapalakas ang supply ng tubig sa National Capital Region sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Kasama din ni Castro sa pagsisikap na madagdagaan ang supply ng tubig sa Metro Manila ay ang Kaisakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na matatapos na sa susunod na buwan. Maagap na kumikilusa niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong administrasyon upang mapagandaan ang epekto ng El Nino. Whole of government approach ni Castro ang pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Pinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binunto ng Senate President na bagamat panahon na ng El Nino, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may makanakalaang pondo sa 2026 National Budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund at ang presidential assistance to farmers and fisher folks. Gayunman, sinabi niyang titiyakin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino, ang sektor ng agrikultura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan ng nararanasang very strong El Nino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catcher at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon pa kay Gatchalian, malaking tulong sa mga filtration kit, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagmumulan nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 million liters ng tubig bawat araw at ang Caysacat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters nakakayahan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kilalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Health, tumataas ang panganib ng mga sakit na dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputing damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mahalaga na manatiling handa at mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat ang supply ng mga essential goods sa bansa, kaya hindi kinakailangan na mag-panic ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inihintay pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ng Trade and Industry Secretary na wala silang natanggap na hiling ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo sa merkado.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 6.54 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ito'y ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na umabot sa 4.96 billion pesos. Sinundan nito ng Cordillera Administrative Region na may 934.9 million pesos at Davao Region na may mahigit sa 410 million pesos na pinsala. Sa datos ng NDRRMC, mahigit sa 241,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan. Mahigit naman sa 51,000 hectares dito ang tuluyang nasira, habang mahigit sa 188,000 hectares naman ang bahagyang napinsala. 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Prosecution, kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondo ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid. Gate ng prosecutor, walang presyo ang hustisya. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: preso ang hustisya. Ito ang iniit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon sa akusasyon ng depensa na nag-aaksaya lang ng pondo ang kanilang kampo sa isinasagawa ngayong impeachment trial. Ayon kay Lidon, hindi matatawaran ng anumang halaga ang katarungan, pananagutan para maisiwalat ang katotohanan. Ito ang pahayag ng mambabatas bilang tugon kay Davao City First District Representative Paulo Duterte na nag-aaksaya lamang umano ng pondo ang nambayan sa loob ng 38 araw na paglilitis bago magpasya ang iatras ang 3 sa 4 na artikulo ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Ayon kay Ridon, sapat na at makabuluhan ang mga naipresentang mga ebidensya sa paglilitis hinggil sa di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
11: Ang pagtingin ho natin, wala naman hong material na ginagastos po dito kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Ganyan din naman ho yung paliwanag nila nung nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Quadcom. Hindi ba na nagsasayang ho tayo ng oras? Pero alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nananatiling ligtas at walang naiulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Dammam, Saudi Arabia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, na patuloy na nagtatrabaho ang mga Filipino nurses sa mga ospital, gayon din sa iba pang OEO, ang iba pang OFW sa nasabing Eastern Province ng Saudi Arabia. Dagdag pa ng Pinoy healthcare professional, agad na tumugon ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga naapektuhan ng pag-atake o pagsabog. Kabilang dito ang pagbibigay ng agarang tulong ng pamahalaan sa mga nasugatan sanhi ng sunod-sunod na pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh.
12: Ating embassy, lalo na yung ating OWA dito sa Eastern Province, they are monitoring us.
13: Mm-hmm.
12: Alam naman nila kung paano i-reach out ang mga community leaders,
13: mm-hmm.
12: ang mga concerns ng ating OFWs, and sila ay naka-monitor 24 hours sa mga nangyayari and laging nagpo-post ng mga announcements and details.
3: Si Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, Saudi Arabia. Matatandaang nitong Oktubre 13, may mga napaulat na pagsabog sa Dammam at sa Dharan na pinaniniwalang bahagi ng mas pinalawak na pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Pilipinong seafarer na nasugatan sa nangyaring drone attack sa oil tanker sa Persian Gulf. Ayon sa DMW, rumesponde ang Qatar Navy at Qatar Coast Guard upang sagipin ang naturang seafarer. Agad itong dinala sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Ligtas naman ang 24 na iba pang Pilipinong tripulante. Personal na binisita ng mga representatives ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha ang nasugatang seafarer. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nilang susubaybayan ang kalagayan ng seafarer. Makikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga kinaukulang ahensya para sa paggaling at pagbabalik sa Pilipinas ng nasabing individual.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 111,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa para sa UNDAS sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, itatalagang nasabing mga pulis sa mahigit sa 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Tutulong din sa kanilang mahigit sa 11,000 na iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatalaga rin ng mga pulis sa mga bus terminal, mall, resort at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat ng DILE, LG at ng PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na paggunita ng mga yumao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 400 applications para sa special bus permit ang natanggap na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang paghandasan na lalapit na undas. Ayon sa LTFRB, nasa 1,200 bus units ang maaaring madagdag sa mga bibiyahe sa panahong ito. Layunin itong matugunan ang inaasang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng mga ito sa mga regular na bus na bumibiyahe sa kaukulang prangkisa at otorisadong ruta. Ayon pa sa paunang plano ng LTFRB, maaari nang bumiyahe mga bus na mabibigyan ng special permit sa huling linggo ng Oktubre. Mananatiling valid ang mga permit hanggang November 5, kasabay naman ang pagbabalik ng mga bibiyahe sa undas. Karaniwang nagsisimula ang pagdagsa ng mga biyahero sa huling linggo ng Oktubre sa mga bus terminals.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan sa kanilang pagbiyahe patungo sa mga probinsya ngayong undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kebiab, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Abot sa halos 17,000 tauhan ang ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Ipupwesto rin sa mga pangunahing pantalan ang mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspection at seguridad. Ito'y upang matukoy at masabat ang mga pinagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang ubalalay sa mga biyahero, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement unit.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Marcos nagpabot ng pagbati sa mga bagong leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang o buong suporta ng national government para sa BARMM autonomy. Diniyak ng administrasyon mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod ito ng makasaysayang eleksyon na ginanap sa BAR noong Setyembre na sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ng rehiyon sa self-governance at pangmatagalang kapayapaan. Sabi ng Pangulo, matagal nang inasam ng mga mamamayan ng rehiyon ang isang tunay na kakayahan at karapatan na pamunuan ng kanilang sarili. Mahalagaan niya na igalang ang pangarap na ito na nagsisilbing pundasyon ng Bangsamoro Peace Process. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, kinikilala ng gobyerno ang 46-member majority coalition, ang Bangsamoro Autonomy at ang demokratikong institusyon nito, ang national government anya. Patuloy na susuportahan ang matatag at mapayapang Bangsamoro Region. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. Insulto sa mga sundalo. Ito'y ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Inungaltahan ni Lieutenant Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Vice President Sara Duterte at ang Chinese Embassy sa Pilipinas hinggil sa mga retorika na troublemaker o takaw gulo umano ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa Panayaman Defense Press Corps kay Teodoro, sinabi nito na may tuturing na insulto ang nabanggit ng mga pahayag laban sa mga sundalo Pilipino na naninindigan sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binira rin ang kalihim ang mga Pilipinong tinawag niyang gaslighters dahil sa tila ito paan niya ang nagpapaningas ang apoy at mas malala pa ay nagiging mortal na kaaway ng sarili nitong kalahi. Iginit din ni Teodoro na hindi sila nag-uudyok ng digmaan, kaya din ang sandatahan lakas ng Pilipinas, kundi nais lamang nilang ipaglaban kung ano ang dapat sa bansa.
17: Troublemaker, masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker, na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Secondly, kung China pinagtutukuyan, ano ang track record ng China sa kanyang mga development partners? Hindi maganda ang track record niya.
16: Una rito, ipinalutang kamakailan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang tuluyang pagsuspindi ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng dalawang bansa. Hakbang na ginawa na kalihim tatlong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, malinaw ayon kay Teodoro na hindi Pilipinas ang takaw gulo, kundi ang China mismo.
17: Sila ang nagsasabi na inilapit daw nitong desisyon na ito ang ating mga sundalo sa frontline confrontation. Ibig sabihin, sila ang may intensyon na mambuyo. Yung mga comments na, uy, sinuspindi yung military communications, gera na ba tayo? Girahin nyo na. Hindi gera pinag-usapan natin eh. Naninindigan lang tayo sa pride ng bansa natin eh. Ngayon kung walang pride ng isang tao na naninindigan ang AFP at saka ang DND para sa soberanya niya, sa abot ng ating makakaya, anong klase tayong papamayan?
16: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
3: Inalam na ng mga otoridad kung ginamit para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sinalakay na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na bukas ang lahat ng posibilidad, lalo't malapit ang lugar sa Camp Aguinaldo at Campo Crame. Anya, kumikilos na ang intelligence ng iba't ibang mga otoridad para malaman kung talagang scamming activities lang ang kanilang ginagawa. Sa ngayon, hinihintay ng Department of National Defense ang resulta ng forensic investigation sa mga na-recover mula sa mga na-aresto. Matatanda ang kinumpirma ng AFP ang pagkakaresto ng 76 na dayuhan sa ikinasang joint operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
3: Bureau of Customs nagpasalamat sa Philippine Navy dahil sa pagbabantay sa ilang border ng bansa. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
18: report. Pinasalamatan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Naval Command Western Mindanao ng Philippine Navy matapos makasama ng mahigit 4 na bilyong piso o makasapsam ng mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng hinihinalang kontrabando at pusulit na produkto. Isinagawa ang mga operasyon sa Western Mindanao simula nitong Setyembre hanggang nitong Oktubre 3. Kabilang dito ang pagharang sa dalawang barkong may dalang 20,000 metric tons ng bigas mula Vietnam na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 700 million pesos dahil sa questionable dokumento at kinansilang permit. Ayon kay Nepomuceno, malaking tulong ang pagbabantay ng Philippine Navy sa mga karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na produkto dito sa ating bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
3: Pagkakaroon naman ng emergency plan ng bawat pamilya, pinaalala ng Council for the Welfare of Children. Yan ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
19: report. Kaugnay na naging paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC sa bawat pamilya na pag-usapan at bumuo ng sariling emergency plan bilang paghahanda sa sakuna. Sa panayam ng Radyo Magazine kay CWC Executive Director Angelo Tapales, pinigyang diin niya na dapat prioridad ng mga magulang ang kaligtasan ng mga anak sa panahon ng kalamidad.
20: Dapat alam ng bata kung kanino magtatanong, kanino hihingi ng tulong. Pag meron silang mga takot na nararamdaman even before calamities or during evacuation po, huwag po natin ipagwalang bahala. No? Talaga pong pakinggan natin po sila. If they need words of assurance like ligtas ka, na andito ang mama at papa, please give it to them.
19: Panawagan pa ng CWC sa LGUs na tumugon sa itinatak na ng batas sa pagkakaroon ng child-friendly evacuation centers na tutugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya at mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Social Security System kumita ng 204 billion peso sa equity investment. Siyang pong balitang atid ni Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Kumalo sa 204 billion piso ang naitalang kita ng Social Security System mula sa dividends ng equity investments nito sa loob ng 57 taon mula pa noong 1968. Ayon sa SSS, refleksyon ito na patuloy na napoprotektahan ang kontribusyon ng mga miyembro. Ang pahayag ng SSS ay kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y paper losses o hindi pa aktual na pagkalugi sa ilang stocks na pag-aari ng pension fund. Paliwanag dito na SSS, ang paper loss ay pansamantalang pagbaba lang ng market value ng isang investment na hindi pa naibebenta at hindi ito nangangahulugang aktual na pagkalugi. Ayon sa SSS, kabilang sa mga pangunahing investment nito, ang PLDT Incorporated, Universal Rubina at Security Bank na may matatag na kita at maayos na pundasyon ng negosyo. Dagdag pa ng SSS, sinabi ang nasa 9 na bilyong piso ang taunang dividend income nito mula sa mga equity investments. Samantala, umabot naman sa higit 170 bilyong piso ang kabuang benefits payout ng SSS mula Enero hanggang nitong Hunyo na mas mataas ng 19% kumpara noong 2025. Tiniyak din ng SSS na nanatiling matatag ang pension fund at kakayahan itong tumugon sa benepisyo ng mga miyembro pati na ang mga pensioner. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, China, nagbabala sa Taiwan matapos naman ang insidente ng water cannon sa South China Sea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Nagbabala ang China na dapat panagutan ng Taiwan ang mga kahihinat na ng paggamit ng water cannon ng kanilang Coast Guard laban sa isang Chinese fishing boat sa South China Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, nangyari ang insidente matapos umanong hindi tumugon ang Chinese fishing boat sa mga babalang lumayo sa pinaghihigpit ang karagatan malapit sa Pratas Islands na kontrolado ng Taiwan. Kalauna, nagkaroon umano ito ng problema sa makina at hinila ng isang kapalit na Chinese vessel. Sinabi naman ni Chen Binhua, tagapagsalita ng tanggapan ng China para sa mga usapin ng Taiwan, na may soberanya ang Beijing sa mga isla at karagatang nakapaligid dito. Gayunman, iginit ng isang opisyal ng Taiwan na lehitimo at maingat ang naging pagpapatupad ng kanilang batas sa insidente. Hindi naman tinukoy ng China ang posibleng hakbang nito laban sa Taiwan. Samantala, patuloy na nagdudulot ng tensyon ang kanilang pagtatalo sa teritoryo at seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
21: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine Women's Football Team tinapos ang training camp sa Peru. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Natapos ang isang linggong training camp ng ating Philippine Women's National Football Team sa Chincha Alta City sa Peru. Nauwi sa split results ang dalawang friendly games sa pagitan ng Pilipinas at Peru, kung saan unang nanalo ang host 2-1 sa kanilang laro noong October 9. Nakabawi naman ang Pinay Booters 2-0 noong October 13. Ang training camp sa Peru ay bahagi ng paghahanda ng ating PWNT sa kanilang magiging ikalawang kampanya sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Inaasahan na magkakaroon ng training camp ang ating national team dito sa Pilipinas sa darating noong Nobyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
21: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
21: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
21: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Dalawang tribo sa Tabuk o sa Mountain Province pinaigding ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Tabuk. Narito report ni Estrella Loque.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
8: Estrella.
10: Pinalawig pa ng Butbut Tribe ng Tinglayan Kalinga at Batuagan Tribe na sa Dangka Mountain Province ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan hanggang katapusan ng Pebrero 2027 habang patuloy ang pag-uusap para masolusyunan ang boundary dispute ng dalawang tribo. Sa paglagda ng kasunduan ngayong linggo sa Saklit National High School sa Sadanga Mountain Province, nagkasundo ang dalawang tribo na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad, protektahan ang buhay at mga ari-arian at bigyang daan ang pagpapatuloy ng pag-uusap at pagpapanumbalik ng tiwala sa isa't isa. Nagkasundo rin ang mga ito na kilalanin ang traditional na prosesong pangkapayapaan na kung tawagin ay bodong system at mga council of elders na namamagitan sa paglutas ng problema habang iniiwasan naman ang armed conflicts at mga actions or statements kasama ng social media posts na maaring magpalala sa tensyon. Katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pagpapatuloy ng dialogo, ang pulisya, sandatang lakas, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang sangay ng gobyerno. Umaasa naman ang magkabilang tribo na sa pamamagitan ng interim peace agreement ay magkaroon na ng kalutasan ng problema, gayon din ang permanenting peace agreement o sipat sa traditional na katawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Lalawigan ng Pangasinan, naglaan ng 600 million pesos na pondo laban sa very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito report ni Mildred Gokia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mildred.
6: Nagpanukala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng 9.3 billion pesos budget para sa 2027, kabilang ang 600 million pesos na pondong pangkalamidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng napakalakas na El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Inutos ni Governor Ramon Gico III sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Hiniling din niya sa sangguniang panlalawigan na bumuo ng mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at iba pang apektadong sektor. Mas mataas ng 10.18% ang panukalang budget kumpara sa mahigit 8.3 billion pesos ngayong 2026. Inaasahang magmumula ang dagdag na pondo sa bahagi ng lalawigan mula sa pambansang buwis at sa pagtaas ng lokal na kita, kabilang ang koleksyon mula sa quarry operations. Kabilang din sa mga prioridad ang serbisyong pangkalusugan at subsidiya sa matrikula, habang patuloy na pinatutupad ang mga programang pangkalusugan gaya ng yakap at libreng gamot. Sinumite ni Gico ang panukalang budget sa sangguniang panlalawigan. Tatalakayin muna ito ng konseho sa pamumuno ni Vice Governor Mark Ronald Dambino bago aprubahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Department of Public Works and Highways, sinimulan na ang paunang survey para sa planong Camarines Sur, Catanduanes, Friendship Bridge. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Juris.
11: Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office ang paunang inspeksyon at pangangalap ng datos sa Catanduanes para sa isasagawang feasibility study ng panukalang Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Pinangunahan ni Planning Officer 3 Rovic Del Rosario kasama ang mga kinatawan ng DPWH Bicol at Catanduanes Engineering District ang pagbisita sa mga posibleng lokasyon ng proyekto sa San Andres kabilang ang Codon Port at Sialat Point sa Barangay Codon. Isinagawang aktibidad sa koordinasyon ni San Andres Mayor Ali Romano at bahagi ng pagsusulong ni Catanduanes Lone District Representative Eulogio Rodriguez. Ito'y sa panukalang tulay na naglalayong pag-aralan ang direktang koneksyon sa pagitan ng Catanduanes at Camarines Sur. Nauna nang naaprubahan ang panukala sa House Committee on Public Works and Highways. Gayunman, kailangan pang matukoy sa feasibility study ang teknikal na kakayahan, pagiging posible at iba pang mahalagang konsiderasyon sa pagtatayo ng proyekto. Inaasahang magpapatuloy ang inspeksyon at survey sa mga susunod na araw bilang bahagi ng paunang pagsusuri sa panukalang infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagi ng tilapia at hito fingerlings sa mga baging isla sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Myra.
12: Namahagi ng tilapia at hito fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga manging isda at mga fishman owners ng Naga. Ang mga personnel ng Naga City Agriculture Office ang nagsagawa ng distribusyon. Labis naman ang pasalamat ng mga manging isda at fish pond owners beneficiaries ng lungsod. Samantala, naka-line up na rin ang iba pang mga programa ng City Agriculture Office sa mga magsasakat manging isda sa Naga na naaayon sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga programa at matulungan ang mga ito. Nanawagan din ang City Agriculturist na si Ernesto Asensio III na iparating sa kanilang tanggapan ang anumang suggestion o problema na kinakaharap ng farmers and fisherfolk sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Department of Health nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Hapin.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Paul.

0: makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisira ng mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyan din ng ahensya na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ang pamilya at mamamayan ng Masbate laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 400 wanted persons arestado sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
12: Umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng mga nahuling nagtatago sa batas sa Eastern Visayas. Ito ay matapos paigtingin ng Police Regional Office 8 ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa ilalim ng bagong pamumuno ng rehiyon. Sa opisyal na ulat ng Pro 8, umabot sa 417 wanted person ang matagumpay na naaristo sa loob lamang ng unang buwan ng panunungkulan ni Police Brigadier General Romano Cardi bilang regional director. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitalang huli noong nakaraang buwan. Ayon sa kapulisan, patunay ito ng mas pinaigting na intelligence-driven operations at tuloy-tuloy na pagtugis sa mga individual na may nakabingbing warrant of arrest sa rehiyon. Binigyan din ni Cardinio na hindi titigil ang hani ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas laban sa mga pugante. Kasabay nito, lalo pa nilang palalakasin ang police visibility sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: NBI Cebu District Office, nailigtas ang mahigit sa 40 kababaihan sa anti-human trafficking operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
13: Kabuuang 41 mga babae, 10 dito mga minor de edad, ang na-rescue ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, or NBI SEBDO, sa dalawang magkasabay na anti-human trafficking operations nitong October 10 sa magkahiwalay na lugar sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. 5 mga pinaghihinalaang bugaw ang nahuli ng mga operatiba ng NBI SEBDO sa entrapment operations. Ikinasa ng ahensya ang isang operasyon sa isang hotel sa barangay Punta Inganyo kung saan nahuli si alias Messi at nailigtas ang 15 mga babae. 9 nito ay minor de edad. Sa iwalay na operasyon sa isang private villa sa barangay Pahak, nahuli naman ang isang alias Boyet at 3 pang kasamahan nito kung saan nailigtas ang 26 na mga babae, isa nito minor. Sinabi ni Attorney Ninio Rodriguez, agent in case ng NBI SEBDO, batay sa kanilang investigasyon, 5,000 piso ang hinihinging bayad mula sa mga customer sa pakikipagtalik sa mga babae. 2,000 nito ay bayad para sa bugaw. Anya idinaan sa comment section sa isang online page ang pag-aalok ng serbisyo ng mga bugaw.

0: Oh, kapalit ng pera. Ayon kay NBI Subdo Chief Arnel Pura, nahaharap ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act 9208 as amended ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Walang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang ang mga biktimang na-rescue ay na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas para sa processing at counseling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita ang wala naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga bayan sa Davao Region, nag-aanda na sa banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
3: Nasa 67% ng 49 na local government units o LGU sa Davao Region ang nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ito ang inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na nagsasabing patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang mga paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Paliwanag ni Dayanghirang, kabilang sa tungkulin ng OCD ang pag-coordinate, pag-monitor at pagsubaybay sa mga LGU, gayon din ang paggabay sa mga alkalde at gobernador sa paghahanda ng kanilang mga komunidad. Bilang halimbawa, binanggit ni Dayanghirang ang Davao Oriental kung saan bumuunan ang lalawigan ng isang El Nino Task Force para tumutok sa paghahanda. Nailatag na rin umano ng nasabing lalawigan itong nakaraang linggo ang kanilang contingency plan para sa El Nino. Inilahad ni Dayanghirang na sa nabanggit na bilang ng mga LGU sa rehiyon, karamihan dito ay naglabasan ng executive order bilang gabay sa paghahanda sa matinding init na paparating. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Provincial Health Office ng Lanao del Sur nagsasagawa ng Mental Health Awareness Activity bilang bahagi ng Mental Health Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
4: Nagsagawa ng Mental Health Awareness Activity ang Provincial Health Office o PHO ng Lanao del Sur bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mental Health Month na naglalayong palakasin ng kamalayan ng publiko sa kahalagan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Pinagudahan ni Johan na Mangadang, Mental Health Focal Person ng PHO PLG Lanao del Sur, ang nasabing aktividad na nakatung sa pagpapalapit ng Mental Health awareness sa mga pasyente, magulang at mga membro ng komunidad. Binigyan din ng PHO na kahit ang simpleng pagbati, pakikipag-usap at pagbibigay ng oras sa kapwa ay makatutulong upang maramdaman ng isang tao na siya pinakikinggan, nauunawaan at pinahahalagan. Bilang paalala, hinikayat din ng tanggapan ng publiko na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pangangalaga sa mental health, makinig ng walang panghuhusga, magpalakasan ng loob at humingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Webes, October 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay 15 ng buwan ng Oktubre taong 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit mo na mga impila ng Presidential Broadcast Service.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Webes-webes ha. Pambungad natin ngayon pong Thursday morning, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan Alinige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung lagay ng traffic ngayong araw. Umpisan po natin sa southbound lane ng Balintawak. Balintawak po natin ang southbound hanggang Balintawak lang po ng market. Moderate to heavy na po tayo dyan. After naman po dyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng SM North. Yung northbound po natin ang North EDSA, heavy traffic na po tayo. Tayo ng SM North. Yung northbound po natin ang North EDSA, heavy traffic na po tayo. Hanggang makarating po doon sa may try naman. After naman po yan, luluwag na tayo hanggang makarating na po tayo ng Quezon Ave hanggang GMA Kamuning. Pagbaba naman po ng GMA Kamuning natin, mag-uumpisa na po tayo mag-heavy traffic. Pagtungo na po ito ng Cubao area, hanggang makarating po tayo ng Pito Asom, pababa ng Main Avenue, hanggang paket na po ito na San Tolan Flyover, magtutuloy-tuloy na po ito hanggang Connecticut. At diretso pa rin hanggang Ortigas ang may pagbagal na dalagin ng trapiko. After naman po niyan, makakaranas na po tayo ng medyo maluwag na trapiko pagdating po ng EDSA, SM Mega Mall. At magmamoderate slow moving na po ulit tayo pagdating po ng Isha Boulevard. After naman po niyan, may pagluwag na po yung daloy ng trapiko natin hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Mag-heavy traffic na po tayo ng Estrella hanggang makarating po tayo ng EDSA Buendia. After na po EDSA Buendia, duluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Evangelista. At mag-heavy traffic na po ulit tayo pagdating po natin ng EDSA Cabrera hanggang makarating po tayo ng salon ng Top Avenue Intersection. Northbound naman po natin, heavy traffic na po tayo yung FB Harrison po natin hanggang makarating po tayo ng intersection ng top. After naman po niyan, naluluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Magallanes. After naman po, pagbaba ng flyover ng Magallanes, mag-moderate to heavy na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Buendia. Naluluwag na po ulit tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Pioneer. Northbound naman po natin, pagdating po ng Reliance, moderate to heavy na po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Show. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo ng EDSA Guadix, split ng Ortigas. After naman po yan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At magmo-moderate to heavy na ulit tayo ng gate 3 ng Camp Aguinaldo. At tuloy-tuloy na po ito hanggang makarating po ito ng Santolan Flyover Pakrame. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ng moderate to heavy hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue Northbound hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Dahil nagkaroon po tayo ng aksidente dyan sa tunnel, magkakaroon po tayo ng pagbagal. After naman po yan, pag nakarating na po tayo ng EDSA Q-Mart, tuloy-tuloy na po yan hanggang North Avenue. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May coding po tayo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ay bawal sa mga plaka na nagtatapos sa 7 at

0: 8. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-itumbilin tumawag sa hotline 136. Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Good morning po.
1: Thank you. Jam Satira mula sa MMDA Metro Base.
0: Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Good morning po.
1: Thank you. Jam Satira mula sa MMDA Metro Base.
2: Kasama si Alan Alanige.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa mga diskriminasyon ng PWDs online. Ang detalye ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko, lalo na ang mga content creator, na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kasunod ito ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umunoy ng utya sa mga PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health condition o dumaranas ng psychosocial crisis. Gitnang ahensya sa ilalim ng RA 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities na inamyendahan ng RA 9442, maaaring managot sa batas ang panghihiya, pangungutya o paninira sa mga PWD sa publiko man ito o online. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ang mga host nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Sa yan po ay update mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers. Baka kausap natin Secretary Hans Leo Kakdak. Tayo po ay hihingi ng update actually sa mga kababayan natin na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia at mga karating lugar. Ano ha? At later on, bisita naman natin sa studio Assistant Ombudsman Mico Clavano sa kabuuan po ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: El Niño Alert.
5: El Niño Alert.
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat.
6: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito, paalala muna mula sa Department of Health. Pagka umuulan-ulan at nagkakaroon ng mga naiipong tubig sa inyong lugar, dengue, dapat malinis ang paligid. Mari po kasing lumala ang dengue, mauwi sa malubhang kondisyon. So kung halimbawa nakakaranas po ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo, o kaya pagdumi na may dugo, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? O kaya matinding panghihina o pagiging balisa, huwag pong magantay. So kapag kayo'y may sintomas, magpatingin po kagad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Ang bagang pagpapatingin at agarang pagkilos, mahalaga po yan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Mahalaga rin na tayo ho ay makiisa dun sa kampanya na tinatawag na 4Ts. Apat na letrang T. Taob, taktak, tuyo, takip. So yun yung mga water containers, ha? Taob, taktak, tuyo, at takip. Para maiwasan po ang pagdami ng lamok na maaaring magdala ng dengue. Yung mga tubig na yan, yan ho ay pangitlugan ng lamok. Kaya pagka ganitong muulan, yung mga naiipuna ng tubig, mga paso na naka-expose, no? Yung mga downsprout ninyo o yung mga alulod ng bubong na barado, ay kinakailangan ho malinis ang mga yan. Baka may nakatanggap din na lumang gulong sa inyong sa palibot ng bahay nyo, ha? Alisin din ho ang mga yan para walang tubig na pamumugaran ng lamok malapit sa inyong lugar.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: At siyempre, paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa ating lahat. Pagka ho matinding init, kinakailangan rehydrated ang ating katawan. So, uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. Magsuot ng preskong damit. Kumare mga light-colored na damit para mapresko sa katawan, ha? Makaiwas o umiwas din sa matinding sikat ng araw para maiwasan ng heat stroke o kaya heat exhaustion, ha? Teka, narito muna mga kaibigan ang weather update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
5: Uy, ang mag-atid sa atin si Lori De La Cruz. Lori, good morning!
6: Good morning din po sa inyo, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, meron po pa rin tayong mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan, maging sa Bicol Region at Quezon Province, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala dito po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains naman na pwede maranasan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow o yung parang malamihan na hangin. Samantala dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
5: Lori,
6: yes po,
5: meron
6: sir.
5: Bang mga bagyo na ngayon ay nasa labas ng par pero aali-aligid at posibleng lumapit sa atin?
6: Yes, meron po sir. May tropical depression po tayo sa silangang bahagi sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon. And sa next 2 to 3 days, wala naman siyang epekto sa atin. Maaari lamang po itong pumasok ng FAR, pero yun nga po, mababa ang syansa na ito ay direktang maka-apekto sa atin.
5: Ayun. Makikiraan lang doon sa, ano, doon mismo sa boundary ng Philippine yes, Area po. Of Responsibility.
6: Tama po, sir.
5: Okay. Pero Lori, kung sakaling ito ay papasok nga within the Philippine Area of Responsibility, ano nang itatawag sa bagyong ito?
6: Kung sakaling man po, si Rosal.
5: Rosal.
6: Oo.
5: Bagyong Rosal, kung sakaling papasok.
6: Yun. Yes, apo.
5: Okay. Yes. Lori, salamat na marami. Good morning.
6: Wala naman.
5: Thank you. Si Lori de la Cruz, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Ang ating makakausap this morning, Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW. Sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Sir Alan. Sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa tulong na pinagkakaloob ng ating DMW dito sa mga kababayan natin na nariyan po sa Riyadh at ilang pang mga areas sa Saudi Arabia na naapektuhan noong mga pag-atake na attributed to the Houthis, Secretary Hans, sir.
4: Yes, meron po tayong assistance na binibigay doon sa 7 nasugatan na pinsala. Apat po sa kanila ay nakalabas na ng ospital, pero meron tayong bukod sa financial assistance ay meron tayong ongoing assistance sa kanilang medical treatment. Meron pong 3 na nasa ICU at 2 sa kanila ay napipinto na ring ma-release sa ICU and to be transferred to a regular ward. However, yung isa remains critical. Nagkaroon ng 2 operasyon. Pero successful ang 2 operasyon, kaya hopefully recovery mode na rin siya. At isa pa ay tinutulungan natin yung mga na-stranded, yung mga papasok ng Riyadh o paalis ng Riyadh.
5: Opo.
4: Yung mga papasok ng Riyadh, binigyan natin ng tulong dito pa lamang sa Maynila, Admin TY Kaunan and her team at OWA, pati na rin doon sa Jeddah kung saan na-divert yung flights nila papuntang Riyadh. Ay nakarating na rin sila ng Riyadh. At doon naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya't tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas. Gawa kasi nung kansilado yung flight nila at saka sarado pa sa ngayon ang Riyadh Airport.
5: Okay. So itong balikan ko, sir, as Secretary Hans, yung 7, yung 3 na lamang ang nananatili sa ospital, yung 4 ay nakalabas na. Ito hubang mga kababayan natin na ito ay i-repatriate din kung sakali dito sa atin sa Pilipinas, sir?
4: Well, ito ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon.
5: Opo.
4: Kailangan nila makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.
5: Mm-hmm.
4: At tataayos lang natin, depende sa kanilang medical treatment and clearances to travel.
5: Yes.
4: But yes, we will provide repatriation assistance for them.
5: Ayun. Okay, and then yung mga kababayan natin going to Riyadh or na-divert ang mga flights sa So, kasama po sa mga pinagkakaloob na tulong ng ating pamahalaan, particular ang DMW. So, kung sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa accommodation muna kung saan sila na-divert, ay ipagkakaloob din po ng ating DMW yon na Sec Hans, sir.
4: Sir Alan, medyo hindi ko po nakuha yung tanong. Medyo
5: Okay.
4: Mahina. Yung signal po medyo hindi ko ko kayo natitinig ng husto.
5: Yes, sir. Banggitin ko ulit, yung mga kababayan natin, halimbawa yung papunta ng Riyadh, pero na-divert ng flight somewhere ay kasama sa mga tulong na pagkakaloob ng DMW, yung mga possible accommodations hanggang sila ay finally makarating na kung saan man ang kanilang intended destination, sir?
4: Pasensya na po, meron ako baka mga ibang boses na nadidinig.
5: Uy,
4: ito po nadidinig ang tinig ninyo, sir.
5: Ito sir, kumusta po ito? Ito po, malinaw na? Sec? Secretary Hans?
4: Hello?
5: Yes, sir. Teka, okay. Ito, sir, nadidilig nyo na po? Mukhang hindi kami... Mahina.
4: Muffled yung sound and then I still hear voices. But sige po, subukan ko pong mapakinggan.
5: Opo. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na na-divert ang flight, hindi natuloy sa Riyadh, well, of course, kasama sa mga posibleng pangangailangan nila ay yung pansamantalang matitigilan. Ito po ba ay kasama rin sa mga... tulong na ipagkakaloob ng DMW, sir?
4: Ay, hindi ko po masyado madinig. Pero parang ang tanong niya po ay tungkol dun sa mga merong flight papuntang Riyadh.
5: Opo.
4: At sila po ay tinutulungan natin dito pa lamang sa Maynila. Ang team niya, Admin TY Kauna, nagbibigay na accommodation assistance at rebooking assistance.
5: Opo.
4: Inaantabayan na lang yung pagbukas ng flights ng airport at resumption of flights for Riyadh. And doon naman sa mga nagpatuloy pero na-divert sa Jeddah ay tinutulungan din po natin sila makarating sa Riyadh.
5: Okay.
4: Kaya po, kailangan po ay mabigyan lang ng also accommodation assistance and basic needs assistance kapag ay nag-aantay ng flight papuntang Riyadh.
5: Mm-hmm. Okay. Nako, Secretary Hans, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Migrant Workers, sir. Thank you so much po.
4: Thank you po.
5: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sayang lang at nagchachapi-chapi ang signal ng aming komunikasyon. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin, meron tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang pang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre sa bayan din na napapanood sa mga social media pages, live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At ngayong umaga, mga kaibigan, bisita natin dito mismo sa studio ang spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. May buntag sa tanan.
7: Yes, sir. Naku, una, thank you for joining us this morning dito sa studio, no? At total, maaga pa naman, hindi pa. Oo, bago pumunta ng tanggapan si Assistant Ombudsman, napakisuyuan muna nating dumaan dito sa office. At syempre, good morning din kay Ms. Dana Sandoval, na ngayon ay bahagi na ng comms, di ba, ng ating Office of the Ombudsman. Sir, una, syempre, makikibalita kami. Pag ombudsman, nakatutok yan sa mga anomalya na maaaring nariyan sa iba't ibang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yan po muna, hingan muna na namin ng update, sir, sa aspetong yan from the Office of the Ombudsman, please.
10: Yes, sir. Maraming salamat sa opportunity po, no? At again, muling good morning po. The Office of the Ombudsman, hindi po kami tumitigil sa mga kaso na yan. Alam naman ho natin na sa 2025, nagkaroon tayo ng isang malaking scandal at pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla ay napakalaking hamon po ang naibigay sa kanya para ma-solve po yung scandal na yon, yung flood control. So patuloy po yung mga kaso natin. Marami pa po tayo makikitang ifa-file sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Ito po yung next po natin makikita, yung mga contractor po na tinatawag.
7: Mm-hmm.
10: Yung mga congressman na may construction firm or nangungontrata sa gobyerno na alam naman ho natin sa ligang batas pa lang ay bawal na. So, ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayo nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ifa-file sa korte under Republic Act 3019, no?
7: Mm-hmm.
10: Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest.
7: Yan. Okay. Yung binabanggit yung conflict of interest, Assistant Ombudsman, sir, no? Kasi di ba, ang ano dyan kapag ang isang individual ay naglilingkod sa pamahalaan, lalo na't kung may ginagampan ng mabigat na tungkulin sa ating pamahalaan, di ba? Dapat nagda-divest sila sa anumang mga interest, halimbawa sa mga negosyo o kaya doon sa mga firms, lalo tigit kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagtatransact din with the government, sir, di ba?
10: Correct. Opo, sakto po yun. Yung mga contract po na ina-approve ng gobyerno, dapat wala silang kinalaman doon dahil sila din mismo ang mag-approve sa mga kontrata na yun. And ang Congress bilang Congress, they hold the power of the purse, no?
7: Yes.
10: So, lahat po ng budget bills, lahat po ng money matters ay nanggagaling po talaga sa Kongreso. At nasa saligang batas po yun. Wala sa Senado po, nasa Kongreso mismo ang power of the purse. Kaya medyo blatant po, no, kung ang isang congressman ay meron ding construction firm na kumukuha ng kontrata at nakakuha ng budget galing mismo sa Kongreso.
7: Mm-hmm. Ayun. When you mention Congress, Assistant Ombudsman, sir, referring specifically yung power of the purse sa ating House of Representatives.
10: Yes,
7: sir,
10: correct po. House of Representatives.
7: Ayun, okay. So, behind the scenes, ika nga tahimik na nagtatrabaho ang ating Office of the Ombudsman para ma-unearth itong mga binabanggit mo na posibleng mga anomalya na ito, sir. Ano, ha?
10: Opo, sir. At yung ano po, dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila,
7: mm-hmm,
10: yung company records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
7: Mm-hmm. Yung layering na binabanggit mo, sir, ano, paano ito? Layering ang tawag?
10: Opo. Usually naglalagay po sila ng dummies. Kadalasan kamag-anak, kaibigan, katulong sa bahay ang linalagay sa corporate papers. Pero lahat po ng benefits in terms of the profit ay napupunta pa rin doon sa mismong congressman. So yan po yung tinatawag na layering. Minsan po nagkaka-JV pa. So yung ibang corporation ay dinudugtong sa iba pang corporation para mas malabo po yung magiging setup nila. At when you say mas malabo, maganda yon para sa congressman na ayaw naman magpakilala bilang owner talaga mismo ng corporation na yon.
7: Ayan, okay. Nako, Assistant Ombudsman, kahapon nga ba ay unang taon sa tanggapan bilang ombudsman ni Ombudsman Rimulya. Sir, ano, okay. In a nutshell, magbalik tanong nga tayo sa dito sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ni Ombudsman Rimulya bilang ombudsman ng ating bansa. Bigyan nyo nga ang highlight, sir, ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-panood. Anong mga naging highlights ng first year in office ni Ombudsman Rimulya, sir?
10: Salamat po. At kung narinig nyo po yung speech ni Ombudsman Rimulya, sabi niya po ay ang focus niya noong unang taon ay yung accountability. Dahil pumasok ka kami sa isang emergency situation na yung flood control scandal pumutok noong 2025.
7: Yes.
10: At marami na ho siyang nagawa dun sa flood control scandal. In fact, there are 39 cases already pending in court. 35 of which are in the Sandigan Bayan. Apat po doon ay nasa regional trial court. Depende po kasi yan sa salary grade ng taong inaakusa.
7: No?
10: So, 35 ay matataas na mga opisyal at apat doon ay mas mababa. Out of the 39 cases, there are 52 individuals charged in court. Isang dating senador, isang nakaupong senador, apat na kongresista, may kasama na pong dating House Speaker ho dyan. Tapos yung 33 na DPWH officials ay nakasuhan din. At marami sa kanila ay nakakulong na at mananatiling nakakulong dahil non-bailable po ang finailan sa kanila. And then the rest of them are still being searched for, no? So yun po, marami na ho talaga tayong nagawa. And there are even more cases under preliminary investigation and fact-finding. At isa din na ginawa namin na mas bago, yung lifestyle check. No? Dahil dati, medyo natulog ho yung operations natin sa lifestyle check dahil yung methods ho natin ay hindi gaano ka-updated. Pero ngayon po, dahil sa training na binigay ni Ombudsman Rimulya sa tao noong unang taon niya, ay nakapag update na ho tayo ng mga methods ho natin para sa lifestyle check.
7: No? Ayun, okay.
10: So, yun po yung accountability part. No? Pero behind the scenes, dahil yun lang naman ang umaabot sa headlines, sir, no?
7: Oh,
10: yung mga kaso, yung may nakulong, may na-filean, ganun. Pero behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na dun, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa sa mga corruption cases na ito, dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money. Dahil at the end of the day, itong mga taong nangungurap, kung mawala yung pera sa kanila, yun ang mas masakit. Siyempre, masakit din kung makulong. Pero ang tanong ng taong bayan kasi po, saan napunta ang pera namin? Yun ang tanong talaga. Kaya tinetrain ho natin ang mga investigador ho natin na mas holistic ang tingin nila sa problema, na hindi lang ang pagpapakulong at mag-file ng kaso ang siguro job description nila, kundi sundan talaga ang pera at i-recover yung pera.
7: Ayun. Okay. Yung binabanggit mong training, Assistant Ombudsman Clavano, sir, mahalagay

0: corruption in light of what has happened before. Mm. Kaya importante talaga na itong mga investigador hindi maging complacent. And you know, dahil yung pagpasok ni Ombudsman at sinabi naman niya sa ano sa speech niya that he will invest in the people, invest yun. In the capabilities of the people. Naiinganyo, nai-inspire at nagiging motivated ang mga tao sa Office of the Ombudsman to learn more and to constantly update their yung kumbaga their skills and methods.
1: Yes. Okay. Well, on another matter, Assistant Ombudsman Clavano, we understand na meron kayong panawagan o call para ma-review yung ruling na may kaugnayan naman sa plunder. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
0: Yes, salamat sir at ma-explain ko po ng maigi ito dahil yung plunder law ay napaka powerful sana na batas para kalabanin ang plunder or ang pag or corruption in general.
1: Yes.
0: No? Dahil ang corruption laws natin minsan mahirap i-prove kada transaction kasi usually may modus operandi yan na continuous.
1: Mm-mm.
0: Maraming transaction, maraming beses silang makakapag corrupt or ng pera no ng taong bayan. At minsan, mahirap na i-prove na yung every step of the way. Itong plunder law, ang ginagawa ho kasi niyan dapat, mas madaling i-prove sana yung buong scheme as a whole. Parang pattern ang pinaprove mo eh. Diba? So, there's a series of transactions that you have to prove. And manakalista po dyan yung mga acts na pasok dun sa series of transactions.
1: Okay.
0: No? So, the transactions are listed down there.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang kailangan mo talagang i-prove dun, yung holistic na pattern or scheme, and you don't exactly have to prove each transaction per se, no?
1: Mm-hmm.
0: Just like you would prove it in a single bribery case or a single malversation case. Ito, macro perspective ho ang tinitignan ho natin. Pero dun sa isang doktrina ng Supreme Court sa kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay nadagdagan po yung mga requirements na hindi naman nakasulat mismo sa plunder law.
1: Mm-hmm.
0: So, ang effect ho kasi nun, mas mahirap tuloy para sa prosecutors ho namin na i-prove ang plunder na hindi dapat ganun. Ang nangyari ho dun, ang effect ho nun, nabawasan po yung effectivity ng plunder law. Na mas mahirap na tuloy siyang i-prove sa korte at mas mahirap makapag-convict ng isang tao sa plunder law. So yung strategy ho ng Office of the Ombudsman over the past few years ay pumunta na lang sa lower crime. Magcha-charge na lang kami ng malversation or magcha-charge na lang kami ng bribery dahil napakahirap ng mag-file ng plunder. Although alam naman ho natin na plunder talaga ang nangyari.
1: At itong mga binanggit mo, bribery, iba pa, these are lesser offenses. Ika nga, sir, di ba?
0: Yes, opo. Kasi itong plunder law, may threshold siya ng 50 million pesos. Mm-hmm. Di ba? So, nakapag-collect or accumulate or acquire ang isang public official ng 50 million pesos or over. At ginawa ho yan para talaga padaliin yung ano yung paghanap at pagkaso sa mga kumukuha talaga ng maraming pera sa taong bayan.
1: Ayun. Okay. Now related to that, Assistant Ombudsman sir, ano, we understand na inaaral ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang tinatawag na Investment Ombudsman. Paano eh? This will be under the office, under the direct supervision ng ating ombudsman. Share with us additional details tungkol dito, sir, please.
0: Yes, sir. The Investment Ombudsman was a creation. It's not a new creation. Nandiyan na yan ho dati. Pero we are redesigning it in light of what had happened in 2025. Dahil nakita naman ho natin na ang ekonomiya ho natin ay nag-suffer dahil sa corruption scandals na sunod-sunod din. Diba? So, ang sabi ni Ombudsman Remulla ay, we will not stop looking for those who did wrong, pero we have to start with the recovery of the economy and helping the recovery of the economy. At marami po kasing nakita si Ombudsman Remulla na areas for improvement sa ating mga regulated industries, yung pagkukuha ng business permit, yung extortion na laging nire-report sa amin. So, he wanted to streamline. Dapat merong isang office na parang one-stop shop na po. Para sa mga negosyante, para sa mga entrepreneurs, para sa mga trabahante na pinapahirapan ng gobyerno.

0: at hindi justified, no, yung delay or yung pag-hold ng permit dahil may hinihingi na lagay, yung mga ganun po. So we want to streamline and help the businessmen
1: streamline.
0: Opo, we want to streamline the processes and we want to make sure na meron silang sumbungan.
1: Yan.
0: No? So, para, alam mo na, minsan, kailangan lang talagang batukan ito mga, ito mga humihinang lagay na hindi tama yan.
1: Yes.
0: At I think, yung ombudsman is in the right position to do that dahil wala naman po kami sa executive branch.
1: Mm-hmm.
0: We are outside of the regulators. So, hindi naman po pwedeng hayaan na lang natin ang mga regulators na sila-sila mag-usap dahil you cannot police yourself or it would be an ineffective way to do so, no? So kailangan may isang oversight na office kagaya ng Office of the Ombudsman na pwede mag-supervise at maglagay ng oversight sa mga regulators na to at sa mga LGU na din para umusad naman po yung ekonomiya na natin.
1: Ayan, okay. Nako, dito sa mga tinatalakay ni Assistant Ombudsman, baka yung mga nanonood o nakikinig sa atin, ay gusto kong maging bahagi ng paglilingkod sa bayan. Paano kaya makapasok sa Office of the Ombudsman? We understand meron ding mga job vacancies sa inyo at baka may mga nanonood o nakikinig sa atin, mga interesado. Halimbawa, ano ba, kailangan ba dyan abogado? Kailangan ba dyan CPA lawyer? At ano ang mga posibleng vacancy para dun sa mga kababayan natin na interesadong maging bahagi ng paglilingkod sa publiko, sir?
0: Opo. Siyempre, pag inisip po natin ang ombudsman, inisip kaagad natin investigador. Pero dalawang klaseng pong investigador ang hinahanap po ng Office of the Ombudsman. May lawyer at non-lawyer.
1: Ayun.
0: May prosecution officer at graft investigator. So, yung mga may skills kagaya ng accounting, engineering, IT, welcome po yan sa atin. Hindi lang abogado po ang hinahanap ng Office of the Ombudsman. Siyempre po, maraming slots din para sa mga abogado dahil kaso po ang pinapag-usapan ho natin. Pero kahit po non-lawyer ho kayo, ang criteria po ni Ombudsman Remulla ngayon ay yung mga well-rounded na tao. Hindi yung pinaka-matalino. Pero kung masipag ka at marami kang credential, creative ka mag-isip, yan, welcome ho talaga yan sa Office of the Ombudsman. So, abangan na lang ho natin ang mga job vacancies sa website ho ng Office of the Ombudsman. Lagi pong nakapost dyan ang mga open spots ho natin. Tignan na lang ho at sundan yung proseso doon. Actually, sir, if I may share lang,
1: yes,
0: proud na proud ho kami dito kasi. Nag-open ho kami ng 100 slots, lawyers at non-lawyers. Ang nag-apply po, 3,500.
1: For 100 slots
0: lang po. At nakita na lang siguro ho natin, or it's an indication no, na talagang may movement dahil gusto nilang tumulong sa Office of the Ombudsman dahil nakita nila na yung pakay at yung vision ni Ombudsman Remulla siguro makatulong sa taong bayan at siguro yung mga tao ay naiinip na at gusto na nilang tumulong sa frontline mismo. Gusto nila ng action.
1: Mm-hmm.
0: So, marami na talagang nag-apply ho sa atin.
1: Ayan. Okay. Nako, in closing, Assistant Ombudsman Clavano, sir, baka mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead, sir.
0: Siguro, wag mawala ng tiwala sa Office of the Ombudsman dahil alam naman ho natin na na-frustrate ang taong bayan last year. At ginawa ho natin ang lahat. Lalo na si Ombudsman Remulla, hindi siya tumigil. Everyday ho na sa opisina si Ombudsman Remulla para makinig sa mga updates sa kaso, para sa mga problema, sa mga issue. At hindi niya tinatalikuran ang mga problema dahil alam niya kung gaano ka-importante itong opisina na ito, lalo sa ngayong panahon. No? So, we are working every day and we are maintaining our transparency sa ating mga kababayan. We will not shy away from any problem po hanggat ma-solve natin ang problema sa Pilipinas. So, please, pagdasalan niyo rin po kami dahil hindi rin to biro na trabaho, no?
1: Mm-hmm. Okay. Nako, sir, salamat ng marami, ha, mga kaibigan, si Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman at Spokesperson ng Office of the Ombudsman.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: yan. Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, October 15, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, si Marian Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.